0: Pero ining nadakpan kagabi, certified na niya nga LGBTQ member, agi niya kagawad.
1: Oo, agi.
0: Oo. Okay, okay. Sige. At least we have that idea. Pero ang suspect yan, ang biktima yan, hindi mo niya kilala, gawad mo, no? Why yaga sa boy? Why yaga sa boy masami dara sa inyo lugar?
1: Oo, kagabi ko lang siya nakita mo.
0: Oho. Din sila kunuhalin kagawad, how?
1: Wala lang ko kay Balo, kay pagkato namun to, ara na siya sa balay nila.
0: Mm-hmm. Pero ito yan yung gin-pick up kagabi, ano, naipatimahan, gidman nga, halin sa iban nga lugar, may pagpanghinaw, may higko pa bayo iya, parte sa lawa siya kagawad?
1: Basta pa, basta yung pag-abot ko, daw tinlo man siya.
0: Oo. Pero paano nga siya ang gin-pick up, oh? May nagtudlo sa iya?
1: Ang nagtudlo, babae, nga taga side sang Kalaparan.
0: Mm-hmm. Nga ako no, nga siya, ano, may transaksyon? Paano nabalaan sa babae, gawad?
1: Di kay kilala man sa sang babae mo.
0: Ang babae, most likely, upod sang agi.
1: Ay, hindi. Nagtudlo lang nga upod.
0: Bali sa side niya sang napatay, sang biktima, oo, ang babae.
1: Amot mo lang ako, balo, kung sino itong babae.
0: Oho. Pero isa lang man gindira sa kalumpang yan nadakpan, ang gindakop gawad?
1: Ang gindala gabi, isa lang.
0: Okay. Sige, sige. So anong plano ninyo, dira, karon kapa o kagawad, kiti daw gina imuan nila da bukat mayad inyo barangay, how?
1: Kiti, amung ganin eh, basta mag-agi na di, maagigini sila sa alagyan sang sa isang balay namon. Mm. Dagi dyan maagi mo.
0: Oo.
1: Wala naman sa ibang alagyan.
0: Oo. Ati, sige, sige. Kagawad, with that, salamat gid sa information yun ni Kagawad, ha?
1: Salamat, kid.
0: Oo, good morning, kid.
2: Good morning.
3: Kagawad, dito sa inyo alagyan, wising CCTV, abi nga pwede makita kung sinong upod sang biktima.
1: Sa dalagasan, may mga CCTV na tasagwa.
3: So, ginilantaw na sa pulis.
1: Wala pa, mukhang ginilantaw nila.
3: Magkato ka dito sa area, Kagawad. Dere lang ginmaagi, or may alagyan
1: pero ka dito. Pero kung may agi ka, de, laban-laban, rin sila nag-agi, guro sa...
3: Hindi rin sila natindugan, ta?
1: Hindi rin sila nag-agi, dito lang. Eh, sirado natin kung gabi, no?
3: Ah, okay. So, dito sila sa piyak nag-agi?
1: Dito sila nag-agi. Nanginahog, natindugan sila. May lagyan na itong katbagwa mo.
0: Di nalapos sa alagyan? Di nalapos?
3: Di nalapos sa alagyan niya dito.
1: Ang iri, may alagyan pa ito natin sa buwasang astas sa karada.
3: Ah, I see. So, pwede ka nakalakto, da?
0: Balik sa kalumpang.
3: Kalumpang, katrapang. Ah, di, Kalaparan, Kagawad, ng Kalaparan, Kalaparan, Joseph.
0: Okay.
3: Sa karsada.
0: Bali, private property ni nga ginakudal-kudalan.
3: Ang ginatindugan namon, private property siya.
0: Oho. May gate siya. Ang
1: ginatindugan property, dira, mahagiya ka mahagiyaw.
3: Ang Kagawad, kundi ang gin-pick up nyo kagabi, siya to ang ginatumod sang biktima, sang ginagaid pa siya ng ngalan.
1: Wala mo siya mag-inmit lang ang ngalan, ha?
3: May ginmit lang siya kuno nga do a certain portalisa.
1: Oh, iure ang pagmit lang niya wala ko ay gura na yung panta
3: ibalik. Pero ang portalisa to nga ginmit lang niya amo tong gipick up kagabi.
1: Ah,
3: di. Portalisa gid man to.
1: Ay amo pa na
3: I see. Tay mo may report abi katropang Jusel nga anti siya ginkuha diri sa puno sang duldol. May ginmit lang pa siya nga pangalan do a certain portalisa. Ginsambit niya nga muna naghimo. So, gina-confirm natin subong kung ang certain fortalisa ang ginlawag niya kagabi, anti siya gindala sa hospital, the same nga persona o kung the same nga tao ang gin-pick up sa pulis kagabi, katropang Joseph.
0: Agi to ya, ha? Ang gin-pick up kagabi, ha?
3: Oo. Kaya doon mo na rin nag-
0: Akabod lang galisudlo na daya, katropang Romel.
3: Amo nga lagyan, no? Do foot walk sang
0: malapos ina sa Kalaparan.
3: Kalaparan sa Kasada.
0: Ano nga highway zone? Ano nga zone na lapsan mo dito sa Kalaparan?
3: Ano nga zone kagawad?
1: Dira. Ang side zone.
3: Ang dito sugwaan.
1: Ang sugwaan natin ya zone 8B.
0: Zone 8B.
3: Kung diri ka mag-agi, ano lapsan mo zone?
1: Amo nga po zone
3: 10. Zone 10 gyapon. Zone 10 katrapang Jusel.
0: Oo.
3: Kalaparan.
0: So amo nang puno sang doldol again kapusan siya.
3: Oo.
0: Ay,
3: May mga dugo.
0: Dito biyon man na da.
3: Tidiri siya gin gapos.
0: Dara sa ginhalit?
3: Oo. Dari kay dumayari pa ngayon dumay belt nga mo tanda
0: vaccine. I'm be blunt about this sa Tropa Romela. Prangka niya ha. Ano pinulihan sa mga agi?
3: Amo nang way pa may baluan kato bang Joseph. Kaya ginapa ako pasubong to ang isa sa mga suspect nga gin-pick up sa pulis. Kung sino pag idangupod niya nga naghimo diri kato bang Joseph. Kaya ang pag-aid tapos ang biktima dako kung isa lang ikaw nga mapugong kato bang Joseph, hindi mo to mapugong mo.
0: Oo.
3: Kag-i-gaid diri.
0: Mm-hmm. So, dira sa malamala nga parte na?
3: Diri siya nakato ano siya gahandusay di sa may kilid niyo.
0: Sa pihak to daw turugban kakarabaw na na daw may lamawan na daw
3: may tubig gid ang part ni Katrapang Jusel na nabuan siya may tubig gid siya so diri siya sa kilid
0: ang ginpick up to kagabi ano bukod man lawas to mga pila edad dyan to minor na
3: hindi nakita minor pa tong ginpick up kagawad hindi na
2: lagi ko kakawad siyang
3: pero dako siya nga ta, dako siya. Dako man ang tong gin-pick up kagabi. Oh, pero pareho sa akon. Ati, dako sarangan. Dako. Kito kong yusin. Oh. Dako, oo.
0: Pero tinang i-guide ka bala, mga extreme niyang situation kung na sexual activity ha. We're not saying sexual activity ha. Pero ti, paano yan nag-guide na da katropa Romel Abin, no? Kung
3: gani.
0: Siya lang. Kung tamalun, may hinamarsana, may dinumugay kag tinapungulay pag-uro na tabo na da para mag-airan.
3: Dumay belt ni Blau. Kita ko di may duwa kabilog do belt.
0: Oo.
3: Ari duwa kabilog.
0: Ano na nga?
3: Why ko kabalo sa either sa bag ni siya or basi ginhaboil na diya.
0: Pero hindi amo nang ginhigot?
3: Hindi ko sigurado.
0: Oo. Ano tong ginhigot? Kuno plastic kambal ni Gawad eh.
3: Plastic straw? Lubid kuno eh.
0: Ah, lubid.
3: Lubid.
0: Din sila nagkuha sa lubid.
3: Amo nang pamangkot kung din sila nagkuha.
0: Oo.
3: Amo nang
0: Isa, isa ka ang gulo na tanaw natin subong may sexual activity ha daw daw amo amo na
3: oh, okay ang ano ang grabe. Belt ni eh posible isa ni sa gingamit katropang Jusel
0: grabe ka sarcastic ko nga klase ka sitwasyon ba gingain nila para kapag gusto sila mga sarcastic ko ina yung mga attitude mo ina kon may sexual activity ha katropa Romel ha
3: ang ginapropinsar ba doon pa sa ginapropinsar ko?
0: Ang balaan ko ya gani, ano lang mo panyo ang ginagaid sa iya sa ano eh?
3: Tiya gin, ano gindi siya ginbita. Ibali ang tail niya kagawa dito sa may tubi.
2: Oo, ang bulit yan.
3: Sa may di, ugat niya na o.
0: Oo.
3: So,
0: pero why man maluslos iya short?
3: Pero kagawad luslos ang short wala.
2: O, may short pa siya.
3: May short pa.
0: Oo.
3: Oo. Kaya ang belt niya, abi waduda ko sa belt ni Katropang Joseph. Wado mo ning belt niya ginabog ko sa... Pero hindi lang ko ha, basi ko malisyoso lang ko bla. Sa kamot bla, sa kamot sa TL. Pero hindi
0: belt
3: ko...
0: Kada niya...
3: Kadang-kadang aran na na. Oo.
0: Ano na na paha-paha style gidya Katropa Romel?
3: Belt gidya ko rin. Dua kabilog. Ano daw? Kung sa'yo diwa man gindala sa pulis, basi hindi man ah.
0: Oho. Galing iti plastic. Dako nga plastic to?
3: Ano ka dako nga plastic to kagawad? Low bid nga plastic or? A plastic lang
0: gindya? Plastic straw.
3: Plastic straw? Oo, the plastic straw.
2: What, twine?
0: Oh, plastic twine. Ay, nang inapang puto sa, ano ah. Normal ba mamutos ka karton?
3: Packer ka kung packer ka.
0: Oo. Mm-hmm. Packer ha? P-A-C-K-A-R. Packer.
3: Packer, packer.
0: Ayo, hagin ha?
3: Ang ko pamutos bala ka karton bala sa mga grocery store or package.
0: Mm-hmm. Bagger na lang.
3: Oh, bagger or bagger.
0: Ikaw bala packer ka pa. Bagger.
3: Bagger. Bagger. So ang area di hulong doon din may katropang Josel kag ang
0: tiway ka bati ng balay na sa unhanda o oh, nga may ga ugayo
3: ang nakabati ang diri nga balay sa may gate gito kay ina sa ginpastara namo ni kagawad pero ang diri nga balay uay
0: eti ka gabi lain ng chimpo gabi
3: oo oh, kag ang hangin abi habagat katropang Josel
0: tida mo man da mga pumuluyo katropa Romel pagpati nila nagano da ang suspitsado ang biktima
3: hindi kaya lagyan ni katropang Josel eh. Hindi ko ni footwalk niya
0: oo
3: kung halin ikaw dito sa gwa paglapos mo dito, maagi ang tanan nga mga pumuluyo dito sa punta. Dili ni maagi sa footwalk ni kay ang footwalk ang dalom niya ni drainage. So alagyan gid siya. Pero kiti wala
0: ano nga zone to? Ang ginato gina-focus mo na subong Kalaparana.
3: Kalaparan zone 10.
0: Zone 10. Ang natindugan yung Kalumpang.
3: Ang Kalaparan. Sa pihato Kalumpang 8B.
0: 8B.
3: Zone 8B.
0: Oo. Ang natindugan yung subong.
3: Amo ni zone 10 eh. Ang natabuan ni. Zone 10. Oo.
0: Okay.
3: Kung magwa ka di zone 10 gyapon.
0: Oo. I see.
3: So diri natabo. So tigina.
0: Tikon gabi duduro gagi diyan kadelem kar diyan katropa Romel kabulaso team mo diyan. Sus.
3: Damo gagi ni. Eh. Kon gabi. Dam. So, diyan kon gabi mga mo to oras sir. Wala na dam gagi. Oo. Pero may galabay pa. Laka na lang. Pero ang mga taga dito diri gidang laban gagi. Oy si. Kay dulom na di ko nga area katropa ni Jusel eh.
0: Oo.
3: Ting puno sang duldol ni dako dan punas ang dol-dol.
0: So, isla plano, tapso na?
3: Na pamilya na, hindi. Pamilya na, isang biktima, hindi. Hindi. Doola, kahit di, private, na di katropang Jusel eh.
0: Oo. Oh. Inang bakante na nga lute, private property man na?
3: Yes, oh, private.
0: Okay.
3: Piyak likod ni, diri sa may natabuan, kag diri sa likod.
0: Dira kagin. Dira sila nagagi na sa footwalk kagin na tindugan sa mga kabataan,
3: yes.
0: No?
3: Oo, na, dira sila nagagi. Kaya ba mo, hindi sila kagi di sa may gate o ginaskinlapsan ko sa 8B kay may kandado na dinig kong gabi ang pula nga gate na pala.
0: Mm-hmm.
3: Tapos may kameraman nga nakatutok pero ginpamangkot na ginang tagiya. Why na ako nung gana, dugay na. So hindi makita. Kung dira agin man nagagi. So possibly dira sila nagagi sa dulom nga area kag wala sin CCTV katropang Jose.
0: So kun dira sila mag-agi lapos gid niya dito pagwa sa balay ni sa Kagawad.
3: Kun hindi kun dito say natindugan namon kay ina lapos sa balay ni Kagawad.
0: Okay.
3: Pero kun dira sa footwalk ka maagi dito gid niya lapos sa zone 10 gid kalaparan sa highway gid katropang
0: may Jose, CCTV ka nga magyan.
3: Amo nang i-check naton karon kun may ara nga sa CCTV kun sinong upod abi. Kung pila sila nga nagsulod diri kay Tropang Jusel. Pagabi. Pero ito'y pagpangayo, abis ang bulig sang nakabati, diri nga area sang Kalumpang ang nakabati kay Tropang Jusel. Eh. That's why nga Kalumpang Kagawad, kagtanod, ang nakauna responde kay ang mga taga Kalumpang among nakabati sang singkit sang ako pangayong bulig sa biktima.
0: Din kagid maagi magsulod dara ka tropa Romel man. Kung dari ka sa main coastal road no. Boulevard San Juan Kalumpang. Din kagid ampi da masulod man.
3: Kun dahil lang mga mangkot ko sang landmark ko na.
0: Oo. Kay kun dira ka magagi sa zone 8B.
3: So ang ginsambit ito kagabi nga pangalan amo tong ginakop.
0: Oo.
3: Ang landmark sa gwa ko magwa ka no nga mga establishment. Balay Kalabanan. Pero anong pinakalapit nga landmark nga
0: dili noon bala sa?
3: Layo pa ya ang gym nila no. Ang ano ang mga do resta nabag ni ang resort layo pa. Ang landmark para sa gwa ng mga well known ng mga
0: Talipapa?
3: Makalipapa hindi.
2: Hindi. Guru may nagabari diyan.
0: Layo man sa well-known mga... Layo sa Miraculous.
3: Layo sa Miraculous. Layo ka tapang Jusel.
0: Oo.
3: Kaya kay ang gin wala ko abi matandaan ang gin sudla namon kay kitid katama ang alagyan sa salakyan mo.
0: Oo. Diin most likely nagagi pa tanaw sa ibang tao.
3: Amo gid ni ang ginaagyan ko ang ginaagyan ko din
0: ang footwalk to ang footwalk.
3: Oo.
0: Nga ginatindugan sa mga kabataan lapos sa zone 10.
3: Yes. Amo gini ang ginagyan.
0: Oo. So why sa di magagi kay Kagawad ha, sa may gate to ko
3: sa
0: why ha? So naglibot sa layo, gali ang ginagyan nila pasuloda?
3: Layo, layo katapang yo, sir.
0: Oo.
3: Do okay.

0: Alang-alang gid katropang dyan, re. Hindi gid ang signal, doon ang alang gid.
1: Oo.
2: Okay. Okay.
0: Amo ni katropang dyan, no? Dari sila nag-agi. Amo ni Dubai Punong, may lagyan, no, na. Doon lang tayan lang. May mga kahoy nga gin pang hantal-hantal para nga makalatay lang gid ang tao. So, dari sila nag-alagi. Amo ni lapos niya. Riyak ang dito ang natabuan sonan. So ang lapos niya ni is Suntin Kalaparan. Ang lapos niya galing kay ang landmark dabe magpasulod dito trapan Jose hindi ko. Pero do may cell site sa Guay. Ang area. Pero kung halin ka sa Kalumpang, ako halin ka sa Villa Santo Niño Sor, magpa Boulevard ka sa wala ni siya. Ang area katrapan Jose.
1: Mhm. Kon magpa-Boulevard ka?
0: Sa wala, yes.
1: Sa wala?
0: Oo, kung halin ka sa Arevalo.
1: Mm-hmm.
0: Sa wala ang area. Kaya sa Piyake na, bye-bye katropang Jusel eh.
1: Oo. Oh, oh.
0: So, amun eh, ang ginagya nila. So, why na da kagawad mga CCTV abit agwaan daw? May mga ara. At it, may lagyan. At tigin na... Oo. Oh, oh. Ang kilala mo itong biktima.
3: Biga ko sang... Ay, nabos na miga ko.
0: Ang tong biktima. Ano to siya? Lalaki to? Lalaki. May migat sa?
3: Ambot, amo nang agi.
0: Pero anong background? Amo nang tong git kahapon, amo to? Amo nang yamiga-miga? Ah, amo nang git-meet niya kagabi?
3: Amo nang nagkakiya na mag-meet ako mo.
0: Hmm, si?
3: Pinalas lang na dula ko sa way na sa ato. Dali pagka pagka tanat ko din ang ganaw, pagsiga, pinagkatuto nga nabunuan si Aaron.
0: Mm-hmm.
3: Naging katuan nila sa bye-bye, wala dito. Naglibot, isla, wala diri, dira sa galing dalaho.
0: Dira yung gapos. So sa imo paglantaw, ang tong si, tong ginmeet niya mo, tong ayan nag-apos siya? Siya ako nung nag-apos. Nangimon ang tong suspect. Mm.
1: Dugay so,
0: anong
1: na
0: background sini ni Aaron, no? Garcin niyo?
3: Pero
0: mga pila gid edad yan, ha?
3: Mga 19, guro.
0: Graph lang si Nibi. Okay.
1: Dugay na din sila nga miga-miga.
0: Dugay na ginan sila nga may relasyon. Sang...
3: Dugay
0: na sila.
3: Dugay ba? Sa Manila. Sa Manila na siya. So, pag-abot yan, ito umuwi sa
0: kanak. Ang biktima?
3: Hmm.
0: Pero ano yan sila kadugay nga kilalahay na sila itong suspect? Okay, kay... Te, ang ginhambal niya abi kagabi, kay Dumiga may video, may naka-video katropang Jusel, Dumiga ginsinggit siya nga pangalan. So ang ginsinggit niya tong nga pangalan amo tong gin-pick up sang aton sininga pulis sa Arevalo police station katropang
1: Jusel. Ano nobiya nobiya to?
0: Amo to kunong ka-chat niya nga mamit sila kagabi.
1: Mm.
0: So why lang galing ma
1: so, kagabi lang sila iya nag no nagkilalahay.
0: Why lang ma-confirm na katropang Jusel kung dugay na sila or nakilalahay or kagabi lang gid sila yan nag-meet.
1: Mm.
0: So basta ti ang hambal diri sa aton sang information kata pang Jusel nga amo tong kachat niya kagabi nga i-meet niya kata pang Jusel.
1: So siya bali ang last touch yang guay sini siyang last touch.
0: Oh, kagtig siya ang ginhambal sang biktima.
1: Oo. Oh.
0: Nga siya ang nagimo. Pero may information kita nga sa police, katropang Jusel, may dugin ako sang, sang suspect, I mean, nga siya naghimo sang krimen.
1: Siya lang? Why sa upod?
0: Amo nang pamangkot kung may upod siya. Kay hibula unta na karon sa police, kay may ara nga priscon, si City Director Parilla sa ICPO regarding sa sininga kaso, katropang Jusel.
1: Ate, ko na mo ang sulodlan, Katropa Romel, lapit dira sa Tapsilugan, Zone 10 Tapsilugan, Katropa Romel?
0: Oh, yes, yes.
1: Oh, oh, oh.
0: Amo na dire, ang sulodlan. Pero ang gitsudlan na mo niya, abi, part pa sang Kalumpang, kay ang salakyan makasulod lang dire sa Zone 8B, Barangay Kalumpang, Katropa Yusel, sakop na sang...

0: Mulo.
1: Mm-hmm. So bali sunte na natabuan no bakante sini nga lute ka tropa Romel at ina sulod sulod gid man malapad gali na nga lute ka tropa Romel da.
0: Oo, lapad. Oo. Lapad titilayo pang mga pamalay ka tropang Yusel mo. Ang sa ingod niya abing nga balay, ang diri sa kalumpang side amo ni nakabati kay mas malapit diri sa iya kag ang hangin diri pa kadto. So nabatian sang tagbalay, that's why nga nag-contact sa mga official sang barangay diri sa barangay Kalumpang pag dito naka-respond si Kagawad. So pagkakita ni Kagawad Zulweta, nangita siya rin sang pagi makatawag sa pulis para marespondian ang insidente katropang Joseph.
1: Oh, kay ti konsun doon mo gali inang footwalk katropa Romel, pwede ka kapang shortcut da pagkadto sa Melchor Nava National High School.
0: Yes,
1: kag Kalaparan Elementary School.
0: Yes, amo na namin ni Kagawad.
1: Oho.
0: Na pwede ka makalaktod.
1: So diri ikaw maagi. Diri ikaw maagi ka tropa Romel, lapit sa Zone 10 Tapsilugan kag RJP Convenience Store.
0: Yes.
1: Oo, amo ning mapay.
0: So diri.
1: Oo.
0: So mo nang sitwasyon sa day, check naton karon kun anong investigation sang pulis sang Arevalo PNP. Regarding sininga kaso ka tropang Jusel, anong motibo sang suspect kun nga naging fatal gid ang pagpatay niya abi sa biktima diri sa Zone 10 Barangay Kalaparan sa distrito sang Arevalo ka tropang Jusel.
1: Okay.
0: So ini nga balita gidulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Visionix Plus Premium D3 at Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Ililo, ako si Katropang Romel Paklibar, XFM News.
1: There you are, si Katropa Romel Paklibar. Siya sininga follow-up report. Ahay, patay gidining si Aaron Bacolinaw, taga Zone 10 Kalaparan. Anatabo sini, taga dira man siya sa lugar. Anatabo ang report nga may kachacha. Ang kachacha, amuning a certain fortaleza. Nga ma-meet sila. Tikaron, kagabi may gindakop ang polista. Pero miyembro sang LGBTQ, agi kun si Kagawad Zulweta pasang Kalumpang, agi ang gindakop kagabi. So believe to be amo ni siya ang kachat ni Aaron. So nagmeet sila bus sa pagkalayo sa sulod pa actually. Actually kun magugol ninyo, ang way ano bala Boulevard San Juan Kalumpang. Ara gida ikaw magi lapit sa ano lapit sa Tapsilugan sa ulunan niya RJP Store ha kun sa ano ni ha iyasang Google ha masulod ikaw actually sini masulod ikaw layo pagawa pero may balay ikaw diri nga maagyan pila ka balay 1 2 3 damo kay naikit-ikit eh. And then, mamalidpid ikaw sa bakante nga lute itong ginagin focus ni Katropa Romel. May drainage canal. Nga mo ini, ang ibabaw ya, ginalatayan sang tawo kagkabataan. Halin dari sa may Zone 10 sa gwa, sang Kalaparan. Nagapanglaktod sila dito sa footwalk to kaginagin focus sa natabuan. Lapos ikaw sa Melchor Nava National High School kag sa Kalaparan Elementary School. Amo na dang shortcutan kay kun maglibot ka diri pihak, tama na kalayo kun way ka salakyan, way ka motor, tama na kalayo. Ano pang mga taga dira dampi sa Kalumpang Kalaparan area sa boundary, dira sila nagapanglaktod. Kumo kay ang victim taga Zone 10 man, so dira sila nagtabuay, ha? Pero ang gindakop kagabi taga Kalumpang dito sa pihak sang alagyan ang ginsudlan bala ni Katropa Romel kagina kag ni Kagawad Zulweta dito ya nag-star ang gindakop kagabi pero ibalon ta na karon kay may scheduled press conference si CD si Colonel Wilbert Parilia ato sining ICPO director andugang sining update may kang tanan sa natabo nga insidente gaungot pang kutsilyo sa guya sang ano mo victim Tapos may mga pila sa lawas, nakagapos ang kamot sang plastic twine, inang strobe lang na panggamit sa mga bagger, kung sa Katropa Romel pa mga packers. Amo nang ginagamit, magpangputos balasang mga cartoons sa mga malls, sa mga grocery stores, na tawag sila plastic twine, ginagamit sa mga packers o conbaggers. Oras sa XFM, it's already 8:28 in the morning. Dari hapon sa ato sila pa rin niya pagparagad sa palatuntunan Bullseye sa XFM 100.7 Iloilo. Time check, ginadulong sa inyo sang Playtime Entertainment, born for happiness. Bullseye! Good morning, Gidanay, sa kay Angelo de Monteverde, sa kay Roy Escorpeso. Good morning, Roy. Kamusta ka na da? Sa kay Agustus Labios de Rasantique, good morning, Gid. Ambal ni Roy Escorpeso, good morning, Katropan Yosil. Happy watching live from Cubay Haro. Thank you. And also, good morning sa kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, from Taiwan. Sa kay Glenn Amoroso, good morning. Sa kay Migota Dennis Oyaban, good morning, Gid. Thank you for listening din, sa. Sa kay Ma'am Hermite, good morning. Kay Mr. Rinaldo Abeto, good morning, Idaan. Happy Monday. Sa kay Glenn Amoroso, niya kapintas siya pagpatay sa iya ba? Ha? So, pagpatay daw, hindi basta-basta, no? Balik kagawad, ang naintindihan niya lang to, may suktanay mo. Diba, siway magsuktanay, gurubla. So, your guess is as good as mine. Na may transaksyon sila, ngaway sila mag-santo anay sa suktanay. Bullseye! Kung sa mga commodity pa, price. Bullseye! Ambal nga, presyo mo na pagkatapos down payment line. Sa kay Sherwin Markowi, good morning kay Ma'am Idna Puray. Yeah, good morning lang kay Diego, kay Florita Fontonalgo Alien sa Freedom Highway Alimudyan. Sa kay Glenn Amoroso niya, grabe ba daw demonyo naghimo sa iya? Nami na sa suspect bitayon, baliskad kaga bunon man hasta mapatay mo. Mo Diyos ko dahi, man to galing suspect subong ha. Kung namugid man na siya ha, Glenn. Diyos ko dahi to. Sa kay Paterno, si Tarpak Libar III. Good morning, gid katropa Josel, kay katropa Romel, kay katropang Jansen ha. Siya good morning, landa sa San Yonte, kag Paklibar family sa Aligre Uton. Ha? Good morning, gid. Thank you for listening. Kay Ma'am Lucille Capio. Kamusta ka modra mga Hong Kong OFWs, good morning. Sa kay Franz Bracamonte Pareño. Selinga good morning tropan Josil. Mahaw ta noodles ug tabagak. Tulo man laway ko ba? Greet ko lang si Marlene Idahan Pareño aga pangapi Sanson Coffee Mix. Hay, nami gid tuod na mo noodles ug tabagak. Kapin pa kay maulan-ulan la. Kay Ma'am Aloha Buhay ko, good morning gid ka, good morning kay Miga Eunice Gumban. Kag kay Ma'am Kizuna Ramen, thank you for listening. Mabalik kami sa dugang sininga balita kag informasyon dari sa ato sininga pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Kay pasigundahan binamo ng Sanson Gold na mon nga nainom katropang January. Mainom kami anay sa Sanson Plus Coffee Mix, ang kape nga wala caffeine kag wala coffee beans, may isoflavone kay may soya powder. Manami sa mga lalaki para hindi magubag ang prostate nyo sa ulihi. Sa mga kababayanan, para nga mamanage ninyo bala ang hormonal imbalances katulad abi sa mga premenopausal syndromes bala na Sanson Plus Coffee Mix na. Premium D3 Coffee Mix naman, kung worried ikaw nga mag-shoot up imo blood sugar level and you want the real taste of a real coffee, may sipa niya, may isog-isog ining premium D3 Coffee Mix. Tiwi pa mo kuya diabetes, katropan Yosel, pwede ko kainom sila. Pwede, gid. Iniginhi mo, hindi sa may mga diabetes lang. Ha? Gini mo ini para nga kung sige-sige ka kainom, hindi ikaw magka-diabetes. Kaya nga, ang Yes Sweeteners Stevia. Quality products ang Yes Health Incorporated. Mabakal sa inyong suki ng mga butika kag pharmacy malapit sa inyong lugar. Kag sa klinika sa Yes Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, Tatubal sa Midtown Hotel, libre ang konsultasyon. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8:32.
2: XFM. XFM.
3: Yes to Health.
4: Ikaw
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tissue. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
5: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santon Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus at hina mga bakterya. Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold. Mambibig sa inyong mga sugimutika.
6: The Secret of Health.
4: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
7: Narito ang mga ilang beripisyo sa kalusugan sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: The secret of health.
4: Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrition na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito, dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
9: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin?
10: Mag-Visionix Plus Soft Gel Capsule. Visionix Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
9: kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
11: The secret of health.
4: Ulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.

0: Wow, guapa ni Guru Ay. Nami kutis, ha miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, guapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
0: Oh, gali. Diriyo.
1: Ah, dali na.
2: Sakit ng katawan? Mag Samsung Plus Herbal Oil.
3: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Samsung Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Samsung Plus Herbal Oil.
4: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pag pati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Samsung Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God. Thanks to Samsung Vitamin C.
2: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Sister Pain.
5: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe, sahit sakit gidi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
2: Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
4: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
5: Sancton Plus Herbal Soap.
6: Kaya Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Sancton Plus Herbal Soap. Dura ang
5: Sancton Plus Herbal Soap.
7: Manamigis!
5: Sancton Plus Herbal Soap. Win

0: 21 plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel?
4: Pang!
3: Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
1: Yeehaw! XFM.
5: Katupa mo!
6: Exciting!
7: Mga katupa, excited!

0: oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8.52. Bullseye! Bullseye! At sa ato sa ring pagparagad, rin gihapon sa palatuntunan na Bullseye. Good morning again sa kay Ma'am Edna Puray. Thank you for listening, ha. And also still listening si Glenn Amoroso, si Nyek Espinosa. Good morning. Kag si William Dakinan. Thank you for listening. There is sa XFM 100.7 Iloilo. Bullseye! Ginasunod ta, ining na tabo nga may nasapuan patay, ginagaid sa puno sang duldul. Ang duhaya kakamot, ginhigot sa puno sang duldol, do parios bala nga gin ano tawag sini do gin pakabit la galing gyud gapungko ang suspect karon nga minadakpan do amo ning ka textmate niya ambal ni kagawad sulweta to sang kalumpang niya daw agi man to ang tanaw gani ni kagawad sulweta niya base konway sila mag insaktuhan na is transaksyon bla kung ano man ang ila sa ninyang transaksyon, huwag sila maging saktuhan. Ay, ang pamangkot sini, kung pila, kabi, pila ang suspects nga naghimo sini sa iya. Kiti mabukod ining victim eh, si Aaron Bacolinao. Mabakod inisang pagkatao. Hindi mo basta-basta balang ma-overpower. Ti, ama katulad sini, kung sundon tabi ang tsuriya ni kagawad Zulweta, kag kun anong unod sa inyo sa ninyo pinsar, ba may pagkasarkastikong estilo ba? Ginapos ang duhay kakamot sa puno sang duldol para kapag gusto iya si suspect sang dildil sa iya eh. Kung matuod, ini kag kun amo ginman ang gulo ha, nga may transaksyon sa tunga sining hamba ni kagawad agi, kag sa napatay nga si Aaron Bacolinao. Gaungot pang kutsilyo sa iya sining guya, pagkatapos may mga pilas pa, left side sang guyaya, gaungot pang kutsilyo, why nang pakaw mo? Why na yung pulo, bla? Sang kitchen knife. Ang kitchen knife, amo ning stainless bala nga kutsilyo, inagamit na pangkihad, yun si buyas, bumbay, ahos, kamatis, nan! Standby ka mo for more updates, dari gapon sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. Now, may isa pagid ka na sa puan patay sa barangay Balod Liluan Zaraga. Nasapuan ni sa kilid man sang dalan, ha? Daw minor di edad pa ini siya. We have here a picture. Pero I don't know kung mapakita taning picture, no? Araw. Actuality way man dugo, no? Ara sa sakilid sang actually lapit ani sa dalan. Ang iya nga ulo ara sa puno sang kahoy man. Pagkatapos na may dilargo and then naka-black sang t-shirt nga may ngalan sa tubang. Pero minor ini ang information niya na baton ta. Kung nga ang ini sa nasapuan nga patay, ginpatay, sino nagpatay sa iya? Natabo iniya sa Balod Liluan Zaraga. Malapit ini boundary man sang Pututan, just a few minutes ago. Nasapuan ini siya. Thank you sa kay katrupang Will Talaron dala sa Zaraga News Live. Sila ang una nga naka-responder dito eh. So this is the picture nga gin-provide sa aton. Pero sa dugang nga detalye, we are trying to coordinate with Zaraga Municipal Police Station pertaining to this. Ano naman iniiya nga sahi sang krimen? Kung there's a crime, eto hindi man guro pwede na sa puwan lang sa nga patay bangod kay tawag na ito sini may balatian, no? Kaya initial nga information ito sini nga nakuha sa kay katrupang Will nga sila nga pinatay. Di kung pinatay, butambalon sini, there's a crime committed. Kung paano sa ginpatay, ina mga biyan ang aton pakaroon nga ginaparingwaan nga ma-check with Zaraga Municipal Police Station. Kung may mga updates kita, may kang tanan sini. So ikaduha na ining pataya kagabi amo ining sa Kalaparan Zone 10 Arevalo. Ginagaid bala sa puno sa duldol kagay ng report ni Katropa Romel. And there's another one bumalo sa probinsya sa may barangay Balod Diluan Zaraga, may nasapuan man nga patay. Gahayang ini siya gahigda, medyo hilly portion. Hilly portion. Buta malo sini, ang ulo niya aras babaw. Sa puno sa kahoy. Pagkatapos ang tilya aras dalum, Pero intak pa man ang yasin nga mga bayo, ah. Daw nagahigda, lamlap matyagan mo, bla daw, nahubog ang naghigda sa puno sa kahoy nga nasa puan na nga patay. Hambal ni Glenn Amoroso, niya kapinta sa mga tao, subong mo na gani yung hambal na to, ni. Ha? Dapat kung tani kay we are heading towards a civilized year or tiempo nga ti tao sibilisado man nga nakarilisar nga ang kabuhi sa tao is so important, di ba? Nga ang kabuhi sa tao, importante man. Nang hambalon tabla nga, ang kabuhi sa aton isi katao is as important as ours. Nga ang kabuhi sang isig katao ta, importante kaparihos, kaimportante sang aton man nga kabuhi. Pero ladies and gentlemen, I don't know kung ano ang mga nagasululod sa pinsar sa iba nato sa ring mga kauturan, nga daw amo na lang gid ni kita ka barbaro bala. Daw amo na lang gid ni sila kita ya kapintas, no? Tanan kita kapintas kay nga number one diri nga kapintas ya ginahimo ta paghalit sa aton palibot. Tanawan bala na kun magbaha. Basulon talaga pungko, permis gobyerno, no? But we have a contribution. Ang problema sini, kaya hatagan tani solusyon sa gobyerno, hatagan kita sa mga proyekto nga makasolbar sa problema, tas pagbaha, ay, why man niya gina-implementa, kaya ginakawat nila yung pundo. So these are the things, ladies and gentlemen, ang kapintas nila iya sa kaha ka gobyerno. Ang aton niya kapintas ya paghalit sa aton palibot. Ha? Tipirdigi kita ya, gahaboy lang taton basurang, ilaya, gapanipon sila ya kwarta mo. Pirdi si Juan de la Cruz. Alas 8:59 sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye. There is a XFM 100.7 Iloilo. We don't know kung malabot na to ng Saraga Municipal Police Station. Let's try to check ang latest update sa sining nasapuan nga patay. Lapit laman gid ini diri sa aton sa siyudad sa Iloilo, ha? Ang barangay Balod Liluan Saraga, if we're not mistaken, boundary barangay halos ini sang Putotan kag Saraga. Diri kani maagi sa crossing da bala sang Putotan Saraga area. Nga malapos diretso kagid bala sa Bangga Banti Saraga do dira ng barangay Balod Liluan mo. Ha? But standby ka mo kay tinguan ta nga makuaan sa dugang sini nga update ang Saraga Municipal Police Station sa dugang sini nga investigasyon. It's already 9 o'clock in the morning sa ato sini nga pagparagad. Ginadulong sa inyo sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santhon Vitamin C. Anong may ara sa Santhon Plus Gold Capsule nga wala sa iban? Ara da ang mangustin, ang palaya, malunggay, garlic kag spirulina. Tinga ang lima nga ini ka ingrediente amo ginigimpili bangod kay may synergistic effect. Nga kon tingbon nimo ini mas damo pag ida maproseso sa lawas ta nga mga vitamins and minerals o kon nutrients, ha? Dugangan mo sang premium D3 soft gel capsule amo ining tawag daton sini kon gahimo ikaw bla mga mixclada sang bulong amo ining precursor para ang vitamin D and vitamin D3 kag ang malunggay oil kag virgin coconut oil amo ini makatunaw ka makaproseso just like sang vitamin C kag iban pagid sini nga mga oil soluble vitamins and minerals. Kaya kung kaysa gainom lang kita vitamins, why kita kay balunga kinanglan galit naton updan sang mga makaproseso kag makatunaw sini nga mga vitamins and minerals also. Just like ang vitamin C, you need good fats in order nga ini maproseso sa lawas ta and fully maabsorb sang ato sini mga body cells. So kinanglano na to ng premium D3 soft gel capsule. Amo ni nga ginasiling ta nga dapat tingbon mo inom ang Ultimate Trio sang Yes Health Incorporated so that well protected ikaw. Kay tiimnan mo pagin sang Santhon nga vitamin C so ang maproseso sina para maabsorb sa lawas naton to the fullest. Ang vitamin C is the premium D3 soft gel capsule because of the virgin coconut oil and malunggay oil nga ara dira. Kay kinanglanon man naton ini sa tiempong ini kita makapainit because you have the power of the sun in a capsule sa premium D3 soft gel capsule kay may vitamin D. Bullseye! Amo ang kinanglanon sa lawas ta para magpag-o na nga ito sininga. Tulan, pagkatapos ang vitamin D3 para makabulig, agud to nga ang insulin resistance kung may ara kita ma-reverse, kag ma-normalized. Nga hindi madami sa ato sa mga body cells that may cause sang malala sining komplikasyon just like that sang ginatawag naton type 2 diabetes. Ang type 2 diabetes gaumpisa man lang na sa insulin resistance mo. Why pa na halos ang pahibalo sa aton simptoma wala pa na. Pero ara na da ang insulin resistance, in short ang aton sining intake unconverted sugar sa lawas ta hindi maabsorb sang aton sininga mga body cells. So nagaupod sa aton sininga dugo sa amat-amat kag sa sigi-sigi naga lala ang sitwasyon ta mahulog sa ginatawag tanga komplikasyon nga ginatawag nga type 2 diabetes. So para hindi kalabot sa type 2 diabetes ang aton insulin resistance kag kun wala pa kita insulin resistance pero nagatibi-tibi na kita kinanglan ta ang premium D3 soft gel capsule because may vitamin D kag vitamin D3 plus may virgin coconut oil may ala antibiotic like effect with malunggay oil ang ato sila nga mga sources sang good fats to process other vitamins and minerals nga fat soluble. Amon ang ginatawag nga synergistic effect. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, it's already 9:04 in the morning. Again sa kay Nick Espinosa, good morning and thank you for listening. Kay William Dakinan, sa kay Glenn Amoroso, niya kapintas sa mga tao subong, ha? Amo na gani Glenn eh. Ha? Tama na kapinta sa tao subong. Sobra pa kunos manok, mayo pa gani ng manok kung kisa kay ti. Ha? Basta gani sulog expected ni mo sini masyapol dayon, masampok dayon, no? Pero kung kaisa bala ko ni salas la kakulungan, why mas lag sampok? Kung tao kung kisa talag salas la sumalangay ga inenkwentro hanay pa. Ah, sa kay JLC Caro. Nya mayad nya aga katropan Josil. And good morning sa tanan sining mga listeners. Thank you for listening. That is sa XFM 100.7 Iloilo. Well, basi malabot naton karon ang Saraga Municipal Police Station kay daw hindi pagid available subong no ang Saraga Municipal Police Station kag kun ha nakahatag na sa dugang update ang Arevalo Police Station with our ICPO director nga naka-schedule to conduct sa press conference in order nga mapatag ang kabugusan nga istorya may kang tanan sa pagbuno patay sa kay Aaron Bacolinao nga taga Zone 10 Kalaparan ang suspect dere nga na pick up nila kagabi agi ha taga numan taga Kalumpang iya ha pero amo ni reportedly ang nakamit kagabi ni Aaron Bacolinao amo ni ka schedule niya ka text mate niya ka chat mate niya kagabi nga naka schedule nga magmeet sila and kunta na wonta ang pasunod sa istorya si Agi o kung si LGBTQ member amo ni siya ang last touch sa istorya subong ha unless otherwise may dugang sining update and dugang sining development ang aton sining police sa ila pag-conduct sa investigasyon pagtipon sa mga CCTV footages agud to ma-certain din sila nag-agi pasulod ining napatay kag kon ining upod jagid man pagkadto sa lugar secluded maligwin nga lugar dira sa Zone 10 Kalaparan Arevalo ining suspitsado upod bala sila din sila nagagi kay ti kun upod sila kagabi kag dahagip sa CCTV at bullseye udlay ini lubaron ing kaso sang suspect ti ara karon sa ano na sa custody sang Arevalo Police Station ang subject person ay gin pick up kagabi sa balay gin updan gi ganin ni kagawad Sulweta sang Kalumpang ang pag-pick up sa iya eh. Kaya na-identify sa natudlo sa isang babae nga kakilala, kagkapartido, sang napatay. Nga sila niya, amo na sila yung ka-text, may tsaka kagabi, ka-chat, may tsaka kagabi. Oh. Amo nang yaka eyeball kagabi. Kung sa mga radio pa, bla, gampang 2 meters, bla. Gampang VHF, gampang CB. Ha? Mga two-way radios na yung ina, ano mo, bla? Naga, ano ka mo da? Naga, ano gani na tawag? Naga inistoryahan na through the frequency. Oh, kung magkilita sila, tawag sila eyeball mo. So, amo ning ka-eyeball kagabi. Ha? So, no, iya sa babae, nga nagtudlo kagabi sa polis, nga sila niya siya ng ka-eyeball kagabi, sila niya ni Bacolinao, ni Aaron Bacolinao. Tingon ni pinikaps ang kapulisan ang information na ba tonta. Ang update sini, amo nang gina-verify naton subong kay may mga nag hatag information sa aton with Katropa Romel nga daw ginako kuno sang subject person nga nakaupod sila kagabi ni Aaron Bacolinao. 907 sa ato sini nga pagparaga alas 9:07 diri gihapon sa XFM 100.7 Iloilo. Time check in adulong sa inyo sang Casino Plus Wednesday at Casino Plus win every Wednesday. Well, sa dugang pagsining ng mga balita kag informasyon, while we are waiting for an update, halin niya sa Arevalo Police Station and also with Zaraga Municipal Police Station, duha tanan ka patay subong ang agatimbang sa aton, ha? Zaraga, which is the second municipality from Iloilo City to the north, ha? And ang dito, sa kay Katropa Romel, to the south, sa may Kalaparan Arevalo. Well, sa ato si ring pagparagad, dari sa palatuntunan na bullseye, hatagan taman karon sang update ang partiya sa Barangay Linubayan, Tigbawan. Di ba may nag-resign ang tanan nga barangay officials including ang SK president sa barangay, ex-officio members ang konseho sa barangay sa Linubayan, sa kay headed by punong barangay Tanyo. So nag-resign sila. Why? Ang pag-resign because nagkinasuhay sa poultry nga nag-exist hindi sa Linubayan kundi sa boundary sa Linubayan kagsipitan na Tigbawan. Tuli sa piya ka barangay located ang baw lapad ini kag dako ambal ni Kapitan Subra basi 80 mil ang buhi ya sini head sa sang ginaihaw tabla tawag daton 45 days mga contract growing ini timag 80 mil baw purjus porsyento ya karon na reklamo nila kun chimpo gani sang amihan magtingadlaw ang hangin pakadto sa ila sa Linubayan mabaho kagkon mag-harvest season amo ng chimpo nga naga lapta ang langaw. Kaya ang langaw kon may manok dira sila sa manukan kaya ginadapo nila iti sa manok ang ginadapo nila bubod sa manok. Ha? Dira sila sa palibot. Iti may manok mo kon way na gani manok dira kag amo na ang chimpo nga naga lapta ang langaw. Ang kon may manok pa gani ang poultry ara lang dang langaw sa palibot. Ha? Sa kudal, sa structure, ara lang da. Especially nga tigululan, magamuni nga tiyempo. Ah, grabe gidyang langaw magamuni. Especially kung harvest time. Nang way na bala unod. Wala na manok kay na harvest na. Karon, kung mag summer time, amo nang reklamo nila nagabaho. Gin-complain nila ini sa kay mayor, ha? Sang Tigbawan, Mayor Teruel, Virgilio Teruel, happens to be a lawyer. So, ti isa na katuig, reklamo nila, why gapon ginaktuhan sang mayor sang Tigbawan? That's why, nga ini sila, nagpakamayo nga mag-resign sila nga ti ano kami, di tao-tao, hambal sa isa kagagawad, ginpalabot sa amon ni mga constituents, kami di rin nag-suffer. Ang nagareklamo kami, ha? There's no better judge than us kung mabaho o kung hindi, damo lang o kung hindi, sang sa amon nga nag-a-star malapit iya sa poultry nga nag-operate dira sa Linubayan. Ha? Da barangay sipita niyang poultry. Boundary sa Linubayan. That's why, ti para sa ila, guba man ila imahin sa mga constituents na kasi marangay nila, day? Kaya nga, di sila nga reklamo silang reklamo. Hambal namon nga reklamo na sa banwa. Tingin na tukbol silang taon. Yan tiyan umimo nyo. Kay kamuari di. Kag sila mismo makatestify kung ano nga chimpo gabaho kag ano nga chimpo nagalapta ang langaw. Sang poultry with several thousands of population. Manok bla. Kadamon sa manok. So bangod sina, nag-isa sila sa barangay officials. That's why ti nag-resign eh. Yati resign ta, nag-resign sila irrevocable resignation. Teka ron, why pa ni mayor kung officially mabaton, pero ma-take effect if not acted upon by the mayor ang irrevocable resignation on September 10. Kung magtuhanin ni mayor kag ma payupayuhan pa mga barangay officials, di, pwede bawion na itong irrevocable resignation eh. Karon, ginkantuhan ni mayor dito sa barangay para nga mag-konsulta dito abi. Sus nagsabta na itanda ka residente nga maestra dito sa Linubayan. Nangakig ba kunos mayor? Taas man boses ni mayor. Taas gani boses ni mo nga way timo gaklo ka baho ka iti. Ayan pa nang nagaklo ka baho ka iti ito. Debla? Oh, ang ambal nila bala, golden rule, do not do unto others what you want others will do unto you. Diba? Kung gusto ni mo ma-experience yan, star ka to para ma-experience yan mo kipag-ambal nila nga baho ite di mayor. Testing, yung istarible to mayor. Because there's no better judge than them. Sila makahambal with credibility nga mabaho o kung hindi, damo lang ako kung hindi, kay sila ga-star to sa lugar. No better person and group of people can say with credibility, credible nga istorya than them kay sila dito ang nagahaklo sang baho sang ite. Hibalon ta na karon may update kita sa ato sering pagparagad bla check ta kay Katropa Mario. Kuhaon ta nay ang report with Katropa Romel kay may nasapuan pagid niya patay sa Santa Fe Arevalo. Ay hatis man ini katatlo na ini nga patay. Sa report, live reports with Katropa Romel Paklibar. Katropa Romel, Mel?
1: Katropang Jusel na sapuan na rin siya sang yang upod rin sa second floor, sir, no? Second floor sang balay. Ah, may paingon ka dada kay sir, bala. Ano mo ni siya, sir?
2: Ang ano lang, padbalay nga, sir. Huwag ko labot nila ng ano. Kailangan.
1: Paano mo siya nasapuan din?
2: Kain bala ko nila. Pagdating sa blang, tunopula. Tugokin ng balang mga bukawan. Pukaw, so hindi ko kasi nga burawala na, kalapya ko na. Pukaw sa, tapos bayaan ko na din, naulungan ko din ang ape ko. Ang ape ko. Tapos, yung kato sila, duwato yung pupa naman nila, yung chit-chat nila. Tingnan, lapsi. Saan ka, pranigana? Eh, pag, ano, si, pantay nila, si Domingora. Yung tawag ko sila, yung pukaw. Sila niya, muto. Sapuan kita. Amo na to tayo na eh. Yung tawag na mo ng...
1: Sino po dira katulog sa baba?
2: Tatlo kami. Tatlo lang ito ni...
1: Ilain natin ka mga kwarto.
2: Isa lang may kwarto?
1: Ay, isa lang kami kwarto. Alain natin ka mga kaming katri.
2: Alain ka.
1: Gano'ng ka mo dira?
2: Law brami di, ano, sa balay niya.
1: Ah, balik ko, brala ka mo. So, do stay in ka mo dira?
2: Stay in.
1: Puta ka diin gina siya?
2: Lumag ko, kabano, San Lorenzo.
1: Limaras. Ano, yung ano? Ngalan niya?
2: Kinet Kalia.
1: Di ilan ang mga pila na edad niya?
2: 35.
1: Why siya abi mga pilas?
2: Wala man. Buhay man sa ganit sakit na.
1: Pero sa pagpati niya?
2: Napulong mo ba siya kung na-paralyze lang?
1: So, buhay man siya abi, may ginmuno nga may nabatsyag siya kagabi, at least kung natulog.
2: Wala man, gataw ganay siya sa mga yung ano mo, sa huwa mo.
1: Sa mga asawa ya? Oo. Kabalo na ito yung asawa.
2: Wala mo.
1: Kasi sino di ba na yung ginagbray?
2: Kay ano?
1: Eh, mga apelido.
2: Janet.
1: So, din siya gigda sa katri niya sa babaw?
2: May salog.
1: So, bali nahulog niya sa salog? Okay. Or dalagin siya gigda niya sa salog?
2: May salog.
1: Ah, okay. Ano gahapa? Kaya gahapa. So, pro na nalantaw mo kayo na kung may mga pila siya sa lawas?
2: Wala.
1: So, mga nuras mo itsagin na lang sa puwan?
2: Ano sa size pa sa andal? Ito yung tawagan na yun sa Pfizer.
1: So, gato na din sa Nacer. So, natapos na katropang Jusel, ang process ng atong sinay Asoko dari sa lugar. Why man siya sing last trust sa lawas? Bali, nag-star sila stay in kay doon ang kobra sila sang balay, di ba na? Construction. Kailang kiti natingala ang mga upod niya. Why si Black Angon? So, ginsaka dito liwat ka ginpukaw. So nating alang upod niya do malapsi na do Miami na. I think ana. Sige na hulat na lang diri. Sino na hulat pamilya niya? Nahulat na lang ang pamilya niya di para nga makuha ang isini nga bangkay. Diri sa second floor sang ila sini nga ginobra nga balay katropang Joseph.
0: Oho. Bali obrero sa sang ginakonstruct ka balay.
1: Yes. Oo.
0: Okay.
1: Doga renovate, sir. Renovate. Do renovate kay may daan ng structure.
0: Mm.
1: Dumagin pang liwat sila nga ginobra ka tropang Jusel. Ang area ni sa tubang gitsang tinda bala ko nalin ikaw sa Santa Cruz, going to Iloilo City. Do may subdivision na di sa sulod. Sa tubang sang tinda,
0: pag
1: plaza, dari sa tuo. Pasulod ka sa tuo, Katropang Joseph.
0: Sa tubang sang tienda, antes mag-abot ang plaza, kung halin ka dito sa Arevalo.
1: Yes.
0: Sa Santa Cruz.
1: Yes.
0: Sa left side.
1: Ah, hindi. Kung halin ka sa Santa Cruz, going to Iloilo City ka, at tubang gid sang plaza,

0: ang Uwaay. Victim?
1: Uwaay, ginapatihan rin sa mga upod niya basta gin-atake or gin-bangungot bila katapag-yusen.
0: Okay.
1: Kaya gahapa siya. Kati kahapon, ano last niyo ang isuriyang gabi? Nag-chat-chat pa ka mo, wala siya. Ano ang chat-chat? Isa ka butilya. The doors?
2: Long neck?
1: Long neck. Dark?
0: Oo.
1: Nag-chat-chat plus lang kagabi. So natingala na lang ang iyang mga upod nga.
0: Why man ako lubans katropan dyan, rail light man iya ko no? Why man ako lubans katropan dyan, rail light man ang iya.
1: Kaya hindi ka lang maghapa.
0: Oo. So there is a sa may gina-focus ni sa second floor katropan?
1: Sa second floor. Ang video tana, bali sa second floor sila. Dala sila katulog. Bali tatlo sila ang nag-atulog dala katropan Josel. Siya sa salog, ang maupod niya sa katre.
0: Ang tag-iya, so, why da? Tag-iya sang balay?
1: Ang tag-iya sang balay.
0: Why da kay Staraw?
1: Ari sa salog, Katropang Yusen.
0: Ah, I see. Dali okay, kay, okay. No problem. Okay, the why man sang, ano, no? Why sang foul play?
1: Wala, Katropang Yusen. So, ginaulat na lang di ang iyang pamilya para nga mapapanaog ni ang Yusen nga bangkay dari sa area, Katropang Yusen.
0: Mm-hmm. Pilang edad niya sinay?
1: Mga pilang edad niya.
2: 35.
0: Single na eh?
1: May asawa. Single.
2: Din may
1: asawa. Dito sa Guimaras. May bata sila. May bata sila.
0: Taga Guimaras?
1: Oh, taga Guimaras. Din na siya. Di.
2: Di. Siya na dito.
1: Taga Guimaras, Katropan Yosel. San Lorenzo, no?
2: Cabano.
0: Mayo,
2: Akon.
1: Si Gab. Muning migo niya, si Gabriel.
0: Tinakaibalo na itong pamilyan.
1: Kabal na ito niya.
2: Ang balang.
1: Bala niya na Katropang Joseph. So, pakanto na din. Kanto na din yung pamilya, Katropang Joseph. Tapos, ang mga pamilya niya man nga ari diri, mga do tiyo niya, diri, goan sa tiyo niya.
0: Oo. Lapos sa sina, kung hindi ko magsala, likod ini sang subdivision, lapos to sa kay Katropang El Nemo?
1: Hindi.
0: Sa Pihak?
1: Diri niya sa Pihak, ya.
0: Oh, pero ang entrance siya kay Katropang El Nemo, ari diya sa may, ano mo, Yulo Drive?
1: Bali ang ining ano ang area gid jaka tapang Jusel diri gid niya pagadto sa runs.
0: Ay
1: sa kon magpakadto ka sa runs ang kanay Katropang El Nemo dito ya pagadto to ya sa Dulunan. From iniya do lipat lang ko ano nga subdivision adi sa sulod.
0: Santa Fe.
1: Ano na din ang subdivision. Ano na din ang subdivision sara? Okay. Kay basta ang tubag niya gid ni Katropang Jusel ano gid eh. Ang tindagid sa
0: Arevalo.
1: Arevalo.
0: Kaya tilapit man lang na Tiendas Plaza, Katropa Romel mo.
1: Oo. Kay nagwa ko di kayo. Kung diri ko sa gwa, ang tubang niya di is do ano gid ang barangay hall sang Santa Filomena.
0: Mm-hmm.
1: Learning center. Tapos gym niya dahil sa gwa diri. Rosal Road tawag nila di. Ano nga subdivision na di kanin tayo? Rosal Road lang. Rosal Road.
0: Rosal Road.
1: Oo.
0: Okay.
1: Santa Fe, Yapon. Rosal Road, Santa Fe. Basta kung naling ka sa Santa Cruz, going to city, ka before sang 7-Eleven, may crossing pa tuo. Kag before sang crossing, pamilya pa bye-bye lang, Katropang Jusel.
0: Oo.
1: May crossing di sa tuo, ang muna din area, Katropang Jusel.
0: Ah, kay Lid lang dampi, ulunahan lang gin sa 7-Eleven. Kay Tito, ulunahan lang 7-Eleven mo.
1: Oo, 7-Eleven sa unahan lang.
0: Tapos mga talipapa na dadayon?
1: Oo, may ari di. Talipapa, baligyan, sang mga litsunan, diri.
0: Oo.
1: Litsun manok. Amo na diri, Katropang Joseph. Kag mga baligyan, paid sa gwa.
0: Mm-hmm.
1: So, ginahulat lang diri ang pamilya para nga makakuha. Why, gapati ang tiyo niya di, do tiyo niya na di, nga why man sing lastro sa lawas. Ang aning nasapuan ng lalaki diri sa ibabaw sa second floor sang ginaubra nga balay sa Santa Filomena sa distrito sa Arevalo Katropan Joseph.
0: Okay.
1: So ini nga balita ginadulong sa inyo sa Hunter Plus Gold Center Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Visionix Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropan Carol Paklipar, XFM News. Report.
0: There you are, si Katropa Romel Paklibar. Katatlo pa lang. Ha? Isip na ito, dahilin kahapon sa Subong. Katatlo pa lang, ha? Duha ang patay dira sa Arevalo. Isa gingaid kagin buno sa puno sang duldol sa kalaparan.

0: Zone 10. Ikaduha na sa Puan Patay dara sa Santa Fe Subdivision sa Arivalo gihapon lunhan lang tabok lang gid sa tienda sa Arivalo lunhan sa plaza lalapit sa 7-Eleven. Kaduha, ikatatlo mina sa Puan Patay sa Barangay Balod Liloan Zaraga. Daw may norto ang biktima. Tatlo pa lang dahil lang check ta si Katropang Mario. Kay may insidente pagid natabo, isa patay, isa pagid pilason. Ay na, no, ini. Ikaapat, daw gatali lang kita sa Bulangan, magamo ni ba? I-check tabi ang updates ini. Kagduga nga detalye with Katropang Mario Hilongo sa nagilinaway Katropang Mario. Isa patay, isa pilason sa Pavia. Katropang Mario, Dol?
1: Isa ang patay, isa ang pilason nga natabo sa ang stabbing incident sa Zone 2, Barangay Ungka 2 sa Pavia, Iloilo. Late nang gin-report ni Katropang Josel sa Pavia Municipal Police Station. Na-interview naton sa Bugilang Aga si Police Major Bonifacio Alabi Jr. And base sa investigasyon ni Police Major Bonifacio Alabi nga ang mga biktima, lunsay pangayaw ni Katropang Josel. Ang mga biktima, ginkilala nga si alias sa Pupoy, amo ni ang nakaagom gid sang patal nga pilas kay multiple stab wound naagom ni alias sa Pupoy, residente sang barangay poblasyon si Basti Antique.
0: Bao karayo.
1: Oh, panday ini siya. Samtang yara naman sa stable nga kondisyon ang upod niya nga panday nga ginkidala kay alias Nestor taga poblasyon si Basti Antique man ini.
0: Ah, kasi marangay sila ha.
1: Yes. Nakaagom sang pilas sa iyang ulo kag sa pinakaulihing pag-check sang Pavia Police yara na sa stable nga kondisyon sa West Visayas State University Medical Center. Ang mga sospechado Katropang Josel ginkilala nga amo sanday alias sa Ulot, amo gini ang nag abuno Katropang Josel, and si alias sa Delfin. Ang duwa pintor niya Katropang Josel, si alias
0: upod Manila sa upod trabaho.
1: Yes, upod Manila nga nagatrabaho sa isa ka apartment dira sa Barangay Ungka 2 sa Zone 2. Mga isa pa lang kasi mana nga nagatrabaho ini sila dira sa apartment nga gina-construct sa Zone 2, Barangay Ungka 2. Ugaling, nagpamalibad si Police Major Bonifacio Alabi nga maghatag sang address sang duha kay at-large ng duha subong.
0: Si, analagyo sila after the incident?
1: Yes. Si okay. Alias sa Ulot kag si alias sa Delfin. Sa imbisgasyon nagagwa nga kahapon sang aga, prior pa man matabo ang insidente, upod man sila nga apat inom. Ito Domingo kahapon mo, wala sang trabaho.
0: Day off nila, bali.
1: Yes. So last 9 sang aga, nagsugod sila sang inom.
0: Sus, Ginoo. 9 o'clock doon?
1: Yes.
0: Bago lang ka undang sa pamahaw, nagtungga
1: na yun. Ngayon, until 2 p.m.
0: Oo.
1: Last 9, tob-tob, last 2.
0: Last 10, last 12, launa, last 2, 5 kauras nga pa uga, yes. Dol. Kaya katropang dyan, Ray, magamuna, 5 lang guro ka, lights guro, bose na.
1: Tulog
0: long
1: na niya.
0: Long neck na, hindi kay butilya nga.
1: Tulog, oh. Tulog na niya, tulog. Oh. 2 p.m., naglisensya.
0: 30 minutes, saka long neck.
1: Aria, lawig-lawig mo.
0: 5 kauras.
1: 9 to 2 mo. Pero last 2, naglisensya, kuno ini si alias sa Delfin, kag si alias Ulot, nga magkadto, nagpadulong sa city. So, ining biktima nga si alias Pupoy nagpabili na tulugan kag ara nagpabili, nagpahuway sa kwarto. Bumalik ang suspect nga si alias Ulot na Katropang Josel. Pag balik niya, wala na damo gamo, way na damo sang istorya. Binuno niya si alias Pupoy. Una niyang ginbuno si alias Pupoy. Multiple stab wound. Ginsaway.
0: Ay, namukaw tanak buno?
1: Oo. Ginsaway.
0: Pero why mo sila magbaisay ang isang bulagay?
1: Oo, why ka, Katropang Josel?
0: Ay, atis.
1: Una niyang ginbuno si alias Pupoy. Damo-damo pilas kay may dughan, may likod. Ang hambal kay na ni Police Major Bonifacio Alabi, di magnubo sa apat, tublima mo. Patal nga mga pilas. Ginsaway pa siya ni alias Nestor. Ginbuno niya man si alias Nestor Katropang Josel. Amo to nga naigo sa ulo ang biktima. tisubong at large ang duha, ang suspect, nagpalagyo pagkatapos ang insidente kaya nagapanawagan subong ang hepe sang Pabia Municipal Police Station nga mag-surrender ang duha ka mga suspitsyado.
0: Pero taga Iloilo ning duha ka mga suspects ya?
1: Why niya naging detalye, Katupan Josel, kay baguhanon mga isa pa lang kasimana mo.
0: So, si Ulot man lang, si Ulot, binuno niya si Pupoy.
1: Duha sila ni kag Delphine.
0: Si Nistor, si Delphine, nakabulig man buno?
1: Nakabulig man, Katupan Josel.
0: Ay, atis yun.
1: So,
0: are... Ipan na mo, nakabugtaw, why kabugtaw gid niya definitely si, ano,
1: why gid, Katupan
0: si
1: Josel?
0: Pupoy, ha?
1: Why?
0: Nadayunan sa sang tulog.
1: Nadayunan sa pahuway nga dayon gid.
0: Ay, atis nga.
1: Ang pilas hindi magnubo sa lima mo.
0: Grabe. May ilan to katok ya gid ya?
1: Lima ka bilo, lima ka pilas ni magnubo sa lima ka pilas.
0: Kahapon ni natabo ka tropa Marios, yes. Tasubong siguro galibog pang ulo, galibog pagurong kalag ni Pupoy. Sini ko nga hindi sa kabalik guros lawas.
1: Ti laban-laban ka tropa Josel eh. Ti kahapon natabo sang hapon, pero gin hapon daw late naging report sa police ka to Pan Josel.
0: Mm-hmm.
1: Ari ang interview naton sa kay Police Major Bonifacio Alabe, ang hepe sang Pabia Municipal Police Station.
2: Around 5:30 kahapon nakabaton kita sa information may stabbing incident sa may Upatos, Pabia. And then nag-dispatch kita sa aton investigator kag patrollers. Then during sa investigation na kilala nato ng victim nga si alias Popoy kag si alias Christor. Kunsa din si alias Popoy nakaagom sa mga patalas na buwan sa dugan, sa likod yung sa kilid. And then may harap sa iyang abaga itong mga gintulaan sa iya kamatayon. And then si alias Christor may harap sa lacerated wound sa iya ulo no, gindala nato dito sa may West Visayas State University Hospital. And then sa pag-follow up natin kapon around 6:30 sa gabi, stable naman lang yung medical status. Mm-hmm. So pag-base sa itong pag-interview sa isa ka-victima no, kay alias Nestor, no, mga around 9 o'clock kapon tangaga, nag-inom din sila upod sa mga suspect, apat sila. And then, nagtapos sila inong mga around 2 p.m. Nag-desin siya ng atong suspect niya si alias, Delphin, na mapa-city, na mabisita sa inay mata ng Aros Hospital.
0: Mm-hmm.
2: So, pagtapos to, ang atong mga biktima nga si alias Popoy, si alias Mr. Lago, why sila sa ilang kwarto, considering stay-in sila nila sa ginaubra nilang apartment. So, around mga 5:30, nagbalik ni kami si alias Ulot, according kay alias Mr. nga isa na itong biktim, nagsaka dito sa ginabuhayan nilang kwarto, kagodiritso dito sa ginabtangan ni alias Popoy nga na considering nakatulog ni Sir Popoy kag yung puno sang kapila ka bisir sang biktima. And then yun sa wiper na sang isa na ito kabiktima si alias Nestor, si alias Olo. Pero si alias Nestor yun puno man sa ano sang suspect. Pero medyo nakadoko sa nalagay nga sa ulo ang iya pila. And then nalagyo ni si alias Nestor siya nga bulig sa dito sa tinan sang apartment. Wala nga itong suspect na si alias Olo ito nagpalagyo man upod sang isa ka suspect na si alias Delphin sakay sa ilang service sa vehicle. Subnaw, sige pa nga ito ng follow-up. Gina-negosyar na ito ng pamilyang pasaron niya ron sila kung may mo lang.
1: Si alias Delphin, sir, nga suspect, taga diin ni sir?
2: So far, hindi na talaga ipag-divulge ng ilang address. No, kung sige pa ito ng follow-up.
1: Ang isa sir, si alias ang isa ka suspect, si alias ano ganingalan niya?
2: Si alias Ulot.
1: Ang biktima sir nga si alias Pupoy nga napatay taga diin niya sir.
2: Initial na to information taga Poblacion Sebastian Tique.
1: How about ining si alias Nestor?
2: Wala taga Tique, si Sebastian Tique man sila o na silang alidito sa Tique. Actually mga 1 week na sila nang nagubra. Ang ula nga lang nagubra sa mga apartment na pull out. Sila nang nag-cover nga nagubra. Hindi lang nga ito nga suspect. Sila nang pintor sa ano sa ginobrang apartment.
1: So bali ining biktima nga si Alias Pupoy kag si Alias Nestor pintor ni siya.
2: Panday sila nga duha.
1: Panday nga sila nga duha tapos ang mga suspect
2: sila pintor.
1: Pintor.
2: Yes sir. Okay.
0: So, ano, so there you are ang kabahin sang pagpahayag sang hepe sang Pavia Municipal Police Station. So at large sa palagyo ning duha ka masuspisado dol.
1: At large ning duha way subong sang contact pero nagapakigangot ang hepe sang Pavia Police sa pamilya nga pasurenderon.
0: Mm.
1: Ay, di sa gusto na kaysa hindi, pailan mas nagyapos ng kaso katupan Josel mo.
0: Oo.
1: Di wala ton pa nila may warrant of arrest. Ang motibo sang insidente, hinubog lang gid.
0: So, why namo namo?
1: Why namo namo?
0: Kasi kung may kinbaysan sila prior to that, Katropa Mario, may kung kaysa, bisan, kung hubog na, kung why pa mahubog, gusto mo damo ang tagay mo.
1: Oo.
0: Pero kung mahubog ka na, mahambal ka nga, tamahan mo ko, damo niya tagay ko, mo yan, gamayaw, daw gina-chupi nyo, chupi mo ko, dol?
1: Di, why man ka to, Pan Josel, ti, upon man sila nag-inom, oh?
0: Mm-hmm. Yung masakit sini, kay nagkatulog iya, si Pupoy. Na siya?
1: Oo.
0: Pagkatapos, na ano, nadayunan lang ito, amo nang ginatawag na nadayunan, why kabugtaw?
1: Tingin sa why pagani ni Alias Nestor,
0: Winaslikanya
1: pa si Nestor.
0: Tiniblandol sa pagpati, tama, mainuswagon man ang imo siya ng religious background, no? Di blang ako ng hambal nila, pareho siya kung mapatay ka, galibog ang ulo kung kaysa a minute after nga nakagawa sa lawas, ang kalagdol, galibog ulo yan nga, hindi sa kabalik sa lawas.
1: Oo, kiti patay na siya.
0: Di hasta subong guro, galibog ulo, sang kalagoro ni Pupoy. Ito nga, hindi sa kasulod sa lawas ni Pupoy.
1: Tingin na, amotong yung tsakto nga, pahuway nga dayon, gid.
0: Oo.
1: Kaya na dayonan, gid siya katupan, Josel mo. Tindi kayo muna mapatay nga, ang pilas niya sa dughan, sa likod, lima kabilog pilas niya, hindi magnubo sa lima, hindi kang patay.
0: Hinubog lang gid.
1: Hinubog lang gid. Hinubog.
0: Ano ning pinsar na sa iban naton siya ni makuturan katropa Mario man, no galalahaw.
1: Ti
0: dala ni sang pagbaha dol.
1: Di no way man baha sa pamilya.
0: Baha ilim nun.
1: Ilim nun lang. Pintor ning duha. Ti way panisubong mabalaan kundi ni ang ilang
0: Way sila magsinoyahay dol. Mambalang ano karon ang panday bla. Ano man niyang agi kapintor sila niya daw ay nagyan man siya sang maramaraman.
1: Daw wala man katupan Josel kay tiupod pa sila gani kagapon inom.
0: Sa bagay.
1: Why man siya nagbaisay? Why lang ugaling ma-recover ang kutsilyo na ginagamit sang mga suspitsyado sa pagbuno sa biktima.
0: Okay.
1: Para sa XFM 100.7 Iloilo, ini balita ang nadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Iloilo, Mario Hilongo, XFM News.
0: There you are si Katropa Mario Hilongo na dar reported niya patay. Ikaapat na niya, isa pilason. So, in 24 hours time, apat ang patay. Ini official na natali na ito na apat ang patay isang pilason. Pero may isa pagid ka na sa puan man, may patay pagid dito ya sa istansya, ikalima na. Pero hindi na nato ni karon malabutan na. Oh. Dari sa ito sa nga pagparagad sa palatuntunan na bulsay. Kamariit sa nga ito sa nga panahon. Amo nang hambal nila, when it rains, it pours. Inang pauso-uso, bala tanawan nyo natabo to sa una sa shooting incident sa eskwelahan. Nagsinunod-sunod. Ang mga violence sa eskwelahan involving students and even outside of schools. Damo sa mga nagladakpan niya, may mga kutsilyo, may pusil, may nabunan sa gwa sa eskwelahan, may natiruhan sa sulod sa eskwelahan, may nagpangtiro. Ang pinaka nag-viral, sinay natabo sa Tacloban, natabo sa Ateneo de Zamboanga University. Diba? So nagsinunod-sunod. And here comes, ladies and gentlemen, an incident sang pagpatay. Darip lang sa aton sa siyudad kay probinsya sang Iloilo so far. Apat ang patay, isang pilason, ikalima, amuning gina-follow up ta subong sa may istansya. Tama na gid ka riit sa ato sa ringa panahon. Amuning nagasinunod-sunod. Bala? You know, may mga pagpati, mga superstitious belief na... Sa amon, for example, barangay, may natawag sitio bala. sityo 1, 2, kag 3. Kung may patay gani, superstitious belief sa mga taga-barangay. Nga nagasig ang ginapermi, kung may patay sa 1, laban-laban may masunod sa 2, kag may masunod sa 3. Amo ra gani maumpisahan ang patay, let's say magkulpa bing patay. Maumpisahan naman ang pagpatay, let's say may patay sa 1, mambal nila, sino ay hana mapatay sa 2 kag sa 3 man. Nagasig ang ginapermi. So mga superstitious belief, nga sa panilag ni katropang John Ray, hindi bila daway gimnan gaun, tatyo na magsigang, no? Hindi magtatlong patay or more. Ah? Lately, may patay sa 1. Duha sa 1. May patay dito sa 3. Ah? Dito sa 2 lang, way patay, pero nagsigang tatlo. Gid. You see, ladies and gentlemen, mga superstitious belief ka kung kaysa daw mapa, wow ha. Alas 9:39, oras dali sa XFM 100.7 Iloilo. Good morning kay RV Chris Caceres sa kay Abelia Donna. Ma'am, good morning gid. Thank you for listening dali sa XFM 100.7 Iloilo. Sa kay Jules Espinosa Hinlo. Good morning, Jules. Kamusta na? How's your morning? Monday morning. Sa kay Ma'am Mary Ricabar dira sa Florida, USA. Good morning. Sana happy Monday, Sam. Take care, stay healthy, God bless you and your family. Salamat gid, thank you for listening sa kay Ma'am Mary Ricabar. Siya good morning and happy Monday kay Sir Mario. Ah. Take care, stay healthy, God bless you and your family. Salamat gid kay Ma'am Mary Ricabar. It's already 9:40 in the morning. Times like this, you need Vision X Plus to maintain good eyesight. Amuning isa sa mga culprit ko nga dasig mag-deteriorate aton mata, mataas nga blood sugar. Ang pagka-diabetic naton bala nag-apektoy na sa ato sining eyesight. Ang iban gani sini nagaburon na gid, ha? So kinahanglan itrita, hindi lang isuplementa ang ato sining mata sang lutein, beta-carotene, vitamin X, santin, mainom kita Vision X Plus. Dapat itrita man ang diabetes. Ha? Kiti basic kondamo kamudra pakanon sang mga white rice. Grabe ang kaon ninyo sa mga carbohydrates based nga mga pagkaon converted into sugar sa ato sining lawas. So kinanglan ninyo dira ang panimbang para nga ma-reverse ang inyo sining condition. Kinanglan nila premium D3 softgel capsule. Ha? Magluwas sa Vision X Plus, pero good ang Vision X Plus nga maka-maintain sang good eyesight kiti puno ini sa nutrients, lutein, beta-carotene, vitamin A, kag zeaxanthin. Quality products ini sang Yes to Health Incorporated, aprobado sang Food and Drug Administration, available sa mga pharmacy nga suki ninyo, available man ni sa Mercury Drug Store, available man sa Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generica sa Watsons, and even sa TikTok Shop kag sa Shopee available ini, pwede ka mo da ka order. Okay, ang dito sa istansya na, within 24 hours, 5 na, accounted na, it's confirmed. Sa istansya, may napatay man yesterday. So, 5 patay sang pilason, within 24 hours, inasa na monitor na ito, nagka na-account ha. Within 24 hours since yesterday morning until today, ha? Nakasilig ni ang klase ka hitabo ni. Sa 5 kapatay so far na count daw, isa lang dari ang believed to be bangungot. Ang 4 siya biktima sang karumal-dumal na krimen. Ang sa Saraga, ang isa dara sa Kalaparan, Arivalo, ang sa Pavia, kagamon ni sa ang Saraga pa, ha? Saraga kag istansya. Alas 9:42 dari sa XFM 100.7 Iloilo. Good morning gid dara sa iCore sa kay katropang James Pahaduran Company. Thank you for listening dari sa XFM 100.7 Iloilo. Malamig nga morning, adaw gamat-amat naman gani tirha ang adlaw, no? Pero ginakapulan gihapon sang maitom sini nga galom. Ano pa kay nang naga hello hi lang sa ato na yung adlaw subong. May best ga gulpi lang gid magsanag, dugay-dugay gulpi naman magdulom bangod kay naga itom ang galom subong sa ato sini nga eastern side. 9:43 in the morning sa ato sini nga pagparagad sa palatuntunan bulsay. We'll be back sa dugang sini mga balita kag informasyon. Kagay na paning standby ni katropang Ira Espinosa. We'll be checking katropang Ira Espinosa. Ang mga lugar sa Pilipinas nga may baha, kag binaha, kag damo ang mga naapektuhan, damage to infrastructure. Tingin may mga nagatinunto, istorya ni gani. Yes, Facebook. Tingin sa Malingaw, kanilang i-share ko lang sa inyo, ha? Hay, ginumpisahan ini sang hambal ni Jose Claire Castro ng Ombudsman Buing Remulia. Ngang epicenter ko nung sang flood control at tutos Davao. Tisa niya grabe kuno baha sa Davao kay nga may baha sa may Kawayan Bulacan Davao City. May baha kuno sa may Pampanga Davao City. Iyogs ga classic istorya man ang inyos Facebook man. Ha? Tuloy ang pagbaha nga ini brought about by nature. May sala kita tanan diri. Ha? Pero ang may dako pagid nga may sala diri, ang mga tawo nga nagkawat sang pundo para kuntani mamitigate ang problema ta sa pagbaha bangod sa sobra man naton nga pagpasaway. Nan, ha? Ang problema ta di kay ti haboy diri, haboy didto, di ba? Oh, ang aton nga ginahaboy basura, ang inapulot ya sang kawatan nga kwarta mo. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, it's already 9:44 in the morning.

0: 21 plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Santhrone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhrone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhrone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Santhrone Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, lagi narinig ko na radyo ang Santhrone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santhrone Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
7: Santhrone Plus Herbal Oil.
8: Ako si Janice Uno, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yun, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santhrone Vitamin C.
9: Santhrone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong ngaliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
11: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
13: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: Los XFM 100.7 Iloilo, alas 9.52. Para sa ato siya nga pagparagad sa palatuntunan Bullseye, na ano man nga siya nga weekend, doon purga kita yung kabaha. Oh, dali lang sa aton pasalamat kita sa Iloilo, city, province, part of, or if not the entire Panay Island. Daway taton gawa, darigin baha, no? Pero dito sa Luzon, bla, ah, gasulog, akta ng baha to. Makon mo na yan, may landslide sa Zambales, may nagubang taytay sa Tarlac, and so on and so forth, pating inlex, magtangko ikaw pa Bulacan, ha? Ah? Kinanglan mo dito, iya, no? Bangka, hindi ka kinanglan to sang bus. Check tabing update sa may areas nga may reported grabing pagbaha. Pati ning bata, lapsang makon mo, sulod mo sa plastic, pagkatapos ibutang sa labador or sa, ha? Labador, pagkatapos iguyuron mo sa baha para lang masalbar bala kay ang balay do sulubo na sa tubig, basi maguba, bla. Check tabing update report upon sa kay katrupang Ira Espinosa from the news center. Katrupang Ira sa report, please proceed.
1: Katrupang Josil, madamo sa mga areas sa may, especially sa Luzon, ang ginbaha bangod sa mamunog na pag-ulan dala sa habagat. Ang na-record naton dre or ang base sa aton nga pag-check sa mga nagkalaguba ng mga infrastructures bangon sa pagbaha. Ang una mo ang pag-collapse ng porsyon sa Aquino Bridge sa Tarlac sa Biyernes ang gabi o kung sa Agosto 28. So, inibangod sa makusog na current sa tubig kag sa karon ginasirado sa vehicular traffic. Kag sa pagsiguro sa public safety, wala ginapahanugutan diri ang pag-agi sa mga buses, trucks, kag heavy equipment samtang accessible naman ini sa mga lokal o sa mga taga dito lang. Kag ang mga motorista ang ginabisuhan sa paggamit sa mga alternative routes. Ang ikaduha naman nga taytay nga naguba dito sa may Tarlac, amo ni siya ang Agana Bridge nga nag-collapse sa Agosto 29 sang gabi sunod sa Tarlac City Disaster Risk Reduction and Management Office. Diri katropang Josil nahulog atong gray nga salakyan. Nga may kargang lima ka mga individual o kung tatlo ka lalaki kag duha ka babayi. Isa sa mga sakay sang amung salakyan ang na-rescue samtang ang apat ka iban pa ang padayon nga ginapangita. Sirado ang taytay kag nagagamit man ang mga motorista sang alternative routes. Ang samtang lima ka mga flood control projects sa Zambales ang nagkalabuguba bangod sa habagat lakip na ang kung lakip na sa mga nag-alagi nga tropical cyclone sa mga nagdiligad ng mga inadlaw kag mga sinimana kag ang mga flood control projects nga nagkalaguba ang nagabalor sang 569.27 million pesos. Sunod sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office nga ang mga nagkalaguba ang ginalakipan sang San Juan Dike sa Botolan at ang Tangway Slow Protection sa Kabangan kaya ang Santo Tomas River Slow Protection sa San Narceso. May naguba man nga flood control project dito sa may San Marcelino kag San Felipe dito tanan sa may Zambales. Ang pagkaguba sa mga ini ang nagtugas ang pagbaha kag pag-evacuate sa mga residente. Nadala man isang makusog ng current sang tubig sa Santa Fe Zambales ang taytay nga ginaagyan sa mga estudyante pakadto sa eskwelahan. Samtang nakuhaan man sang video ang pag-collapse sang balay sa Santa Fe sa Zambales sang Agosto 28. Samtang sa San Marcelino Zambales naman, anom ang patay, tatlo ang missing, kag apat ang na-rescue matapos nga nagbaliskad ang ilag na sakyan nga motor bangka. Ang mga biktima, katropang Josil, ang nunsay mga katutubo o kon 8 ang gikan sa sityo Lumibaw. Halin sila sa Community Health Center sa pagbaton kung tani isang pagkaon o kon relief goods sa Bulong kag pagpartisipar sa vaccination program. Lakip sa mga napatay ang tatlo ka mga minor de edad. Sa Zambales man sa Giyapon, nagluntad ang landslide sa Tipo High-Tech Park sa Zubic, Zambales. Ang mamunog na pag-ulan ang nagtugas ang soil erosion nga nangin rason sang pag-collapse. Duha ang patay sa mga hitabo kag duha man ang nagkalapilasan. Ang napatay ang isa ka Chinese national nga ginkilala kay Peng Jiahan, 26 years old kag ang Pinoy nga dump truck driver nga si Ernesto Ramos. Samtang guba man ang dike sa Ambayoan River sa Proc 7, Barangay Legazpi, Tayog, Pangasinan. Bangod man sa mabaskog ang currents ng tubig. Sa iban pang parte sa Luzon o kung sa Metro Manila, madamo man ng mga lugar ang ginbaha bangod sa mamunog na pag-ulan. Lakip sa mga apektado ang northbound NLEX sa may Mekawayan, Bulacan. Sa rin pila ka mga linya ang ginsiraduhan bangod sa madalom nga pagbaha kag nagresulta sa heavy traffic. Sa Bataan, pila ka mga munisipalidad man ang ginbaha kaglinibo ka mga residente ay nag-evacuate kag temporaryo nga nagtiner sa evacuation centers. Sa diin makita natin sa mga nagalaptang videos kag litrato sa online nga tubtub sa hawak o kun di gani daw lampas tawo katropang Jusil ang baha nga nagagamit na lang sila sa mga kayak, sa mga baruto sa pagkadto sa ilang mga kaladtuan o kun pag-evacuate katropang Jusil. Isa man kalugar nga lubos nga naapektuhan sa pagbaha ang Pampanga. Sa diin may mga area man nga lampas tawo ang kataason sang baha. Pila ka mga simbahan ang nagsuspend sang ilang misa sang Domingo kon kahapon bangod nga ginsulod sang mataas nga tubig baha ang mga simbahan. Nagapabilin man nga sirado ang mga malls sa Pampanga kaangay sang SM City Pampanga kag SM City San Fernando Downtown. Kon ay baluan nga nag-order sang mass evacuation ang provincial government sang Pampanga sa mga residente nga nagapuyo sa mga danger zones sunod sa mamundog na pag-ulan nga nagtugas ang pagkaguba sang porsyon sang Santa Rita Dam. Wala na contain sang dam ang tubig nga amo ang nag-trigger sang pagbaha sa pila ka mga lugar kag apat ka mga pulian ang nagkalaguba bangod diri. Naguba man ang parte sang tail dike sa Pampanga kung sa diin temporaryo nga ginbutangan ini sang 1,000 ka mga sandbag. Samtang sa Pampanga man sa Giyapon, makitaan sa mga kung sa nag-viral nga video online ang balay nga naanod sang tubig baha apisar nga human ini sa concrete materials kag may na-record man nga patay sa may Angeles City, Pampanga, katropang Jusil bangod nga nahulog sa manhole. Nasaksihan sa mga bystanders ang pagkahulog sini kagintingwaan pa kuntani nga i-rescue apang hindi nila malabot kag bangod sa current sang tubig na dala ang lalaki. Matapos isa ka oras, nakita ang lawas ng 25 anyos nga lalaki nga malayo na sa drainage kung sariin siya nahulog. Posible nga wala ni siya nakita sang biktima nga bukas ang manhole katropang Jusil bangod nga nagabaha. Sa Caloocan City naman, pila ka mga alagyan ang hindi malabyan bangod sa madalom nga tubig baha amo man sa Valenzuela City, sa Quezon City, sa Las Piñas, Marikina, kag Olongapo. Sa diin ang ginahimo na lang sa mga residente amo na siya ang pagsakay sa mga sa bangka ukon sa kaya katropang Jusil.
0: So hindi nabasa nag-agis karsada kundi bangka na katropang Ira ha.
1: Yes, oo. Sa Barangay Balao sa Abra de Ilog, Occidental Mindoro, tatlo ka mga poste sa National Power Corporation ukon na Pukor ang natumba matapos naging uk sang tubig baha ang lupa nga ginatindugan sini. So sa kabugusan as of today 6.16 billion pesos ang nabalhag nga kahalitan sa infrastructure bangod sa habagat kag sa mga nagliligad nga tatlo ka mga tropical cyclones nga nag-agi sa Pilipinas nga amo ang Luis, Maymay kag Neneng suno sa NDRRMC kag 8.1 million ka mga individual ang naapektuhan sa diin 117 ka mga areas o kun lugar ang nagdeklarar sang state of calamity.
0: Okay, so with all of this katropang Ira, nasaan ang pangulo at pangalawang pangulo?
1: Mm-hmm. Busy siguro katropang Jusil eh.
0: Oh. So why we cannot feel that do we have a president and a vice president katropang Ira? Mm-mm. They are the ones supposed to be pulupatawa bisan sa Balatiago na mala sa mga apektado and to provide immediate assistance and immediate sining resolution sa mga isolated nga mga areas, nagkalagubang taytay, pagkatapos sa nagubaan balay, nagkalamatay. Pero daway kita kabati sinisang nagtsabaw ang presidente kag vice presidente haw.
1: Amo gani.
0: No.
1: Liga to gani katropang Jusil, di ba adaw nag-viral man to ang video ni PBBM ni President Marcos. Sari inagakanta siya kuno sa birthday party ni First Lady. Tingin pakigbato to ni Palace Press Officer Claire Castro nga hindi bot silingon nga magatag ang presidente sang iora sa iya pamilya na pabay-an na ang gobyerno.
0: Tiso bung napabayan gid bangod kiti why kita kabatik kon anong plano? Why kita kabatik kon paano ini i-restore ang managkalaguba? Anong bulig nga pwede mahatag sa national government agud to mapaganaga ng sitwasyon subong sa mga nagkalabhaan kag nag may napatay nga miyembro sa ila sa di pamilya katropang Ira.
1: Yes, katropang Josel. So maayo lang ang mga Filipino, mga resilient katropang Josel sa Pampanga to gani makita nga ang mga grupo sa mga kalalakihan nagdrums na lang kag nag nagbanda na lang sa tunga sang ano.
0: Ay kalain kanda nga kanta. Debla, ano ko nung kanta nila? Bebe, bebe, ino, sagat ka.
1: Aradiyo. Aradiyo, sa magiging upload diri kagina sa ating Facebook page, aradiyo mabatian, tadi ang ilang ano.
0: Kung sa mga pure boy band bala, ang guwa isa ni, ako lang mahatag to, no? Kawatan, kawatan, kawatan. Alis ka dyan. Kawatan, kawatan, kawatan. Alis ka dyan. Oh. Ito pang hirap, isang puni.
1: Oo. Oh, kamatan.
0: Sige, sige.
1: Amo na mga natipo naton nga balita gikan sa News Center para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo era Espinosa ang katropa mo.
0: Darior si katropang Ira Espinosa ko Joy Madjan dat ladies and gentlemen tipag magamoning sa sitwasyon mahambala kita nga ti normal ina kay nagaulan kag torrential ang uran grabe gid yang uran ha no it's not normal kay nga ti dapat kun tani nga to sining nga solusyon nga ginhatag futuristic man di ba sige pa napasta ka kahoy bukid sige patindog ta sang subdivision sige ang mga developments nga ginahimo ta tiway ta ginaplanuhan nga mga drainage systems nato nabi appropriate man sa mga ginahimo naton sining mga actions kiti the more nga damo kita ginasiminto nga duta the more nga nag-lessen ang natawag nato sining absorption power sang duta ti kundi i-complement nato nina sa kanal. Diba? Kaya dira maagi ang tubig lapo sa outfall sa suba. Galingway na ta, Chempo. Thank you for joining us. That is XFM 100.7 Iloilo sa Palatuntunan Bulsay. Why na ta, Chempo, Abi? Thank you for listening. Thank you for joining. It's Turbo Time, Turbo Dietary Supplement for Men. 30 minutes before ang loving-loving mag-Turbo Dietary Supplement for Men. Sa mga kauturan ta, nay, kung ginanglan nyo da, karon ang manamit sini nga pansit mulo, kap ising pansit mulo. Ha? May ara pagid ganin sa impanada gali, no? Ha? Amo ning hambal ni Kap Boss nga, basta kap ising pansit mulo, Biyernes ka magkaon, Sabado ka kung nagutumon mo. Gali ka nagkaon sa katropang January, 11:59 in the evening. Isa lang katimo, alas 12 doon, alauna doon, Sabado doon gali. Good morning ida sa barangay, katropa, kapihan sa Mulo Plaza. Amo na kapitan, just call his name, Kap Boss Florentine. And gusto ninyo ang car wash? Quick and clean car wash, kilid sa Alta Tierra Church. Sinigig ka muna magtalang. Gusto naman ninyong catering services, ara sa The Crib Kitchen Cafe. And The Crib Kitchen Cafe, ara da sa Don Francisco Village, MS del Pilar Haro. And The Crib Kitchen Cafe, owned and managed by Ship Captain Sael and Mrs. Divina Katibayan. Belated happy birthday sa kay Ship Captain Sael Katibayan, sa kay Pare Omar Maro. Ha? Belated happy birthday. May you have many more birthdays in the years to come. Sa technical side, upunta si katrupang John Ray Bertiz para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si katrupang Joseph Albanias, XFM News.
2: XFM. Mga katropa,

0: sa nawungkong ang tampa mo?
1: Mas masakit pa dirangin ba tiyag sing kasing-kasing ko? Sa salok paging buhat mo? Patigun ko! Ginpapati mo ako! Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo! Upang ginlo-iban mo ako! Kasakit! Upang sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko! Na nabatas mga buhatan ini sa akon! Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo! Sadiin!
2: Endless Love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless Love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.
4: Ako si Sander, nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magkaulusir ako. Laging masakit ang tiyan, kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santo Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
5: Santo Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng skin.
6: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
5: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang, pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santone Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa, at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang, pero malaking tulong. Santone Coffee Mix.
7: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: nom na abi siya makasalapo sang bag-o nga nobya. Kung daog pa niyang lalaki niya, madali na lang mag-andropos. Kitama siya kasuplado.
1: Pilya ka, ha? Ah, pero siguro, ginahigugma pa niya si Greta. Kag-amuin ha, na wala pa siya sang bag-o nga nobya. Kag-subong, nahadyok ako. Nabasibala kong magbalik pa siya kay Greta. Tungod ari naman siya diriliwat. Ay, hindi ko gin-ina mabatol. Mas pakatamiison ko pa na mapatay na lang sang temprano sa makita ang akong anak sa luyos ang babae nga to. Gold digger siya. Buhato niya ang tanan para makakwarta lang.
0: Ma'am, nga ginbayaan ni Greta si Ivan?
1: Nag-isol siya sa kasal nila ni Ivan. Tungod naghina ang panubas namon sang humay. Tungod ginhalitan sang bagyo. Diyutay lang napusla namon. Kagtungod sina, ginsuggest ko sa ila na sa baylo nga mangin ang grande ang ila kasal. Buhato na lang namon nga simple. Apang wala siya nagpasugot. Nagpamatok sad to si Greta. Hasta nga naghisterya siya. Nakita mo? Dito pa lang, nagwa ng matuod niya nga kolor.
0: Sino nga lalaking ginupdan ni Greta, ma'am?
1: Si Darius La Chica. Siya ang pinakamanggaraanon nga negosyante diri sa Amon Panwa. Siya ang lalaki nga ginupdan ni Greta. Mas nga manggaranon kagamhanan.
0: Ay, nagapakita lang nga kwarta lang ni Ivan ang ginalagas ni Greta.
1: Gusto mo ba lang akon, anak?
0: Upalo. Doon ang lupad mo ng espiritu ko sa nabatian ko sa iya ba?
1: The silence means yes.
0: Hindi malikawan. Ano kay kagwapo gimang sang anak mo, Ma'am Anita?
1: Oh, maayos siya nga tao. Nagbag-ulag siya tungod sang kapaslawan niya sa paghigugma. Ano abi kung tuon-tuoron mo na lang pagpakuno-kuno? Parehas ang ginapapati mo kay Greta nga nobya ka sang akon, anak.
0: Ay, ginakaugtan niya ako, ma'am.
1: Oh, sigurado nga hindi. Gusto mo pala gabuligan ko ikaw na mapalapit sa akon, anak?
0: Ay.
1: Willing ako nga mangintay-tay.
0: Ako.
1: Tungod gusto ko ikaw.
0: Tungod bala kay naluyagan ko ang luto, mga adobo.
1: Hindi lang, ina. Well, hindi ko mapaatag ko nga. Siguro, mother's instinct. Kurni man niya ihampal, apang iha. Sa imo ko lang nabatsyagan na pwede ko isalig si Ivan tubtob sa katubtuban.
0: Bisan anak lang ako sa isa ka-driver, kagkabulig sa sulod sang balay.
1: Ang pinaka-importante sa tanan, amo ang pagkatao. Kag-indi ang iyang background iha.

adlaw ko subong sa trabaho. Gani, timpano pa ako nagbangon. Sigurado, nakaluto na sa pamahaw si Manang. Kami na lang nga bilindri sa balay. Tugod, nakalakat ang mag-asawa sa pagbakasyon. Mugwa na ako dire sa kwarto ko ah.

0: Manawag na ako. Ba? Si Ivan? Nagpasalod sa mayor na portahan?
1: Ah, halin siguro siya sa pag-jogging. Tugon makita, gid. Ginapamalas pa siya. Tagsuno man sa ginasuksok niya.
0: Kagala. Fitting ang ginasuksok niya, kamiseta. Kaya makita, ginang maskulado niya ng lawas. Kung iyan jogging pants, medyo halog. Pero makita, ganang naghahano sa tunga sa magtimbang niya nga paa. Kilig ka kung panunod.

0: focus ka lang palapitan?
1: Ah. Isiling naton. Nga manami lang ang mood ko subong.
0: Ay, kung pani adlaw-adlaw, manami ang mood mo.
1: Pinky.
0: Wow. Kanami sang panghambal yung sa ngalan ko ba?
1: I'm sorry sa mga nahambal ko sa imo.
0: Ay! Ginkibot mo rin ako subong nga aga, Mr. Santo Domingo. Kung nagadam ko lang ako, kung tani, hindi na lang ako makabugtaw pa. Para pala nga, hindi na kita magsabtanay sa tanan nga oras.
1: Ginasiguro ko sa imo, wala ka nagadam ko. Mapatawad mo bala ako?
0: Sa isa ka kondisyon.
1: Consider it done.
0: Idulong mo ako kung magsulod ako sa trabaho.
1: Kunin na ang gusto mo.

0: Tapos na ako, Ilis. Kamakita ko si Idalom si Ivan na nagahulat sa akon.
1: Ay, kagwapo ganyan sa iya.
0: Ay, panaog na ako. Iba sila kung magbago pang pensar niya. Kumatakan siya sang pulat.

0: Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
1: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Huwag minabat job ko sa akong heart. Ipaligaw ako caffeine, pero nagpangitagi ko sa kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid ni-relax akong kalawasan. Ibagit kong healthy coffee.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, abaklan ka ha. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminuria.
6: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
7: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Chronic pain,
10: ang sakit.
9: Mag-assisto pain,
10: muscle fever,
9: acute pain,
10: kahit ano pang pain,
9: basta pain.
10: Mag-assisto pain,
9: tanggalang pain,
10: fast and safe.
9: Assisto pain,
10: symptoms persist, consult your doctor.
9: Assisto pain,
10: ang bibili sa mga butika.

0: You're so beautiful.
1: Thanks. Ay, nagtubang na ganun kagwapo niya sa ginasuksok niya.
0: O ano? Nakapasar bala ako sa standard mo?
1: Pwede na.
0: Matuod?
1: Pareho mo man ang porma ang ex ko.
0: Let's go.
1: Oh, nagdulog kami sa tubang sang honor type jeep. Dali kita masakay?
0: Obvious ba? Unless gusto mo nga magsakay sa auto nga wala sang preno? Pero I doubt kung gusto mo nga sa morgue madiretso sa baylo nga sa eskwelahan.
1: Eh, paano ining ginasuksok po?
0: Hindi man siguro makahuluya kung isakay mo inang ginasuksok mo sa daan ko nga salakyan, miss. Sige na, magsakay ka na.
1: No way.
0: Malait ka na.
1: Hindi bali na. Kung sa maguba ang poise ko sa salakyan mo ngayon eh, nga do tracks ang basurahan. Wala ba sa taxi dire?
0: Tricycle lang nag-existir dire. Kung hindi ka magsakay, bahala ka. Kagsugiran ko ikaw. Istrikta si Miss Dagohoy, ang head sa registrar's office.
1: I don't care.
0: Bahala ka. Basi wala ka pa nakasugod sa imo obra. Ginpahalin ka na dayon. Paminsara. Wala ka pa nakapirma sa kontrata.
1: O hindi. Nadumdaman ko naman si Daddy.
0: O ano? Masakay ka? O kung malakat ka sang pila ka kilometro?
1: Masakay eh.

0: ari na kita. Amo na ning eskwelahan nga obrahan mo.
1: Ba? Ano ini nga klase sa eskwelahan man? The haunted house?
0: Hindi ka magkabala ka. Wala sang murto dre.
2: Good morning, sir.
3: Hey, sir. Good morning.
0: Good morning, ladies.
1: Wala. Amo ini nga woman hater? Tanamian na magpakyot sa mga babaeng estudyante dre.
4: Excuse me, malate na ako. Basta pwede mo na ako nga mabuligan na magkapanaog dali sa salakyan mo?
0: Madali lang.

0: Ikaw ba ang bago nga clerk?
1: Ah, yes, ma'am.
0: Ma'am Zinia.
1: Ah, yes, ma'am Zinia.
0: Karika, itudlo ko sa imong pwesto mo.

0: kamu ini menginvesto mo?
1: Hindi. Kagamay. Kagaginot. Dumaguba man ang puwis ko, diba?
0: Isulat mo diri sa form ni ini ang grade sa mga estudyante. Halin sang 1930, tugtog 2020.
1: Ay, unang adlaw pa lang sa obra ko. Boring na.

0: ano ka oras na ako ang gasulat? Hindi man siguro malain ang magpakuway. Sa kasakit, saan kamot ko sang sulat ba?
1: Hi!
0: Ba, may nagbuglong sakon? Ay, hello!
1: Kapudlay mangita sang kwarta, no?
0: Siniling mo pa.
1: Ako gali si Carl. Kagang nagapadulong dire, amo si Philip, si Paul, at si Cesar.
0: Ginakalipay ko na magkilala ka mo, tanan.

Ay, lasing ko na sa hapon. Ay, sa katapusan, makauntat na ako sa pagsulat. Kikaalay, nagisun kamot ko. Ay, mahimos na ako ah. Kamagwa diri sa building.

0: Pinky?
1: Yes?
0: May sugat ka ba na?
1: Uy, wala sa parking area ang salakyan ni Ivan. Sino man? Sino man nabing masugat sa akon?
0: Boyfriend mo.
1: Wala pa kuya sang boyfriend. Sa subong.
0: Yes! Kung mo, pwede ko nga mag-apply?
1: Ay, hala. Abi ko anay kung ang mga probinsyano, pulos pangharana lang nahibalan, kaya di makahibalo magpahangin. Ikaw ya, direkta ko ng pangaluyag.
0: Ay, sus, panahon pa na yan ni Mahumang Harana, ya. Hindi na naiuso, subong. Fast forward naman kami ng mga prombe, no?
1: Kung sa bagay.
0: Sabi ko, anay, kung boyfriend mo na si Ivan?
1: Oh, nga nakasiling kasi na.
0: Nakita ko kayo na nga gindulong kaniya eh.
1: Paano ko siya maging boyfriend? Kay allergic siya sa mga babae?
0: Ay, napiyaran mo man gali?
1: Paano nga hindi ko mapiyaran? Kaysa lang ka balay ang amon ginaistaran?
0: Ha? Sa balay ka sa mga Santo Domingo nagaistar?
1: Oo. Oh.
0: Mayo lang gali kay dire ka na pinsaran niya i-recomenda.
1: Ang nga, ahaw. Tungod ba na kayo nakilala mo ako?
0: Husto! pwede ko ba ikaw nga matulong?
1: Sige. Para makakinot sa pliti.

0: FM.
1: XFM.
2: Yes, Tol!
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
4: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomendasyon sa akin ng Santo Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit batok.
5: Santo Plus Gold, mabibili sa mga butika.
3: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santo Plus Gold. Sa pag-inom ng Santo Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
0: The Secret of Health.
3: Ano nga ba ang meron sa Santo Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Santon Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease. Isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Santon Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin, na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyon ng isang tao.
0: The secret of health.
3: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyon ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santon Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
0: Santon Plus Plus Coffee Mix.
7: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
3: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santon Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga participant na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pagtake ng mga product na may suya tulad ng Santon Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santon Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertension hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan para alta presyon ay maiwasan at masolusyonan ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
3: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilio Toy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Yes, to health!
9: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Vision Next. Marami na ang natulungan.
12: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
11: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin.
0: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
14: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
13: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaipigdibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
15: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas ito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
16: Handong mawala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
17: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
16: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.

0: kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
1: Sundown Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Di pwede-pwede ko sa mabatean kong Sundown Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
1: Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Sundown

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Napapansin mo ba? Parang mas mabilis nang mapagod ang mata mo ngayon. Kaka-cellphone at kaka-computer. Kaya ako, nag-try ako ng Vision X Plus, Softgel, May Lutein at Zeaxanthin. Sila yung tumutulong protektahan yung mata laban sa blue light. Dagdag pa yung vitamin E at beta-carotene na antioxidants. Parang may shield yung mata mo araw-araw. Vision X Plus, Softgel.
2: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang-una, wala kumayo may nabalaan.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
7: XFM.
8: Pagdoba mo!
9: Exciting!

0: Exciting time, last Jess sa 47 na sa aga, kagaling nga oras ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Proteksyonan ang aton nga matabatok sa mga balatian, kasubong sang katarata, glaucoma, kagatiridium. Kung nagaburon ng aton pananawan, kinanglanon aton nga magtumar sang Vision X Plus. Kaya ang Vision X Plus sa mayaras ang lutein, beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin. 500 mg of gel capsule ang suplemento nga makabulig, agod nga maproteksyonan na aton nga matabatok sa mga balatian kag magapabilin nga mangin masanag ang aton pananawan. Ang Vision X Plus aprobado sang Food and Drugs Administration, mabakal sa mga butika nationwide, sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, sa Yulo Street, sa Barangay Arroyo, at ubang lang sang Midtown Hotel. Available man online sa TikTok kag sa Shopee, pangitaa lang ang official store sang Yes to Health 2011. Tandaan, Vision X Plus.
1: Centro, Centro. Ang tagsa pahitabo, may Centro Marason.

Exciting nga aga, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na sa pagpangalagad sang sentro sa Lunes ng edisyon. Bet sa 31 na katapusan nga Lunes para sa bulan sang Agosto. Buwas pagbugtaw na tol! Nagatamwa na si Jose Marichan. Bare months na pagbugtaw tabuas katapusan nga adlaw subong. Wala sang klase, wala sang opisina sa mga talatapan sang gobyerno. Bangod man subong adlaw, National Heroes Day. Yang pamangkot, National Heroes Day, sin o bala ang hero sa kabuhi mo, katropan dyan rin. Liwat kita nga mga pangalagad, tub-tub kita sa takna ang alas 12 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon nga mga balita kaga impormasyon. Update sa mga tupiko nga ton nga ginatalakay dire sa XFM 100.7 Iloilo. Kamusta nga ton nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 na fans club. Sa aton nga mga XFM taxi patrollers, kamusta nga aton nga biyahe? Okay lang. Hinahinay lang kita sa madanlog kag mabasa-basa nga dalanon. Diri sa aton sa syudad sang Iloilo, bangod man nga aga pa nagatupa ang mamunog nga ulan sa pila ka parte diri sa syudad sang Iloilo kag subong man sa probinsya. Tingala ko gina katropan diyan, rega pakadto ko di sa pabiya gabubo ang ulan. Diri pag-abot sa takas wai don. Subong pa lang nagdulom, ano man? Pabiya lang yung permig na ulan katropan diyan, Ray. Nagligad to. Aga bubo ang ulan sa pabiya pero pag-abot sa Santa Barbara going to Kabatuan wai man ga ulan. Nano man. Sa aton nga mga katropa nga nagapamati sa aton sa radio, mabatian kita sa frequency nga 100.7 MHz sa FM band. Makita kag mabatian makita sa bilog nga kalibutan, pinagi sa aton nga mga social media platform sa Facebook, i-like, i-share kag i-follow. Adwa na aton kag mga Facebook pages ang XFM Iloilo 100.7 kag ang XFM Radio Patrol Iloilo nga Facebook pages. Sa YouTube mga katropa, sarang maninyo kita mabatian pinagi sa pag-like ang i-subscribe. Ang aton nga YouTube channel, i-scan lang ang QR code nga yara sa aton nga Facebook Live or di gani magkanto sa YouTube, i-search ninyo dira ang XFM Radio Patrol Iloilo nga YouTube channel para updated ka mo sa mga balita, impormasyon, issues sa current event diri sa aton sa syudad kag probinsya sa Iloilo sa national kag balita international. Sa subong nga aga napun-an kita sa mga balita nga maduguon. Katropan dyan rin, nakapahuway-huway man kita kiti huway subong sang impeachment trial, buwas pa mabalik. So, pahuway kita na sa pagpamati sang impeachment trial again sa kay Vice President Sara Duterte. Di buwas kung makontinyo, ika-day 20 na. Gadugay-gilisan asang kabulan ng katropan dyan rin, no? Pero ang pamangkot, ano na labutan sang impeachment trial again sa kay Vice President Sara Duterte man? Ang iba doon nagkadulaan na gano'y isang interest nga magpamati kay siling nila sa kadamo sa problema sa Pilipinas. Ha? Baha dire, baha dito. Kapin pa dito sa Luzon, sa Metro Manila. Sus Maria Kagusip Santisima, anak sang kambang abuaya, katropan dyan rin. Ang baha, hindi basta-basta. Ha? Nagapakalabot sa liog. Nagahawak, pinakanaba. Ha? Mostly, may mga pamalay nga nagkalaguba. Din ka na imo kakita man. Metro Manila nga ti amo ni ang ginakabig nga sentro sang panggobyerno, sentro sang tanan nga negosyo, sentro sang tanan-tanan. Ah, ginabaha ya katropan dyan rin. Ti ang aton nga mga politiko, ti basta gani may baha, may pa-show up da. Hindi na yung madula yung pa-show up. Ya, kuno abiti, manghatag sang relief goods. Oh. Wagay ka na kayo, lang tawa nyo bala. As Pampanga, to katropan dyan rin, ay terrible ang sa Pampanga. To kita mo? Kita mo tong sa Pampanga nga ginatakos sa may kwanto ha? Sa ano to, Camellia Homes, to bala? No, kita ta? Ay terrible, oo.
Yamakon muna. Te, bangod sa siling baha, apektado ang negosyo, apektado nga ton nga mga kauturan, kaya iban gani, nga mga lugar, pinamayaan nila balayo sa barangay San Miguel Kalumpit, Bulacan. Ang Bulacan niya katropan dyan, re, ang sentro ginya sa ano no? Sang pagbaha no? Terrible ang baha daw, matiyagan ko daw. Baha kapital sang Pilipinas ang Bulacan. Centro. Ay, por Diyos, por Santo. Sige, pabalikan tala na ang aton sa ning mga tagpalamati kay kadamo kita sa mga balita lokal nga dapat nga pagatutukan sa subo nga aga diri sa aton nga pagpangalaga ng aton nga patrol. Ara subong sa banwa sang Saraga. May kang tanan sa nasapuan nga patay.

0: Na Saraga, Iloilo. Ibalonta ang updates with katropang Romel Paclibar and katropang Jansen Crisostomo live nagikan sa Barangay Diluan sa Banwasang Saraga, Iloilo. Arat na sila. Kay kadamo kita sa mga paghatagan sa nagkikigo nga pagtamod sa subong aga. No, sa magluwas sa report, live report sa aton nga patrol dito sa area. Sa aton sa mga tagpalamatiara, ara si ka Tropa Romel. Check ta si ka Tropa Romel, unahon ta report, nagikan sa Barangay Liluan sa Banwasang Saraga, Iloilo. Live report. Ka Tropa Romel sa report, please proceed, Mel.
1: Na pull out diri kay Tropa Mario ang bangkay sang Quintanillas nga sentrito diri sa Barangay Balod Liluan, sir. Barangay Balod Liluan ng Saraga. Matapos nga gin pilin diri nga why may baluan kita Tropa Mario kay under investigation pa sa atong sini mga tapos ang pulis sang Saraga Municipal Police Station kung gin pilin or diri gin patay ang Quintanillas kay Tropa Mario.
0: Minor de edad ba ni?
1: Yes, minor de edad. Tapos natin si Mr. Uwa, isa sa mga tao mo, sir, no?
2: Isang bata ko. Pero din siya gobra sa poultry. Poultry sa manok.
1: Upo natin si Sir Uwa. Sir, paano nakita kay Ina si ang Kitsianyos?
2: Kay Ina sa nga da, may nado, wala nga nado, nga siling na may tao nga nag-aray, abdi sa panungan. Nagkado mo kami ng tao namon. Kaya mo itong nabda namon di ang kan. Atong bata, nakahamiangon sa diri. May kapuntasan ko na may pilas. Kagsa may tiyel na may gas-gas.
1: Magluwas sabi sa punta sa kuko niya kagsa gas-gas sa tiyel niya. May iban pa din nga pilas. Sa lawas na sir.
2: Sa ilong niya lang kayo na may dugo nga gadaw sa patang. Hindi man gid damo.
0: Taga diin ang biktima? Taga diin ang biktima?
1: Biktima, taga diri lang, singod lang ang barangay. Barangay Talaugis.
2: Oh.
1: Ang going to, kung naling ka sa Banos ng Saraga, may shortcut, ni Katropang Mario, going to Costal.
0: Okay.
1: So, diri na di ang barangay Balod Liluan, kag the next barangay sa Balod Liluan, among Talaugis. Diri nga area, Katropang Mario. So, taga dito na itong ang biktima. So ang biktima, dire ko gra sa poultry dire sa inyo.
2: Oo,
1: sa palad dire. Kung saan o last ka nakita dire sa poultry?
2: So, siling sang mga upodya, mga nagbulagana, isang dagagabi, mga alas 10, mga alas 10-20. Eh, tanay dulong sa kumasang grupo, ya. Siling ako na, hindi lang, ay abo lang. Kaya mo pang, kaya nga mga upod, tuya na lang ganyan nagturog sa kompiteran eh. Pinakibot na lang nga mong nasa kwan sa di nga ari na siya.
1: So, yung mapapake, sir, ano ba rin naman siya din?
2: Pero sa akong nga paglantaw, ito yung plus para siya eh. Ay, kay, kung diri siya napatay, kung di, mang ikat gina sa maghihin niyang nga kahoy di. O nga ilam mo. Ay, wala agad, ay, yung plus para. Ang kamot siya, daw yung butong ka sa jacket, yan eh. Nga gitong tumbre sa saan yan.
1: So, ano ba crowd niya ni isang kinsyan niya?
2: Ang samon, hindi daw wala man. Mom na nga nagkakadto sa daw. Upod sa classmate niya, kagang bata ko man.
1: O ano na kaduto? Isa ka magdobra sa kong kaya?
2: Abago lang na siya. Daw kaduhap lang na siya nga the harvest ba mo?
1: Ay, hindi siya upod kaya upod sa bata ko?
2: Hindi.
1: Ang mga grupo niya ding upod yung ari dito sa Ginasaw.
2: Ang parinti naman niya dito sa Lawod.
1: Iwag sinabi na ka-score niya kung may kontra ko gabi or may para siya nga or may kontra siya or may binanis ay hindi ko labi yung tabo sa piling na nila.
2: Binto mangkot na naman kaya kinayari siyang dabi sa nga nga tatlo. Kasi wala man ko no. Amam lang itong siling ba nga mauli siya. Nga tani idolo man da, kaya nagsiling man siya nga hindi lang, ay lakto mo nang.
1: Pero sir, sa alagyan niya ni, kung may kagtuan kini Abi, why kinanaksan niya iba niya kasada?
2: May ara.
1: May laksan. Hindi niya naglabay lang hindi, tapos hindi din lang di.
2: na iti man. O, hindi na tindinsi da. Ay, kung sabi rin na tabo, kung di nabala, saan ka muluyo, di nga, di may nagbinay sa ide. Ang mga kabataan, kada wala eh.
3: Ang punong, may kisinong punong?
2: Ay, si Raidan.
3: May tawo na ba?
2: O, may tawo na. Ta, ito ba nga, may si Tibera daw.
3: So, ano oras? Sila nag, anong oras ninyo nakita?
2: Mga alas 6:20.
3: Ito ba, Maria? May dugang ka? Okay.
0: Ang background si Nasir, no? Na-mention mo nga gaubrad siya sa poultry farm, no? So, sir, anong pagkakilala mo gid niya sa minor de edad niya nga nasa Puan Patay da? Anong pagkakilala mo gid?
2: Liwat dol.
0: Okay. Anong pagkakilala mo, sir, sa nasa Puan nga patay? Anong pagkakilala mo sa pagkatao niya?
2: Sabi sa amon, gakad to sa bawa ay makuti nakita gud siya nga lain.
0: Naway misa sa mga kontra da?
2: Ay.
0: Okay. Na-mention mo, sir, kay na nga may pilas siya, no? Sa apunta sa kukunya. Tapos may gasgas sa tiil niya. Aside sa sa
2: may
0: pilas.
2: Gasgas sa tiil.
0: Oo.
2: Tapos sa ilong niya may dugo nga damay.
0: Oo. Ang dugo nga to, kag ang gasgas niya to, ano to? Tugas ang paglampos o pagbato? May sign nga nagbato siya sa mga suspect na naghimo sang pagpatay sa iya?
2: May tindin siguro ay may gasgas sa tiil mo.
0: So sa imo yung pagpati nga ang nasapuan nga patay kay nining 15 anyos or minor di edad, wala gin patay dira sa lugar.
2: Sa akong lang paglantaw, sir, daw wala di.
0: Aha. So posible nga ginpatay siya sa iban nga lugar tapos dira lang siya ginhaliid.
2: Daw sa akong nga pagpati, sir, daw mo paglantaw ko.
0: Okay. So magluwas na, sir. Ano pa gid ang mga information mo nga nakuha da sa palibot?
2: Amo man lang eh pag kuha da sang bangkay or wer na mo na katangdan nga ang dugo damo sa may likod niya.
0: Mhm. May nakita ka mga pila sa likod niya?
2: Kung lang taw da kay na wala eh.
0: Why? So ang dugo nga to di naghalin?
2: Daw sa likod niya sa hinidaan ito yari din ang dugo niya.
0: Okay. So, ano sa paglantaw niyo? Linampusan o anong plastada?
2: Hindi lang ko ka siguro ko kung dasi ko na ice pick bila nakakan siya.
0: Ice pick posible ang gingamit sa pagbuno siya?
2: Dasi daw ay mang... Why
0: kasang visible? Why isang visible nga pilas sa lawas niya? Magluwas lang to sa dugo abi sa ilong, tapos gasgas sa tiil. Di nga parte sa tiil niya, wala to o sir?
2: Wala.
0: Tapos ang sa puntas ang kuko niya, ano to yung sa puntas ang kuko niya?
2: Wala yaman to sa tunga-tunga, git sa tudlo.
0: Ano ka dako sa pilas?
2: Dawang kuko na nga yun na tupa
0: I see. Okay. So, why man siya sang kontra? Ugaling hindi man siya taga-dira gidabi sa barangay Balod Lilua, no? Kundi taga-barangay Talaugi siya.
2: Tabukan.
0: Ugaling, dira lang siya nagatrabaho sa Manukan.
2: Oo. Ay, binagad yung classmate na.
0: Okay. Sige. Anyway, sir, thank you, sir, ha? Sa information. Katropang Romel.
2: Oh, sige. Thank you, sir.
0: Okay, sir. Thank you. Okay. Katropang Romel.
2: Katropang Mario. Nakita pagid man di. Do may tinulo gid na sang dugo. Criteria. So, nga, indikasyon na may pilas ang biktima ka Tropang Mario kay ang lapas ang dugo bala nga nagtulo diri sa ginhigdaan niya. Damo dol. So posible may ara nga pilas sa yasini nga lawas galing kiti way lang abikay na makita ni nung uwa kung sa lawas giman ang pilas sa nga biktima. So try natin karon nga malabot ang ginikanan kay why kami di abi mag-apta na ikatropa Mario. Try lang natin ka to Andra sa barangay. kung anong background sa bata, may kontra bala siya dala sa ila barangay or dire sa ginobrahan niya. Nakasugid ang ila sini nga bata. Kag ang latest investigation sa katapos ang pulis sa Saraga municipal police station kung may nakita sila. Kasi based sa information natin dire kay Manuwa na may CCTV dire sa punungan. Do pang house ang punungan bala sa mga tinawo sa punungan. May-ari CCTV ko nakita kung saan siya nag-agi at sinungupot niya katapang Mario.
0: Okay.
2: So, po din katapang Johnson Crisis kumuhin niya balita, binadalong sa inyo sa Sandal Plus Cold, Sandal Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Vision X Plus, Premium D3, at Turbo Dietary Supplement Format. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si katapang Rebel Pakibar, XFM News. Live report, Santo.
0: Last 11:06 ang atong oras. Thank you kay katropang Romel Paklibar and katropang Jansen nagkirisostomo live report nagikan dira sa barangay Balod Liluan sa Banwasang Saraga Iloilo. Wala na tong bangkay na pull out na sang mga personnel sang funeraria, but base sa interview naton sa nakakita isa sa mga nakakita nga ginbilin lang, no? Posible ginapatihan nga kung ginpatay gid man siya, hindi dira sa lugar nga sa di na recover ang bangkay niya. May pila siya sa iyang may gas, I mean, sa iyang tiil, kag sa iyang kamot, and may dugo nga nagagwa sa iyang ilong. And sa ginbilinan sini sa iya o sa na-recoveran sa iya sa bangkay sa likod niya na puno sa nga dugo. Hindi lang ma-establish gid kun bala ang dugo dito naghalin. It's either ba, may pilas kiti kung way ka pilas sa katropan January, way ka man sa dugo mo galing kiti may kadamo sa dugo sa likod. So ginapatihan nga may pilas ang biktima nga way lang gid ma-check, no, kung diin nga part sa lawas niya ang apila sa aton nga mga taga palamati. So standby ka mo sa aton nga mga katropa kay check tang dugang sa mga updates with the katropang Romel Paklibar and katropang Jansen Crisostomo diri sa aton nga pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. Sa pihak nga bahin mga katropa, sa probinsya sa Guimaras may reported nga alleged, no, ginaaligar nga abduction or alleged grave threat and alleged kidnapping. Ang involved diri mga katropa, according sa report, arestado ang suspect or ang involved sini nga senior citizen. Ang edad sang involved diri nga suspect, 63 years old. And according sa report, negosyante nga residente sang Santo Rosario, Buenavista sa probinsya sang Guimaras. Kag temporaryo nga naga-star mga katropa sa Barangay Tastasan sa Buenavista sa probinsya sang Guimaras. Ang biktima diri sa aton nga mga katropa nagapangidaron sang 24 years old. Vulcanizer ini siya kag upod sa iyang live-in partner nga 21 years old mga katropa. Residente sang Barangay Tanag, Buenavista sa probinsya sang Guimaras. Kag temporaryo nga naga-star sa Purok 1, Barangay San Roque sa probinsya sang Guimaras. Ang report mga katropa nga natabo ang insidente at around 8:05 kagabi, August 30, no? Sa din ang suspect papuwersa nga ginkuha sang suspect ang live-in partner as alleged sa ginpahog ginpahog ang mga biktima and then papuwersa nga ginkuha ang live-in partner kagintala sa wala sila yung puluyan according sa report. Nagapakigangot kita sa hepe sang Buena Vista Municipal Police Station, but do may meeting. May meeting ko no ang ilang OIC Chief of Police nga si Police Major Maria Juna Casono, ang acting chief of police sang Buena Vista Municipal Police Station. Na ang ginalantaw dire nga motibo sang insidente, old grudges, I don't know kung sino ang may kaakig, no? May hiligot-anon. Hiligot-anon sa tunga sang ginaaligar suspect kag sang mga biktima. Ibaloon tanay kay basi ma-check naton dugang ang updates, kag ma-check naton kung anong status sa siling senior citizen nga businessman ang nadakpan nga may armas, ginareklamo sa alleged nga grave threat kag alleged sa kidnapping mga katropa. So standby ka mo kaya nag-try na kita, katatlo na kita magtawag sa Buena Vista Municipal Police Station. Una na istorya naton ang investigator on case sa siling kaso, but gin-refer kita sa acting chief of police sang Buena Vista Municipal Police Station. Pagtawag naton sa hotline sang Buena Vista Municipal Police Station, according sa nagsabat sa aton nga may meeting kuno ang ilang acting chief of police. Aton mga gusto taman lang mahibaluan, kung ano ang investigasyon may kaangtanan sa siling insidente. Kaya ito hindi basta-basta ni, no? Reklamo, mag-live-in, katropang dyan. Kaya ito ano gidyabi ang iibato sang vulcanizer ya katropang genre sa negosyante biman, ano anong ibato niya katropang genre, why gidi no siguro tyrants eh na no, ang pang lubad bla sa ano na sa guma bla mayo kon mapabulkit na kayte bulkito niya armado kuno ang suspect mo. And ang gusto natin may baluan kay according sa report, arestado ang suspechado. So standby ka mo sa aton ng mga katropa ha. Dari sa aton ng pag-pangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Sa piyak nga bahin, may update man kita kay ang hepe sang Pabia Municipal Police Station nagapanawagan subong sa duha ka mga suspechado nga involved sa krimen sa pagbuno patay sa isa sa duha, ang isa patay, ang isa buhi, kag establi naman kunong kondisyon nga ara subong sa ospital. Pero ang suspechado katropang genre at large taga barangay poblasyon si Basti Antique, ang duhane ka mga biktima ang napatay kag ang ara subong sa ospital. Ang suspechado ti at large subong ti hinubog man lang ang motibo sa katropang genre. Amo na siling banaton kundi kamo gani ka sarang mag maka hindi gani ka sarang lawas nyo kun makainom nga nagagwa kamo sang sa inyo nga panit abi pag likawin nyo magsagay kamo ka inom sang makahulubog nga ilimnon. Kaya din ang tawaan nyo na yun. Pangayaw ha, taga Sibaste sa probinsya sang Antique, Panday versus sa Pintor mo. Kaya ang napatay, katropan dyan Ray, Panday. Ang suspechado, Lunsay Pintor. According sa Kay Police Major Bonifacio Alabe, ang hepe sang Pabia Municipal Police Station. Sir, pabatita ng kiron ang interview ta kay Police Major Bonifacio Alabe, ang hepe sang Pabia Municipal Police Station, kalakip na ang pagpanawagan sa mga suspechado nga mag-surrender sa ato na makatapos ang police. Kiti kung mag-surrender ka mo, at least mamitigate ang inyong kaso. Sang sa magpalagyo ka mo, nga magpalagyo ka mo da, ti asta din gidabing inyong palagyuhan. Butang ta, makalibre, makapalagyo ka mo subong. Pero ang pamangkot sina dira, tubtub san o nga magpanago kamo katropan dyan, Ray. O, katin pa kung mafaila na kamo sang kaso. Kag may mapagwaan, maisyuan na kamo, madagdagan na kamo sang warrant of arrest. Hindi, butang mo, abi, makapanago ka, pinakadalis, naging makapanago ka, pulo katuig, 15 katuig, or butang mo pa, tubto 20 katuig. Pero diba, si malipat ka katropan dyan, Ray Black? Malipat ka nga, ay, may warrant of arrest galay ko nga magpinsar kaya nga ti okay na to kay dugay na to na tabo o remember nga kung mamadagdagan ka mo sang warrant of arrest ang warrant of arrest siya forever na yan Debla pero kung makasurrender ka mo at least makamitigate sa inyong kaso mapamatian kung ano ang rason nga ginbuno patay nyo to ang kaupod nyo nagatrabaho sa isa ka apartment sa zone 2 barangay Ungkado sa Banuasang Pabia. Ano yung mabudlay kung kaisa katropan dyan kay sa mga tao lang kung makainom gani gagwas panit no Centro. Sila yung kung makainom ka mo gani ibutang sa lugar ibutang sa busong hindi pag ibutang sa ulo Centro. Kaya kung ibutang nyo gani sa ulo ilim nyo dako nga palamanog ha para ibitar los bukules katropan dyan kaya Las 11:16 sa aton oras, no? Ma-break kita na sa aton nga mga tropa, sa aton nga pagbalik, labuton ta si Barangay Linobayan, Punong Barangay, Rene Tanyo. Ano na ang latest? Ano na ang update? Nakasapol bala, nakapakigsapol sa ila si Mayor Virgilio Teruel. Ang alkalde sa Tigbawan, asto sa status ang ila si ring, resignation kay according sa DILG need sang acceptance sa kay Mayor Teruel ang mass resignation nila ako nang ginsumiter nga resignation so nagpasa sila sang 26 sa aton nga mga katropa and sa pagpasa nila na kinanglanon pa na nga i-accept sang alkalde, sang local chief executive sang Banwa. Kay after 15 days, kaga mag-end sa nasiling na sa September 10, kung hindi maaktuhan sang alkalde on or before sang September 10, after September 10, kung wala gid sang action na ginhimo ang alkalde, deemed approved. Sa aton siling mga tagpalamati. Tinagdigad to, nagpadulong kuno si Mayor si Mayor Teruel to sa Barangay Linobayan pero dumainit kuno ang diskusyon katropan dyan, Ray. Ibalaon ta na kay Kapitan, no? Sa aton nga mga tagpalamati, diri lang kita yung ma-focus sa update, no? Sa ilang naging sumiter nga resignation kay ti hindi tama na iya ma-discuss ang merit kag demerit sang kaso since nga ara na ina sa korte ang gin-file nga kaso again sa kay kapitan sa duwa ka mga barangay kagawad kag sa mga residente nga nagareklamo again sa JT poultry farm nga ginapanagian sang engineer kag isa ka doktor. In fact, daw si Congresswoman Janet Garin Ganido nag-intra na. Nagpagwa na sang iya sa ding official statement tro sa iya sa ding Facebook page. So balikan ta na sa aton nga pagpangalagad ang oras las 11:18 na. Ito nga time check, buylog nga giladulong sa inyo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3. Proteksyonan ang aton ni kaayong lawas sa sining nga mga suplemento. Suplang suplemento nga makabulig agod nga malikawan naton ang mga pamalatian. Subong at tiyempo ti dapat prevention is better than cure. Anhon mo man dabo kwarta mo kon balati anon ka. Ti dapat mayara kita sang protection, tumar kita sang Santo na Plus Gold Herbal.

0: based kag nan acidic nga vitamin C nga nagabulig sa pagpabaskog sang aton nga immune system. Dapat mabakod ang aton immune system sa subong nga tiempo. And premium D3 mayara sang ala antibiotic effect nga patyo niya mga bakterya o kon viruses nga ara sa aton sininga naawas because ang vitamin D3 ginpabaskog pa sang virgin coconut oil kag malunggay oil extract. Prevention is better than cure. Tumar kita sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag premium D3. Aprobado sang Food and Drugs Administration, mabakal sa Mercury Drug Store o sa Pharmacy TGP Southstar Drug Store, All Green Pharmacy, generic kag sa tanan-tanan ng mga butika nationwide, sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, sa Yulo Street, sa Barangay Arroyo, at ubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa TikTok kag sa Shopee, pangitaan lang ang official store sang Yes to Health 2011. Magabalik kita sa aton nga pagpangalagad pagkatapos sang aton nga mga commercials. Sang oras,
1: 11:21. May lagdaog na sa Gold Eagle Beer Premio sa Taansan Promo. Si Benji Sararanya, 60 years old. Halin sa Haro Inoino, isa sa mga maswerte nga nagnaog sang 5,000 pesos. Isa ka tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka na magdaog padayon sa paghulog sang entries. Para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kag mobile phone na di. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sang mga papremyo nga nagabalo. Tub-tub 2 million ka pesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompleto nga listahan sang mga nagdaog. See post for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH VACFRR permit number 02930/2026.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo pagaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika.
9: Sister Pain.
10: Si Michelle Nagali, isa ka

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buti ka.
1: X FM.
2: Yes, Tolf!
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome.

0: Sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasamang pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyonan ang ganitong ori ng karamdaman.
1: Sample Gold Live Testimony.
2: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nilikomin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang, pagbangon mo. Yun po, naramdaman ko. Pero nung rin na, wala na, subukin sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga soaking butika.
0: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong ori ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong soaking mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
3: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. Manwika kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang panumuta ng aking mata. Take na po ng Vision X Plus. Ayun, ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
0: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga panirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
1: Kape na may natural energy booster, Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes, Tony! We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: alas 11.32 sa atong oras, sa pabalik sa atong pag-pangalaga diri sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Nakaschedule kita kung tani kay Kapitan Rene Tanio sa Barangay Linobaya, no? Pero balikan tanay nga aton nga patrol sa sariling materyon, check ta kay aras la subong sa balay sa familia sa 15 anyos nga nasapuan kay ina nga patay. Balikan ta nga aton nga patrol with katropang Romel Paklibat. Katropa Romel, sa report, tapos come back.
1: Katropang Mario, upon naton si Ma'am April, ang Iloy, sang 15 anyos nga biktima diri sa ila sini nga puloy-an sa Barangay Talawges sa Saraga, Katropang Mario. Ma'am, saan o naghalindri ang imo bata?
2: Sa kagapon, napuli sa mga alas 4 na ligo, pag nanyapon, tapos sa paligo, nanyapon sa din nagilis sa ang jacket ng itong tukag ng pants kag naglakat. Ano hindi na sa namo tani ko palak doon mo kay may upod sa nang baka mi sa upod niya hindi niyo pagpabayaan si Nico kay galing pagkalas 10 ang gabi ko no na glitch siya sa upod nga mapulo sa kayang pamilya diri sa balay tingambal ni sa mga idulong ka na mo. Tikaling ang bata ako, hindi magpasagot nga idulong sa baladere, bala. Iwala na kami kabalungan ang muna itong mga tabo sa iya.
1: Naka-istorya ang bata mo, Abing, nga may kontra siya?
2: Amo man ang ambali nga may kontra sa dito. Pero wala. Amo man ang ambali, papay nga hindi na maglakat kaya may kontra ka to. Wala, hindi pa. Nang ambali, malang upod ng mga amigo, yung classmate niya nga, hindi na sa namo papabayaan to ah. Iyan nga man na namon. Amo man lang itong ano, isa mon.
1: Sino ko naman nakasugid sa inyo kung sino ang kontra?
2: Wala mo sa kapanubi. Pero ang sugid may kontra na sa provisor ng bang sino ang blaang ngalan.
1: O, kung saan nambal mo kina, nakaagi siya dito lagas. Saan
2: una? Sa ligad, patupis talaga tuig.
1: Nakaagi siya dito lagas.
2: So, upo naman mga kaisahan niya. Mumalang to.
1: Nakilala nila kung sino naglagas sila?
2: Ang nakilala guro sa mga kaisahan niya, kaya wala mo kami ito kay kikagto mo. Mumalang tong na batian so yan naman sa mga kaisahan niya. Pero dugay naman to talagang isang inilang nga sumana nga nagkagto sa
1: nag... Nakabalik naman to siya.
2: Oo. Mumalang to nga bali pa mapod ko hawa sa poultry. Mali pa pa hindi, eh may kontrata to. Mumalang to, katatlo, yung malang na to. Pagdapo na mumalang tong lasing nga puli, isang gabi.
1: So, why na sa
2: kapatid? Why na sa mga last days, matkong nga nagidulong nila sa kwa, sa may plaza. Nga kaya yung bata ko hindi mo kasagot, bala nga dulong sa sabalay. Naglakat din sa... Pwede may isang aga ni mga lasay siguro, may nakagito din nga dua kalaki. Nakamotor nga, mangkot ko nakapuli, sinikom, bala mo wala, no? Wala kagito yun to, basi siniko to, kay makumbayo ni Nico, ang nakajakit sa nga ito, pag nakapans na grain, blati siya, ginto guro. Sige yung tagtuan to, nipapay siya, mugit.
1: Pero why abi na ka-istorya ang iyang mga upod kagabi kung
2: wala man
1: kung sino ang nag
2: wala man why man sa laka-istorya sa amin
1: Dol, may idugang ka Dol?
0: Ikapila niya na nga bata
1: subang katropa Mario?
0: Sa pilas lang ang magulutod
1: anong sila Dol?
0: Sa anong? Bali, siyang pinakasubang?
1: Yes.
0: Okay.
1: Tapos grade 8
0: Gaskwela pa niya?
1: Gaskwela?
0: Na-mention ni nanay niya da na may kontra siya kagkaagi siya lagas. Taga diin to ang naglagas sa iya?
1: Taga dira sa natabuan sa insidente.
0: Kilala Manila?
1: Based sa information, kilala to sa mga pakaisa niya kung sino naglagas sa iya sa nagligan.
2: Wala lang po kabalo.
0: So sa itong paglagas sa bata mo, ma'am, why nyo gin pabarangay abi? Agod nga isettled ang... ang hiligotanon niya?
1: Why mo abigin sa barangay?
0: Why nyo ginireklamo sa barangay para mapatawag tong mga kontra niya da sa dira sa barangay Balon Liluan?
2: Wala sir, kay wala ko nakabalo. Ulila ko nakabalo kayong pagpanugid sa paisaya.
0: Kasan o natabo to, ma'am?
2: Isang ligad nga tuig.
0: Adugay na? Mga isa na katuig?
2: Oo.
0: Ano kung nung ginalinan to sa paglagasaw?
2: Suya-suya mo lang.
0: Suya-suya, parte sa?
2: Nga, panulok sa tulok-tulok mo lang.
0: Okay. So magluwas ni sa madumduman mo nga nakaagi lagas ang bata mo sang taga barangay Balod Liloan, why ka na sang may madumduman pa nga iban nga kontrabata mo?
2: Wala naman, sir.
0: Anong pagkakilala mo, ma'am, sa bata mo?
2: Muna, sir, mabuot lang din, mabuldigon sa mga utod siya. Pag kung wala kami, di siya gagapangita.
0: Okay. Kaya napagkasapos ang bangkay sa bata mo, nakakadto ka to, kita mo?
2: Wala, sir. Kay Yuli na lang kung nakakadto, sir, napas lang kundi sa mga tiya ko kag mama.
0: Oo. So nakita ni Mr. mo ang bangkay sa bata mo?
2: Oo, sir. Kay may nakadto din nga duwa ka tao nga namangkot kung nagpuli si Nico.
0: Oo.
2: Tamba ko wala. Tamba kong bayo ni Nico, jacket nga itom, nakapans nga gray. Tiyamba sa taong, oo, tayo mo, gito bata, umunang balya.
0: Ano ang paiti kahapo? Kagabi ni siya nagaling, no?
2: Alas 5.
0: Alas 5 kahapon sang hapon?
2: Oo.
0: Ano ang katapusan nga tinaga nga ginhambal sa bata mo sa imo?
2: Kaya nagambal sa sakon nga ibalik. Kaya lang ang bayo, kung ang ginulam niya, hindi yung nagambal sa nga, nga nagulam sa bayo, ya karon lang, mulang na.
0: Pero why mo abi masen sa ma'am, no? Sa imo abi bilang Iloy, why mo mabatsyagan nga daw may nanotisyahan sa panghulag ka bata mo?
2: Naanuan ko man, sir, kagapon, nga nagapaluyan sa...
0: Nga daw
2: sa... Hindi ka na maglakat, kay bagala ay matyang mo. Tibla, mabalik lang ko pa sa Lunes kay may klase pagka Martes. Mix-up na pa sila, ma'am.
0: Mga nabatsyagan mo, abi, nakita mo daw maluya na siya. Something ka daw nagpamilin-bilin, no? Amo na?
2: Wala man, sir.
0: Why man? Ano gid ang pinakalast yung tinaga ang ginbilin sa imo?
2: Kay pagpuli, yadi ang balya pa, aring 200. Kay nagbalik ko. Muma lang to.
0: Why na dayon?
2: Why naman?
0: Oh. Okay. Ma'am, naka-istorya na ikaw mo sa bana mo?
2: Sabaw?
0: Oo. Pagkatapos na nasapuan to, nalantaw niya kung may mga pila sa lawas ang bata mo.
2: Nakitaan man to no, sir, nga may lagob sa likod. Dayon may mga pila sa tuod. Kagisa pa, sir, tinlo ang iya, mga pants, kagbayo.
0: Oo. Uh-huh. May lagob siya. Ang ano nga klase ng lagob na kita sa likod niya?
2: Ano to gani? Yeah, yung lagob sa likod niya.
0: Why siya abis ang... Why siya sang pilas nga buno? O may, ano?
2: Sa may tuod, may gasgas.
0: Gasgas. Amo na na.
2: Dugin guyod.
0: Oo. Oh. Okay.
2: Malang to tumuod, malang to kayo tinlo, man yung mga bayo.
0: So sa imo, ma'am, nga pagpati bilang Iloy, kamagulangan mo ni nga bata eh. Sabi, bilang Iloy, ano sa imo nga pagpati? Ano, hungod gagin patay o anong plasada?
2: Ako, sir, dugin tripingan. Good saya, sir, isa dalan niya eh.
0: Tripping, ha? Okay. Busay nga, may mga suspitsyado. May mga suspitsyado na kamuabi nga ginapanumdo mo kung sino ang posible.
2: Kaya yung may upo, dati sila kagapon mo nga, classmate siya man.
0: Kilala
2: kaya
0: mo?
2: Oo, kaya ang balsang classmate siya na mapuli. Sa tembal niya, hindi. Dari ka lang tulog. Hindi, sa kuno mapunggan. Malakat, saka yung yapaminsar, aris balay.
0: Okay. Kung nagapamati, subong ma'am, ang mga suspitsyado, no, na naghimo sang krimen sa pagpatay sa bata mo, ano ang mensahe nga gusto mo ipalabot, ma'am?
2: Ang gusto ko tani pala, ma'am, nga magano ba sila pala sa akin, ma'am. Kasi siyempre, naluhoy ako sa bata ko. Manugin na sila tani lang ang mga tuod ba lang? Di. Subang ko pa na, sir.
0: May panawagan ka?
2: Diyos na lang na, sir. Bala sila, sir.
0: Sa pulis, may panawagan ka sa pulis?
2: Ano naman to, sir. Si Banao, no? Tuno na gano'n mo kami nagtagtol man itong mga news mo.
0: Sige. Ang sa imo, ya, ipasa Diyos mo na lang.
2: Oo, sir.
0: Sige. Sige, ma'am. Thank you, gida. And condolence. Sige, sige. Kato ko pang Romel?
3: Kato pang Mario. Pag-abot natin, da talang iso ding Eloy. Kasi simply, isa sa mga... ang biktima to, Galidol, isa sa mga nagapangita man bala sa
0: pinakabulig.
3: Si Lord Balay, oo.
0: Nagabulig sa pangabuhi.
3: Pagkabaloy, ganyan, nga wala, duwala bala. Gapangita siya paagi kung paano siya kakita nga makabulig siya sa iya mga manghod kay Tropa Mario. Kung sa ganyan kanan niya, muna nga daw indigit bala mabaton sang Eloy nga amon natabo sa iya sining nga bata kay Tropa Mario.
0: Oh. Tema, kung mukha magulangan pa, lalaki pa.
3: Yes.
0: Sige.
3: So, amon yung sitwasyon nila. So, ang amay subong amon ito nag-upod sa punararya para ay patuliwat sang sokom kung din gidang lastra niya blaka to pang Mario.
0: Oh. Ipautopsi pa nila.
3: Oo. Do subject. Ipautopsi niyo pa ito, ma'am. Ipautopsi pa nila para makita agad kung anong cost of this ang biktima ka to pang Mario.
0: Okay.
3: So, live report na kikandari sa barangay Tanaugis sa Zaraga upod kika to pang Jansen Crisostomo. Ini nga balita ginadalong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Visionix Plus, Premium D3, and Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paklibar, XFM News. Live report.
0: Las 11:44 ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalaga. Thank you kay Katropang Romel Paklibak, kag Katropang Jansen Crisostomo, live report nagikan sa barangay Talaugis sa Banwasang Saraga, Iloilo. Katropang Jansen, ay aliyon na lang talabi, ngagaon ta si Kap Rene Tanyo sa barangay Dinobayan. Update lang, no? Ibaloon ta kon na may response na si Mayor Virgilio Teruel sa ilagin na sumiter nga resignation sang tanan nga mga barangay officials. Kaga kon bala, ano na ang nalabutan? May nalabutan na sa ilang pag inistoryahan ay kiti. Siling ni Mayor Virgilio Teruel nga ma-reach out siya sa mga barangay officials sa possible nga basi i-reconsider pa man sa mga barangay officials. Hindi lang kita ya magtandog pa sang merits kag demerits ang kaso ah. No? Kay tiyaka naman niya sa korte. Hibaloon ta kay Kap, no? Kung bala ano ang latest nagkantogin man si Mayor Teruel kang magpakigsapol sa ila. Agod nga kumbinsihon ni i-reconsider ang ilang resignation. Arasa niya ta si punong barangay Rene Tanyo. Kap, maayong aga si Katropang Mario. Si Katropang Mario, live kita sa XFM Iloilo, Kap.
4: Malago ako na yung pa-interview ako para hindi ako ma-distract.
0: Sige, Kap. Okay, sige. Okay, hello, Kap. Okay na?
4: May interview pa ako sa bum...
0: Oo.
4: Ha? Then? Tod.
0: Oo, dali lang. Okay. Okay, last 11:45. Hello, Kap.
4: Palom na ira eh.
0: Hello, Kap. Leo ko na eh. Kay gamay lang man natin sining oras, no? Aka si Kap. Balikan ta si Kap. Hello, Kap. Okay.
4: Okay.
0: Hello, Kap. Si Katropang Mario, live kita sa XFM Iloilo. Si Kapitan Rene Tanyo. Hello, Kap.
5: Hello, good morning.
0: Kap, si Katropang Mario, Kap, no? Live kita sa XFM Iloilo. Kap, may we know sa latest, sa inyong resignation, may response na, may acceptance na with Mayor Virgilio Teruel ang inyong sumiter nga resignation?
5: As of now, Sir Mario, wala man sila update regarding sa mon resignation. Kaya actually ang amon niya validity yan until September 10 pa man eh.
0: Oo, okay. So September 10 pa man, no? Pero, Kap, sa nagligad kami nadlaw, ano, why abyss ang communication, why pagsapol sa inyo, kaya ambal ni Mayor Teruel, mahimo siya sa, ma-reach out sa inyo ng mga barangay officials, base pa lang ma-reconsider ninyo ang mga nag-file sa resignation sa barangay official. So may mga pag-reach out bala sa inyo si Mayor Virgilio Teruel?
5: Actually, Sir Mario, sa August 27, sa hapon, nakatagiman to sa mayor sa amon barangay.
0: Anong purpose sa pag padulong ni Mayor Teruel sa inyo to?
5: May ginaayotan ni siya nga kung pwede lang tani mabalikan na yang kami. Tungod niya mabeka ng barangay, ti ang mga tao wala silang tan sa mga problema o kung ano mga mapilis. Na dapat ti plaster wala o kung exercise ng barangay, dapat ng mga officials.
0: Okay. So ti ano ang nalabutan sa inyo nga pag sinapol kap?
5: Bali, preliminary pa naman to, Sir Mario, may another round pa man siguro pang istoryahan na kaya to partial pa naman to eh.
0: Oo. So anong mga nalabutan sa inyo nga pag istoryahan na sa preliminary sa pagpadulong dira ni Mayor Teruel?
5: Wala pa man ginalida, naman ng mga problema. Oh. Maulat lang may kung paano ni Mayor masolusyonan at ma-address amon nga problema kang amon nga pumuluyo.
0: Oo. So after sang 27 kap no?
5: 26 kami nagpala sir.
0: Nagkadto si Mayor.
5: 27 sa hapon sir.
0: 27 sang hapon. So may another schedule pa kamong meeting with Mayor Teruel?
5: Da wala pa kami update kung saan ogid, pero basi pa man lang kay Tito Gay, man lang yan eh.
0: Oo. Magluwas kay Mayor Teruel, Kap, may mga iban pa, binga mga opisyal nga nag-reach out sa inyo, just like DILG, nagsapol sa inyo, taga-AMB, or mga matagas ng opisyal man to convince inyo nga i-reconsider nyo ang inyong resignation?
5: Actually, saan 27 isang hapon, nagkanto man ang amon nga municipal MLGO namon na kung pwede lang bala nga ma-reconsider ni ang amon nga resignation. So hindi mo sila gusto, mabakantian ang mga barangay official sa Linabayan.
0: So, ano ang response ng council sa hingyo sang inyong municipal local government operations officer?
5: Basi karon sir, may another man round, babalikan to si Ma'am sa itong MLGO, karon sa hapon para maistoryahan pagkita ang final na itong namon nga istoryahan na itapit sa resignation.
0: Okay, pero ang taga-AMB, why na yan nagbalik sa barangay or iban pa nga mga ahensya, Abi, nga magkadto dira with regards sa inyong concern?
5: Wala naman sir, bali si Mayor lang aga si aton nga MLGO Tigbawan ang nag-reach out sa amon sir.
0: Oo. Kay ang ambal na interview man amon ang legal officer sa DILG nga according sa DILG legal officer nga si Attorney Haba nga dapat mayara gid sang acceptance sa kay Mayor Teruel no ang inyong resignation. Dapat mapagwagin sang written nga response si Mayor, i-address sa inyo, inform ka mo nga gina-accept niya kung ibatunon gid man ni Mayor Teruel ang inyong resignation. Kag kung hindi, after 15 days, kagina mag-lap sa September 10, kung huwag gid man sang action nga paghimuon si Mayor, so deem approve ang inyong resignation. So amo man na ang pag-explicar sa inyo sang DILG?
5: Yes, sir. Sir Mario, okay. Amo na gin-explica sa amon sa DLG regarding sa amon nga revocable resignation.
0: Oo, pero sa inyo, subong nga part yakap, daway pagid, way pagid ka mo yasang, ang inyo yung subong desisyon daw firm na gidya, or way pa abisang may nagkapabaylo sa inyo nga desisyon?
5: Depende lang, sir, kung ano ang mga iatag nila nga mga development. Pero ako sa OB, isang una, ginagambala ko na nga, dugay na ni Sir Plano kung ma-resign. Pero hindi na ako speaking behalf ka kung mga barangay kagawad kung ano man ginaanang stand sa ilang resignation.
0: So mahulat-tulat pa ka mo, Kap, may another round pagali isang inistoryahan na ikaw mo?
5: Precisely, pero Sir Mario, kay daw mo na siguro matabo, kay madugay man, may September 10, may 10 days o man siguro. Nga kita nga ulaton pag umalapse ang aton amon nga resignation. Better.
0: Okay. Sige. Anyway, Kap, kung may mga updates, no, makontak lang kami siguro sa inyo. Kahit sana siling na, hindi makita maka-discuss it about the merits kag merits ang kaso ng Araneas Corte Subong. So, dirin na lang kita ya sa resignation ninyo kag kung ano ang matabo kung bala i-accept ni Mayor or sa mga barangay council nga posible pa nga mag-reconsider based man sa resulta sa pag-inistoryahan ay with Mayor Teruel Punong Barangay Tanyo.
5: Actually, sir, open naman kami, sir, sa mga negosasyon. Depende, sir, kung nakita naman niya ara ng konkreto nga solusyon sa ginapa-problema kamon pumuluyo, di ba si mag-ibap na mag-samon niya designation. Depende sa
0: officer. Sige. With that, Kap, thank you gid ka pa sa information and the update. Salamat and balankon may ginaistorya kada. Salamat, Kap, and bayong aga.
5: Good morning, Sir Mario, and good morning sa imo para pagtaplamati sa imong programa. Thank you so much and God bless.
0: Sige. Sentro. Namatian si Punong Barangay Rene Tanyo sa Barangay Linubayan. So as of now, open pa man sila actually, no? Sa negosasyon. Ang kay Kapitan Tanyo ya, base pa man lang kung ma-reconsider kung may makita sila nga konkretong aksyon nga paghimuon ang alkalde. Sentro. No? Amo na yang iya subong panindugan nga basi posible, no, may ma-reconsider, maka-reconsider sila kung may makita sila nga konkretong aksyon sang alkalde. Sentro. Pero kung wala sang konkretong aksyon ng alkalde kag daw amo mang gyapon kay Tropang Chanre ti after September 20, why na yun? Centro! So, series of negotiations sa mong ginahimo, no? Sa mga barangay official. Centro! Kahit ang nagligad ng Petsa 27, or sa Sabat 27, nagkantoto si Mayor Teruel sa barangay Linubayan. At ito gani, nangin mainit ang pagsinabtanay sa tunga sang manunudlo, sa isang sa manunudlo nga naga-star sa Linubayan. Kag ni Mayor ang mga residente ito ya dismayado kalakip ng mga barangay officials katropang genre mo di ba't yan taman itong hambal ni Kap te depende sa resulta sang mga paghinambalanan. Centro. Hopefully masulbar nakatagas ang solusyon ang pinakasolusyon sa nandiri katropang genre makita sang pumuluyo nga ang aksyon ni Mayor makapabor sa mga pumuluyo katropang genre mo. Sa ikonwise isang may makita nga konkretong aksyon hindi nagapabor sa pumuluyo basi kung tuloy-tuloy nga madulaan sa mga barangay official sa Linubayan. Ilang taon ta kay tipit sa 31 may pulo pa man kadlaw pero sila isang DILG kung batuno ni Mayor dapat mapagwa siya sang written nga acceptance. Centro. Centro. Nag-approve nga ti accept kong inyong resignation. Pero dapat ipagwa na ni Mayor on or before Centro. September 10. Kay kunwa isa sang paghimuon ng action after September 10 considered nga deemed approved ang ilang resignation kato pandiyan. First time in the history ni Centro. Pandiyan rin nga mawadaan sang bilog nga barangay council may kapariyo man sininagligad pero ti atuya suspension to iniya permanent vacancy niya. Ang nag-ugat lang sila diri bangod sa reklamo sa GT Poultry Farm Centro. Sa pagkabig sa mga barangay officials lawlaw ang nangin desisyon sang alkalde. Centro. 11:56 ang aton oras kay RB Chris Casires, good morning. Kay Paterno Sitara Paklibar, good morning. Thank you gid sa pag-monitor. Bao. Dawalang langon kita sa oras, no? Sa aton matag palamati sa maulanon nga tiempo. Mangapi kita gani tapos panyaga pangapi kita sang Santone Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Si Paring Boy na daw manog ubos ng iyang Santon Gold Coffee mix with glutathione and collagen.
6: Santro.
0: Talaga kato ko to pre, ah. Mabakal ko, dala na bakal turbo. Sige, sa mga taga dira sa Crazy Crans and sa mga barbero sa Vince Barbershop. Good morning kay paring Boy Mortel, kagay kagawa Dylan Mortel. Sige, it's turbo time na mga katropa. Langalang na kita sa oras, it's turbo time na. Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa mga kakaglabuwas ka, gani, baskog ka, kung nakaturbo ka, 30 minutos lang antes ang labing-labing kay misis, magtumar sa isa ka kapsula kay sigurado nga mas manami kay mas mabako ng inyong relasyon kung nakaturbo dietary supplement for men ka. Santay sa masunod nga mapagbalita sa XFM News sa nationwide. Sa pangalan sa atong technical partner, katropang John Ray Bertis para sa XFM 100.7 na Iloilo. Ay, by the way, belated happy birthday kay Parisael Katibayan. Kay pari Omar Maro. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako si katropang Mario Hilongo, XFM News.
6: XFM. Mga katropa, X

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Sangnamati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang traidor. Inang ginatiraya ka, patalikod!
5: XFM.
6: Patropa mo!
7: Exciting!
8: Mga katropa, exciting!

0: Headlines. Ang mga paunang headlines sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Mga katropa, mga ipinaglaban ng mga bayani dapat ipagpatuloy po ng sambay ng Pilipino ayon kay Pangulong Marcos.
1: Headlines. Pinsala sa sektor ng infrastruktura at agrikultura dahil sa habagat pumalo na sa mahigit 8 billion peso.
0: Headlines. PBBM. Pinamadali ang upgrade ng Tumana Pumping Station dyan sa Marikina.
1: Headlines. DSWD nilinaw ang budget sa isang family food pack.
0: Headlines. Gabriela Party List Representative Sara Ilago inastigo ang BSP chief sa muna'y paninisi sa Pilipino sa paghina ng piso.
1: Headlines. 98 mula sa 318 na kongresista, perfect attendance sa 20th Congress.
0: Headlines. Maynila at Quezon City pasok sa may mga mataas na crime index sa Asia.
1: Headlines. Sa balitang regional, bangkay ng Antiqueño si Ferrer na nasawi sa drone attack sa Ukraine, nakauwi na sa pamilya.
0: Headlines. Balita international, Japanese firms tuturuan ng mga humanoid robots na mag-aral.
1: Headlines. Sa balitang showbiz, G. Canla sinabing nakaranas ng physical abuse sa dating asawang si Archie Alimanya.
0: Headlines. At sa sports katropa, ang Gilas Pilipinas. Panalo, pinabagsak pong Iran sa FIBA qualifier.
2: Balita sa buong Pilipinas, at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
0: Pananghalian na po tayo ng Lunes. Muli mga katropa, huling araw din sa buwan ng Agosto 2026. Live po tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabay niyo po napapahinggan sa lahat ng XFM stations nationwide.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Unahin natin ang report galing sa Malacañang. Yung mga ipinaglaban po ng mga bayani dapat ipagpatuloy ng sambay ng Pilipino. Ayon kay Pangulong Marcos. Tatropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
2: Live report.
3: Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pilipino na huwag lamang alalahanin ang mga bayani kundi ipagpatuloy ang kanilang ipinaglaban para sa bansa. Sa kanyang mensahe para ngayong National Heroes Day, sinabi ni Pangulong Marcos na tunay na paparangalan ang mga bayani sa pagsasabuhay ng kanilang tapang at pagmamahal sa bayan. Ayon kay Pangulong Marcos, buhay ang kanilang diwa sa mga sundalo, first responders, guro, health workers, magsasaka, mangingisda at overseas Filipinos na naglilingkod sa komunidad. Inimok din niya ang bawat mamamayan na tumulong sa kapwa, protektahan ang mga nasa panganib at magtrabaho ng tapat para sa kapakanan ng lahat. Nanawagan din si Pangulong Marcos na bumuo ang lahat ng isang bansang maipagmamalaki ng susunod na henerasyon. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Pinarangalan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga makabagong bayani at nanawagan sa mga Pilipino na magkaisa sa pagtatanggol sa soberanya ng bansa. Sa National Heroes Day Ceremony sa libingan ng mga bayani nitong Agosto o ngayong Agosto 31, kinikilala niya ang mga OFW, bombero, polis, sundalo, emergency responders, guro at health workers. Kinilala rin ng Pangulo ang Coast Guard, AFP, BFAR at Filipino Fisher Folk para sa pagtatanggol ng karapatang, kabuhayan at national interest sa West Philippine Sea. Ayon kay Marcos, ipaglalaban ng Pilipinas sa mga karapatan nito sa mapayapa at legal na paraan. Binanggit din niya ang 2016 Arbitral Award at UNCLOS. Nanawagan din ang Pangulo na labanan ang disinformation at suportahan ang Filipino fisher folk.
4: This is especially meaningful as we confront the challenges before our nation today. Ipaglalaban natin ang ating mga karapatan sa paraang mapayapa, naaayon sa batas at naaayon sa ating mga prinsipyo.
1: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: XFM News.
4: This is especially meaningful.
0: umabot na sa 6.16 billion pesos ang halaga po ng pinsala sa infrastruktura, habang nasa 2.32 billion pesos naman ang naitalang agricultural losses dahil sa southwest monsoon o habagat. Ayon kay Office of Civil Defense Disaster Preparedness Service Director Vicente Gregorio Tomas, 724 na lugar dyan sa Ilocos Region, Central Luzon, Metro Manila at Calabarzon ang natiling binabaha. Pinakamarami po sa Central Luzon, may 561 flooded areas. Dyan sa Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Mayroon ding 122 na binahang lugar sa Pangasinan, 24 sa Laguna at 11 sa Muntinlupa at Valenzuela. Nasa 110 road sections at 14 na tulay naman ang hindi pa madaanan dahil sa mga landslides at pagkasira din ng infrastruktura. Patuloy din ang search and rescue operations kabilang ang pagbagsak ng tulay sa Tarlac, kung saan isang tao na ang niligtas habang apat pa ang nawawala. Ayon po sa OCD, may 677 na mga personnel na nakadeploy sa 32 search and rescue team, habang mayigit sa 20,000 na mga tauhan mula sa security sector at mga lokal na pamahalaan ang naka-standby. Sapat din umano ang relief supplies, kabilang ang food at non-food items para sa mga apektadong komunidad.
2: XFM News Nationwide.
1: Pinamamadali ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-upgrade ng Tumana Pumping Station sa Marikina City matapos muling makaranas ng matinding pagbaha ang nasabing lugar dahil sa malakas na pag-ulan. Sa pagpunta ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, sinabi nitong ipinagutos ng Pangulo ang pagdodoble sa pumping capacity ng pasilidad, agar ang pagsasara ng mga puwang sa flood wall at pagkapalit ng mga nawawalang flap gate para mapigilan ang pagpasok ng tubig.
5: Pinakasolusyon dito, bomba. With that kind of rainfall pool, ha? Kasi obviously it's not enough. Sabi nga ng Pangulo natin, kaya ready tayo for flood events na hindi normal na nangyayari dati, na ngayon normal nang nangyayari. The plan is we will add pumps. Number two, we have to close the gap, but follow your design. Third, check all the flood gate. If something is stolen, you replace right away. Ayoko lang na nagsisettle tayo na, sir, ang gandib-dib lang naman eh dati, kampas tao, hindi pwedeng ganun. We just have to do what we can. Buhay ng mga tao yan dito eh.
1: Samantala, pinuntahan din ni Dizon ang sunog sa Apog Pumping Station sa Tondo, Manila upang inspeksyonin ang napalitang specialized cables na ninakaw at naging dahilan ng pagpalya ng pasilidad. Iniutos din ni Dizon ang imbestigasyon sa pagnanakaw at pagdadagdag ng security personnel sa mga pumping station upang maiwasan ang mga katulad na insidente. Nauna ng direktiba ni Marcos Jr. na tiyaking gumagana ang mga pumping station sa Metro Manila upang makatulong sa mabilis na pag-alis ng baha sa mga low-lying at flood-prone areas.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, bumaba ang bilang ng mga pasyenteng naka-admit dyan sa San Lazaro Hospital dahil sa leptospirosis. Ayon po sa hospital, nasa 16 na lamang ang kasalukay naka-admit. Mas mababa kumpara sa 50 kaso na naitala noong August 26, ang pinaka-peak admission nila. Patuloy pong minomonitor ng San Lazaro Hospital ang sitwasyon para matukoy din kung may muling pagtaas ba ng mga kaso ng leptos, lalo na't matapos ang pagbaha na naman na maaaring maglantad sa publiko sa kontaminadong tubig.
2: XFM News Nationwide.
1: DSWD kumilos para sa mga biktima ng habagat. Libo-libong food packs ipinadala sa Central Luzon. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
2: Live Report.
6: Agad na kumilos ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pagpapadala ng libo-libong family food packs bilang karagdagang ayuda para sa mga pamilyang naapektuhan ng habagat sa Central Luzon. Mula sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City, maingat na isinakay ang mga relief packs sa malalaking wing van na ihahatid sa DSWD Field Office 3 upang suportahan ang patuloy na relief operations sa mga binahang komunidad. Tiniyak ng DSWD DSWD na magpapatuloy ang paghatid ng tulong at iba pang emergency supplies upang matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong residente alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agad makapagbigay ng ayuda sa mga nangangailangan. Para sa Nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Urs Lodar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa kaugnay pong balita, nilinaw ng Department of Social Welfare and Development Katropa na 797.80 pesos lamang ang halaga po ng bawat pre-pack, family food pack, taliwas sa kumakalat na post na nagsasabing 1,503.84 pesos ang presyo nito. Ayon po sa DSWD, ang 1,500 plus ay maximum price lamang na maaaring ialok po ng mga bidder o supplier sa procurement process. Sa sinagawang bidding, ang Togo Global International Corporation ang nagbigay ng pinakamababang compliant bid na 797.80 kada kahon. Kabilang sa isang kahon ng 6 na kilo ng bigas, 4 na lata ng corned beef, 4 na lata ng tuna, 2 lata ng sardinas, 5 sachet ng 3-in-1 coffee at 5 sachet ng powdered choco malt kasama ang packaging materials, delivery at manpower cost. Iginit po ng DSWD na dumadaan sa competitive bidding at pagsusuri ang procurement ng family food packs alinsunod sa RA 12009 o New Government Procurement Act.
2: XFM News Nationwide.
1: Humihingi na karagdagang volunteers sa Department of Social Welfare and Development o DSWD para tumulong sa pag-aayos at pagre-repack ng food packs sa disaster resource centers nito sa Pasay City at Mandaue City, Cebu. Bukas ang mga pasilidad mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Sabado. Hinihikayat ang mga nais mag-volunteer na maglaan ng hindi bababa sa 4 na oras para sa gawain. Pinapayuhan din ang volunteers na magsuot ng komportabling damit at closed shoes bilang pag-iingat habang nagtatrabaho sa mga resource center.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, katropa, hinimok po ng Chief Economist ng RCBC na si Michael Ricafort ang pamahalaan na palakasin ang lokal na produksyon para mabawasan ang pagdepende ng Pilipinas sa imported products at makatulong sa pagpapalakas ng halaga ng piso. Sa panayam ng XFM Mega Manila, sinabi ni Ricafort na malaking salik o factor sa paghina po ng piso ang pagiging net importer ng bansa, partikular sa langis, sasakyan, pagkain at iba pang produkto na kinakailangan pong bayaran gamit ang dolyar. Gayunman, may mga dollar earner ang Pilipinas gaya po ng remittances mula naman sa mga OFWs at kita ng business process outsourcing industry na nakatutulong na salagin ang tinatawag na trade deficit. Kailangan pagtunan na niya ng pansin ang pagpapalakas po ng agriculture at iba pang industriya para mapataas ang local production at magkaroon po ng mas malaking potensyal na mag-export. Samantala, minungkahi rin ni Ricafort na paghandaan ng bansa ang pagpasok sa mga bagong industriya, kabilang po ang AI, Artificial Intelligence, katropa, para magkaroon ng mas maraming opportunities para sa exports at foreign exchange earnings.
7: Ibig sa puro yung anti-corruption, iwasan yun, no? Kasi parang cancer sa lipunan yan, no? Walang maitutulong yan. Yung self-sufficiency natin sa agriculture at yung potential natin na mag-export, no? Yan, yung AI, kung maging part tayo ng AI, yun na nga. Kumakatok na sa pinto kung siyempre may safeguards yun, no? Kaya bubuksan na yung pinto, yung taksilika, pero sige, kikilitasin yan, no? Pero yan, AI related kasi wala pa tayo niyan, yung mga yan. Nandun lang tayo sa lower end.
0: Si Michael Ricafort, Chief Economist ng RCBC.
2: XFM News Nationwide.
1: Kinastigo ni Gabriela Partilis Representative Sara Ilago si Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona Jr. dahil umano sa pagsisisi sa mga Pilipino sa paghina ng piso kontra dolyar. Ayon kay Ilago, hindi makatarungang sabihin na mahina ang piso dahil hindi nag-iipon ang mga Pilipino at masyadong gumagastos, lalo na't marami umanong manggagawa ang walang naitatabi dahil mababa ang sahod. Igirit ang mababatas na dapat suriin ang mga economic manager ang mga patakarang pang-ekonomiya na nakakaapekto sa purchasing power at kakayahang mag-ipon ng mga ordinaryong Pilipino. Nauna nang tinanong si Remolona sa Senate Finance Committee hearing tungkol sa paghina ng piso na umabot sa 92 o 62.27 pesos kada dolyar noong Biyernes, pinakamahinang antas sa kasaysayan. Binatikos din ni Elago ang umunoy, hindi pantay na epekto ng mga buwis at tax incentives na anya'y mas nagpapabigat sa karaniwang mamamayan habang nakikinabang ang malalaking korporasyon. Batay naman sa ulat ng Commission on Audit, si Remolona ang may pinakamataas na sahod at benepisyo sa bureaucracia na umaabot umano sa 53 million pesos kada taon.
2: XFM News Nationwide.
0: 98 lamang sa 318 district at party list representatives, mga katropa, nakapagtala ng perfect attendance mula po nang magsimulang sesyon ng 28th Congress noong July 28, kasunod ng panglimaring sona ni Paolo Ferdinand Marcos Jr. Kabilang sa mga perfect attendance, si House Speaker Boje D., House Majority Leader Sandro Marcos, at Minority Leader Marcelino Libanan. Sa kasalukuyang Kongreso, may 254 district representatives at 64 party list representatives. Bagamat hindi po automatikong nangangahulugan ang mahusay na performance kapag perfect attendance, mahalaga pa rin umano ang regular na pagdalo ng mga mambabata sa mga sesyon para matupad ang kanilang tungkulin sa paggawa ng mga batas at pagtalakay sa mga usaping pambansa.
2: XFM News Nationwide.
1: Nauna ang Manila sa pumapangalawa o pumapangalawa naman ang Quezon City sa mga lungsod sa Southeast Asia na may pinakamataas na crime index sa unang bahagi ng 2026 batay sa Nombeo Crime Index by City Mid-Year 2026. Nakapagtala ang Manila ng crime index na 64.6 habang 63.7 naman ang Quezon City. Kasunod sa listahan ang Kuala Lumpur at Jakarta, habang kabilang din sa top 5 ang Bali, Indonesia, habang pasok din sa top 10 ang Cebu. Sa mas malawak na listahan para sa Asia, pangalawa ang Maynila na may pinakamataas na crime index, kasunod ng Damascus, Syria. Kasama rin sa top 10 ang Quezon City, Dhaka, Kuala Lumpur, Delhi, Karachi, Tehran at Noida. Samantala, batay naman sa 2025 Global Organized Crime Index, nakapagtala ang Pilipinas ng criminality score na 6.57. Pang 33 naman ang bansa sa 193 na bansa sa buong mundo, pang 13 sa Asia at pang 5 sa 11 na bansa sa Southeast Asia. Gayunman, ang crime index ng Nombeo ay batay sa perceptions at user-contributed data at hindi direktang katumbas ng aktwal na bilang ng mga krimeng na itala ng mga otoridad.
2: XFM News Nationwide.
0: 18 hektaryang lupa dyan sa Taguig, posibleng mapunta sa gobyerno kung ilegal ang titulo. Katropa natin sa balita, Brian DePaz, XFM Mega Manila.
2: Report.
1: Maaaring mapunta sa gobyerno ang tinatayang 18 hektaryang lupain sa Taguig kung mapatutunayang illegal ang titulo nito ayon kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Ito ang pahayag ni Cayetano matapos ihayag ni Senador Ping Lacso na may apat na parsela ng lupa sa gilid ng Laguna Lake na umano'y may mapanin lang na mga titulo. Kabilang dito ang isang 181,077 square meter na ari-arian na sinasabing sakop ng titulo nagmula sa isang homestead patent. Ayon kay Lacso, isasama ang mga natuklasan sa mga dokumentong isusumite sa ombudsman. Samantala, hiniling na rin ni Lacson sa Land Registration Authority o LRA na suriin ang pinagmulan at kasaysayan ng mga titulo ng mga naturang ari-arian. Sinabi rin ni Lacson na maaaring sampahan ng kaso ang mga responsable kung mapatutunayang binanipula ang mga titulo. Tinanggap naman ni Cayetano ang masusing pagsusuri sa mga titulo ng lupa sa lugar na matagal na rin umanong nais masuri ni Taguig City Mayor Lani Cayetano. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian DePaz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi

0: derecho tayo sa Antique. Ang bangkay na isang Antiqueño seafarer na nasawi sa drone attack sa Ukraine ay naiwi na po sa pamilya. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano na XFM Antique.
1: Naiwi na sa kanyang pamilya ang bangkay ng isang Antiqueño seafarer matapos itong dumating sa Iloilo International Airport. Alas 5:25 ng umaga, kahapon, Agosto 30, taong kasalukuyan. Kinilalang nasabing overseas Filipino worker na si Jude Pagunsan, 38 taong gulang, residente ng Barangay Ubo sa Valderrama, Antique. Bata ay sa Facebook post, isang gunayang panlalawigan member Carmila Rose Dimamay, sinalubong ng kanyang pamilya ang labi ni Pagunsan sa nasabing kaliparan. Naging posible ang pagpapauwi sa kanyang labi sa tulong ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration kasama ang LGU Valderrama sa pangunguna ni Mayor Joyce Posadas at ng pamahalaang panlalawigan ng Antique sa pangungunan ni Governor Paulo Javier. Matatanda ang kabilang si Jude Pagunsan sa dalawang Filipino seafarer na nasawi matapos maan ng drone strike sa Northern Black Sea sa Ukraine ang kanilang barko noong Hulyo 20. Mula rito sa 93.3 XFM Antique para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropan Tessa Mariano XFM News.
2: Babala, sensitibong balita, lalaki nasawi matapos itali sa puno ng kahoy at pinagsasaksak dyan po sa distrito ng Arevalo sa Iloilo City. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
3: Report. Patay habang ginagamot sa ospital si alias Aaron matapos itinali sa puno ng kahoy at pinagsasaksak sa Barangay Kalaparan, Arevalo, Iloilo City. Ayon kay Barangay Kagawad Rami Zulweta ng Barangay Kalumpang Molo na isa sa mga unang rumesponde sa krimen, buhay pa ang biktima ng kanilang nanatnan at may patalimpang nagkaturok sa mukha nito. Samantala, agad namang naresto ang suspect na miyembro ng LGBT community sa isinagawang hot pursuit operation ng mga kapulisan. Posibleng rason ng krimen ay hindi pagsang-ayon sa bayaran o transaksyon. Patuloy na inaalam ng mga kapulisan kung ano ang motibo at kung may kasamahan ba ang suspect sa paggawa ng krimen. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
0: Samantala po, Provincial Director naman ng Norpo at anim na hepe sinibak sa pwesto dahil sa presensya ng ilegal na sugal sa kanila na sasakupan. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario, XFM Bacolod.
4: Live
1: sinibak sa pwesto ang Provincial Director ng Negros Oriental Police Provincial Office o NORPO at anim na hepe ng pulis bilang pagpapatupad sa one-strike policy laban sa illegal na sugal. Kabilang sa mga na-relieve sa pwesto ang mga hepe ng Bayawan City Police Station at Gihulngan Police Station. Gayon din ang mga hepe ng Sibulan, Pamplona, Tayasan at Ayungan Police Stations. Kabilang din sa na-relieve na pulis si Colonel Timar Alam, ang Provincial Director ng NORPO. Pinangungunahan ng Regional Special Operations Group o ng RSOG ng Police Regional Office sa Negros Island Region o PRONIR ang anti-illegal gambling operation na inilunsad noong Agosto 28 sa mga nabanggit na lugar sa Negros Oriental. Nagresulta ang operasyon sa pagka-aresto sa anim na individual na sinasabing nangungulekta at nagsusulisit ng pusta para sa illegal na sugal. Nakumpiska rin sa operasyon ang ilang mga kagamitan na ginagamit sa illegal na pagpupustahan. Batay sa paunang investigasyon, nakumpirma ang presensya ng illegal na sugal sa mga lugar na sakop na nasabing mga police stations. Dahil dito, ipinatupad ang one-strike policy na nagresulta sa pagka-relieve ng mga hepe ng pulisya, kasama na mismo ang Provincial Director ng Negros Oriental Provincial Police Office. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
2: Mag-asawang OFW na pahagulgol sa pag-uwi ng bansa matapos masalubong ang bangkay ng kanilang 7 anyos na anak. Katropa natin sa balita, JP Sakin ng XFM Tukigaraw.
5: Mas mabuti umanong anak ang maglibing sa magulang kaysa magulang ang maglibing sa sariling anak. Yan ang malungkot na pahayag ng ama ng grade 2 pupila matapos malungkot.

0: Katilang sa barangay Awitan, San Pablo, Isabela. Naganap ito nitong araw ng Biyernes, bandang alas 5:30 ng hapon sa taong 2026. Dagdag pa ng residente, pang-apat na umano si Zayla Balisiga naman sa biktima ng droning incident sa nasabing barangay.
1: Ang alawa si Zayla sa dalawang magkapatid, uli ko iho o nag-iisang malaking anak. Kwento pa ng kanyang ama nang malaman nilang mag-asawang nangyari sa kanyang anak. Agad silang bumiyaya mula abroad pauwi sa Pilipinas, ngunit sa halip na mainit mula sa mga anak ang yakap na sasalubong isang malamig na bangkay mula sa pagkalunod ang nadat nilang mag-asawa. Sa iyon, halo-halong emosyon ang nararamdaman ng pamilya ni Zayla sa kanyang pagtalikod ayon sa ama. Hindi pa nito maisip kung kayang bumalik abroad matapos ang pagkawala ng kanyang nag-iisang lalaking anak. Mula dito sa 95.7 XFM, tugig raot para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si katropang JP Saking, XFM News.
2: At panghuli po, motorsiklo sumalpok sa nakaparada multi-cab, dalawang patay. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
3: Patay ang isang motorcycle rider at ang angkas nito matapos bumangga ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa isang nakaparadang multicab sa National Highway sa Barangay Tuyan, Naga City, Cebu kahapon. Kinilala ng pulisya mga biktima sa kanilang mga alias na Numar 25 anyos, driver ng Honda Click 125 motorcycle at Juvan 30 anyos, kapos na residente ng Barangay Inayagan, Naga City. Batay sa paunang imbestigasyon ng Naga City Police Station, dakong alas 2:40 na madaling araw nang mangyari ang aksidente. Pauwi na umano ang dalawa mula sa Barangay Tangke patungong Barangay Inayagaan na matapos dumalo sa isang pista. Ayon sa pulisya, sinasabing nakainom ang dalawa bago ang insidente at mabilis umano ang takbo ng motorsiklo. Pagdating sa Barangay Tuyan, bumangga ang motorsiklo sa likurang bahagi ng isang Suzuki Multicab na nakaparada sa gilid ng highway at nakaharap patungong Cebu City. Tumilapon sa kalsada ang dalawang sakay ng motorsiklo dahil sa lakas ng pagkakabangga. Agad silang isinugod ng mga emergency responders sa Naga City Infirmary, ngunit kapo ay diniklarang dead on arrival ng mga doktor. Samantala, wala sa lugar ang driver ng multicab na dumating ang mga otoridad. Patuloy ang imbestigasyon ng mga pulis para matukoy at mahanap ang driver na nakaparadang multicab. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: Weather update. Katropa ang Brian, bagil lumakas si Tropical Depression Pilandok. Nahuling namataan sa 1,120 kilometers east na extreme northern Luzon. Taglay ng lakas na hangin 55, malapit sa gitna, tagbugsong abot sa 70 kph.
4: Katropang body, dahil sa paglakas ng bagyo, maaari itong maging tropical storm sa Martes, at kung mananatili naman sa direksyon ang paggalaw ng bagyo, maaari na itong nasa labas ng PAR sa Huwebes.
2: Mababa po ang posibilidad maglandfall ang bagyo, kaya hindi rin inasa magtataas ng tropical cyclone wind signal sa lamang bahagi po ng bansa.
4: Samantala, naging bagyo na rin ang binabantayang LPA sa labas ng PAR, kung saan ang isa ay nasa layong 485 km per hour west-northwest ng Itbay at Batanes, habang ang dating bagyong Obet ay nasa layong 1,180 west ng extreme northern Luzon.
2: Sumikat ang araw 5:44, lulubog 6:09 ng gabi.
5: Balitang international.
2: Atid po sa atin to ng Santon Gold. Naglunsad mga katropa ng data center sa Chiba, Japan, ang consortium ng limang Japanese companies para sanayin ang AI ng humanoid robot sa mga gawain ng tao. Pinapatakbo ito ng J-HRTI, isang grupo ng limang kumpanya naglalayong pagsamasamahin ang mga work data para mas mapabilis ang paggamit ng humanoid robot sa mga pabrika at logistics operation. Kaya po ng facility na mag-accommodate ng hanggang 40 na mga humanoid robots na gawa sa China. Nagamit ang mga operator ng virtual reality headsets upang kontrolin ang mga robot habang kinukolekta ang kinakailangang data.
5: Showbiz News.
6: Ang balitang showbiz ay sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Ibinunyag ni Gikan Lasa ang umano'y verbal at physical abuse na naranasan niya mula sa dating asawang si Archie Alemania. Sa panayam, sinabi ni Gi na ilang beses umano siyang sinakta ni Archie, kabilang ang bagtama sa kanyang ulo gamit ang stainless tumbler, pagsuntoka na nagdulot umano ng dalawang fractured ribs at dalawang insidente ng pagsakala. Ibinahagi rin niya ang umano'y pagkakalaman tuklas ng illegal drugs sa kotse ng aktor at iba pa nga alegasyon tungkol sa lifestyle at pakikitungo nito sa kanilang pagsasama. Ayon kay Gi, nagsalita siya dahil sa nais niyang linawin ang kanyang panig matapos umano niyang mapanood ang panayama ni Archie at marinig ang mga pahayag nito tungkol sa kanilang hiwalayan. Matatandaan na tuluyan nang naghiwalay si Gi at Archie noong March 2026. Para sa balitang showbiz, ako si Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
5: Balitang Sports.
2: Ang balitang sports sa atin ng Premium D3. Katropa, mas pinatatag ng Gilas Pilipinas ang kampanya natin sa ikapat na sunod na FIBA Basketball World Cup matapos talunin ang Iran. Score is 68-56 kagabi sa Asian Qualifiers sa SM Mall of Asia. At nanguna sa opensa si Dwight Ramos at Juan Gomez de Liano. Pareho po nagtala ng 16 points each. Habang muli nagpakita ang Gilas din si Kai Soto matapos magambag ng 13 puntos at 16 na rebound. Nakatulong din si AJ Edu sa depensa. At dahil sa panalo na kompleto ng Gilas, ang malinis na sweep sa kanilang dalawang laban sa fourth window at lalo pang pinatibay ang kanilang tsansa para po sa pwesto sa susunod na yugto ng World Cup. Susunod na makaharap ng Gilas ang Syria at Iran sa pagpapatuloy ng World Cup qualifying campaign.
5: XFM News Nationwide.
2: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na XFM News Nationwide. Ngayon po araw ito ng Lunes, huling araw sa buwan na Agosto 2026.
4: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
2: Bago tayo magpatuloy, binabati lang po natin ang happy birthday ngayon ating GM sa Yes to Health, si GM Almer Valenzuela.
4: Happy birthday, sir.
2: Happy birthday po, sir. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ay inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
4: Ako po si Brian Defaz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
4: Mabuhay, exciting Pilipinas.
5: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
7: Mga katropa, excited!

0: ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
4: Bili na.
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ni Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo man ko sina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Tingin tagali mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, gali. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
10: Girl,
9: di mo kailangang magtiis. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
10: No more!
9: Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
11: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Sister Pain.
13: Ako si Sarah, sa akin ang tutupan ni Lilo.
14: Sa akin po

0: Ang pain, fast and safe. System pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Diet na kumuwasa.
0: XFM.
2: Patropa mo. Excited.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunon sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maibig kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Kumusta na naman mga suki nga mga tagpalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa, The Secrets of Health. Pinaagi ano sa aton siri nga pagpangalagad. Siyempre, padayon kita kini nga mga talakay sa natural nga mga pamaagi. Sa pagpabakod sa aton lawas, pagbulong sa mga balatian, gagkon mahimo kung paano na ito na ni malikawan. Pinagi sa padayo naton sa nga pagtukib sa mga sikreto sa likod sini sa mga tanom, mga bahin sang tanom, paano na ito na ni prepare? Ano nga bahin sini ang makahatag sa aton sang pagpakamaayo? Mga sangkap sa aton sa nga kusina, aton tukibon ang ilan sini kapasidad sa pagpabakod sa aton lawas. Natural nga mga metodo. Libre man lang na kung ara kita sini sa lugar nga makapasila kita sa adlaw, libre na nga makahatag sa aton sa isang health benefits. Matilo nga tubig, paghaklo sa isang matilo nga hangin. Nagamit nyo kung nano, may mga pagtuon gani nga ang aton exposure o kung ang contact na aton sa sa earth sa mga kakahuyan. Isa man sang factor nga nagabulig palawig sa aton sa kabuhi kag pabakod sa aton lawas. Ini kag badamo pa no nga mga dugang naton sini nga tukibon sa aton sini nga pagpangalagad para sa pagpabakod sa aton sini nga lawas. Kag siyempre kung kinahanglanon upod man ang aton sini nga suggestion, pinagi sa mga food supplement nga aprobado sa aton sini nga FDA o kung Food and Drug Administration nga makabulig man pabakod sa aton lawas, makabulig man paayo sa aton sini nga ginabatyag. Kung kita sini ang may mga balatian. Sa kirandan ng inyong certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, ululupon naman kita sa inyong edisyon sa aton sa pagpangalagad. Sa isa na naman katupikaw ng aton sa inyong pag-aistoryahan, kaga gina-welcome na aton sa inyong watang aton sa inyong mga tagparamati sa bugos sa inyong isla sang Panay. Kag Negros Island region ng may mga XFM stations. Welcome, welcome gid sa aton sa inyong pagpangalagad. Kag makitaan man ganino ng aton sa inyong pagpangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page, kag sa mga Facebook pages no sa mga XFM radio stations nga inyo sini gina follow dira o kon gina sundan. Pwede ka mo makapadala sa inyo sini mga concern sa ikaing lawas kung nagamonitor ka mo sa aton pinagi sa Facebook dira sa aton sa nga comment section. O kung dinigani, kung nagpamatay ka mo sa radio, pwede ka mo sa makapadala sa inyong suning mga concern sa ikaing lawas sa aton sa text hotline 0950-975-6970. Para hatagan man aton sa pila ka mga suggestion, pila sa inyong mga rekomendasyon, kung ano makabulig pa ayo sa inyong suning maginabatyag sa lawas. Kaga isa na naman ka topiko nga aton sini nga pag-aistoryahan. Actually, ning topiko nga pag-aistoryahan na aton subong, hindi man gid ni siling na kuana. Hindi man gid siling ning patal o kon makamamatay nga ginatawag ma-experience na aton sa lawas. Pero ang balsang kilala ko sini, hindi man gid to di makamamatay pero daw mapatay ka. Daw mapatay ka kung ikaw saning maiguan. Maiguan sang ano? Maiguan sang hindi kaaya-aya o kung di favorable o kung hindi sini. Maayo nga baho sa aton sini nga lawas. Kay karon nga kung subang edisyon, aton pagatunaan ang ginatawag may angot sini sa body odor. Especially kung paano na aton may prevent ining body odor. Hindi magin to din makamamatay sa diton ka. Karambal sa kilala ko one time sang sa somewhere ko sa Manila. Baos niya daw mapatay man ako. Mapatay man ako sa panimaho. Inibangod nga siyempre masaling naton nga disturbo gid sa aton sini nga ginatawag panimahuan kon makapanimaho kita sang indi sini mahumot ta nga klase sang ginatawag baho. Baho gani no. May mahumot nga baho.
O kon nagapanapog bala no nga mahaklo daton may mga mahaklo kita nga nagapatawhay sa aton sining huna-huna nagaparelax sa aton sining pamatyagan may mga ginahaklo makita nga mahimo makapaagresibo man sa aton makapabugtaw man sa aton may mga ginahaklo man kita nga mahimo man makapapusnga man sa aton tungod nya di paborable gid sa aton sir kalawas ang iya sininga baho. Kag may ara man gani, no? Ginapaklo sini sa mga unconscious gani, ng mga tao nga makabulig para sa resini ang maumpawan man. Para sa ning edisyon, sa aton pagpangalaga, aton pag-istoryan, subong ang narangod sini sa ginatawaga body odor. Maghahatag kita sa inyo sini sa pila ka tip for staying fresh para kung paano na itong prevent sini ang body odor. Actually, ang body odor nga ini, normal ma lang ini. Sa tao. That's why no may mga pamaagi gani sini nga kun gusto mo kuno makitaan ang imo sini nga kuan bala ang tawo nga para sa imo lalaki o kun babaye nga para man para gid ya sa imo why sing perfume why sing kun ano nga ginatawag deodorant kaga kun mahaklo mo kuno ina aliba ang lalaki mahaklo niya ang ginatawag odor sini sang babaye. Amo man ng babae, mahaklo yung man ng odor sinisang lalaki. Bisan pa ano ang iya sininga odor. Sa natural niya sininga, ginatawag baho. Kago kung noay ka, sunod sa pagtuon, why kasing ginatawag hindi amo ang reaksyon. Kag nauyunan mo ang iya sininga baho, nan, amo na sa rin sa pagtuon niya. Amo na ang imo sininga lifetime partner. Gani sa mga tagpadamati na to. Amo ka na nagkwan. Basis sa pagtuon, amo nang ginatawag pamaaging santo kamo sini sa isa kag isa. Kag in fact, may ara gani sina nga layo upang partner niya once mapanimahuan niya balaan niya ko na ara na eh. Kag hambal sing kilala ko siya ko dok, ginapangita-ngita ko gid ang ginapangita-ngita ko gid ang baho. May mga amo gid man sina yan no, sa aton sari mga tagpanamati. Pero ang body odor once gani karon nga tuman ini ang iya sari nga pagpangalis nga, syempre hindi gid man kaaya-aya no sa aton sini mismo lawas kag sa aton sini palibot. Kay botong balonte posible mi kagaw dira o kon may higko dira nga kulang isa sang kulang sini posible amo ang ginatawag pagpanilo sa aton sini nga lawas. Actually ang balhas nga ini sa iyang pagkabalhas sini usually may ara sing ginatawag gamay nga baho ukon way gani sang baho pero nagakatabo lamang no nga nagapanimaho ini tungod sa ginatawag ang bakterya nga dira sa aton sini nga panit. Once niya kanon niya ining substances sa aton sari nga balhas, once niya i-breakdown na niya ini, especially kung mainit o kung mamasa-masa nga area sa aton sari nga panit, dira na nag-umpisa sani ang pag panimaho. Pero ang good news sani no, sa aton sari nga mga tagparamati, kay once karon nga makahibalo kita mag-alaga, magtatap sa aton sa nga lawas, ang body odor nga ni makontrol lang gandari naton. Efektibo naton na ni nga makontrolar sa sige-sige naton sa ni nga ginatawag pagsunod sa aton sa ni katinlo kang mga dapat naton sa ni himuon sa pang-adlaw-adlaw. Gani aton tanawon na no, sa aton sa ni mga tagparamati. Ano bala actually ang kausa? Sa ginatawag body odor. Actually, ang body odor nga ini mo ni kombinasyon sa ginatawag balhas pagkatapos bakterya sa aton sininga panit. Tidugang pa sina ang mainit-init at mabasa-basa nga parte sa aton sininga panit pagkatapos kung mabuot tina ligadan sa pila sinikaroon ka mga ginatawag ginutlo mininutos inoras nagaresulta ini sa body odor. Pero may ara kita sa ginatawag duhas ni ka-importante nga sweat glands. Amo ni nga aton sa ecrine glands nag-produce ni isang mostly watery sweat sa aton sa nga lawas. Generally, ang ining sweat nga halin sini sa ginatawag ecrine glands gina-produce ang ecrine gland why inisang baho. Pero ang apocrine glands naman niya concentrated ni sa aton sa nga ginatawag mga kasukasuan o kung mga ginatawag mga bahin bala sang lawas naton nga mabasa-basa kaga mainit-init. Example sa aton sininga ilok sa aton sininga
hita as ibansin ni sa mga kababina no? Dira sa idalom sila sa nga breast tigiban pagin na parte sa lawas ang secretion sa ni nagakontain niya ni sa ginatawag substances nga mahimo ginabreakdown sa ginatawag bacteria into stronger smelling compounds. Dira na nagapanimaho karon. That's why matingala kita nga ang panimaho. Mostly gid ang pagpanimaho sini o kung nagabaho sini sa parte sa aton sini nga lawas, sa aton sini nga ilok, kati concentrated rang apocrine gland sa aton sini nga armpit. Isa lang hindi sa ginatawag may concentration dira sa sining sweat gland. That's why kinanglangid na ito na no, mabalaan ng aton sini dapat sininga himuon pag abot sini sa pagtatap sang aton sininga lawas. I thank you kariya sa mga nag-message sa aton bawa ng aton sini mga listener may nagapamati sa aton bawa nag-message gid kalibo may araman sa antike bawa mga paborito ganila sa niya kafe Sunthorn Gold Coffee Mix sinya bisan sa bisan sa kape lang dok kon manggaranan ta sa Bulawan. Sabagay no Sunthorn Gold Coffee mix actually manggaranon ini sa ginatawag mga pagpakamaayo sa aton sa ringalawas no kay kargado ini sa utanon imagine ba na nagkafe ka na nagpasulod ka sang utanon kag prutas imo sa ringalawas plus may duha ka pa sa ka beauty ingredient kon anti-aging properties specifically amuning glutathione kag collagen igana pasulod mo sa imo sa ringalawas para nga mabuligan kita nga mapahinay man lang ang madasig sa nga pagkurinot sa lawas or sa aton sa nga panit madasig sa nga ginatuwag pag-deteriorate pagkaguba pagka-damage sa aton sa nga mga joint kun pag-istoryahan aton sa ang deficiency especially pag-abot sa collagen and glutathione so kung mga pinagin man lang kita try na to ng healthy sa nga version sa coffee yung madamo na gina nakauyon ano sa primero tilaw-tilaw lang pero susunod nakasaho sila kay hindi lamang kung humot eh kung aroma sa coffee ang nauyunan sa kalabanan sini kundi pati niya sini nga sabor nga kananam kundi ang benepisyo gid sa aton sini nga lawas pero kung gusto ka mo no sang version niya sang coffee nga makabulig para nga ang triglycerides ang ginatawag pag imbalance ang cholesterol ang ginatawag posible sini nga insulin resistance ato nga daan sini malikawan pwede ka mo sini makaswitch or ibulos nyo anay sa inyo sa nandaan na kafe ang pag-inom sa isang premium D3 coffee mix. Kaya man, ang kombinasyon niya sa Sunthorn, ang combo pala sa kombinasyon akong combo sa cinnamon. Ang combo sa isang Sunthorn, halin sa isang panit sa mangustin, kag ang vitamin D3, nagabulig yun ipanami no, sa pag-function sa aton sa nga insulin. Para ma-maintain or ma-improve na ito ng aton sa nga insulin sensitivity, hindi na malas na nag-umpisa no, ang damo sininga komplikasyon sang diabetes kung mapabayaan naton sini ang ginatawag insulin sensitivity tungod sa insulin resistance nga napabayaan may mga signs and symptoms sa kita nabatsagan pero ginapabuyan-buyanan nagganto sini sa ginatawag full blown type 2 diabetes nga napabayaan pagid datso ang iban sini pati ila sini nga panulok apektado blood pressure karon nagasaka panaog na kagang blood sugar gid mismo nga nagadamage sa aton sini nga kaugatan. Ikon sa primero pala nga daan, manami pang aton pamatsyag, maayo pang aton paningkaisingkay, kondisyon aton sa nga lawas, tapos nagapangape magin lang man kita, pwede na ito ni considerar ang tirawan sa niyang premium D3 coffee mix. Kaya manami sa nga balita, no? Kasubong sa niyang Sunthorn Gold Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix, ang isa sa papatamis ang gingamit sa niya sa ila, halin sa niya sa Stevia. Available na niya sa mga butika, parmasya, marapit sa inyo sa niya. Lugar kaga, bao isa man na kuan na dumduman ko ang isang taga somewhere I'm not sure no San Joaquin or San Jose Antique hindi nagintana ko no pagibaylo ang Sunthorn Plus coffee mix kaya re ko no kaagahon niya pagbugtaw niya sagab iya anti sa magtulog ay inom sa sini kanami sa niya sa niya pamatsyag why ko no kontratiyempo sabagay may rason man tungod nga ang aton sa Sunthorn Plus coffee mix why iniya sa caffeine that's why bisan imnon mo sagab i why problema
hindi makadisturbo sa tulog. Imno naman niya sa kagahon, since why man sa sangkafein, okay lang gyapon. Ang ginahatag sa risato niya, protina, fiber, makabatyag sa aton sa niya sa ginatawag fullness, o kung kabusog para makalikaw, sa makalikaw makapalikaw sa aton sa sige pangima-kima. Matempt kita sa niya magtimo-timo, tungod na madali kita sa niya gutumon. Kag may ara, pag isa sang mga benepisyo maglawas sa ginatawag fiber, kag protein, may ara inisang lecithin, nagapanami sa pag-function sa aton sa niya brain. May ara sa ginatawag phyto estrogen, makabulig sa makababainhan karon nga may mga experience. Kung may experience yan ng mga symptoms ni sa ginatawag pag-menopause or even sa mga post-menopause ng mga kababainhan, may mabatsagan gihapon sini ng mga sintomas. Pwede ka mo sini makainom adlaw-adlaw sang Sunthorn Plus Coffee Mix. Yung manami nga balita, kay bisan pa kabataan, sini nga 5 katuig ang edad pataas, pwedeng-pwede gidiya makainom sini. Ang mga sangkap sini, utanon, prutas nga gina-combine, plus may ara sa ginatawag soya bean powder. May complete protein kita nga ginapasulod sa aton sa ringan lawas sa kada tasa nga ginainom na aton sa ringan Sunthorn Plus Coffee Mix. Amo ning siling na aton nga kung ang kafe mo, Sunthorn Plus Coffee Mix, nag-kafe ka na, nag-bulong ka pa. Okay, available yan sa mga butika, kag parmasya, no, marapit sa inyo sa ringan mga lugar. Kag ti samtang kamo sini naga pangafe cafe sa aton sa mga tagparamati, kag thank you ha sa mga naga pamati sa aton nga naga pulo pangapi, may ari gani dire. Bao dire sa Mondok nagulan-ulan pero nag-init naman, pero ang kape ko ya permanente gid Sunthorn Gold Coffee Mix. Maulan-ulan kun mainit nan permanente ya sini nga coffee. Ang iban biya sini ginahimo nila kun mainit gid, ginahimo nila ini nga iced coffee. Nagabutan sila sa isang ice cube sa o kun timplahon nila anay sa gamay lang nga mainit nga tubi ang Sunthorn Plus Coffee Mix. Pagkatapos, butangan nila sang ice cube kag dugangan ini sang tubi kag among ilas ni nga pag-inom. Depende na lang sa inyo ah, mapainit man o kung mapamaulan-ulan man o kung mainit man ang panahon, pwede gyapon ka mo makainom sa isang Sunthorn Gold Coffee Mix. So, ang iban sa kung mainit gid, cold coffee o kung iced coffee nga version na ginasari ginainom sang paghimo sa isang Sunthorn Gold Coffee Mix. Kag ti kung mabulubog na ang panahon, maulan-ulan, ti ang mainit-init giriya ka nag-aso-aso sa ni nga Sunthorn Gold Coffee Mix. Pero ano ba lang himuon na ton para ma-prevent na ton sa ni ang body odor? Since nga ginaproducer ini sa ginatawag ining pagpangalisngaw sa aton sa ringa lawas tungod sa aton sa ringa apocrine glands nga concentrated dari sa aton sa ringa ilok abi sa hita na to, diba? Pag inaparte sa aton sa ringa lawas nga ining ginatawag secretion contain substances nga bacteria sa ginagina breakdown niya into stronger smelling compounds. Anong himuon na ton sa ni? So, himuon na ton sa ni, isa, amo, kag generally, amo pagpaninlo sa aton sa ringa lawas. Number one, sini kung maligo kita, dapat paligo kita nga husto gid ang paglimpyo naton sini sa lawas. Hindi lang paligo, bala nga doon nakapamubo ko lang tatlo, apat ka kabo, takas na dayon. Ang balas kilala ko, ligo pato, blado ko. Paligo, kaya bala iya nga, tuod-tuod. Kaya nga man, ang pagpaligo, isa sini sa ginatawag pinaka-importante nga bahin nga pwede na itong mahimo para nga makontrol na ito nini ang pagpangalisngaw sang aton sa nga lawas. Especially, ang aton sa nitinloan gid, ang aton sa nga ilok, aton sa nga hita, sa kababainhan bi, ang dalom sa inyo sa nga breast dira blakati sa mga skin folds. Dira sa nga nagumpisa ang pagpangalisngaw sang aton sa nga lawas, aton sa nga tiil. Mga tunga-tunga sang aton sa mga tudlo sa kamo, tunga-tunga sang ukon gintungan. Sang tudlo sa kamot, gintungan man, sang tudlo sa aton sa nga ginatawag tiil aton sining liog tangkugo naton, especially sa mga mabinalhason bala ang husto gid sining pagpanilo. Number one gid amo gid ang aton sini nga pinaka himuon kag pinaka manami gid no sa aton sini mga tagparamati nga samtang nagapaligo kita, gamitan gid naton siya sang habon, kag habon iya nga skin friendly ha? Para bala nga
matinluan man aton tuod ang aton sunod nga lawas, pero hindi man magkalapapas ang aton sunod nga friendly skin bacteria. Isa sini nga maka-recommend ko sa inyo, samtang kamo sini nagapanilo para sa mga body odor, ano, kag para ma-prevent man ato ng body odor sini, amo ang paggamit sini sang Sunthon Plus Herbal Soap. Ang Sunthon Plus Herbal Soap may natural ini siya nga mga sangkap. Ang isa ka sangkap sini, amo sini ang bayabas. Yung bayabas, yun ang makabulig ni, no? Para tapna iya sang mga kagaw nga nag-producer o kung nag-resulta sa isang pagpangalisingaw sa ngatuan sa nga ilok, lawas kung kita sini ang balhason. Ang manami sini, no? Re-tip ko sa inyo. Kung magpaligo kita, gamit sini ang Sunthon Plus Herbal Soap, ang mga bahin sa aton, sini mga kasingit-singitan, bla, ilok na ton, hita, chest na ton, likod na ton, tiil na ton, lukuan, liog, aton gina siya ginatawag habunan sang maayo. Mga 10 tub-tub 20 minutos sini. At yung pagkatapos na ton sang habon, hindi tapag bunlawan da yun. Hulat-hulat kita. Tub-tub maglabot sini sa isa ka minuto. Antes kita sini magbunlaw sang aton sini nga lawas. Kagbunlaw gadya nga sigpot gadya tanan sini habon antes kita sini maguntat sini sa pagpamubo o kon pagpamunlaw. And then pagkatapos sini pamalhon gid naton maayo ang aton sini nga lawas. Pero ang isa ka tip nga mahatag ko sa inyo sini, hindi naman niya related sa body odor, pero total ka pang habon na ginman lang ka mo, sa inyo sininga guya, mas manami kung may separado ka mga habon dira sa inyo sininga guya. Balan mo lain gadya mo kung alaga gadang aton sininga guya, especially kung alagang Clear Skin Herbal Soap. Kaya nga man, ang Clear Skin Herbal Soap nagabulig gini, pahamis ang aton sininga kutis. Nagabulig gini para nga makuha ang matamat sininga mga dark spots, para hindi magkambang-kambang ang aton sininga panit, ah, problem hambal sang kilala ko nga siya, Doc. Guwapa man tani, galing kay may gasungaw. Tidalandalang langas-langas, ah. Tibis nung may gasungaw, at least guwapa. Ang pinakapunto sa rin, no? Sa atuan sa rin mga tagpadamati. Makahatagid ba ya sang ginatawag kumpiyansa, kung confidence, kung ang aton sa rin nga lawas, kaaya-aya, manami ang aton sa rin nga ginatawag scent o kon hindi nagapangalis nga ang aton sa rin nga baho kung kita sa rin ang manimpon-simpon na sa iban. Pero tagon ko, ha, hindi nyo man nasala kung nagapanimaho inyo sa rin nga lawas. Kati dira na na yung adaan mo. Pero siguro makasiling kita sa rin nga kung ang kakulang sa rin sa pagpaninlo among way mo iyang mahimo kagun nga ang nagapadayon sa rin pagpangalis nga sa imo sa rin nga lawas tilain naman ina iyang istorya. Gani gamitan na ton sang Sunthon Plus Herbal Soap kung kita sa rin nagapaligo para nga mabuligan nga mapapas iya ang mga kagaw nga kausa o kung nagresulta sa pagpangalis nga sa aton sa rin nga lawas, pero skin friendly man at the same time kati may kapayas sa rin nga sangkap, may ginatawag VCO man din kag iban pagid sa nga mga sangkap nga friendly sa aton sa nga panit lakip na ganit sa ni ang dahon sang banunggay. Number 2 nga himuon naton, pamalhon gin naton maayong aton sa nga lawas pagkatapos naton sa ni paligo. Pamalhon gin naton maayong aton sa nga liog, ang aton sa nga kugo, ang aton sa nga ilok, ang mga kasingit-singitan naton dira, lawas naton sa ni ang aton sa nga chest, ang likod, pamalhon gid sang maayo. Kaya nga man, ang bacteria generally dira gid sila na namian sini mag-star sa gitawag mainit-init kag mabasa-basa sini nga environment, dira gid sa aton sini mga kasingit-singitan. After kita sini ang magpaligo, aton gid pamalhon ang aton sini nga kilikili, pamalhon aton ng hita dira, no, o kon iban pa gid sini nga bahin sang lawas ang magintung-an sang aton sini nga tudlo. Kag pinaka-importante gid, no, nga kutob sa mahimo ang ginasuksok man nato, hindi man mahuramol kundi na malagid, and as much as possible na malagid kung tani sini sa silak sang adlaw, para pati ang mga kagaw-kagaw dira sa aton sa bayo nga mahimo nagpabilin sa ginatawag imo sini nga pag-uba ng adaan pagkatapos ginlabhan, pero ara lang gihapon way sa mapatay, ano, isa nga makabulig gali sana para nga malimpyuhan gid na, para nga mapatay gid na mong pagbulad sini sa silak sang adlaw. Muni mo na to, no, pagpamalagid sang maayo sa mga bahin sang aton sini nga
lawas ah, para malikawan naton sa ni ang pagpangalisngaw. May nag-message dari sa ton, galing daw lain imo niya guro mayog ni Sir Bert ba? Sa nami na daw kang mainit-init ang mabasa. Hindi ko ni pagbasahon kala. Pang turbo na ninyo. Okay, hulat-hulat kailan na Bert ah. Kung turbo yung mo sinigin na pangita, pwede ka sila makabakal sa mga butika, yeah, mga parmasya, kadtolendera, no? Sa mga butika, parmasya, available din yung Turbo Dietary Food Supplement for men. Bisan pa gani sa online, pwede nyo din mabakal. No? Sa mga kalalakinhan kali, yeah, nga may problema sa erectile dysfunction, o kung gusto pag mapanami ang inyong sining sexual performance, dara, pwede ka mo sila makainom sa Turbo Dietary Food Supplement. Bisan na katatlo, o kung kaduha lang sa isa kasimana, like every 3 days, pwede ka mo sila makainom. Kaya kombinasyon niya sang maka, kaglavo, huaska, makabulig na, no, panami sa aton sa blood circulation, makabulig ini paumpaw sa kakapoy, panayanaya sa aton sa pamensaron, pakondisyon sa aton sa pangunauna, kagamat-amat sa pabalik sang gana. Okay, Berta, pwede ka sa niya maka gamit kung gusto. Magitig sa ibang dira, no, nga may amo sining problema, bala medyo nagahina ang sexual performance. Nasalota lang to ah, ang Turbo Dietary Food Supplement. Si Bert, tabi mo, mabasa-basa kung ako mag-init-init. Ang ilok, yan namin at tondri ah, ang ilok, nga dapat, as much as possible, pamalhon gid pagkatapos sini paligo para malikawan man naton sini ang dugang pagin na pagpangalisngaw sini sang lawas. Sunod pagin naton sini nga buhaton, dapat ang aton sini nga bayo, aton sini nga pantalon, underwear, islan gid naton sini regularly. Kung mahimo sini, adlaw-adlaw gid kita sini ang mag-ilis. Like for example, underwear, adlaw-adlaw gid ang medias, adlaw-adlaw gid ang aton sining bayo. Kung may mo, adlaw-adlaw gid, especially kung ginbalhas ka mo sini as much as possible, hindi na maghulat sini kung balhas ka mo sa udto, kung may ilislan man lang ka mo, hindi na paghulaton sa hapon antes mo mag-ilis, kundi mag-ilis gid dayon. Para nga malikawan na to, ano, ang dugang pagid sining pagpangalisngaw sang lawas, yung pagduging pagid sang kagaw, dira nga nagpundo sa aton sininga bayo. Kaya problema sina karon nambal sang kilala kung problema lang galing kung maulan-ulan, bulo-balis karon tan lang ni bulo-balis karon tan lang ni ano kundi mamala. Para araba ka mo, may mga kwana, may mga laundry shop na, pwede ka mo dira maka palaba para mamala dayon. Tapos ang inyo sining medyas as much as possible, hindi na pagsulit-suliton para hindi man manimaho ang inyo sininga tiil dira. Kaya problema sina karon kung diba nagapangalis nga o bala pag-ubahay spatos karon ng iban siguro kapag nangita bala sa patayang ilaga. Ang problema malagay ka nagapalis nga o gali nga tiil amo to ang kausa o kung ginhalinan ang mga medyas, ang underwear, adlaw-adlaw gina islan gina ang bayo kung balason sa agas mas is possible ilisa na hindi na maghulat sa nisa hapon. And hindi ah, hindi gid matentara ga ang bayo mo kun inuba mo kahapon ibalik mo liwat subong kasi imo sa nga tanaw matinlo pa. Pero siyempre ang kagaw hindi naton ina makita as much as possible, hindi na naton pagliwat-liwat ton ang ginsuksok naton sininga bayo. Kag sa pagpili sinisang bayo o kun panapton, pilion naton ng breathable. Hindi bala magkulob o kung hindi kita bala sinido ginabuot bala balsang kilala na ton nga dandi bala dok sang ginesiling nga daw ginhuog kabla nga mangga bala. Daw ginhuog kabla nga prutas para madali ang pagkaluto sini as much as possible aton pilion sini ang ginatawag mga material sa aton sininga pamiste like cotton kag like mga lightweight breathable fabrics para bala nga bisan pa anong hangin bala lusot-lusot, hindi bala mabuot sa sulod sang aton sininga o kung di mabuot bala ang aton sininga lawas tungod nga nagalusot-lusot sini gwa sulod sulod agwa sini ang hangin kon aton siya nga i suksok. Pila lamang ini sang aton sini dapat sini ubrahon para nga mabuligan yang aton sini no ang lawas hindi kita sini matamaan sa pagpangalisngaw sa aton sininga kalawasan, especially kung may nagapangalisngaw na nga daan.
May nag-text, yes doc, tested gid ang Santhon Plus Herbal Soap. Nami gid man sa body odor, kag nami man sa panit. Pero itry ko doc ang Clear Skin Herbal Soap. Away ka pala ka-try sa Clear Skin Herbal Soap. Actually, pwede mo na gamiton sa imo sininga guya, pati imo sininga liog, pati imo sinigani nga ginatawag butkon, pwede mo gamitan ini iya sa Clear Skin Herbal Soap. Kay magabulig ini parang amat-amat kag sa lalamang nga pagputi, paghamis sa aton sini nga kutis. Ako yun, dok, pagkatapos ko workout, gailis kig ko. Kay pertigid ang balhas pagkatapos okay thank you gid sa aton sini nga quandary texter diri ang iya sini nga tip iya pagkatapos mo sini nga workout balason ka ilis ka gid para malikawan man ang body odor. Okay, titry mo ba na kung gusto mo gamitan mo kung maligo ka sang Santhon Plus Herbal Soap. May nag-message sa Tondri, hindi ko lang paglawagon ng habon na ginagamit mo ha. Pero kung gusto kayo mag-try sang Santhon Plus Herbal Soap, pwedeng-pwede gid ah. Kung gusto mo ya i-try para ikaw mismo makapamatuod kun din sini ang mas maayo. Nimo sini nga ginatawag gamiton pag-abot iya sa pag-alaga sang aton sini nga panitig sang katinlo sang aton sini nga lawas. And then isa pa gid dapat aton paminsaron akong panumdumon. Nga ang stress gali, mahimo nga makapalala pagid sang pagpanimaho kag pagpangalisngaw sang aton sini nga lawas. Ha? Sa aton sini mga tagpalamati, ha? Kung masaming isa katao sini nagkaka-stress, mahimo gali ha? Nga mas mag-isog pagid. Ukon, magsigi pagid ang pagpangalisngaw sang aton sini nga balhas. Tungod nga ang ginatawag stress, mahimo ni siya maka-activate sang body sweat response. Tama man utaran nyo, ang ibang sini, why lang siguro maka-notice or why man lang sa ila, pero natingala sila nga kung ma-stress sila. Kung daw medyo pressured sila, daw medyo ginakulbaan sila, naga, basa ang ila sini nga, ilok o kung gina pamalhas. May ara, gitsa na, sa ibang nga nagkatabo sina dira. Sa kagdiragin mismo ng area sa ginatawag ilok, tinagdugang pagigkaroon ng ginatawag pagka balakas ang iban sini. Kaya nagkakastress nga dahan, ginabalas pagkid ang ilok, balaan niya nga may nagpangalis nga o pagkid. Tibisan pagpara na lang sini sa jeep. Ano yan ang posisyon mo sini kung nagabayad ka sa jeep, no? Nung bayad, gaduhol ka, no? Ang isa mo kakamot sini ba, nagkakuan, nagkakapot sa imo sini nga ilok. No offense meant ha, sa may mga ginatawag pagpangalis nga o sa lawas sining ma-experience siya andira sa aton sa mga tagpanamati. Amo ganin naghahatag kita sa rin sinipiraka mga suwestiyon kung ano makabulig sa nino parang ma-prevent na ton ang dugang pagid ang pagpangalis nga o kung ma-control ma-manage man lang nato kung ma-prevent din nato ang pagpangalis nga o sa sang aton sa nga lawas sa anxiety ginatawag ara kas publiko sa mga estudyante may exam kung may ginabaisan ka mo dira work pressure excited ka mahimo nga makuhan sa nino mga ginatawag ma-activate sa aton sa body sweat response. So dapat gali no sa aton sa mga tagparamati i-manage gina ton ang aton sa nga ginatawag reaction sa stress. Dapat may stress management kita sa nino. Abin akong nanong isa ka-tip nga mahatag ko sa inyo. Kung nara gani nga daw anxious na kamo, kung daw may ginakabalakan na kamo, ang isa sa pwede nyo himuon sa ni, kuha bala kamo or bakal bala kamo, kung may ara na kamo sina, kuha kamo sang Santhon Plus Herbal Oil. Pagkatapos, sini patulo nyo sa inyo sa nga palad, and then irab nyo sa inyo sa ni duwa kakamot, kag pwede nyo idapulay sa inyo sa nga tangkugo, sa inyo sa nga tulinga dungan-dungan, sa inyo sa nga agtang, kag kung may pwede kamulihugon dira, magdapulay sa inyo sa nga likod, nga ginatawag haplasan sa ni sang Santhon Plus Herbal Oil, makabuli gini. Pa-relax sa aton na isa sang ginatawag beneficyo sa ni tungod sa yasaring nga scent tungod sa yasaring nga aroma once na mahaklo naton hindi lamang lawas naton sa ni mabuligan nyo pa-relax so di pati nga ton sa nga paminsaron amo gini naman ginatawag kita sa ni sa naturopathic medicine nga subject subject sa ni nga upon sa ginatunan sa ni mong aromatherapy nga nagabulig pa-relax sa tao sa iya paminsaron sa iya panghuna-una kag sa yasaring nga lawas isa diri amo mga sangkap sa ni nga makita sa Santhon Plus Herbal Oil ang peppermint oil. Kagabi nyo kung nano, may bonus pa ka mo dari. Kaya nga man, hindi ka mo mapalapitan sa ni sang
lamok nga nagadala sa isang dengue. Kay kakontragin nila sini sa scent asini sang peppermint nga isa sa mayor nga sangkap sang aton sini nga Santhon Plus Herbal Oil. Kay nagabulig pa ini samtang ginhaplas mo, nagabulig pa ni pa kondisyon sa aton sini nga panit kami ara sa sang VCO converting to kanato oil and moringa oil may oleic acid vitamin E nga paborable gid sa aton sini nga panit kagang isa pagit kamanami sini nga ginatuag balita. Kay magluwas nga nagabulig pa sa mga nagaka-stress, syempre para malikawan ato na paglala sa sa body odor tungod nga ti sige-sige pamalhas mo sini kun nagagina-stress ka mo, hindi ka makarelax, hindi ka mapahamtang, ti pero kung mabanyosan mo nga daan mabuligan nga bisan pa ano malang mapahaganhagan ang emotion gid batyag, ang emotion nga ginatawag reaction sini sa stress, pati ang mga palamuypoy, pati ang mga palang-alay pala nakit sini sa kalawasan mabuligan man ano nga maremedyohan kag ma solusyonan sa paggamit sini sang Santhon Plus Herbal Oil. Makalikaw ka pa sini sa dengue infection. And then isa pa gid nga mahatag ko sa inyo sini nga tip para nga nami pagid inyo sini nga pamatyag among pag-inom sini sang Santhon Gold Herbal Tea. Nakapamanyos na kamo sini sang Santhon Plus Herbal Oil. Pasagun sa ninyo bala, inom ka mo sa isang maalabaab sa nga Santhon Gold Herbal Tea. Nagabulig man na ni, no? Panami sa aton sa nga pamatsyag. Kaya kung stress kita, binukong na, no? Nag-react na yun ang aton sa nga tiyan. Hindi umayin tiyandihan na pamatsyag sa mo sa nga tiyan. Ginapamalhas ka sa nga, mo sa nga ilok, bawat tiga rin masa, gita, no? Tungkol sa reaksyon mo sa stress. Pero ang Santhon Gold Herbal Tea, may aras na sa ginatuwag aroma nga makabulig promote sa relaxation. Ano bala ang aroma? O kun iya sang ano ang aroma nga mas ginatawag mahaklo naton. Kung nagiinom kita sini sa ginatawag Santhon Gold Herbal Tea, ang aroma sang cinnamon bark nga ara dira sa ginatawag aton sini nga Santhon Gold Herbal Tea. Pagkatapos ni may ara pagdinis sang turmeric nga may anti-inflammatory activity man, nagabulig man para magpanami man sa aton sa nga sistema, nagabulig man pa kondisyon sa aton sa nga tiyan, kung problema nyo sa ang constipated ka mo sa nga, pila ka adlaw nga hindi ka mo sa regular nga makapamuhin adlaw-adlaw, nagabulig man na nino, para nga magpanami sa aton sa nga pagpamuhin, ano, pamanyos ka na sa Santhon Plus Herbal Oil. Nabuligan ta nga, bisan paano, nag-relax-relax ka, nagkulukalma ka, padasunan, pagin sa isang Santhon Gold Herbal Tea, nga nagabulig iya pa kondisyon, pagin susulod sa aton sa nga lawas, kay may aras ang ginatawag aroma promoting, o kung nagilatawag makapromote sa isang relaxation, nga aroma. So, ang suma total, kung nalimbawa, relax ka, hindi kapag balhason sa isang maayo. Kung hindi kapag balhason sa isang maayo, mahagan-hagan aton sa pagpangalisngaw sa aton sa nga lawas. Actually, no, mga remedyo man lang ini sa aton sa mga tagparabati. Kung, kumbaga, kung nagpangalisngaw niyo sa nga lawas, para nga hindi ka mo sa nga tamaan gid. Pero ang isa sa pinakamayor na aton sa nga buhaton, na mugad niya ang pagpaninlo sang maayo sang aton sa nga lawas. Kagaryo, ang iban sa ni, ginamask nilang ila sa nga baho, pinagis sa pagbutang sang perfume, hindi siya paborable gid, ano? Kaya, wow, nagsinamo, samo na lang gito karo na. Hindi mo maintindihan kung daw mahumot o kung daw nagapangalis nga o daw hindi maayos sa nga baho. Pero kalabanan, nagasalir gid sa ni ang hindi gid maayos sa nga baho tungod sa perfume kag sa aton sa nga balhas. Pinakamanami ginaton nga himuon na nagakaigo sa nga pagpangilimpyo sa lawas gamit sa nga Santhon Plus Herbal Soap. Sa lawas, sa guya na ito, Santhon or Clear Skin Herbal Soap. Pagpamalagid sa nisang maayo sa aton sa nga lawas, antes kita magsuksok sang bisti o kung bayo, bayo sa nga ginatawag cotton, isaman sa suggestion na ton para nga breathable siya, kag hindi mabuot ang aton sa nga lawas, kag di ko nagagamit ka modera sang fragrance, depende na lang sa inyo, no? May ara man niya fragrance, ano ko nami man lang sa aton sa nga ginatawag haklo. Pero as much as possible, kung balaan mo nagpalisngaw, imo sa nga lawas, kag something na may nakamuno sa mga nagpalisngaw, imo sa nga lawas, as much as possible, i-address mo gadiya ang ginatawag pagpaninlo. Kung himuon mo ginapapaninlo sa lawas, rather, nga i-mask mo siya pinagis sa perfume. Kagabi niyo kung nano,
Ang nutrisyon gali may ara man sang labot siniya, may labot man ang nutrisyon sini sa aton sini nga ginatawag ba ginabatyag ukon mahaklo sa aton sini nga lawas ng kita sini

0: ginhawa ina tungod sa ginatawag nga constipation. Diri sini iya magasulod lang aton sa mga question pinaagi sa ginatawag nutritional support sa bulig iya sang Sunthon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule kag Sunthon Vitamin C. Ngaman, pag-abot sini sa fiber ang aton sa mga Sunthon Plus Gold ang mga sangkap niya nga mga utanon, may ara sini sa ginatawag malunggay, may ara sang spirulina, may ara sang palaya, may fiber ini sila. Dugangan pagid sa mga vitamins and minerals nga makabulig ano, panami sa pag-function sa aton sa mga lawas. Idugang naton dira ang anti-inflammatory properties ni sang mangosteen. Ara man na ang ginatawag natural phytobiotics sa mga garlic nga nagabulig mapatay sa isang mga kagaw nga nagabulig ug nagabinuligay sila sa isa kagisa para sa ginatawag manami naton sa mga kondisyon sa aton sa mga lawas. Like for example, ang kombinasyon sa isang balunggay, kombinasyon sa isang Sunthon sa aton sa mga Sunthon Gold herbal capsule, may ara sa ginatawag plant polyphenols, may antioxidant support kita sini, nagabulig protect against sa oxidative stress, ginasuportahan sini ang favorable skin ginatawag kon healthy skin environment. Di magambal kita ganing healthy ang aton sa nga skin environment, botang balance na, di balance ang moisture, balance sa nga aton sa nga pH, ang ginatawag alkalinity, kag acidity sa nga balance, balance sa nga kung manami mas nga aton sa nga protective barrier, kag normal sa nga aton sa nga ginatawag microorganism, dira sa aton sa nga panit nga nag-protect man sa aton. Ina, sa Sunthon Gold capsule pa lang. Pero hindi ini ha, sa siling na makatap na iya sang baho sa mo ilok ka, kaya ba sibla ka naman mag-text nga ano daw ka ang capsule, inusunos ko sa ilok. Tumaron na ton para dito sa magpanghikot sini sa sulod. Ang premium D3, makabulig man ano sa aton sa mga tagparamati, para nga, ang aton sa nga immune system hindi man siya mag-over react. Tang mabuligan niya ang normal immune and skin related functions. Di once gani karon nga normal ang ginatawag skin related functions susulod sa aton sa nga lawas. Tungod niya ang vitamin D nagabulig man gani ini nga ginatawag pa healthy sa aton sa nga panit. In fact, kun gapasila kamo sini sa adlaw mismo, once nga maigo ang inyo sa nga panit sa silak sa adlaw, magluwas nga nagabulig sa proseso sa paghimo sini sang vitamin D sa aton lawas, ang mga kagaw-kagaw pagidira sa aton sa nga panit patay pagdiya sa silak sang adlaw. Pero ang vitamin D3 like premium D3 soft gel capsule naton makabulig ini no para maprotehera ng aton sining lawas batok sa irritants, batok sini sa mga kagaw, ma-maintain sini ang aton sining ginatawag natural balance sang aton sining panit. Kaya tibalaan naman naton, kani upod pagid naton, dari ang aton sa nga Sunthon Vitamin C, yung vitamin C nagabulig panami sa aton sa nga panit. Kinanglan din sa collagen formation, kag antioxidant support, nga nagresulta sa normal skin structure and maintenance. That's why, no, makabulig gali no sa aton sini mga tagparamati ang Sunthon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule ug Sunthon Vitamin C sa nutritional support ya sa mga tao ano nga makamabuligan kita para sa ginatawag pag-prevent sani sa ginatawag body odor upod sa iban pagid naton sini nga ginatawag healthy routine sa aton sini nga lawas ariya sa patag iya o kun sa bahin iya sang nutrition. Gani ugalion na to ng pag-inom sa isang Sunthon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule kag Sunthon Vitamin C adlaw-adlaw, hindi lamang para sa healthy sininga bahin sa aton sininga lawas sa sulod kundi pati man sa aton sininga panit. Remember, ang panit naton amo ni sa ang largest organ outside our body nga kinanglan man ni sang nourishment. Hindi lamang alin sa guwa kundi labi kag labaw sa tanan, alin sa sulod nga mabuligyan kita pinagi sa nutrisyon sa pagtumar sa nisang Sunthon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule kag Sunthon Vitamin C. Available na ni sa mga butika kag parmasya malapit sa inyo sa nga mga lugar.
1: The secret of health.
0: Sa nagkapi naman ko, kung din ini mabakal, ano, actually, kadto ka mo dira sa mga butika sa inyo lugar dira, din makamuna hamtang sa ni. Available na ni sa bilog ng isla sang Panay, Negros Island region, dira sa Guimaras, and even sa bilog sa nga Pilipinas. Kung magkadto makamu sa Mercury Drug Store, sarang makamu makabakal sini dira man sa Rose Pharmacy, the Generics Pharmacy, makabakal man kamo sini South Star Drug Store, All Green Pharmacy. Kung magkanto makamu sa generika, sarang nyo mo na bakal din mga na-mention na tondri nga mga produkto. Lakip ng aton sa nga Ultimate Trio, nga Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Dugangan na to ng aton sinipila sini ka mga health info, kag inyong mga text message din, no? Pagkatapos gid lamang sa pila na aton sinipila.

0: Ipot nga mga pahibalo.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Ipaydipaydi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Muna, arana sa kape ang tanan na ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Kapag ka

0: Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ang may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Para sa mga lalaking tigasin,

Xanthan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na

0: down pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult a doctor.
0: Sa mga butika. The secret of health.
2: Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad sa aton programa The Secrets of Health. Basi may palagas kamo sa nga mga palamangkotanon, abi padala nyo lang dari sa aton sa nga text hotline 0950-975-6970. Amin nag-message dari sa aton, pero hindi lang magpalawag sa niya sila nga. Nga Lance nga, mayugid man dok ang turbo, pampatindog. Pampatindog ali, kaya nga siya nga ubra gali. Permi lang yun nagatindog, kaya security guard siya. Hindi niya mapagpalawag, kundi yun siya nga. Kundi yun siya nga. Ubra, kundi yun siya nga. Duty. So may available man sa Mercury, doc. Ang turbo. Try mo kanto, no? Sa Mercury Drugstore, kaya mga produkto ni Yesta to Health Inc. Available sa Mercury Drugstore nationwide. Tignan rin siyempre sa siyudad at probinsya sinisang Iloilo. Actually, ang isa sang binipisyo sang turbo dietary food supplement. Hindi lamang specifically iya sa sexual activity. Nagabulig ini sa endurance. Nagabulig ini pahutay, pahatag blasang kung kinanglanon, tablasang agdatawag dugang pwersa, bala? Para kung may mga ginahingagaw kita, at least man lang, no? Magdugang-dugangan ng aton sininga pwersa. Kung kinanglan aton sininga may pulawan kita, makabulig man, ano? Ang paggamit sa isang turbo dietary food supplement. But especially, kung nagahina ni Gidea, ang performance. Kada tatlo ka adlaw, pwede makatumar sa isang kaisa. Asang turbo dietary food supplement available sa mga butika sa nagpamangkot sa Tondre, especially sa texture na ito nila magpalawag sa sarin nga pangalan. Try mo ka doon sa Mercury kung namunin mo sarin nga concern kag magpamangkot dito, no? Sang turbo dietary food o kung nagbakal dito sang turbo dietary food supplement for men. Kag sa mga ginabatsyag niyo bala sa lawas bala, yan may iban sa Tondre nga may problema sa panit. Lakip na ang body odor, may mga skin irritation o kung anuman, mga katol-katol sa inyo sa nga panit, may mga arthritis dira. Sa mga diabetic, mga insulin resistant dira or mga pre-diabetic dira, problema sa baga sini o kung prostate gland enlargement, sa mga constipated dira, may mga hormonal o kung hormone imbalances dira sa perimenopause, menopause, and post-menopause sini nga mga kababainhan, amuman sa mga kalalakinhan, ano, may mga edad-edad na nga may mga imbalances sa hormones sini. Problema sa menstruation, syempre, no? Iban sini bata, bataon pa gyud may problema na sa menstruation. Iban sini kuna buton gani sa menstrual cramps, magabot ila sering pamula nun, hindi na makaskwela, hindi na makaobra, hindi na makaduty sini tungod sa kasakit sang ila sering ginatawag pamatyag. Kay iban pa gyud, no, nga problem sa inyo sering lawas, damo naman kamo sa natistingan, damo naman kamo sa nisang natilawan, even mga home remedies gani ginsagaan nyo naman gani, pero daway lang gyapon, no? Ayhan na kabulig sa inyo ang nutritional therapy nga ginatawag nato, no? Kag dugang pagid nga giya pag-abot iya sa healthy lifestyle, pwede kamo makakadto dira sa Yes to Health Wellness Center dire na humtang sa Ehiang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang gid diri sila sang Iloilo Midtown Hotel. Bukas sina sila dira halin Domingo, Tub-tob, Biyernes. Alas 9 ang takna sa aga, tub-tub at 5 ang takna sa hapon. Kung manami dira, magluwas nga libre ang konsultasyon dira. Kati on standby dira nga ton. Sari nga, alternative medicine consultant, may nag-message sini sa ato, nagligal ni sanami, yan ako magpakonsulta. Kati kay guwapuhon ko ng consultant dira. Sko ba si consultant lang mo ginakadto dira? hindi ka ha, dapat ang sakit ganin nyo ha. Pero manami, ganun ha. Kung ma-appreciate nyo nga daan ng consultant, ito ano ka pamagaan sa inyo, sila nga ginatawag pamatyag sa lawas, plus may nagkaigo pagid ka mo sila nga session sa mga food supplement na makabulig, no, paayo sa inyo, sila maginabatyag. Available din ang tanahan yung mga product ni Yes to Health, dira sa Yes to Health Wellness Center, plus may free consultation pagid, lakip ng nutritional therapy, ayan ka ng lanon sa iban sa aton, ano, parang mabuligan nga maremedyohan, tubdo masurusunan ang maginabatsyag sa inyo sa kalawasan. Sa mga taga-syudad sa Bacolod, sa mga taga-Negros Island Region, gusto ka mo sa makabakal sa mga produkto, dira sa Yes to Health store available gid dira na hamtang sini sa Lizarre Street Barangay 39 Bacolod City tabok lang gid ni sila sang Marayo Bank Domingo man tubtoba Biyernes alas 9 takna sa aga tubtoba 5 sa ning takna sa hapon sarang kamo makabakal dira sang mga produkto sini no kag sa mga gusto ya mag-order o kung magbakal sa ning online, available gid ni aton sa ning mga product. Pangitaon nyo lang sa inyo sa ning Shopee or TikTok account ang ila sa ning official store. Pwede nyo i-type sa ni o kung i-type nyo lang sa ni ang Yes to Health Inc. 2011. Amunang ila sa ning official store, dira tanan sa ning mga product. Pwede ka mo maka-order dira, no? Add to cart nyo, proceed nyo to order, check out nyo para nga i-hulat-hulaton nyo na lang i-deliver sa inyo sa ni nga tagsa-tagsa ka mga panimalay. Kag sa mga nag-message sa aton sa ni, no? Although may nag-tugon, dok, lihog tadabi, duha lang ka turbo. Ang iba sa ni nag-order na lang online, ha? Kag gina-deliver na lang sa ila sa ni tagsa-tagsa ka mga panimalay. Yes, dok, sa free consultation, instead nga ibayad, ibakal ko na lang sang coffee. Kag ginabakal ko gid man sang coffee, dok, kay uyon ko gid ang Santhon Gold Coffee Mix. Kag namit man ang balsang bata ko ang Santhon Plus Coffee Mix. Actually, puro man din sila manami kag damo nakasaho ah. Pero ayan may iban nga pila nga hindi ya makasaho. Ito ay manipilitay, no? Pero kalabanan sa nga feedback na to nakasaho, gidyag na namian kasi sabor sa nga itong Santhon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Santhon Plus Coffee Mix. Pero sa hindi ya makauyon sa coffee, tiara ba na nga itong Santhon Gold Herbal Tea nga makabulig hindi lamang sa pagpainit-init sa aton sa nga sulok-sulok kundi pati nga do nagabutod niya pamatsyag na aton dira do nagahilab do hindi kondisyon sa aton hindi kondisyon niya pamatsyag na aton sa aton sa nga tiyan wag kita matunawan makabulig ang Santhon Gold Herbal Tea. Sa mga concern bala sa palanakit sa kalawasan may ara kita no texter nga siya dok ako ang problema ko gid ka sakit sa aton sa nga ngipon nga nagakonek na sa aton sa nga ulo pati sa aton sa nga tangkugo daw hindi na ko makabati sang gahod bisan pa kuno lapak-lapak ka sensitibo gid nga daw nagasabat siya ulo abin mo kung nano nakasulbar ang pagtumar sa ni sang cess the pain pero ang aton sa ring session pagkatapos ang pagsakit sa ngipon na umpawan sa ni sa pagtumar sa cess the pain kadto sa dentista kay pausisa ipakonsulta ang ngipon kay basi may kinanglan sa ni nga himuon or basi may samad na dira o kung nagidatawag may go up na dira nga kinanglan ni pagagabuton para nga hindi magtuga sa pila pagid sini ka mga komplikasyon. Pero sa mga pananakit sang lawas na ton, mga ngut-ngut dira, yung ginabatsyag na ton sa ton lawas, mga nagabusog nga bahin sa ton sa nga lawas, makabulig ang pagtumar sa ni sang cess the pain. Pero basi madala pa malang sa bulo banyos, ano? Una-una anay, try nyo sa ni banyos ang Santhon Plus Herbal Oil. Pero kung daw hindi kin makaya, daw hindi madala sa Balanyos, dira ka mo pwede sa magtumar sang cess the pain. Available sa mga butika, parmasya, marapita sa inyo sa nga lugar. Meri ka pa salamat dili sa aton, si Ma'am Irene. Ma'am Irene sang Rojas City, why yun lang ma-mention dari ang yasin specific nga lugar. Ano ba user gid dari ini sang Visionex Plus Soft Gel Capsule na buligan gid. Lumay nagalutaw ko no sa yasin nga panulo kada video nagaburon na 1 month nga tumar niya. Sige 2 times a day sang Visionex Plus Soft Gel Capsule na amat-amat at tudula. Subong once a day na lang iya sa nga pag tumar. Thank you gid ano sa mga amo sa nga feedback. Saan ka pamangkot gali sa ato? Ano nga food supplement ang ila sa nga pwede gamiton para mag-healthy ang ila sa nga mata? Madugangan sang supply sa nga sa gitatawag nutrients ang mata? So, ina-recommend na ito na pagtumar sa nga sang Visionex Plus Soft Gel Capsule. Kapin pa kung may mga kaliwat, bala ka mga may problema sa nga sa mata, may glaucoma, may ginatawag cataract. Actually, why man na nag-asilo-silo nga magkantugan sa mga nga mata? Ano namin na ito ng mga risk factor, bala posible tungod sa lifestyle, kagkakulangan sa ni sa nutrisyon, makabulig ang pag-inom sa ni sang Visionex Plus Soft Gel Capsule. Kapin pa kung exposed ka sa computer per me, sa imo sa ni nga gadget, palapulaw ka, may bisyo ka, nagainom ka, nagasigarilyo ka, makabulig ang pagtumar sa ni sang Visionex Plus Soft Gel Capsule. Tungod sa mga antioxidant nga ginaangkon sa ni halin sa beta-carotene, halin sa lutein, halin sa zeaxanthin, yung vitamin E, nga nagabulig pa healthy sa aton sa ni nga mata. Bisan twice daily lang, isa sa aga, isa sa ni sa gabi, o kung sa hapon yung pagtumar sang Visionex Plus Soft Gel Capsule para sa aton sa health sa mata para maproteksyonan ang aton sa mata kag sa may mga ginabulubat siyag na sa inyo sa panulo kag sa inyo sa nga mata. Well, sa aton sa mga tagparamati, mga viewers, sa aton na kalang-alang na naman sa aton sa nga oras, sa aton sa nga pagpangalagad. Kapag mga bisan paano, nakabulig-bulig na naman ang aton sa nga programa sa inyo sa mga tinguha sa pagpasanyog sa inyo sa nga ikaing lawas. Pagbulong sa baritian, but most especially kung paano na ito na ni Mahimo Malikawan. Ako do, kaisa lang galing ako sa isa kasimana mag-inom sang turbo. Damayad man igo na. Hindi ko lang pagbasaon. Ano kayo mo, nagtanong patdan nga? Lubonggan. Sa mga manog tanong, tubo, no? Pwede ka mo sa ni maka pamanyo sang Santhon plus herbal oil kung nag-aalalay ng hawak nyo, dra. Ano sa nga tuhod, ha? Sa mga dobras kampo, bala? Katanong ka tubo? Isa ka kapoy bala, makabulig sa niya ang pag-durod na pulay, no? Hula pula sa lawas, sa niya mga parte sa lawas. Gigidaban niyo san sa niya sa Santhon Plus Herbal Oil. Well, since alang-alang na ganang aton sa niya oras sa aton sa niya pag-pangalagat, subaybayan na naman ang masunod niya edisyon sa aton sa niya programa sa Kinandan. Ang inyo sa niya Certified Naturopath Practitioner, Doc Leo Amos. Nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin aton lawas salungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunog pa sa griseling. Health is wealth, more than gold, cherish it before you're old.
0: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
1: Mga katropa, excite

0: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
1: Pag nasiman ka, akin ka.
0: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
2: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
4: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer Premium sa Tansan Promo. Si Benji Sararanya, 60 years old. Halin sa Haro Iloilo. Isa sa mga maswerte na nagdaog sang 5,000 kapesos. Isa ka Tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka na magdaog. Panayom sa paghulog sa entries. Para sa chance ka magdaog sa cash prize. Grocery package. Kag mobile phone na di. Base ikaw na ang masunod. Nga maswerte nga magdaog sa mga papremyo. Nga nagabalo. Tub-tub 2 million kapesos. I-like kag ipalo ang Gold Eagle Beer Facebook page. Para sa kompletong listahan sang mga nagdaog. Si post search for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027. For DOH, FBAC, FRR, permit number 02930-2426. Work responsibly.
5: Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santone Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santone Gold Herbal Capsule.
6: Santone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santone Gold Coffee Mix.
8: Magmaswakit sa akong panabor.
7: Hindi ko na kinanglan pamagbakal sa collagen kaglota.
8: Bangod yara na sa Santone Gold Coffee Mix.
6: Santone Gold Coffee Mix.
9: Nagkape ka na.
6: Lalakas.
9: At gaganda ka pa.
6: Santone Plus

0: Travel Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapatas ng libido. Kaya, subukan mo! Cellphone Plus.

0: XFM.
1: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
0: Kung mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
2: XFM.
3: Patroba mo!
4: Exciting!
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. Santhrone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhrone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhrone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santhrone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhrone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santhrone Plus Herbal Oil.
10: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santhrone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santhrone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
11: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details from a period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 02938 series of 2026. Drink responsibly.
12: Sister Pain.
13: Ako si Nani, isa ka bus driver. Pwede din sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, call your doctor.
12: Ibili sa mga butika.
15: XFM.
16: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santhrone Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
17: Santhrone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santhrone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Santhrone Gold Coffee Mix.
19: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tilawan ng kape, pero lain bidyang sabor sang Santhrone Gold Coffee Mix. Ang iyang katambison, ang iyang nakaisog, kag ang iyang ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santhrone Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
18: Santhrone Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
20: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santhrone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple.

0: Marami na ang natulungan.
1: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Manami gis.
6: Santon Plus Herbal Soap.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
2: Oh.
1: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Kasi si Lunasya sa una, ganyan po sa ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyon, isaga pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginatake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
3: Mabibigyan sa mga pagkakas.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dalilagid bala, diin tagali mabayad sa tusyon mo.
5: Oo, oh, gali, diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil.
8: Epektibo
7: sa mga skin allergies at skin diseases.
8: Isang pahid lang
7: ng Santone Plus Herbal Oil.
8: Tanggal ang kati-kati.
7: Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo
8: magaan.
9: Kung vitamin C, tandaan, Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Sister Pain.
11: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sister Pain. Madasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, call your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.

0: Diet na kumuwasa.
1: XFM. Patroba mo!
2: Exciting!
3: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Magsan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. San Tone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. San Tone Plus Gold. Mambibili sa mga suki butika.
4: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. San Tone Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: San Tone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: San Tone Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. San Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Kung gusto mo ng simple at natural na support sa mata, Vision X Plus, Soft Gel, Mylutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene at Vitamin E, mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado, diretsyong tulong lang sa paningin mo. Vision X Plus, Soft Gel,
8: Premium D3, ang bagong Vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3,
9: para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
10: Handong mawala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sa Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, tumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
12: Kung mamati ka sa XFM,
13: sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila akong agi.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
1: Yeehaw!
8: XFM.
1: Patroba mo!
13: Exciting!

0: Tugan. Imihin, tugstugan. Handa ka na bala sa extra pakalam? I mean, kaalaman.
1: Banan nyo mga katropa, sa amo na ang sitwasyon, dapat ang imuhimuon, hinahinay lang.
2: Tama kayo, tama kayo. Ako tama kayo.
3: Hindi niya kasa. Dapat bas unanay kay sapnot daan. Oops, oops. Dali lang. Nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gakorinot mo.

0: kalagayan? Ano na lang ba himoon ko? Kay Dobelme lang yung sala ko?
1: Bahala ka sa buhay mo. Gusto mo yan eh.
2: Hindi sa tanan niya, Tion. Ikaw ang nagalagas. Dapat kiss ah. Ikaw man ang ginalagas.

X-rated. Extra sa music. Extra sa kaladlawan.

0: continua ini semua kita terus pada tenaga pembatida ke Tutok se XFM 100.7 Raja Petrol ilo-ilo ay kitropa mo ngayong hapon. Good afternoon semua kita terus pada tenaga tune in sa 100.7 your frequency sa ilo FM bands mga kita terus pada tenaga pembati gamit ang XFM Radio Network ng application sa ilo mga cellphones. Kamusta mga kitropa? How are you today? How are you to find out? Oh, today is the last day of August. Oh, today is August 31, 2026. Grabe, no? Iba talaga ang adlaw. Kada siglang gidiya. Ay, ang bot na lang gidiya. Tomorrow, kaya may impeachment trial, mga katropa. So, hindi. Taguro ka X-rated. Feeling ko ma-play ta sa bong. Ay, katropa siya, Ray! Ay, wala. Sige ka pa, mati. Ang bot ay bilin na lang na siya sa August. Ay, hindi na lang na siya pagdala sa September. Bilin ka lang sa August. Gusto mo? Gusto mo? Oh. Maplatas ang ano? Maplatas ang... Ay, hala, naka-violet. For the... hindi siya violet. It's brown. Katropong dyan, Ray, maplate ako na sang ano? Sang new... Sang ano na gaitawa? Ay, buwas pa to, Kani. Katropong dyan, Zin. Oh, buwas pa to. Ano i-play mo?
1: Ano lang, Anay?
0: Ano lang, Anay? May kanta nga, last day of August. Na. We kanta nga last day of August. Wala man, di ba? Wake me up when September ends. Na naman alam ko. Oy, pero ha, grabe
2: nun. Gama pala na si...
0: Oo, si Jose Marichan. Hindi, ah, nag-amo na siya. Oo, gamo na na siya.
2: Lapit na lang.
0: May kamot na and may ano na. Uy, good afternoon sa mga kitropa natin nga nag-upod sa atin this afternoon. Yeah! Mga kitropa natin nga nag-pumati gamit ang XFL Radio Network na application sa ilang mga cellphones. Hello, hello, hello.
2: Music
0: good
2: si
0: afternoon
2: ano?
0: Sa internet. Oh, sige ba? Mo, oh, katapang DJ John Ray. Fasok.

0: Anay! Ay, kulang. Dapat astala na sa chorus. Ano na gaya?
1: Grabe ka man mag...
0: Yeah!
2: Grabe mo na, grabe ka naman mang bitin. Mano, oh.
0: Amo na galay dapat.
2: Grabe naman mang bitin, oh.
0: Whenever. Ang bala ni kinagatropang Jose Marichan. Hindi, what? Ano mo na? Hindi ka tropang John Raymond?
2: Bitin-bitin, ha?
0: Ano?
3: Alang-alang pag-ulsa. Dalang-anay.
0: Ano ba, lo? Kung ano nang iyang ginahimo ko na siya kwarta? Gano ka?
3: Ang balik-anay, sige nga. Grabe, guwapa. Subong si Katropang Era. Mm. Yung Koreana ang outfit.
0: Wow!
3: Pero daw Vietnam eh.
2: Nataga, ito ka rin 20 pesos, oh.
0: Guwapo sa eh.
2: Deo, deo. Wanay parts.
0: Deo, deo. Wako kayo.
2: Para tagaan na nga, ano?
0: Abi mo. Abi mo, dala mo ko sa deo.
2: Taga, eh, siya $200. Not $2. Shin.
0: Ano? Ha? Siya ang? Oh, sige, be. Kaya iwanan, magdayo ka na sa akin. Kaya buyon na karon.
2: Ara na.
0: Ara na. Mga katropa, balaan nyo bala. Na si katropang Romel. Kung nga kakinahanglan ka mo da sa Manog Dayaw sa inyong fiesta,
2: dapat
0: kuaan nyo si katropang Romel. Gusto ko mga fully book, gid saya. Gusto ko gid na yan, ma-fully book siya. Ang hindi na siya wala ka-manage mga ba siya sa akin. Eh, ikaw biya, maybe himo sa schedule ko. Bida, hindi na ako kabalo kung din mo kung madayaw.
2: Pista ka na gabi, tag apat ka, ano, apat ka pistahan.
0: Asta sa Punta Mura, ito sa Ahoy, dapat ikaw tumadayaw, ha?
2: Nara na, nara na. Oh, okay, isabi, na. Isabi ka line, isa ka line.
0: Ano ka layaw ka natin? Ate, ang balad ko, kid! Sige ba, itry, ano ba, sample, bi katropang
2: sample,
0: Romel.
2: Sample,
0: para kay katropang Bea, para kay katropang Bea. Hindi, oh, ginadayaw. Dapat nayawin mo siya kay para libre naman to karon ng ano mo.
2: Batsoy.
0: Batsoy.
3: Hindi pwede kay wala di siya.
0: Ato to sa bati.
3: Hindi, dapat ari di siya kay hindi ko makita.
0: Oh, tika na pa Bea, tawag ka din ni katropang Romel, dayawin niya ako no, anay. Dali lang, gid. Para hindi lang ako no, batsoy ang imo ilibre sa iya.
2: Sa mga...
0: Ano gusto mo? Vikings?
2: Oo.
3: Depende
2: ah. Mang inasal.
0: Mang inasal? Ati more on rice na sa karun. O, dali lang kuno, dali lang kay Gapang makeup pa siya.
2: Dali lang. Oo. Mano nang...
0: O, ika, and the times...
3: Ti artificial mo na karun ng dayaw, kaya ti artificial ang tura.
0: Ati artificial.
2: Ang reyna, ano pag... prepare pa.
0: Sikat, wala to, hindi sikat tropang Bea, gani. Pero wala pa sikat tropang, sikat tropang ano lang, anay, tropang January. Kaya hindi mo na siya artificial. Sige na, naliyan. Hari ng ano, hari ng ano, hindi siya tondo, ha?
2: Buwan.
0: Oo, hari ng buwan. Wala na, hari ng buwan.
2: Hari ng tondo.
0: Oo. Sige na daw, dayawan ang katropang Romel. Dapat, ano, dapat na sample. Ikaw, bigat tropang January, balaan mo na ako. Ano mong dayaw?
3: On the mix.
0: Ha?
2: On the mix.
0: Ano man? Oh! Hindi si katropang ano, kung si katropang Gen Z, isa kung nakabalo mo magdayaw.
2: Oh.
0: Pero ang balaan mo, buyayaw.
2: Ano ang mga skills niya gusto
0: diba?
2: Ko
0: matakaan? Hindi ah, ano ka rin na, yeah, expert ka rin na, yeah, sa isa. Diba, pariyota?
2: Sa buyayaw,
0: di. Oo, diba? Hindi mo na nagyanglan training.
2: Hindi na.
0: Diba? Isi katropang Romel, both. Oh. Ay, si Sir Jetty Baga. Oh, good afternoon. Nag-upod siya sa atin. Hi, good afternoon. Katropang Airport. Shout out hindi sa amo. Nag-tambay-tambay. Say, God. Isang bye-bye greet. Bilang ako. Nang abyan. Classmates sa elementary F to high school. Happy birthday kay Tol James. More birthdays to come. Take care and God bless. Halong gida. Pirmi sa barko. Kita kids next month. Thanks, Giz, sa pagbasa. Always from Barangay Bayang

0: absolute ding.
1: Ikaw lang si Kap Butch.
0: Oh, sige na, igay ko dali.
1: Good afternoon kay Kapato Kenzie.
0: Gwapo. Wala nga yung si Kap Butch, pero si Kapato.
1: Kagkay Kap ising bilyan wala pa.
0: Wow, ginbilyan niya mo si Kap Butch. Uy, uy, ako sa ha. Uy, salutin
1: isang Kap ising pansit molo. Good afternoon, gay.
0: Wala ka pa na gutom, masasubong.
1: Why pa?
0: At tinga, lakuman kay... Yeah, lakuman niya...
1: Busog pa kay isang Friday. May ano kita, pansit molo. Tinakapagusto gito si Katropon John Ray. No?
2: Mo nabilin pa da.
1: Oo.
0: Grabe ba?
1: Oo, oh, nabilin. And of course, good afternoon ng gili. Adira man sa ito yung mga katropa sa may Laring Scandingan. Good afternoon.
3: Saba?
1: Oo. Oh, nagpamating.
3: Nang kandingan ka mo gina.
0: Hindi ah. Siya ang kalakandingon.
1: Wala ba dyan?
0: Wala sila ng ano, wala sila ng ano.
1: Kanding.
0: Oo, oh, nang pakpak lang sila.
1: Oo. Oh.
0: Sa piho ko na siya.
3: Libreto ya.
1: Jobby. Shout out
3: thank you good kay Police Major
1: Beverly Catalonia.
3: Wow.
0: Rotten sa.
3: See you, ma'am.
0: Dabla ka ng Beverly sa Oton.
3: Ma'am, see you, ma'am.
0: Deputy na siya na isang Oton. Municipal Police Station.
3: 16 na si ma'am.
0: Nagalang muna na siya. Tagpas sa taga 3rd District. Oo.
1: Oh, good afternoon nanda. So, mga taga Zaraga MPS.
3: Thank you,
1: good
3: mama.
0: Okay, good afternoon kay Ma'am Beverly Catalonia. Hello. Ikaw, hatap ng generation, i-greet mo.
3: Si Kap Butch pala rin. Tin-
0: ay, ang but.
3: Sinong nonong hindi mapag-greet on?
0: Mama, si Kap Butch, wala ka ba?
3: Sinong nonong pa?
2: Sinong nonong pagid?
0: Oh, sino pagid?
2: Tanan lang.
0: Ang mga girls dito sa ano?
3: Ay. Wala klase.
2: Ay, wala klase.
0: Absent sila.
3: Ay,
0: ambot ang nga nag-absent sila man.
3: Eh, ba mo ginikotar pa nila ilang mga dito?
0: National Heroes Day sa buong.
1: No. Sino so, ang ano?
2: Sino paborito
1: mong hero?
0: Wala na yung favorite hero. Okay, hindi ko man na sila kilala personally.
1: Sino ang...
0: Through history, ganda naman na sila nakilala. My favorite hero is myself. Wow!
1: Ay, kumabot.
3: Sana all.
0: Oh, ikaw, Katrapan John Ray.
2: Nga, naging hero ka.
0: Ipo, sana yung baba mo.
1: Bakit ka naging hero?
0: May mga angkot pa ko
1: sa ano, mo. Ano?
0: Sino ang hero mo?
1: Hero? Back to you.
0: Sino ang hero mo?
3: Back to you, guys.
2: Nagulingon ko man eh.
0: Oh, bakit?
2: Ako na ginuna ng pangkot.
0: Kailangan?
2: No?
0: Ilugon niyo na lang ako niya. Ano nga, sabat?
2: Panauna lang na.
0: Oh, titingala. Kamu ka pauna-una. Kamu ka-greet kay Katropang Butch Frank. Tinanong ka mo haga. Paano ka mo to siya?
1: Oo.
0: Papapapel-papel ka mo to. Bakit hero mo ang iyong sarili? Ha? Nga aman hero mo, self mo.
3: Una ka na yan.
1: Ako mangkot sa muna sa elementary
0: na. Ano?
1: Diba mo na?
0: Who is your favorite hero? Hindi. Paano mo siya mag-favorite, B, diba? Like, may favorite toy ka, pero may mo siya nahampangan. Malaan ko ikaw, may favorite toy ka na, yeah. Ikaw man, diba, katropan yung
2: mail? Malaan ko pa ano?
1: Oo.
0: Aim mo man, ano?
3: Kitoy?
2: Toy-toy.
0: Oh, pariyo ka mo, diba?
1: Hindi lang toy.
0: Oh, bisan ko sa hand, hindi matapos adlaw ngayon, hindi na pagkikapo na eh.
2: Double.
0: Nakakatapan yan na eh.
1: Hindi lang toy, pet pa. Kumangi, pet pa.
0: Oh, of course, toy pet. Oh, sige, habing nga wakal, be.
2: May pet ka na, may toy ka pa.
0: Of course. Yes. Oh, diba? Sige, habing nga wakal, be.
2: Ah, hindi na.
0: Toy
3: sige,
0: pet.
3: Sige,
2: karun.
3: Sige.
0: Oh, diba, Katropan Chandra, hindi matapos sa adlaw, hindi mo na makakapkapanay.
2: Alin pa kagina?
0: Alin pa kagina nga, no?
2: Siyempre, nag-ano ka man.
0: Nakapkap?
2: Uy.
0: Gin-check mo pa?
1: Kapila na magkambyo.
0: Normal. May kambyo, kambya, guru.
1: Ah, kambya?
2: Pwede, isa mo lang na.
1: Asawa ni kambya mo.
0: Kambyo!
1: Kambyo, asawa ni kambya.
0: Kambyo, yung change na. Yeah. Ang kambya, yate, ano?
1: Asawa ganyan kambya.
0: Edi, wow. So, diba, ikaw,
1: kambyo is change, ba? Diba?
0: Sa tapang genre, ikaw mga maximum pila, ka-touch by touch, every day.
2: Every semen.
0: Ha?
2: Every P.
0: Every P.
1: Oh man, just the one.
0: Just the one, every P lang ganyan.
2: Kung kisa, may mga business eh.

0: kuanya hindi mo yung makeup ya. Wow.
1: Ina-adjust mo.
0: Ina-adjust kay kung isa gatik ko.
1: Kaya kay pit kay pa na automatic.
2: Kaya isa ang oh, ano ang isa
1: gatik. Automatic ang kambya.
0: Oo, oh, automatic
1: kan. Kakaipit. Dapat ibalik mo.
2: Ito mo. Kaya isa
1: kung automatic ang kambya niya, dapat ibalik mo kung yung sagadapaw.
0: Hindi lang pwede nga, drive lang kami. Hindi pwede nga, drive lang. Hindi pwede.
1: Dapat ipark mo man.
2: Ay, wow! O, oh, diba? Wala na siya handbrake. Wala na siya ginapa, ano?
1: Wala.
2: Pinak-shh.
0: Why?
1: Automatic yan.
0: Hindi mo nang budlay. Agay kay, ano mo?
1: Kaya kung
2: dapat maglapaw. Hambalan niyo, kuha kung magano. Kamu kayo matcha-ing mo ko checklist. Oh. I-check ko kung kapila. Okay? Hambalan niyo ko.
0: Di ko pa may man maaman po, di ka rin.
1: May research. Kamera ko isa ba lang nga galapaw, kakaipit sa belt?
2: Imo ka mo siya, di kakaipit, tao.
1: Sa belt?
2: Oh, wow!
0: Wait, kung isa akin na seatbelt na lang. Sa kilid or sa babaw?
2: Di siya nga kakaipit.
0: Ha?
1: Sa kilid?
2: Hindi, sa dalom. Sa dalom.
0: Ano yung mukha ba? Nangipit na umanggot mo sa akin ba?
2: Ganyan ko na nagkakaipit. Like sa babaw, sa kilid, or sa dalom.
0: Depende man.
2: Yeah! Pero mostly din.
0: Babaw eh?
1: Ano na nga i-adjust? Ano na dapat i-adjust?
0: Kaya kung kisa, ano lang nga lang sa ano niya? Kaya kung kisa, lang nga lang pagsulod niya? Kakaipit?
2: Ba? Ano yung tsuraya kung may pit?
1: Gagkiwi eh.
2: Hindi si katrapa niya rin kasi ba? Nahaw!
0: Ha?
2: Tsuraya lang yan kung may pit.
0: Dapariyas mo sa mga nabalaan mo yung una. Muna ina. Nasobra pa kitin yun na kayo may pit. Hindi lang ko riit. Hindi lang ko riit.
2: Ano ay? Ikaw be. Sige be. Dara ako no pong ko, oh. Kaya may pamang, i-dayawan ka ni
3: Katropang.
2: I-dayawan ka ganito no ni Katropang Romel. Oh, sige na Katropang Romel. Pero magkotanay si Katropang Bea, kung ano itsura ko no Katropang Bea, kung maipit ang imo. Ano itsura mo ko no, kung maipit ang imo?
3: Ha? Imo nga, ano?
2: Imo, Juan.
3: Monarchy?
2: Ano yung
0: tsura? Mudan?
2: Gamo na! Ang tsura niya sang imo! Ay! Nakaluloy mo na siya man! O diba?
3: Di kami ma... Maskin mabunggo lang gani, how much more kung maipit...
2: Di ko mabunggo, bigano ka be! Di siya gakabunggo, aw!
3: So, kita mo lang daw, ano, kalamisa. Sa puso kilid? Sakit mo.
1: Adria.
2: Sa giding. Oh,
0: sa giding?
2: Okay, may try. Bitas na daw, itry mo. Gito, paano na magbunggo?
3: Sakit eh.
2: Oh, sige na, katropang Romel. Dayawan na. Sige, katropang Bea. Diba, pag ano na dayawan mo? Daw, dayawan niya kagaling ko, no, para hindi lang. Dali, ano, para kung hindi lang sabaw, batsoy ang i-ano mo sa iya.
1: Ikaw, pagin mo yung si Bea.
2: Okay? Ano gusto mo? Diba? Gusto pa lang ako ano kung gusto. Gusto ya? Dois ko no.
3: Dois?
2: Pero oh. Baka lang kasi, siya lang ako nung bala sa katapres.
3: Ano? Ano? Ano? Ano?
2: Seafood? Seafood, okay. Seafood chuchu. Oh, sige na, diyawa na siya.
1: Teto na dayaw ko na siya.
2: Amo lang to ya? Diba? Hambal mo gani? Ano mo yung mga ano, expertise sa pagdayaw? Parang nga promoter.
1: Ilain niya bala ng dayaw sa ano sa parino? Sa upod mo kung sa Reina? Sa ano?
2: Di kay Reina mo na siya.
0: Hindi na magpilita. Hindi na magpilita.
2: Kaya mo na katrapong Romel.
0: Kay karon anay nga dayaw? Mm. Buyay.
2: Music. Music kanta?
1: Di na music.
2: Oh, katropang ano.
4: Ara, dami ara.
2: Katropang Alex ni Sige. Ang kita mo lang yung sila pang dayaw.
4: Mga balad. No, mga ara da.
2: Ara da.
4: Nabutang ko na da.
2: Ako naman music. Ako naman music. Talalalalang.
4: Ang balad.
2: Tang.
3: Mga balad song.
4: Balad for a day. Ano?
2: Sa imo mga mata, sa imo bibig na mapula-pula.
3: O diba, te, din kata? Kanamit magkaon sang batsyoy bisan hapon na.
2: Salamat, katropong Bea. Diba, amo na? Amo na dapat.
3: Tapos yeah. SM, ano na?
2: Ote, aray na ka ng Alex. O, oh, sige na.
1: Hindi na pa pinita,
2: na
1: Alex.
2: Na Alex, go na.
1: Hindi na pa pinita, kung wala.
4: Na kasubong sang kadulom sa tion sang kagabihon.
2: Wow.
4: Nga ginhatagan duag sang bulan kag nagaigpat-igpat nga bituon. Wow. Kuya mo nga daman sanas kapula.
2: Ano?
4: Ang mansanas nga halin sa Washington DC.
2: Wow. Grabe, imported ba?
3: Imported.
4: O mahal nga Harabeya. Hindi paglit di hindi ta ka makita.
2: Mansanas
4: galingan ba
2: yan? Damansanas ganun ba ba?
4: Hindi lang ta makikita ang itsura yung ginapagita ang iyang mansanas sa likod.
2: Apul.
4: Okay na.
2: Okay na to? Ano na to? Free trial pala.
4: Oh, free trial.
2: Free trial?
4: Ano yung kayo? Hindi yan mapatayon.
2: Amo na sa mga katropa ta. Wow, ano si katropang Romel Paklibar?
4: Hindi yan mapatayon. Kahit di man, balaan mo ginatabunan sang ano yan.
2: Hindi niya makita. Ano kayo ginatabunan?
4: Apple?
2: Ang apple, ginman nga wasanin sa Washington DC. Ang ginapakita yan. Ano ba? Ay, bot na lang ginya. Eh, kung ano si katropang Romel, ha? O, salamat, okay. Senton Plus Gold. Thank you so much, kid. Tanawa ka mo na upon ko. Oy, ha? Kung ano si katropang Romel? Kung mag-ano, kung fiesta sa inyo, di ba lalit na lang fiesta? Mga November, December, damo na fiesta. Wow! Damo gawa booking ni katropang Romel,
1: di
2: ba?
1: Hindi ka bumagan. Hindi ka mo
2: bumagan.
1: Hindi ka mo mapangita sang alang-alang.
2: Ginadayaw balan.
1: Kung gina-advance TF 500, so lipot lang ang dayaw.
2: Mga pila lang ka minutes?
1: Gamay lang.
4: 30 seconds.
2: 30
4: seconds na.
2: One line lang ginya.
1: Pero kung damol ang sobre, mga 30 minutos.
2: Aba! Tanawon ta kon. Amo nang palibog ya isa naman nakabulan, palibog ya sa isa ka script. Isa naman nakabulan. Sulit-sulito niya pa na.
4: Per minute.
2: Kaya buligi ko bihimo. Bipo buligan mo siya niya man pagbatunon.
4: Per minute ang ano.
2: Ano gon sang in chat GPT ko ba man to?
4: Hay. May na ano ko gagabi.
2: May.
4: Sige lang. Nogtan ko.
2: Ha?
4: Nogtan ko.
2: Nga ha?
1: Nogtan?
4: AI tanan.
1: Ano?
2: Nano?
4: Nga ginagamit.
2: Saan?
4: Sa banwa kong pinalangga eh. Tapos tanan ni AI nang tanan nagamit.
2: Oh wow! Thank you katapan siya, Rhea. Our AI boy! Wala, ayun din mo na kami AI. Wala. Ay. Sige lang, balito sila i-hire. air kanina.
5: Siguro mo damo, bilang nga nung mga kantang iay ang ginagamit.
1: Dapat play sila sa original song.
5: Oo. Mm.
2: Dapat mag-post kita niya. Especially if...
1: ginapamusic mo ang mga dakilang, ano, dakilang araw ng ating
3: bayan. Oh, wow! Hindi
2: ano? Ano?
5: Sino nagkanta?
2: Sino nagkanta? Sino nagkanta sa dakilang araw ng ating bayan?
5: I-search ko ba?
2: Dakilang araw ng ating bayan.
0: Wala mo sino masas na? AI man eh.
2: Grabe pati utok ito AI. Ala? Ano man yung man? Dakilang araw.
0: Siyempre nakanta AI man.
2: Ang dakilang araw ng ating bayan ay tumutukoy sa pabansang araw ng mga bayani. Oh, perfect! Diba? Perfect!
0: AI pa more.
1: Ang kanta yan na bayan ko.
2: Oh, sige,
0: bayan ko.
1: Ang kanta sa ginanamin ko, gina.
0: Ang bayan kong... Na, no?
1: Wow.
0: Kay Ian and Freddy Aguilar?
1: Wow.
2: Pwede ating
1: gano'n.
2: Ay, oo. Oh, gani. Amo na gani. Kinapamangkot ako mo. Sino gani inyong mga heroes? O sa mga kitropa natin na nag-upod sa atin, comment big if who are your heroes sa inyong kabuhin?
1: Ako na ang hero, kuya. Ang una ko nagkutang sa asin kagbitsin sa akon pagkaon.
2: Hindi mo ginagalan eh. Alangan.
0: Nga ang imo hero,
2: ang una nga nagbutang sang asin kag bitsin sang imo pagkaon.
1: Dira nagumpisa ang akon panamil.
2: Nga ako nga wala, nga ako wala asin kag wala ka panamil.
1: Pero imong balas sa mga ginalit sa buhay kung paano nag namit kaon. Sa anak ko.
2: Kapanumdum sa sang entry ako na.
0: Pero dinahon mo nung.
2: Imo ya katrapan Jansin.
0: Ay ay.
2: Ano yung
0: katropa ng genre yan eh?
2: Oh, tika katropa.
5: Tapos na ako.
2: Oh, tapos na siya gani. Iyagay ko galingon ni hero.
0: Self nyo?
2: Oh, of course. Oh. Ikaw sino yung mo hero? Si Mac Arthur kaya ka ba furin?
1: Si Mac Arthur kaya siya watching.
2: Ka ba furin pa? Oh, at sino yung mo hero?
0: Sa DN nga, hero.
2: Guwapo.
5: Mobile Legends.
2: Sa ano, Goro? Sa DC, Goro? Sa DC ni Goro? Or sa Mobile Legends? O,
0: sa Marvel? Si OC. Sa... Si OC?
2: Hindi DC? Hindi ko hero sa ano. Sa ano nga? Sino yung mga ano? Hero?
0: ML?
2: Lampulapo, Goro. Pa.
0: Silang Pulapo?
2: O, kung pa si Dairot, Goro? Si Rafaela.
0: Sa Dota.
2: Rafaela, Goro niya.
5: Hindi yung Dota man sa
0: Dota?
2: Dota.
0: Or sa...
2: Hindi ah, feeling ko si Rafaela ni Goro.
0: Mutla.
2: Oh, or si Eudora.
0: Ara hero, pwede yun?
2: Ha?
0: Ara?
2: Oo. Oh. Oh, hero.
0: Si Grak.
2: Ha?
0: Grak.
2: Ay, oo, oh, si Grak. Uy, ano na siya?
0: Oo, oh, tank. Tank build. Pwede siya.
2: Oh, diba? Oh, di sino na? Sino na katrapang ano? Hindi kung ano na siya, kung nag-hero na siya, tuwa lang na si Balmond si or si Hindi.
0: Kadamo.
2: Si Akay. Kadamo. Si Akay.
0: Kadamo ang mga heroes.
2: Ha? Kung ikaw gani nag-ano, kung ikaw gani nag-hero, wala mo kung ano ka, tuwa lang na, oh, tatlo lang na, si Balmond, si Akay, or si Franco.
0: Oh, si Balmond.
2: Alam mo si Akay?
0: Oo. Oh. Balmond.
2: Tuwa na ka mag-ML para kung balaan mo.
1: Hindi ganito ko bala magtungit.
2: Wow.
0: Retired na ko ya sa...
2: Oh, nakita mo na si Akay na.
0: Retired na ko na sa mga...
1: Diba? Pwede.
0: Ano nalang akong subong Farmville?
1: Ano mo?
0: Ang edad bala kis ah.
2: Ang mag-create-create ka na bala i-move-el
0: eh. Ay pala, ano? Ay ba mo? Stress ka na nga daan. Papastress ka pag ida.
2: Ay, wow.
0: O, ang mic mo.
2: Ate, Wag kita tropang Romel. Wag kita may isabat, wag kita may isabat kung sino hero mo.
0: Kung si katropang Romel.
2: Inapalibot-libot mo na hindi na pa itodlo kay katropang Romel sa taan na ito.
0: Kung si katropang Romel ang hero niya.
2: Ang una nga lang butang sa sing kagbitsin sila pagkaon. O, oh, tingkaw ya.
5: Hindi ka mag hindi ka magambang nag, ang nagbutang ang magic sarap ng kalamay.
0: Ang apon.
2: Hindi ka magambang ang nagbutang sa palaman. Sinapay mo.
0: Ang naka-invento.
2: Sa ano? Sa ano?
4: Sa bandira ng Pilipinas.
2: Ano naman? Hindi ka magambang
0: ang naka-invento sa AI.
2: Ang mga hero mo? Oo. Paano mo na nang hero kaya wala mata ano sa do AI sang kitang thesis. Gumraduate po kami sa ano organic. Organic way. Diba? O sino yung mo galing hero? Abot ako hapos. Ganit kaya katropang Romel. Ganit hapos na sa magsabat.
0: Kadaan mo abis.
2: Ang himo hero. Ang pinaka the best hero. Yan yung imo ka tropang John Ray, ginailog mo lang kasi na imo hero gani ka tropang John Ray, dapat lain.
0: Oh, sila pulapo ah.
5: Lupulapo?
0: Oh, imo.
2: Now, anong rason niya sila pulapo? Ha?
5: Buti yan, sinila pulapo man
4: tapos yan. Gapatong sa tapalan.
2: Gano, gano?
5: Gapatong sa tapalan.
2: Lapu-lapu mga isda ambal ni katropang mga isda ambal ni katropang ano ni katropang Alex nga aga ni katropang katropang Janzin ano na yung unay mga kwan mga hero hindi ka magambal nga biskwit ha
0: may hero nga biskwit ha
2: wala ako search na bala may hara bala
0: puta
2: hara
4: hero gro hero
2: hero ay ala hero galing mo. Sorry.
4: Hi, Ron.
2: Hi, Ron. Balaan ni Katropang Romel. Balaan din mga snacks sa mga kabataan.
0: Okay.
2: Uy, ambal ni Sir Jetty. Maga, sige matian ta mag... malaybay si Sir Romel. Malaybay? Abi ko ka pa malaybay. Gamo
4: na. Namalagday, oh.
2: Hero. Oryo na.
0: Oryo?
2: Oryo.
0: Hero.
2: Gini, ay.
0: Class...
5: Hindi, ah. Nag-search ka lang niya.
0: Class A isang Oreo.
2: Oreo.
0: Pero.
5: Oy, mayaran isang una.
0: Imitation sa Oreo.
2: Oy, sumo. Sumo to yan, no? Sumo. Hindi,
4: ang amo niya ang original.
2: Oo, amo na siya.
5: Pero ang...
0: Imitation sa Oreo.
5: Hero. Hero. Ang natural nga hero yan.
2: Oh, diba? So, kasi sumo to yan.
5: Namit na garo. Kasi sumo.
2: Namit ko lumag... Namit ko lumag tilaw hero, no?
5: Ha?
2: Oo. Oo. Oo. Katropang dyan, Zin, hindi na kami pag-uti sa tisa. Dahil sa imo nga hero-hero. O, taliyan na nabi mo kahalenta, de. Sino lang imo nga hero? May queen ka na. O, sino ang queen?
0: Mga
2: queen
0: ano na lang, mga lang. OFWs.
2: Umara, naman ta.
0: Kay para...
2: Para tarong. Me, ano, give me...
0: I would like to come kung may
2: give me 10 sentences why your... why OFWs are your heroes? 10 sentences, ha?
0: Hey, sila na lang ginhambal nga, ano? Modern day heroes, diba?
2: Oh, and then?
0: Because of their sacrifices.
2: Mm-hmm, and then?
4: Then, tuwa pa lang.
0: Sila nang nagahatag diri sa aton sa mga dulyares.
2: Dalar.
0: Dulyares.
2: And then? Ano nga hatag, man? Wala mo naghahatag?
0: Di, ano eh, gapadala eh.
2: And then, prepare. tapos?
0: Ano? No quiz ba?
2: Ano pa lang to 3 over 10 ka pala?
0: Give 10 sentences for ano? To defend your answer?
2: Oo, to defend your ano.
0: Ama na lang na? Ay, syempre mga frontliners. Diba?
2: Grabe, mga responders.
0: Sila na ang mga...
2: Mga ano?
0: Modern day hero.
2: Modern day hero, diba? Mga ano? mga first frontliners naton. Oh. Di ba kagi ka manangin modern day hero ah, pero in just span of 2 years lang galing. O di ba?
0: Discount.
2: Ang feeling ay ikaw ang modern day hero pero ano, ikaw pa ang na-diagnose.
0: may discount kasi grocery.
2: O di ba? O sa ito, dalon mo lang yung ID.
1: Libre ka sa libre sakay.
0: Oh, libre sa libre
2: diba? Sakay. Pero wala ka man ka sakay, kaya may motor ka. O, diba?
0: May ayuda ka.
2: Pero
0: may
2: ano ka. Ano?
0: Ayuda.
1: Pero may fuel subsidy ka.
2: No, isa ito, wala man ito yung moda.
0: Ayod lang.
2: Oo. Do, wala man ito may nakwa. Diba?
0: Away ka, ha?
2: Wala ko yan, ah, both.
1: Wala. Away kayo may ayuda.
0: Away ito sa kalino. Ayuda.
2: Wala.
0: Wait, sa kalino?
2: Wala eh, paano ko sa kalino ka puli? Kasi ito.
1: Wala ko nung mayudan.
2: Wala gitman! Fiskal, sige na, hambal nyo, wala gitman.
1: Gani, nga nakakuha ka?
2: Ha?
1: Nakakuha ka?
2: Wala.
1: Wala, gani.
0: Wala.
2: Butat ka sa mga ano mo.
0: Ang muna mo dahil isang una, kay kundi ka butante. Wala ka ayod. Da.
2: Da. Pero kung butante ka,
0: isang may... subong.
5: Maskin sa subong? Maskin butante ka gani? Oh, wala.
2: Ginapili?
0: Ay, ginapili.
1: Basta, iban gani, ginapili.
0: Si lapit sa luwag.
1: Oh, ang lapit sa luwag, ginapili.
2: Sa
1: iban ka dilap na sa luwag, wala gap na pili.
2: Ay, dayaw. Oy, as is Sir Prince Zinx Aranquez, nagatanaw. Aranwez? Aranwez, I'm sorry.
5: Kinanay ko nang rapit
2: si
5: lang sa luwag.
2: Si Ma'am RM, si Ma'am RM, libo na, ho.
5: Oo, may ngapon.
2: Oo, kag si Ma'am RM.
1: RM, ara?
2: Oo.
1: Ngayon nga po,
2: Ma'am RM. Pa-shoutout kay Katapangjan Ray Bertiz, watching live from Singapore.
0: Uy!
2: Wow!
0: Kamusta ang Merlion na ma'am?
2: Kamusta ang Merlion? Da, ma'am, pwede na na siya pagsiwan.
5: Pwede na pagsiwan.
2: Diba? Ang ano, guro, ang sa dalong, guro sa Merlion, ano na guro, ang pink na isda, ay no? Kaya doon pa rin yung pagkaliskis nila. Ang pink ba lang ang isda, bala? Ang ginakaon mo na, bala?
1: Ang ano? Bisogo?
2: Oo, oh, ano?
1: Oh. Basi bukaw-bukaw?
2: Basi man. Arakay! Diba? Kaya daw ano? Imo lang layon nga, katropan dyan.
0: Merlion.
2: O, oh, diba? Pero i-istorya eh kami. Ano ang story sa Merlion, katropan dyan zin? Di ba naman?
0: Sabihin!
2: Hindi naman tiyan nga na, di ba? Sa tour guide, di ba naman tiyan nga na ang story sa Merlion?
1: Oh, araw na.
0: Ah, okay.
2: O, oh, te. Anong story sa Merlion?
5: Ang balyay, ang balyay.
2: Kapisig
0: sa... Dali lang ha. Dali lang.
5: Quiz ito.
0: Ano ganyan? Ano yung part sa mo?
2: Ay, ambot
0: ka. At siyempre ako ito ga-pay attention.
5: Siyempre, kailain na eh. Mungin atensyonan niya.
0: Okay, katana
2: ariho,
0: ako
2: ito. Ariho, abi ko ni gani, timpura mo. Japan kaya yung timpura.
0: Yes.
2: Oh, sige na. Oh, sige na. Amo na naging butang ang lion. Ang ulos ng lion and ang tail sang...
1: Mermaid.
2: Mermaid. Di ba ka bumati?
0: Kaya oh, fish body.
2: Kapaday kita tumuno.
1: Oh, tatay niya, Leon.
2: Oo. Di ba?
0: Singapura.
2: Oo.
0: As Lion City.
2: Kaya may mga ano dada ko no, may mga lion dada ko na nanay kay Star. According ini legend na iya, according to legend.
1: Istorya mo yung butang ganyan ng ano, landmark.
2: Oo. Mati. Ano kay mag-tour bala, hindi ka bala magtulog, bala mati, ka bala sa tour guide mo, bala.
0: Hindi ka layo sa ako.
2: Wala ka gani ka balo kung sino ngalan sa tour guide mo.
5: Piglain.
2: Wala ka balo ngalan sa tour guide, ay! Wala ka balo ngalan
0: nalipad
2: sa tour guide.
0: Nalipad na ko.
2: Pero balaan mo ngalan niya.
0: Kay last year na to.
2: Balaan mo kung ngalan
0: well,
2: sa tour
0: something,
2: guide.
0: Something,
2: ikaw, kilala mo?
0: The something huh? Tong.
2: Kilala mo?
5: Taga Manila?
2: Tong-tong-tong, pakitong-kitong. Tour guide, taga Manila?
0: Oo. Oh. Nalipat na ko.
5: Ang ano yan, traveling yan.
2: Traveling ko.
5: Traveling. Traveling, right? Rice traveling.
2: Ang travel agency, taga Manila. Ang bala, ang traveling yan.
0: Traveling violation.
5: Rice traveling.
2: Informahan mo ko rong taga-travel agency ay.
1: Laban eh.
2: Yasus!
5: Nalipat na ko nga lang yan.
2: Pero gin-add friend mo ko
5: siyempre
2: sa
5: eh.
2: Bongga, gindi ba na si Katropong Jan Ray?
5: Malipat na ko.
2: Hamba ni Ma'am RM, di buna. Okay lang ang Merlion, diri and hindi man gihapon madala sa Pinas.
0: Yeah! ikaw maka
1: kitchen lang eh.
2: Hindi siya makakuat. Okay.
0: Dabay plano.
2: Ano kinang hotel? Hotel.
0: Ang stabok yan?
2: Oo.
0: Ano ganit na ah?
2: Ang bota na ah.
5: Sinudo.
1: Garden by the Bay.
2: Oh, Marina sa Bay Sands.
0: Ah, oh.
2: Oh, diba? Eh, din ka da.
0: Gusto mo yun.
2: Mag, ano, kung magdaog mo sa loto, ibukanta ka da. Biskan one night lang, okay lang na.
0: Yes.
2: Yes, please.
1: Sa isa, kada taya mo pilang gagawa. Kada taya mo sa loto, pilang nagagawa ang numero.
2: Tag-tatlo, tag-dua.
1: Tag-dua, tatlo.
2: Mm-mm.
1: Tinaan mo ka pang asin mo ka.
2: Tinaan mo ka pang asin yung makaon. Bakit? Ay, liog lang binas sa mga taga-PCSO. Nung lisu-lisuan, yung manang bula.
1: Hindi niya pag, oh, hindi niya pag, ano, pagpitagi.
2: Hindi niya man yung taga-PCSO, pagbutang itanda, biya mo lang. O, diba?
0: Hatag man sa iba, nai.
2: O, hatag, eh, hatag man sa atun. Ay, ang bali nyo lang kung pila ang aton nga
1: taga-anay. Kung pila ang counterpart nyo.
2: Oo, kung pila ang counterpart. Kay willing
0: dito mag- Ano lang ginahambal nila katropang era? Nga, ano? Diba, sa kabuhi, tas subong, ba kabuhi, tas subong?
2: Wala sa libre.
0: Diba ganang challenge kita? Nga challenge kita, aton nga patience, ang aton nga pagpalangga, ang aton nga tanan, no? Gina-challenge na sa Ginoo. Isubong ko, no, dapat i-challenge ka man kung paano ka mag-handle sa kwarta. Paano?
2: Sila yung gina-challenge ka kung ano, paano mag-handle sa kwarta.
0: Oo.
2: Ako gina-challenge ko kung paano, ka, kung ano kadugay ang kwarta sa ako.
0: Amo gani na. Dapat amo nang challenge na subong.
2: Hindi ah. Imbis nga ang kwarta ma-challenge ako, ako yung challenge ang kwarta, putay-hutay kami dua.
0: Tagaan, diba? Dapat kung tagaan ka man sa challenge. Nga nabawa, tagaan ka 10 million pesos.
2: Oo.
0: Oh. O kung paano ka mag, ano, paano mo i-handle ang 10 million pesos. Di ba, muna tayo mga challenge
2: mo? Oh, tani, amo na tani. Di ba, uh-huh. Tagtanawon ko man kung di ba, hambal nila, kung makakapot ka, kung damo ako ng kwarta, mm-hmm. May ang mga tao, gabago ko ng
0: patasan.
2: Tani, tani, amo mo na iyan. Itistingan man ko tani bala ni Lord bala ko ganya ko 10 million kung mabagugin man taning batasan ko.
0: Amo nang nami nga challenge.
2: Di ba amo na tani kung mabala dira ba ako mabagugin man batasan ko kung may 10 million ko.
1: Mm-hmm. Ako naka ano makapati na kung ano pag-o ka.
2: Wow.
1: So so doon na niyo lang pa ako taga pag isip.
2: Don't be sick. Oh, diba?
0: Dapat, ano?
2: Diba?
1: Hindi imposible.
2: Hindi imposible. Mm-mm. Pero gaanda ka ah. Gaanda ka.
1: Hindi, away man ko ka pa ngayon.
2: Hindi. Yeah. Oh, away siya ka pa ngayon pero pabati-batian niya kasi kawad lang.
0: So, meaning, diba? So meaning kung 10 million ihatag sa iya,
2: ano na kalag?
0: Mabago na gid siya.
1: Mabago
0: siya.
2: Kalag na gid ko eh. Kaya bayag ka pugis ko na mo.
0: Basta hindi na siya di makita.
2: Hindi ako makita.
1: Pero ako kapati kung makabaton si Katropang Irat.
2: 10 million. Ano?
1: Makahatag. Mahatag man siya.
0: Oo. Oh, uh-huh. Mahatag na siya.
1: Pero ako na pangabay, pasi pwede ka advance.
0: Ano lang ako? Pwede ka advance. Advance na lang ka. Advance.
2: O, oh, ganyan pa man. Kasi hindi ko makuasang i-advance ko. Hindi ko makuasang yung advance ko. Hatag sa inyo. Diba? Ay, pagkakay ka baton. Ma-advance na ta. O, oh, ikaw katapan dyan, dyan, Ray. Feeling mo kung makabaton ka 10 million, mabago batasan mo.
5: Louie?
2: Yuga? Sano?
5: Yuga?
2: Sano? Sano? Sano? Sano? Pumaagi?
1: Yoga?
0: Sa yoga? Mayoga ikaw?
2: Ano?
5: Siyempre kung may arag na yung amo na nga kandidat, siyempre may mabago na si mo.
2: Anong isa? Mas mangin mapalahubog kapag yed? Muna?
1: Hindi ah. Kung kainom siya sa kakaasap ko, kung duwa na.
2: Ay, wow!
1: Kung duwa ka trap.
2: Oh, sa paminatasan mo ayan, ano ayan, mabago ka na pang genre. Gaan mo man kami kung magdaog ka 10 million.
5: Uy.
2: Pila? 1,000?
0: Are okay na niya, 1,000?
2: Are you? Linya ka muda, linya ka muda.
5: Pila?
2: Palinyahon?
5: 10 million?
2: Oo.
5: Pila kita, Dreaman?
2: Unsi, ah, pila? Jess?
1: Unsi?
2: Unsi?
1: Hmm.
5: Ati kulang.
1: Adusi, pati siya.
5: Kulang?
2: Nga, pinatanin
5: dapat ako. Mga 20 mil?
2: 20 mil? Ang yata
5: 20 million?
2: Oo, oh, ah, parang atag 1 million.
5: Oo. Oh.
2: Okay naman ko sa ano lang, ah, sa 600.
5: Oo. Oh. Hindi, hindi kinanan, dapat kung
1: palariho. May...
5: Oo, paraliho. Kung oh, parang fair.
2: Fair, fair lang.
5: Oo.
2: O, oh, teka, katapan rin, Zin, kung magdaog ka sa loto, ano ayhan feeling mo ang magbago sa imo?
0: Ano muna, ako niya lawas.
2: Paano ka mapalaypo?
0: Mapalaypo.
2: Mapalaypo. Ang laging napalaypo. So, oh, di ba? Mapa-Dr.
0: Tamad,
2: Baker.
0: Tamad-tamad.
2: Mapa-Dr. Baker ka.
0: Hindi.
2: Grabe, palaypo ka. Oh, ay, no? Hindi sa exercise ya, ipa-ano, yaya ipakakasi ang iya, mga kwan. Di ba? Oo, tapos ipatahin ko sa likod mo. Ako na lang pala. Basta subukan pa.
0: Ikaw na lang opera?
2: Oo. Hindi ka na. Gusto mo makasete sa world record? Suction. Suction, di ba? Ginasuction.
0: Di naman, world lang.
2: Ano kaning ma-change ka tapang dyan, Zin, sa imo nga paminatasan kung makabaton ka sa 10 million?
0: Ako hindi ko yung mag-ano. Same lang siguro gyapon.
2: O, oh, tapos?
0: Actually, na-imagine ko naman na sa unang, what if, based sa pabot ang adlaw ng makibot ka, siyempre, magdaog ka sa loto. Ano una mo, ganyan mo yung reaction?
2: O, oh, ikaw ba yan ang main reaction mo?
0: Ako siguro, ti, ano lang eh. Though, ano na lang. Una, siyempre, una, mahipos ka gini. Hindi ka gini magambal nga nagdaog ka.
2: Mahipos? Tapos?
0: Tapos, amo na.
2: Gulatin mo kami, bigyan mo kami ng 1 million. Amo na.
0: Ibot lang kami mga briefcase.
2: Oh, wow.
0: Maleta.
2: Tapos sila, brief lang galing. O, diba?
0: Or matawag lang ko sa inyo, sarado na yung sa kadlaw. Oo. Katulong
4: mo tayo
0: sa ano?
4: Aba?
2: Ma-meet up tatuan na isa ko.
0: Wala na, binago na agad ng pera, oh, di ba?
2: O, tika mo mga katropa, ano ayhan ang babago sa inyo kung may mabaton ka mo kwarta? Or may makabaton ka mo sa 10 million pesos? O, ikaw, may isang mga katropa natin na nag-aupon.
0: Ang iba natin, ano, mapasalamat sa
2: Ginoo. Na ipanagtag mo kwarta, hindi kita mag-donate sa simbahan, guwapo.
1: Kung mo may harap kung kaysa nga wala ginatagan kay gina ginapanumdom niya pa nga after siya hatagan ang buong pasalamat siya. Pasalamat siya. So subong pa lang wala ka pa napahatagan.
2: Pasalamat
0: ka naman.
1: Mas imabot ang adlaw ang hatagan ka.
2: Yes. Oh. Perfect.
0: Correct.
2: Thank
0: correct.
2: You so much.
0: Thank you. Amen. Amen.
2: Thank you.
0: Amen.
2: Ba't ka ginapanay ko ipo? O, diba? O, oras natin mga katropa, 1 minute before 3 in the afternoon. Ang oras natin ginadulong sa inyo sa Southern Flies Coffee Mix. Southern Flies Coffee Mix, yung si Magustine, Moringa kag Soya, Powdered Rink Mix, ang kape nga manamit na healthy pa. Ang kape nga makabulig sa atin, ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa atin immune system. Batok sa mga masakit. Southern Flies Coffee Mix, wala sang side effects, FDA approved, kagalal certified, available in all leading drug stores nationwide. This time, mga katropa, mag-pause kita na for some commercial break. And when we get back, of course, we would be welcoming our new segment, ang itanong kay Lola Mo! Matiil lang karon katropong Jan Ray. Ano na siya? Segment na siya ni katropong Jan Zin. Diba? Mga katropa, let's all welcome later on katropong Jan Zin Crisostomo. O, diba? Alright! Oras na to on 3 o'clock in the afternoon. Magabalik pang X-Rated sa XFM Philippines.
6: XFM.
7: Yes, Toros!
8: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
6: Magandang araw, kaibigan, at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
7: The Secret of Health.
6: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
7: Santon Gold Live Testimony.
9: Ako po si Rodelin Tapoya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, pamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Namuhay ang kapatid ko. At pabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy na nilang pag-iinom. Kita nilang efektibo ng Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suging butika. The Secret of Health.
6: Isa sa sekreto ni nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
7: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try nyo ang Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na? May gamot ka pa? Mabibis sa mga butika. The Secret of Health Santon Plus Gold.
6: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
7: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin? Mag-Vision X Plus. Soft gel capsule.

0: Korea Santin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
0: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lotin at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. O ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mapibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
9: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
8: Garantisado.
9: Maaasahan
8: sa sakit ng katawan.
9: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
8: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid na all-in-one
8: sa presyong magaan.
9: Santone Plus Herbal Oil.
10: Kung

0: online, no vitamin C.
1: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Sister Pain.
4: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakin sa akong kalawasan. Ganing bago pa maglalang pang nakinagating kung akong lalas sa Sister Pain para dero-derecho ang training.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
3: Pagpili sa mga butika.
6: Makalage na ko.
3: XFM.
6: Patroba mo.
7: Exciting.
3: Sample Gold Live Testimony.
8: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
3: Mas pinalakas! Santon Plus Gold! Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
10: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
9: Maluwas sa manamit gin,
10: may free collagen,
9: ang guta tayo ng baba.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
11: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Jack. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kakareplyin customers, kailangan natin ko.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako ang titik ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Inapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
14: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
16: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang spare tire. Sa ako nagpatira.
3: Oh no!
16: Sa imo, nagpauli.
17: Aray,

0: exciting!
1: Santone Plus Herbal Capsule ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ni Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, abaklan ka. Pero dali lang gidbala. Tiyan tagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asma, huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
8: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya uminom ako sa Santone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Santone Vitamin C.
8: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
10: Mas gari, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo palang kalisis na nagtumara kasi matyag ko dahil yun. Wala nagsakit ang ako.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
11: Madayat na kubuwas ah.
12: XFM.
13: Exciting!
14: Mga katupa, exciting!

0: Shopper na, gabalik ang X-Rated sa XFM Philippines. Oras natin 19 minutes after 3 in the afternoon. Ang oras mga katropa, ginagirong sa inyo sa Premium D3. Yeah! Premium D3, mas virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Produkto sa Yes Health Incorporated. Magkabulig sa itong igayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa natin immune system. Batok sa mga masakit. Premium D3, mabakal or kung available sa Mercury Drug Store, sa Rose Pharmacy, sa TGP, sa Southside Drug Store, All Green Pharmacy, Kaginepa. Available man sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, ganun pang inyong ginahulat, magbakal na, hag magtumar sa Premium D3, mga katropa, magkabulig sa pag-protect sa ating immune system against bacteria and viruses. Sa mga kitropa natin sa gihapon, nag-tune in sa 100.7 yung frequency sa ila FM bands. Good afternoon kids sa mga katropa natin dira sa Maynunong's Eatery. Sa Dikamay Eatery, good afternoon. Sa Kasha Eatery, sa Dikamay Eatery again. And of course, dira sa may Maymay's Bukuhan. Hello, hello, hello sa inyo tayo. Mayong hapon sa kay, good afternoon sa kay Ma'am Hermite, kay Sir Mayo Katarsang Kanado Cabana, kay Sir Jetty Baga again. Good afternoon. Mayong hapon man sa kay Sir Paterno Sethar Pakliwar III. Good afternoon, Ged. Mayong hapon kay Sir Alvin Catedral, kay Leo Balaw, Balaobsanon. Oh, good afternoon. Together with us this afternoon, mga katropa, syempre, wala sa iban, wala sa Liwan, of course, katropang John Zine Crisostomo. And may ambal ko na sisigi katropang John Zine sa inyo. Katropang John Zine, ready ka na bala sa imong ano, sa imong mga entries? Oh. Ilapag mo na ba yan?
1: Oo.
0: Oh. Gusto mo na bang ilapag or hindi pa?
1: Ang aling mga katropa, balaan nyo. Damo ni mga wisdom ang aton nga mga lolo kag lola, di bala katropang era?
0: Yes, oh. Of course.
1: Isa na dira ang ano, wisdom nga nakuha ni katropang era.
0: Of course. Minana natin yan bala.
1: Yes. Especially kung ara kita sa UMA, ara kita sa probinsya, di ba? Very strict ang atong mga lolo kag lola.
0: True.
1: Oo. Kaga, kung isa sa mga ginahambal, ganit nila, nga kung ano ko no, kung gab-e. Nga, halimbawa, mag alas 6 na. Dapat hindi ka na kuno mag
0: gwa. Nga ha.
1: Hindi ka na mag malabutan pa sa gwa. Kay may mga nagapangwa sa bata, may mga aswang, mga muna bala kung magabihan.

0: ang Iban sini, makuhaan nyo sang wisdom.
1: Ang Iban.
0: Ang Iban ba si Kun ireklamo?
1: Inita sure ka na makuhaan nyo muna.
0: Oo. Kay pareho last time, ang entry to ni Katropang Era nga...
1: Ano? Oo, amo to tayo. Ako nung diba? Tuya. Oh. Ako nung tuya. Like,
0: di ba ako niya entry?
1: Ang Balnila, kung 3 a.m. ko no, or 2 a.m., witching hour.
0: Oo.
1: Oh. And kung ikaw tulog, magmakabugtaw ka sa mga munang oras, hindi mo dahil pag muklaton ang imo mata.
0: Hmm.
1: Iti, kung muklaton mong mata mo dahil, may possibility nga makita mo dahil like mga murto or mga maligno or what. So, ang trick da, hindi mo dahil pag muklaton ang imo mga mata, mga katropa.
0: Oo. Oh. Paano ka?
1: Para... nga maka-prepare sila panago.
0: Oo, mag-abiso ka.
1: Oo, oo, diba? Oo, dapat mag-mal ka rin. O, ari ha, bugtaw na ko ha. Ready? Na ko. 1, 2, 3. Oo, amo na dapat.
0: Para, hindi ka mo makibot
1: oo,
0: nga, diba?
1: Oo, para nga hindi ka mo makibot nga, diba? Kahit siya, syempre, makibot man siya. Inga, nagmuklat, nagmuklat yung mata mo. Ano, panaga muna sa simo ho? Okay, amo na. Oh, diba? Diba? Nagtulukan? Oo. Amo nang itsura, ya. Kita mo habal nila, kalaway ko nung itsura sang morto. Makita mo kung kaagahon, magmuklat ka sang mata mo. Bala, hindi na siya kalaway, actually, guys. Hmm. Sadyang nakibot lang din siya, ya.
0: Yes.
1: Oh, diba?
0: Kaya mo na kung mag-ano ka, mag-CR ka, diba?
1: Oo. Ang Balnila, hindi ko na kung magtulog sa espyo.
0: Oo.
1: Siyempre, kaya pang ispiyo man siya. Biya mo na, kung adlaw, biin mo na tayo magpagwapa.
0: Oh.
1: Kung kaagahon, iya. Sino mo bang hindi makibot ng kapang ispiyo? Kada yan ang ispiyo, da siya ng ispiyo ka man.
0: Kaya dapat mag-ano pa eh, mag-lisin siya.
1: Oo, oh, wala na siya yagapahadlok sa imo.
0: Mm.
1: Sadyang nakibot lang siya sa tsura mo. Kahit i-woke up like this ka mo, di ba?
0: Oh, pauna-una ka mo, ano?
1: Oo. Oh, oh.
0: Kibot.
1: Tingin mo ya. Ano
0: ang entry ko last time, sabi ng lola ko, kung unfamiliar ka mo sa lugar, dapat may balon, perme nga.
1: Asin?
0: Asin.
1: Wow! Oh, bakit?
0: Mas mabal ka mo, may aswang. Siyempre, dapat mabalon, good man.
1: Sabi ko, luya.
0: Ang ibang luya. Luya mo, di ba?
1: Yes.
0: Iban, mga ka, sa mga bata, dapat may luya. Pero subong, dapat ko no, perme ka nga may balon niya asin.
1: Mm-hmm. Bakit?
0: Kung hindi ka familiar, halimbawa, makadto ka sa Iloilo, taga Aklan ka, taga Rojas ka, or taga Antique.
1: O, makadto na din babaylan, tanga kilala. bakit gani ko no?
0: Perme ka magbalon sang asin.
1: O nga, mabalon sang asin para sa... O, bakit?
0: Kay man, especially kung patok sa Ilaw, sa Banate, o sa mga dito sa Kalinog, para kung may makita ka mga puno sang mangga.
1: Walaan ko na na. May boba mo lang?
0: May sausawan ka mo. Amo na. Hindi nga, ano ha, hindi nga, ano, nga para sa, sa aswang.
1: Ayaw, ganun ni Mike. O, tapos?
0: O, amo na nga dapat may haragit ka na perme nga asin sa bulsa. Or may asin nga dala sa itong nga mga baga, katropang era.
1: Amo na, gali.
0: O.
1: O, ano, pagida. O, ano, pagida, katropang kong Gen Z.
0: Pagid. May nag sa ligbat. Oh, kung hindi man kuno kung hindi man ka mo or unfamiliar ka mo sa lugar, dapat may balon ka man nga plastic.
1: Oh.
2: Yeah.
0: Ay para kung may handaan.
1: Take out lang dayon. Very good. Ginaya wala. Ang mo ginaya dapat ya katropang Gen Z.
0: Oh. May ara na sang pang Sharon Cuneta.
1: Yes.
0: Diba?
1: May harap pa da? Ano mo nga
0: anong, anong mahambal mo sa amo na nga nga estilo subong katropang era? Nga dapat hindi na yung magbalon subong sang ano? Dapat practical lagi dyan subong. Mabisan na ano na hindi ka mo familiar sa isang lugar, dapat importante may asin ka mo yung dapat nga nga dala.
1: Pero balaan mo katropang Jansin. Hambal nila, di ba, kasabihan, kung ano ang puno, ganun rin ang bunga.
0: Oo.
1: Pero balaan mo,

0: kung ano ang puno, huwag mong climbingin. Baka mahulog ka.
1: Climbingin?
0: Amo na rin ang butang.
1: Huwag mong akitin.
0: Huwag mong akitin. Baka mahulog ka. Climbingin, no?
1: Oo.
0: Climbingin. O, di ba?
1: Tapin pa kung hindi ka, ano, hindi ka kabalo mag
0: yes.
1: Saka
0: sa hindi ka mamabalo. And, di ba, hambal nila, pag maingay ang ilog, mababaw, huno.
1: Oo.
0: O, di ba? Pero walaan mo, pag maingay ang ilog, may naglalaba na galit sa biyanan niya. O, di ba?
1: Pero Aryo, sabi ng lola ko, kung may nakita kayong puno ng mangga, tapos walang bunga, ibig sabihin, hindi pa season.
0: Perfect! O, di ba?
1: Oh, hindi ka ganyan season.
0: Tingin mo yung katrapang Romel, ano?
1: Mga paborito, mga hinahambal sa katigulangan sa una. Hindi mo git malipatan, katropang Romel.
0: O, di ba katropang Gen Z, ng kasabihan, ang lumalakad ng matulin, kung matinik ay malalim. Malam mo na. Pero, ang balaan mo kung ano, ang tunay na lumalakad ng matulin, ibig sabihin, na iihi na yan. Wala ka nga, dali-dali, kumangi ikaw. Katropang Romel, gaya ka pundo. Matulin. Sige, dali-dali. Ako maghanap ko sa Maria. Sige na pala, giwan ka, guro. Ano pag ina, katropang Gen Z? Kaya pa? Kaya ta pa ni? Basi sumong lang niyan lang.
1: Okay, may ano, boss?
0: Kaming beachmate, boss. Okay. Diba, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, diba, ay hindi makakarating sa pararoonan. Diba, ano, kabikaliso, kayo may stiff neck, kagani. Diba?
1: Ay, hindi marunong lumingon sa pinanggalingan.
0: Diba? Ay,
1: may stiff neck.
0: May stiff neck. Mapiliton mo na karoon niya. Masakit na bala. Ay, nambalan ka, gid. Sus. Okay ka na na, atropa nyan, Zen. Ano pag inasabi ng lola mo, aw?
1: Ari pagid.
0: Ano pag inasabi ng lola mo? Balaan mo na yung katropang Gen Z, no? Di ba hambal sa chaton sa lola? Tapos, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin nila sa'yo.
1: Oo, diba? Umo na.
0: Ang magiging na dapat, yeah. Pero, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin nila sa'yo, maliban na lang kung nauna ka. Diba?
1: Okay lang kung ikaw mauna.
0: Oo, okay lang kung ikaw mauna. Diba? Ote? Ikaw yung katropa, Romel. Ano ang kasabihan mo? Wala ka naman ang duman?
1: Wala, ano? Mike?
0: Ay, wala siya, Mike?
1: Sige.
0: Ano katropa, Romel?
2: Isang buhay pa ba si Lula? Ako, bata pa ko.
0: Ang itsuraya daw. Ang itsuraya. Seryoso. Hindi ka wala. Tapos? Wala siya may ginbilin sinyo?
2: Sa kabuot ko, patay na siya.
0: Ha?
2: Sa may buot ako, patay na siya.
0: Ay, malamang. Sorry ko. Pili mo ka, hindi ko kabalo kung mamag, I'm sorry to hear that. Or makadlaw kasi mo. diba? Katapang Gen Z, ang pagsisisi ay laging nasa huli. Ang pagsisisi ay laging nasa huli kasi kung nasa unahan yan, di sana ang tawag dyan ay paunawa.
1: Paunawa.
0: Diba? Aray, gusto mo ni Ho-Ho?
1: Muling last to nga, ano?
0: Last mga hirit?
1: Sabi ng lola ko, pag daw nakabasag ka ng pinggan, huwag kang lilingon.
0: Nga bakit? Bakit?
1: Dahil nandyan na sa likod ng mama mo na may hanger.
0: Doon sinangiper ko rin. O kung makabasag ka ng pinggan, huwag kang nilingon. Kasi, nandyan na ang mama mong may dalang hanger. O, di ba? Tugid. Ay, dayaw. Gid kuya bala sa inyo. Bala. Oo, alam mo mabalikid ka pa kung nadukan ka na, kulbaan ka na. Ikaw ba yung balikid ka pa na? Sige mga katropa, alright. Thank you so much for bearing with us. Thank you so much. Yung nasa inyo, kapag hindi sa mundi sa inyo na.
1: Ang oras ba? Ang inyo nga mga ano da?
2: Bantay ang oras. Bantay.
0: Nga hao.
1: Oh, grabe.
0: Nga hao.
2: Limba ka, tre.
0: Paano ang lima? Ah, okay.
1: 3:33.
0: Wala tayo, antara guruhan. Oh, diba? Alright mga katropa, oras natin sa XFM 34 after 3 in the afternoon. Mayong hapon sa mga katropa natin ha, nga nagapamati sa aton this afternoon. Sa kay Sir Leo sa liwat, good afternoon kid. And thank you so much sa inyong pag-upod sa aton. This time, mag-play kita mga katropa for some musics. And when we get back, aton pagatam yun, ang ibang pahid natin ng mga katropa nga nagapamati sa aton. Tutok lang mga katropa sa X-Rated T1, magabalik pa kita. Trigid lamang sa XFM Philippines.

0: Kidrop ay nagabalik ang X-Rated sa XFM Philippines. Oras na to in 3 minutes before 4 in the afternoon. Mayong hapon na sa mga kidrop ay natin yung nag-upo sa atin. And thank you so much sa inyo pala yung pag-suporta kag pagpamati sa mga programa sa XFM Philippines. Thank you sa mga nag-tune in sa atin this afternoon. Mga nag-upo sa atin yung program this afternoon. Salamat, salamat, salamat, gid sa inyo tanan mga kidropa. And see you all tomorrow sa Express Balita sa Aka. Ubus na technical partner this afternoon, katropang Jerry Bertiz and katropang Alex Saspa. Ako naman, ang inyong katropa, katropang era, ang katropa mo.
1: Mga katropa, X

0: ramdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
0: The Secret of Health, Santon Gold, Live Testimony.
2: Ang hita po, itur po ako. Halos po yung pananakit ng aking katawan, aking paninimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Uminom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Halos yung kanila mga nararamdaman sa buong katawan nila.
0: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
1: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang panakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay mayroong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating narinig ang tungkol sa pamamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
0: The Secret of Health, Vision Next. Marami na ang natulungan.
3: Ako si Jess, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
0: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigil at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Visionix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
0: The Secret of Health.
1: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
0: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Spyro, isa akong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Ang pagkakape ay parte na ng buhay buhay nating mga Pilipino na para bang hindi kumpleto ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
1: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
0: The Secret of Health.
1: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
0: The Secret of Health.
1: Hanggang sa muli, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Yes to Health!
6: Hindi mo na kailangang maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santon Gold Herbal Capsule, may kombinasyon ng malunggay, mangosteen, bawang, ampalaya at spirulina para sa overall wellness support. Isang simpleng habit, malaking tulong. Santon Gold Herbal Capsule.
7: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Santon Plus Coffee Mix.
13: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
12: Santon Plus Coffee Mix.
14: May kape ka na, may gamot ka pa,
12: mabibis sa mga butika.
15: Pananakit at panglalamo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalamo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
16: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Mga Bargoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Synthen Plus Herbal Soap.
3: Yan si Kelona, Senior Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma... Kuha. Try Synthen Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin.
2: Synthen Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Synthen Plus Herbal Soap.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
6: XFM.
7: Pagdoba mo!
8: Exciting!

hapon mga katropa naton nga nagapamati, nagatutok, nagatune in so 100.7 XFM Iloilo. Mayong hapon gid sa inyo tanan-tanan mga katropa peeps. Kamusta ang inyong Monday afternoon? Oy, sana all sa mga nagabalik subong, kamusta? Te, nayawan ka muna binantay? Na muna kay sa 3 days nagpinatawhay ka mo. Subong antos ka muna. Antos-antos ka muna bantay sa inyong mga masakyan. Magluwas na lang iyan, no, sa mga may mga private nga mga salakyan. Mapapasa na all na lang tani. Eh, kamusta bikon isa kaya ka commuter, maano ka na lang, syempre mahulat ka gidya. Balon sang malawig nga pasensya. Kasi mga alas 7 karon makasakay ka na. Ay mingi na nga mamati ka diyan sa programa ko. Para nga ti hindi ka da ma-board samtang nagahulat sang masakyan mo. So, ang mga katropa naton nga naghali, no, sa mga ilang mga kabanwahanan. Oras na gid para magbalik subong, no, sa syudad sang Iloilo. Ilabi na kun buwas, may ara ka mo sa mga trabaho, may ara ka mo sang mga klase, of course. Sabi nyo pa tawhay-tawhay lang kamo da, ha? Ha? Sige, ha, nyo da pinatawhay? Dali lang bala kay ano gali, no? Ang manog tapos na gali ang first term subong school year. Ote, may bakasyon silang butang tabi mga 10 days guro. Ah. Sana all na lang tani sa mga may bakasyon ba? Yung mga nagatrabaho, wala ni bakasyon? Ano niya, doy? Ito ka-unfair niya, ha? Okay lang na siya, importante, may sweldo. No, di ba? Dapat mangin grateful kita. Among ginanginhambal na itong ending August with a grateful heart. A grateful heart. Di ka mo grateful man ka mo antes matapos ang bulan sang Agosto. Basi mahambal ka muna. Dasiga na August. Ah, pagpalayo na kayo ma-welcome na kami kay Jose Marichan. No, di ba? Makanta na si Jose Marichan sang whenever I see yung mulang naanay, abuas pang September 1. Ote, ready na kamo da? Nakapanakod na kamo sang inyong mga Christmas lights, ang inyong mga Christmas tree, dira? Naka-set up na? Ano ba lang nga, nag-set up ka pa lang sang Christmas tree mo, tapos nagapang kabit-kabit kada sang mga candies. Pagkabuas, wala pa nag-September 2, bauubos na yun sa mga kabataan yung candies. Ano pa kamo da? Madugang pa kamo? Ay, hulatan yun na lang na mag-December. Wala na kamo sang bilin. Ayun, bot na lang gidya kasadya sang life mga katropa, no? Mas masadya pag iniya kung updan yung pagin kuya subong nga hapon, no? Updan ay kita mga katropa until 7 o'clock subong nga hapon. Ang gabi, gali, I mean, gabi na naiagali ang 7. Okay, basi na tuyo lang ko, ah. Isensyahan nyo lang ko. Sa mga katropa na naton, ha? If ever may ara ka mo mga music request, mga greetings nyo, kagpa-shoutout, palihog lang isend sa amon nyo text line 0950-975-6970. Again, it's 0950-975-6970. Pwede manin nyo ina mapadala sa amin nyo Facebook pages ang XFM Radyo Patrol Iloilo kagang XFM Iloilo 100.7. Patawhay-tawhay ka muna na isang inyong nga utok samtang nagapulo-pamati sa music diri. No? Basi ko mga nagaka-stress na kabuda sa life, no? Sa life ninyo. Di time na gining mag-ano-anay, mag-chill-chill pa ba? Idayaan na yung problema nga mag-problema man sa ilang nga problema, okay? It's now 16 minutes after 4 o'clock in the afternoon mga katropa. Kagini nga oras ang ginadulongin sa inyo sang Santhon Plus Gold. Ang Santhon Plus Gold, mga katropa, is a natural food supplement. Bangod mayara ini sang mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, kag spirulina. Nagaboost ini sang aton immune system. Nagahatag sang mataas nga antioxidant protection. Nagasuporta sang cardiovascular health. Nagabulig sa pag-regulate sa aton nga blood sugar. Nagapanubo sang cholesterol kag nagamanagement sang aton nga blood pressure. Manami ini ha, mga katropa, sa mga may diabetes, kamayara ini sang
ng Ampalaya nga nagabulig sa pag-improve sa aton nga glucose control. Santan Plus Gold, mga katropa, produkto sa Yes to Health Incorporated. Kagsarang gininyo mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyong mga lugar. You can also visit sa mga leading outlets nationwide, katulang sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generica, kag Watson's Pharmacy. Mayong hapon lang nanay sa ako ni Eloy Kagamay. Shout out to Nanay Lizelle and Tatay Paul. So I know nga proud naman na sila nga nagpamati. Ah, yes, sis. Mayong hapon lang daw sa akong mga ginikanan. Ang akong maanyag, syempre maanyag nga Eloy. Tapos ang gwapo ko nga tatay. Syempre hindi man ang maglusot ang gwapa kung hindi gwapo kag gwapa ang ginhalinan, di ba? Bodo si Kulas dayaw kung si Lola ko pa. O sige mga katropa ha, hindi na maguya-huya nga magpadala sa inyong mga mensahe. Again, sa amon niya text line 0950-975-6970. 17 minutes after 4 o'clock in the afternoon, kag magabalik pa si Katropang Bea after a short break.

0: lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness. Santhone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag-Santhone Plus Herbal Oil.
6: Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam.
7: Santhone Plus Herbal Oil,
6: ang pamahid
7: na all-in-one sa presyong magkaan.
6: Santhone Plus Herbal Oil.
7: Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santhone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
7: Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sister Pain.
10: Ako Galis-Elis, and I'm proud Sister Pain user. Kaya one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng ginbatya.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Magbibili sa mga butika.
11: Makalage na ko!
7: XFM.
12: Katropa mo!
11: Exciting!
13: Mga katropa! Exciting!

0: Kaso rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Zantong Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Zantong Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zantong Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Wednesday!

0: sa kalawasan, kag may collagen, kag glutathione.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabigli sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Zepan Plus Herbal Soap.
3: Norma Oda, pagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. So, sumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap.
4: Pili na!
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang traidor. Inang ginatiraya ka,
6: oh, no.
5: Patalikod!
6: Aray,

ta da mga ka-tropa peeps. Kun wala man kamo sang pamahal, ti pulo pangapi na lang anay. Ang importante may mainit nga malunggay pandesal. Subong abi nga tiyempo daw ang ma-afford ta na lang malunggay pandesal, no? Maski nang malunggay pandesal ganit taglima na kapiso. No, hindi gid magwantahan ang mga balaklon diri sa Pilipinas, no? Mo na gani nga ginambal ko sa inyo magkayod gid kamo para may bisan lang, bisan na malunggay pandesal lang kung may inog bakal kita baombot ah. Lukang luya man guro maski inog bakal sa malunggay pandesal isalig tapos sa ginikanan ta, no? Mahambal na gid ang gurong ginikanan ta kung mangayo kita if ever nga. Wow, kakabalan man nga sang bata kung ani man. No, balan ka pa nga kabalan kiti kadako-dako sang lawas mo tapos wala ka dagay nobra. Pinasagod ka na lang da. Mayang hapon sa mga katropa natin nga mga vendors, no? Oras na nga magpangimo sang inyo da nga mga paninda, nag-amat-amat na nag-amat-amat na naman. Tipon ang galo, mga katropa peeps. So, ano pa nang inahulat nyo? Amat-amat na, puli na! Ano bang gina... sa mga, ano da, sa mga managbaligya, da, sang balot, oh. Huwag inayahambal, ulan na naman kamo. Sigihan nyo da. Timpranuhin nyo pa, ah. Sa bagay gani, ang mga tagay-tagay gani sa lamesa, ginatimpranuhan ta pa. Ang pagbaligya, payhan. Pau, ah. Timpranuhin nyo na. Luto na kamo da kung may lulutoon kamo. Pero kung wala pati, paano na lang nabi? Pasi wala kamo da sa mga tiligangon. Pabi nyo bala hambal sa mga katigulangan sa una mga katropa. Kung pagpatak na kung sa alas 6, hindi ka na pwede kahulam sang bugas. Hindi ka man pwede makapagwa sang asin. O pero kung nga kung diriya sa city, pero may ara man ha, hindi tanan mga katropa. Pero may ara gidiagyapon nga nagasunod sa mga amo na nga pamahiin. Bala, amot kung nga aman nga kung magpahay na hulam ka sang bugas kag asin, mawadaan ka na ko, no? Depende, guro, sa pagbakas mo, ano? Kung nagabakas kaya, guro, hindi gid man na mawadaan yung imo nga garantangan, da? Pero kung wala ka nagabakas, wala ka dasang trabaho, di laban-laban, manuktok kagit sa piyak balay, tok-tok, mayra ka muda asin, mayra ka muda bugas, o, tapos libakon ka sa ngimong atupad balay. Libakon niya ka pag talikod mo, te, namian ka na. Ay, ang bot na lang gidya si imo, ah. Sa mga katropa naton nga nagabiyahe, no, amo ni oras, maghalong gid mga katropa sa mga drivers naton na ang mata nyo sa dalan, hindi sa paas ang mga chicks da, ha? Pusa, gid ka mo karon sa mga asawa nyo pagpuli nyo. Outside, iklambo, gid ka mo karon, sigihan nyo gida. Sa mga atanda nga mga public assistant o kon passenger assistant officers sa ilang mga pasahero sa mga modernized jeepneys, mayong hapon

sa mga katropada natin nga nagabiyahe mayong hapon gida, kag maghalong gid kamo sa inyo nga pagbiyahe sa mga hapon tomorrow ha. Basta may ara kamo dira sa mga exam buwas, sa mga estudyante da, basa-basa sa panit sang ibos. Basta makasandad kamo sang amo nang atinaga kag wala kamo kabalo. Oh, diba? Maamba naman nga, ay, amo na siya gali, wala kaya kabalo? Diba? Sa mga katropa na natin nga bag-ubugtaw, oras na mga katropa para magpangape. Oras na para mag-inom sang Santhan Plus Coffee Mix. Ang Santhan Plus Coffee Mix, mga katropa, may mataas nga antioxidant content halin sa mangosteen. Nagabulig ini sa pagpakig-away sa free radicals, ginabuhinan ang atin oxidative stress kag nagasuporta sa atin immune system. Mayara man ini mga katropa sang anti-inflammatory properties nga nagabulig sa pagpahaganagan sang inflammation kag naga-improve sang aton nga overall health. Santhan Plus Coffee Mix mga katropa, produkto sang Yes to Health Incorporated kag available gina sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. Again, for your messages mga katropa, mga music request nyo, palihog lang isend sa among nga text line kung may ara gid man sa 0950-975-6970. Again, it's 0950-975-6970. Sa mga riders natin, dato doble bakas gid, no? Mga katropa natin, dira, maghalong gid ka mo ha, magdalagid sang kapote ka, ay nagapabugso-bugso ang ulan. Maghalong gid ha, maghalong gid ka mo sa inyong pagmaneho. 12 minutes after 5 o'clock in the afternoon, mga katropa, kag padayon ka mga nagapamati, dali lang sa 100.7 XFM, Iloilo.

0: XFM. XFM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung paano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
2: Santon Gold Live Testimony.
4: Arthur, balik ko dito po sa Siniloal, Laguna. Ito ay laging sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake. Sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako, yun nga po ha. Wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako nasidik. Subukan na nila at talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya. Talaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng panakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating mga karamdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging panakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: The Secret of Health. Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Problema ko sa iyo, mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganun dati. Yung pala sa akin, pala yun ang astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
2: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo ng mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus of Gel everyday makes your eyesight okay.
2: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
2: The Secret of Health.
3: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
2: The Secret of Health.
3: Ulitin ko po ang mga sikreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang paglala ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
2: The Secret of Health.
3: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Yes, to help mga katupa. Exciting!

ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA

0: ka mo, kung may migraine man ka mo, amo na dapat kapin mo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may cellphone kag vitamin D3 ka pa.
2: Mabili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: Wow, guapa ni Guru Ay. Nami kutis, ha miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, guapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
0: Claire Skin Herbal Soap?
1: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, ah, baklan ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
0: Oh, gali, diriyo.
1: Ah, dali na.
2: Sakit ng katawan? Mag Samsung Plus Herbal Oil.
3: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Samsung Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Samsung Plus Herbal Oil.
4: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness. Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Sunfall Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
6: Ako Galicia Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe. Side sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasing lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
0: Madayat na kubuhas ah.
2: XFM.
7: Patroba mo.
8: Exciting.
2: XFM.
8: XFM.
9: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasanin ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo o aming Ama na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
8: X FM.
7: Mga katupa, exciting!

0: Tanggalin ang pamamagat, kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold, ang galaray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santol Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen,

0: Tino Plus. Win every Wednesday.
1: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santhum Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santhum Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santhum Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Kung naka-eyeglasses ka, alam mo yung struggle, hindi naman sa papalitan ng VisionX Plus Soft Gel yung salamin na ginagamit mo. Pero makatutulong siya sa pag-support ng eye health. Yung beta-carotene at vitamin E tumutulong protektahan ng eyes, habang yung lutein at zeaxanthin para sa daily support. VisionX Plus Soft Gel.
3: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer Premio sa Taansan Promo. Si Benji Sararanya, 60 years old. Hangin sa Haro Iloilo, isa sa mga maswerte na nagdaog sang 5,000 pesos. Isa katansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka na magdaog. Panayon sa paghulog sa entries. Para sa chance ka magdaog sa cash prize, grocery package, kag mobile phone ali. Base ikaw na ang masunod na maswerte na magdaog sa mga papremyo nga nagabalo. Tub-tub 2 million pesos. Like kag ipalo ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompletong listahan sang mga nagdaog. See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH, FDA, CFRR, 0-0-2-9-3-0 sa 2026. Work responsibly.
4: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Pare. Pare. Oo, ikaw.
7: Gusto mo bang ibalik ang dati mong gagas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Santhan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
13: XFM.
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: Nasa 58 mga katropang oras diri sa XFM, kagini nga oras ang ginadulongin sa inyo sang Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix mga katropa ang ginubra para sa mga health conscious nga mga consumers. Mayaray ni sang Vitamin D3, Mangosteen Extract kag Stevia Sweetener. Dietary friendly Premium D3 Coffee Mix provides antioxidant protection, supports bone health, aids calcium absorption and offers a natural sugar-free energy boost. Galing ko na ko sa inyo mga katropa, i-try nyo na ang Premium D3 Coffee Mix, available ini sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Kamusta kamo da, nakapanyapo na kamo? Basi kung ginuna nyo pa da ang inyo nga pag-inom-inom, kag na jubox na kamo nga wala na kakaon. Sige lang, masyoka-syoka lang na galing kamo buwas. Ah. O ya, pa-excuse me lang sa mga nagapanyapon, gali. O sa mga naga-dinner na, mga katropa, mag-enjoy. Enjoy gid ang time nga upod ninyo ang inyong pamilya. Mayara kamo sang ginapagsaluhan sa tubang sang lamesa. Gani ko nara, nakamudira no, sa may baba sa tubang sang lamesa. Hindi nabi kamo magbinaisay, please lang. Dapat ya ang pagkaon na iya ginatahod na kun sa mga kamalaman pa, di ba? Time na iya nga mag-inistorya ang pamilya ko na anong nagakatabo sa life ninyo. Hindi na da iya place nga kundi na i-brought up ninyo ang inyo nga mga sakit, mga hinanakit bala. Abaw, hinanakit, ginyaya bala. Pero reminder lang nga sa mga kabataan, subo, mas mayo gino nga maskin diin kita magkadto, maskin anong malabot ta, always ta paminsaron nga dapat tagid tahudon ang aton man nga mga ginikanan nga ara sa lamesa. Hindi porket nga mataas nang imo na labot, kinasimo-simo mo na lang imo da nga ginikanan. Pero kun ako simo nami kagiduklon. Nami gid duklon no. Imbot na lang sa mga kabataan nga dugin palusot lang nila ang ila ginikanan. Ay, ambot na madayaw man ta sa inyo ba? Hindi man ta kadayaw pero dumakapamuyayaw ta. Char lang. Sa mga katropa na natin nga nagapanyapon. Sige mga katropa, una nyo nga timo akon. Ah, oh, sige. By the way, sa mga nag-celebrate gali isang ilang birthdays today, happy, happy birthday. Oy, advance ko na yung akon nga birthday greeting para sa akon nga amay. Ah, oh, diba? Oh, sige, happy advance, happy birthday sa akon nga amay. Maskin sa September 19, pa siya ma-birthday. Ina-advance ko na ya para mambal siya nga. Hindi, basta sa pag-abot sang 19, malipat ako. Pero hindi man na imposible man nga malipat ako, no? Siguro sa kasakuon ko, hindi ako gurugyapon nga dayon makagreet. Pero hindi ko gina siya malipatan. Sa mga katropa natin nga nag-celebrate sang ilang birthdays today, happy, happy birthday. More birthdays to come, kag more candles to blow kuno. Sa mga katropa natin nga nag-upod kay katropang Bea, this Monday edition sang programa nga Extra Drive, madamo gid nga salamat. Tomorrow mga katropa, kita ay kitaliwad, same time, same program and same station. Magabulos na ang headshot with katropang Boards Tibor Morales. Kapod ko sa technical side, katropang Alex Saspa. Sa ngala naman sa amon nga Chief Executive Officer, Doc Remelito Uy. Sa ngala naman sa amon nga Station Manager, katropang Josil Banias. Ako naman si katropang Bea Joy Sobaldo, XFM News.
1: XFM. Mga katropa,

0: siyang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imog kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ako po si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Sister Pain.
12: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Matya ko gid bala ang epekto.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabibili sa mga butika.
13: Makalage na ko!
9: XFM.
14: Patroba mo!
13: Exciting!

0: Ang oras sa XFM Radio Patrol, Iloilo, alas 7:09 na mga katropa.
1: Heads up! Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Heads up! Upod ang mga top caliber reporters ng XFM Radio Patrol, Iloilo. Heads up! Komentaryo nga direkta sa punto. Heads up! Heads up! Diri sa nagapanguna ng News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo.
0: Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:10 na mga kabinan mga katropa. May kabinan sa aton makatoran, sa aton makabinan, sa aton makatropa. Diri sa palibot sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Nagapamati kamo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nag-broadcast kita mga kabinan mga katropa diri sa Villa Consolacion, Barangay Tabok, Subaharo, Iloilo. Batiyon kami sa inyo mga radio pag sa FM band. Ang amon nga frequency 100.7. Amon ni mga kabinan ang frequency sang unasang Z100. Yari kita mga kabinan sa katapusan ng pizza sa bulan sang Agosto. Kagapagbugtaw na ito mga kabinan o kung pag-abot karon alas 12:01. Nag-sunod na kita mga kabinan sa Bermans. Merry Christmas and advance Happy New Year to all. Kay man diri sa aton makabanan sa Pilipinas sa muning pinakalawig nga Christmas season. Ang oras diri makabanan mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo. Alas 7:11 makabanan mga katropa. Naka-live stream kami sa amon nga Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Pwede ka mo dira makabanan makapasula dala sang inyo sining mga impormasyon. Lakip man sining mga pa-shout out sa subong nga gabi. Sa tanang ga-celebrate sang ilang birthday, subong adlaw, happy, happy birthday. Sa tanang ga-celebrate sang ilang anniversary, happy, happy anniversary. Papanamayaw, palindiri sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, mga kabyanan, mga katropa. Kamusta naton sining mga suki ng mga taxi drivers, labdagin mga katropa, ang aton iyang mga taxi patrollers, nga padayon makabadang galibot sa syudad sang Iloilo, kagpila ka mga kamanuanan, diri iya sa Iloilo mga kabinan sa probinsya sang Iloilo. Mga balita nga ila sini magyan mga kabinan katropa ginapasa diri sa aton. Agud makahatag kita mga katropa sang update sa mga sitwasyon diri iya sa syudad kag probinsya sang Iloilo mga kabinan mga katropa. Nala 7:12 mga kabinan mga katropa. Nagapamati kamo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ang amon nga hotline number 0950-975-6970. 0950-975-6970. Pwede ka mo dira makakabiyanan mga katropa, makapadala sa inyo sining mga private message. Kung di ka mo gusto yang i-public ang inyo sining mga mensahe, ilabrigid ang inyo sining abing reklamo sa barangay, kaya hindi ka mo yung gusto nga ma-booking na nagareklamo sa inyo sining mga barangay official. Kung ipadala ninyo sa amon yung comsec, akong comment section, dira ka mo yan sa amon nga hotline number 0950-975-6970. Kung gusto ninyo makabanan ng mga greetings, birthday, wedding, mga anniversary, pwede niyo padala inyo makabanan sa amon yung Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo. Ang oras din makabanan sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:13 na. Nagapamati ka makabanan din sa XFM Radio Patrol Iloilo. Baunagin nakasulod sa ito ng programa. Subong gabi makabanan si Nyek Espinosa. Sa mayong gabi, Katropang Phoebe. Shout out sa asawa ko, Bing Bing. Pamati subong programa mo, Katropang Phoebe. Boards, salamat yan Nyek, kay Bing Bing. Kagadira makabanan kay Vincent Comoda Rafael. Mayong gabi, watching from Davao. Kamusta ka mo dira sa Davao? Ang daging baha man ang pila ka mga bayan sa Davao dira Vincent, no? Kay Bongbong Tirotso, aga pa, tiprano pa, naka-online sa atong program subong gabi. Pagkatapos yung nag-inom kayo na sang hapon sang Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee. Si Bongbong Tirotso, amunang inigahatlag sa iya sang kabaskog, no? Sa iyang delivery. Kaga dira sa mga personal makabanan sang Tayo Ramen Bar. Dira kay Mr. Gaspar Iguna, no? Sa Yasininga Bata. Nga gapamati subong din sa ato na sa XFM Radio Patrol Iloilo sa mga personal makabanan sang Tayo Ramen Bar. Aralang sa tabok makabanan sang Iloilo Supermart. Diri sa Tabok Suba, ang oras diri magkabinan mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo. Alas 7:14 magkabinan mga katropa, gina-welcome namon kamo subo nga gabi sa aton nga pagpangalagad sa katapusan nga adlaw sa bulan sang Agosto. It's August 31 mga kabinan mga katropa. Diri sa headshot sa Gihapon yung katropa ko si katropang Phoebe Borges Tibor Morales. Updang kita ni katropang Alex Saspa, tubtubalas 9 ang tak nga subong gabi sa pagdulong sa inyo sang nagapangunang mga balita kag-impormasyon. Lakipin mga kabinan mga balita sa palibot sang pungsod Pilipinas. Gagayin mga kaupon na ito mga kabinan si katropang Bia Joy Sobaldo. Mga balita ya sa palibot sang pungsod Pilipinas. Kaga dito mga kabinan ang development sa isang natabo nga flash flood sa dito yung mga katropa sa Nepal nga nag-gadamo mga kabinan ang napatay nga na-record kag ang missing sa natabo mga kabinan nga flash flood dito sa Nepal. Samtang hindi tampag kalipatan mga kabinan ang sitwasyon sa Luzon, may kang tanong mga kabinan sining hangin na bagat nga tuga mga kabinan sa bagyo nga si Pilandok. Ang Dabaw mga kabinan kag Tarlac baw ang tulay dito mga kabinan sa Tarlac na guba na utod bangod mga katropa sinisang pagdaludo sa mga baskog nga tubig kag may pila ka mga lugar sa Metro Manila angin baha mga kabinan mga katropa. Ibalon tabi ang pinakaulihing kamtangan sa atong panahon sa buong gabi mga kabinan dirigyapon sa atong pangalagad sa headshot. Balon tani ko na kay daw mga baskog ko ng mga kabanan ini ang bagyo nga sa Pilandok. Although nga dito na siya mga katropa sa extreme, pinaka-extreme na gid nga bahin sa Northern Luzon. Apang diri sa aton mga kabanan daw ga eksperyensya kita sa pagbulubugso sinisang ulan. Labi na gid ko na aga. Nagabaskog mga kabanan ang aton sining ma-experyensyahan nga ulan. Diri iya sa sudad ka probinsya sang Iloilo mga kabanan mga katropa. Nagabi ka tropang Alex sa atong koneksyon sa pag-asa. Balontang pinakaulihing kaimtangan sa atong nga panahon na subong nga gabi. Mga balita, mga kabanin nga atong talakayon. Subong nga gabi, mga kabanin diri sa atong nga papangalagad. Si ang development sinin, mga kabanin sa pag-leave ni Senador Senador Loren Legarda. Ginbuyagya mga kabanin ni Senador Ping Lacson nga may balatian ko naman kabinan si Senador Loren Legarda nga tagantike sa baga. Ara mga kabinan sa aton sining line number 1. Ang aton koneksyon sa pag-asa upon kay Internet John Baron. Si Internet Baron may gabi live kasubong diri sa XFM Radio Patrol Iloilo upon mo diri si katropang Phoebe Borges Tibor Morales.
2: Hello sir, mayong gabi kag sa aton man mga tagpalamati. Latest nga weather update aton sa adlaw sang Lunes August 31, 2026. Sa ating update na sa ginamonitor na ito, nga si Tropical Depression Pilandok na sa kalayon ni 1,145 kilometers east of extreme northern Luzon. Maximum sustained winds, gilabot 55 kilometers per hour, malapit sa iyang asento, kagasnes nga pwede maglabot sa 70 kilometers per hour. Nagawalagi ni siya pa north-northwestward at 10 kilometers per hour. Expect ni siya na ito, no, nga magwa sa aton nga power by Wednesday and sometime nag-asaka siya pababaw, possible pa siya mag-intensify sa isang tropical storm category. So unlikely naman siya nga mag landfall pa sa atong kadutaan and wala man siya maging direkta nga epekto sa atin. Meanwhile, ang southwest monsoon nag-aapekto ni siya sa may Luzon kaya sa may western section sa Visayas o sa may sistema, no, dari sa atin sa western Visayas. Particularly sa mga Aklan, kaya sa Antique, expectado na mag-alumon na kalangitan. May chance sa mga scattered mga paulan, pangilat, kaya panagoob. And for the rest of Western Visayas, generally fair weather na kita. May mga chance agyapon sa mga isolated ng mga pagulan, pangilat, kaya panagoob. Epekto agyapon sa southwest monsoon. Ang hangin, kasarangan, tubtong mabaskog sa direksyon na bagat na nakatundan nga may magadala. Sa kasarangan, tubtong mabalod nga kadagatan. Forecast temperature na ton, 25 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw nagtulad alas 6 kinasang hapon, magabot na kini 5:40 buwan sa aga. Netong latest for update, ako si John Baron. Malamagin na salamat.
0: Engineer, ini ang aton na eksperyensyahan kada aga, no? Ining pagbaskog sang ulan, pariwa bikina, nakabaskog sang ulan. Tapos, naguntat naman, pablubugso-bugso, mga engineer, ang dala ini sang bagyo nga si Pilandok.
2: Ayos sa aton nga ano no, aton nga hangin kaga which is one sa expected natin moderate strong and coastal waters natin sa moderate rough. Epekto niya sa Gapon sa southwest monsoon nag-enhance sa Gapon ni Pilandok.
0: Okay, luwas ni engineer sa Pilandok kada magagawa na sa Pilipinas. May harap pagid bala nga gina-monitor kita ng mga weather disturbance ng posibilidad nga magasulod diri sa aton sa Pilipinas.
2: Well, may gina-monitor kita sir nga mga bagyo man sa buwan, no? Pero ano siya eh, palansol sa may China, so wala naman siya actually dapat sa malakahan, no? Beside dira, wala naman tayo nakita ang LPA o bagyo ng masulit pa sa ating park.
0: Ini pag baha dito, pag ulan dito, ya, sa Bulacan, sa area sang Tarlac, sa Luzon area, na engineer, dala ini sang habagat na ginapabaskog sang bagyo ng si Pilandok?
2: Yes, sir. Ang sa Southwest Monsoon, since babaw na ang location ni ano na ni Pilandok. So ang mga concentrated ng mga paulan din mo ng dalasang enhance na sa position is dito po nangigo sa may Luzon.
0: Okay. Mga san o panisayahan mag fair weather dito sa Luzon, particular sa mga Bulacan ng area engineer?
2: Medyo ano po, sir, medyo dugay. Ano kay ni si Pilandok, ano ka na siya eh, dito siya lang sa may sa may Philippine Sea. Location niya is east of extreme northern Luzon. So, it's gonna be fair nga magsaka ni sa gitna lagpas sa may ano no ang lapit sa may southern part ng Japan, may ano na siya gyapon maapektado na gyapon ng ano no ang northern part sa Luzon, ang enhancement sa gyapon sa southwest monsoon. Expect na siya siguro natin this week ang maulan ng gyapon ang ilang tiempo.
0: Okay, madamong kasalamat engineer.
2: Thank you, sir, and
0: may gabi. May gabi. Nabatian mo koneksyon sa Pag-asa Iloilo upon kay Jared John Baron.
3: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Ang oras alas 7.21 magkabinan dirige hapon sa XFM Radio Patrol Iloilo ay taga-haniwag ng pamilya ni Vincent Rafaelo. Silingga, okay na kami diri sa Davao. Siyata miyaw lang Family Puras, Kimba, Rafael, Komoda, dira sa Haniway, Iloilo. Salamat. O, sa mga taga Haniway na ilabanigid sa Familia Puras, Kimba, Rafael, Kagkomoda, sa Haniway, no? Ginatamiyaw ka mo ni Vincent Komoda, Rafael. Ano mo si Indiner Komoda nga taga Santa Barbara, Vincent? Kami aradar sa unang kilala namon nga si Engineer Komoda dira sa barangay Komoda, barangay Duanduyan. So halong ka mo dira sa Davao, Vincent Komoda Rafael. Ang oras din magkabanan sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7.22 magkabanan mga katropa. Padayon ka mga pamati dira sa Headshot. Isa sa mga gilamantayan magkabanan ng balatian bagong sinisang baha, amo ining leptis feroces, dengue, kaga may mga pila ka mga dito sa South Korea magkabinang ginabantayan ang pagtaas naman sang kaso sang COVID-19. So na ginakuan subong, na madahawag subong ang baklanay naman sang face mask dito yung magkabanan sa South Korea. Manikon nga ang ati diri sa aton, dapat mag-arigmat kita, parang malikaw kita magkabanan sa balatian, kati ining sang una ding naghalin ini ang COVID-19. Halin lang ato magkabanan sa China. Tapos tapos ato nag minagsulod diring isa ka Chinese national kadto makabanan nag madasig naglapta ining COVID-19 dito makabanan sa area sang South Korea. Tidamo di South Korea pan mga Koreano sa aton mo dapat siguro nga mag pan man kita no mag aligmat kag magbantay sa sining balatian makabanan ka ining COVID-19. Kaya mo ay nagpauntat libot sa ito ng kalibutan. Hindi lang Pilipinas, kundi kalibutan, mga kabanan. Ang paglibot sang mag-epekto din sa ito ang COVID-19, mga kabayanan, mga tropa. Amo na ko nga kami din sa XFM, masamay ginamon nga ginapaybalo sa inyo. Dapat kapapasgunta ng ito ng immune system, labanigid ang mga supplements nga makahatag sa ito sang proteksyon sa mga

sitwasyon, no? May kang tanan sila mga katropa sa palaboto ng barangay kag iske eleksyon. Kaya kung nang kumilik yung mga kabinan pagpabangkoton, as of today, dayon iya ang barangay kag iske eleksyon. Kag actually ang filing sang certificate of candidacy sa September 28 na, ti makaya pa niyayhan. Nga ara pa lang makabinan sa level sang committee sang sang Congress, sang Kongreso. Samtang sa Senado, ara man gapon makabinan sa committee. Ti ano pa ini, ma-convene pa ini makabinan kon ma-aprobahan ini sa plenary. Ma-convene pa ini makabinan ang bicameral conference, ang both chamber, ang both houses, ang Senado kag ang House of Representative Delegates agod nga i-harmonize ang mga ginpasar sa ding mga bill. 68 ay han ka mga bill ang gin pasar sa House of Representative. Nilagapospon makabanan sa November 2 nga barangay kagiske election samtang ang sa Senado amoy na makabanan iya ni Senador Chis Escudero. Ara naman karon nakapasar naman sa committee level. Pero ang kumilik mga katropa na gambal siya dapat sa September, siling niya, dapat makasiguro na siling niya ang Kongreso kag ang Senado kung dayunon o kung hindi ang barangay kag iske eleksyon. Di si Ambal ni Makabinan as of August 21 napagwa sang statement si Congressman Javi Benitez, yan daw naglapaw na siling niya sa right time. We are past on the right time sa pag-postpone sang barangay kag iske eleksyon. Kag iban pagid makabayad nga mabalita ka irabadigid man kabayan ini ang pagbuyagyag ni Senador Ping Lacson nga si Senador Loren Ligada man intang antike may ginabatyag kuno makabayan nga balatian sa baga amon kon nga ang nagbindikal leave siya nagpa-check up siya sa abroad kag may duwa kuno makabayan ka mga senador ang posible nga mag-silo sang ila sini nga buto sa tiyon sang impeachment sa pagbuto magkabanan sa tiyon sang pagbasa sang verdict batok kaya kay Vice President Sara Duterte sa impeachment trial magkabanan makatropa sino balay ni kag sa balita lokal makabanan nga tun talakayon sa buwang gabi may kaangtanan sini nga tabo dira sa barangay Kalaparan Arribalo nga isa makabanan ka 18 anyos nga lalaki ang gingaid sang iya sini nga girlfriend nga miyembro sang LGBTQ agi gingaid siya sa may duldol kagambot ano plastada nga nagpasugot man siya. Diba siguro ba si kung style o kung ano naman, anong klase kwento, anong klase style to man? Kay kung ang tuyo kung tani magkabanan sa suspect, nga nang tuyo it siya ba na iyang amon sa to, hindi mamirisato iya ang lalaki mo. Mamirisato iya magkabanan ang lalaki kag malagyo gito. Tinga nga wala siya palagyo, subot na wala magkabanan nga gusto niya posible atong style. Kaya ang gambal makabanan ang mga barangay official ka pirmi ko nung nagkanto ng duha. Kagdala ko nung naghihimo makabanan sa tiro naman lalaki kag lalaki galing kiti saya agi. Ti ginabayran ko nung makabanan sa 2,000 ining biktima samtang ini makabanan ginagamit sa LGBT.

0: Palapasensya mga kabataan kay Brownout ang More Power, courtesy sa National Grid Corporation of the Philippines. Mangindigular na ni magkabinan nga mga katabo sa buong sa mga distribution utility. Bago sinay sa ginapatigayon magkabinan nga manual load dropping. Balik kita magkabinan din sa ato nga pangalagad sa Headshot sa XFM, Radio Patron Iloilo. Ato na ba doon magkabinan ng mga balita sa palibot sa pungsod Pilipinas. Kagbalita lokal nga tanakayon na ton sa buong gabi, may kang tanan sinay magkabinan sa impormasyon na nabaton din sa XFM. No? Nga kuno, subject to be confirmed ha. Nga kuno nag-order si Mayor Teruel Blas ang Tigbaban. Ipaklos kuno ang GT Poultry sa Barangay Lunubayan. So gina-text ko magkabanan si Mayor Teruel. Wala pa siya makakwansubong, no? Wala pa siya maka-reply. Pero ang ambal sa iya sining Sinro Officer si Mr. Rex ang iya sinya sindrom makabanan daw wala kuno kabalo pa. So gina-try na to makabanan nga confirm ini ang balita kuno na matuo din mga tropa ang ginpagwa nga statement ta nga kuno may order ang alkalde sa Tigbawan nga pasira ang GT Poultry ni matapos ang nireklamo sa mga pamuluyo nga nagaosbong ang baho mga kabyanan mga katropa. Kag ang parte sa pabiya, buwasa, basi malipat ka mo, ilabrigit ang dira sa may kuwabala sa may C1 Road. Kadamo, dira sa nagpaparking ng mga salakyan, no? Mga kuwabala, mga adlagko ang salakyan, daw na andan bala magkabinan nga magparking ang pila ka mga salakyan. Lahanong ka mo kay umpisa buwas, manakop na ang pabiya, ang kutob sa nagaparking, dira magkabinan na. Sa may C1 Road. Inabalang pakanto, magkabinan sa kuwabala sa Hibawaan. I-plaster na itong konsenyo, ano nga mga lugar, mga kabanan, ano nga mga street, ano nga mga barangay, ano nga mga karsada, ang hindi pwedeng mga parkingan, mga kabyanan, mga katropa, agad nga makasigurado, kamanda ko ka ng multa niyo. Ang oras din mga kabanan sa XFM, Radio Patrol, Ilo, alas 7.33, umpisa buwas, mangin panahapo na ang impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte mga kabinan mga katropa. Ano sa ading benepisyo ha? Kung halinon sa hapon may reaksyon kita mga kabinan sa isa sa mga membro sang prosecutor sa kaso mga kabinan sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte mga kabinan mga katropa. Aras 7.33 sa Ibadonta, mga kabayan, mga katropa, mga balita sa palibot sang pungsod Pilipinas. Pagi kay katropang Bia Joy Sobaldo, mga kabayan, mga katropa. Inabarigin, mga katropa, ining nagalapta subong nga mga impormasyon. Bala mga duwa ko no, kababaying senador, nga masaylo ko no, sang andamyo nila. Masaylo ko no, mga kabayan, sang ila sining buto. Alin sa hindi pabor, daw gin isip nga pabor sila kuno makabanan sa impeachment bato kay kada ba sa ilo sila kuno ya sa majority from minority masailo sila kuno makabanan sa majority ti sino man ang babae nga senador man kasi ang una ko naman katropa daw ang isa ko nung kababae ni nga senador ni daw kung ano ni daw tama ko rin ni kagahod daw permi ko ini nga nagaparindugan sa pagkaoposisyon niya abang ining sang ligad mga ligad nga semana dadaga kalma ini kuno kag na brand ko ini makabanan nga basi ko magsaylo sang damyo niya sa suporta sa mga desisyon niya sang majority may kang tanan sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte isa ko no may kaso plunder ne suro ya kay DILG Rimoria pero naginambal man niya na way na iablasihan. Ari makabinan ang mga balita nagikan sa News Center upon kay Katropang Bia Joy Sobaldo. Katropang Bia, mayang gabi.
1: Katropang Board, si ipatuman sa Malacanang ang alternative learning modes kag learning continuity measures sa pila ka mga pribado kag pampubliko nga eskwelahan. Subong man ang alternative work arrangements sa mga government as offices buwas Setyembre 1. Inibangod Katropang Board sa pagpadayon sang paglinesan tiempo dala sang habagat. Ang mga lugar nga wala sang klase kag

0: Pisina, Buas, Amo ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Kalinga, Mountain Province, Apayao, Batanes, Nueva Vizcaya, Zambales, Tarlac, Pampanga, Kag, Bataan. Samtang sa dugang pagid nga balita national mahimo nga magka-trigger sang kaangay nga senaryo ang mga failures ng dam sa Pilipinas sa kay Office of Civil Defense Assistant Secretary Bernardo Alejandro IV. Ginpayag ni Alejandro Katropang Boards nga ang mga problema nga naga-involve sa mayor nga dam kaangay sang La Mesa Dam ang magka-trigger sang malapnagon nga pagbaha. In kaso nga mag-overflow ang nasambit nga dam, ang excess nga tubig ang magailig sa Tulahan River kag may potensyal nga makaapekto sang lima ka mga syudad sa Metro Manila nga amo ang Quezon City, Caloocan, Valenzuela, Malabon kag Navotas. Ang dam failure ang posible nga mag-occur in kaso may mabaskog nga linog o kun iban pa nga hitabo nga makaguba sang structure. Pakigbahin ni Alejandro nga nagapabilin subong nga structurally sound ang La Mesa Dam. Ang tubig ang periodically nga gina-release gikan na diri sa pag-manage ang kapasidad kag mapunggan ang overloading. Yung klaro man ni Alejandro Katropang Boards nga ang pag-release ng dam ang kun ang pag-release ng dam sang tubig ang hindi primary nga rason sang pagbaha. Samtang ginpaidalo man sa state of calamity ang probinsya sang Tarlac kasunog sang malapnagon nga pagbaha nga nagresulta sa pagka-display sang linibo ka mga residente pagkaguba sang mga pananom kag pagkolaps ang portion sang duha ka mga mayor nga taytay. Sunod sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sang Tarlac, kinahanglan nga madasig coordinated kag sustain nga relief response recovery kag rehabilitation measures. Ginpayag ni Governor Christian Yap nga ang deklarasyon ang nagapanugod sa provincial government sang pag-access kag utilize ang pondo para sa relief operations, infrastructure repairs kag bulig sa mga apektado nga pamilya. Kunay baluan nga ang duha ka mga mayor nga taytay nga nag-collapse amo ang Ninoy Aquino Bridge sa San Barangay San Isidro Tarlac City kag ang tunga nga porsyon sang Agana Bridge. Liwat nga nag-collapse ang pihak nga porsyon sang Ninoy Aquino Bridge ang Domingo nga nagpalala sang guba kag access sa pila ka mga komunidad. Samtang sa dugang pagid nga balita national, imbestigaran ni Public Works and Highways Vince Dizon ang alegasyon nga ang pagbaha sa Olongapo City ang bangod sa solar power plant. Sunod kay Dizon nga wala siya sang ideya angot diri rason nga makigangot ini sa Department of Energy kag DENR. Base sa report, natapos na ang phase 1 sang power plant project samtang ginaplano pa ang phase 2. Agosto 17 katropang board sang naguba ang retaining wall sa dulunan sang barangay New Kabalan kag Old Kabalan. Susubong tutukan sang ahensya ang flood control projects nga nag-collapse bangod sa pagbaha sa sulod pa ini sa warranty. Samtang ginabantayan sa ni Senator Pia Cayetano kag Lauren Legarda bangod sa ila posible pag-swing vote sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kasunod ini sang hinali nga paglinong ni Cayetano sa pagpadayon sang trial. Matanaan nga gintalakay kon matanaan nga sang gintalakay ang Article 4 sang Articles of Impeachment batok kay Duterte nangin agresibo ang senadora baliskad sa iya nangin aktuasyon sa pagtalakay sang Article 1 nga nakatutok sa misuse of confidential funds. Samtang ginaobserbaran man si Legarda sa piyak sang iya medical leave tubtob sa September 2. Payag ni Senator Ping Lacson nga may problema sa baga si Legarda rason nga nagpadulong ini sa luwas ang pungsod para magpabulong. Magluwas kay Cayetano kag Legarda katropang boards ginalauman man ang magutod nga Villar nga mangin vulnerable sa pressure bangod sa ila legal nga problema. Sa subong 13 ka mga senador ang yara sa majority block kag tatlo pa ka boto ang kinahanglan agud nga ma-convict si Duterte. Samtang makadto naman sa gobyerno ang lupa sa kilid sang Laguna Lake sa Taguig City in kaso nga mapamatud-an nga illegal ang mga titulo. Sabat ini ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano matapos nga ang nangin payaw kun matapos ang nangin pahayag ni Senator Ping Lacson nga may apat ka parcela sang lupa nga may peke nga Tito Lola, lakip na diri ang 181,77,000 square meter gikan sa homestead patent. Bukas si Cayetano sa pag-imbestigar sa nasambit nga lupa. Naibaluan nga ginsumiter na ni Lacson ang mga ebidensya sa Office of the Ombudsman. Kasuhan ang tanan katrapang boards nga responsable sa kaso in kaso nga kon responsable in kaso nga mapamatud-an nga peke ang titulo. Samtang sa dugang pag-iid nga balita nagapanawagan ng Department of Education sa mga ginikanan ka guardians nga mangin mas aktibo sa ila papel sa pagtapna sang school violence. So usahen siya nga sa balay naghalin ang first line of defense kontra sa mga pamahog sa mga estudyante. Kinahanglan man nga i-maintain sang tag sa kapamilya ang regular communication sa mga kabataan kag makigangot sa eskwelahan agad ma-identify ang warning signs antes magresulta sa violence sa bullying. Panugyan pa ni Education Secretary Sonny Angara. Nagpanugyan man ini katrapang board sa mga ginikanan nga istoryahon ang ilang mga kabataan, pamatian, kag panilagan kung may mga changes sa ila pamatasan. Naibaluan nga nagakandak ang ahensya sang Parent and Teacher Learner Protection Sessions halin pa sang Hulyo, tub-tub sini nga Nobyembre sa nagkalainlain nga mga rehiyon agad masolusyonan ang issue sa bullying. Kag cyberbullying, online sexual abuse and exploitation of children, online safety, kag violent extremism. Samtang sa dugang pag-iid nga balita, wala pa sang impormasyon ang Department of Foreign Affairs angot sa Filipino doctor nga missing matapos ang mudslide sa Nepal. Ginpayag sa DFA nga sila ang nagapakigangot na sa Philippine Embassy sa New Delhi kag sa Philippine Honorary Consulate General sa Kathmandu. Ang Filipino doctor katrapong boards ang nadula amo si Dr. Juan Carlos Manalo nga volunteer sa Isha Foundation nga ginpangunahan sang non-profit spiritual organization. Si Manalo ang na-assign sa Karong border area sang Tibet. Ginakabalaka o nagakabalaka ang pamilya ni Manalo nga okon ang kakulangan sa update sang gobyerno bisan pa nga ila na intindihan ang kabudlay sa ground. Ulihi nga na-contact sang pamilya si Manalo sang Agosto 25 antes ang flash floods. Yara sa 3048 ang missing matapos ang nagluntad nga makamamatay nga flash flood kag mudslide sa border sang Nepal kag China. So far katrapang boards sa muning mga balita national nga natipo na gikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katrapang Bea Joyce Sobaldo, XFM News.
1: Manamang salamat kay katropa nga Bea Joyce Sobaldo, mga kabayanan, mga katropa, mga balita sa palibot sang Pungsod Pilipinas. Diyan mo itong gaya kuno-kuno nga base kuno mag-silo at dambyo maupod sa majority si Senador Loren de Garda, si Senador Cayetano, babae, no? Ang natalana ko nung, daw gina ko nung masaylo ko nung magkabinan siyang iya sining ang ili sining suporta sa majority sa pag-impeach magkabinan kay Vice President Sara Duterte. Kay daw na ko ang kuno, nakita ko na ang pagkalinong sa mga magkabinan mga katropa, sining duha ka mga senador. Ang oras din magkabinan sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 7.43. Sa ato magkabinan sa ato mga katropa, tama subong ka brantayan ini ang bratian no nga dala sang baha ining leptospirosis kag ang dengue kati ang mga lata to nga natubigan naginit tapos gadugay sana itlogan sang lamok dabadaban mangutot ining mga lamok ka carrier sang dengue para balikaw kita makabadan sang bratian ilabdagid man katropa ang leptospirosis kag dengue maginom kita sang premium D3 kaman ang premium D3 ginpabaskog ginpaepektibo sa subong nga panahon nga uso ang ubo sipon hilanat kag trangkaso. Hindi nato papabayaan atong lawas sa maigo sining nga bratian proteksyonan pinaagi sa pag-inom sang pinakabag-o kag epektibo nga premium D3. Ang premium D3 may arasya mga katropa nga vitamin D3, may arasya nga virgin coconut oil kang moringa oil extract. Ang premium D3 may kapasidad sa pagguba kapagpatay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas kag may ara man nga antifungal kag anti-inflammatory properties ang moringa oil. Sa premium D3 puno sang bitamina, minerals, protina kag may 110 ka klase kag antioxidant kag nagdelay sa skin aging. Kaya mag premium D3 the superior and powerful ultimate trio ang premium D3 mga kabayanan mga katropa. Mabakali ni sa butika malapit sa inyong lugar kag pwede man ni mga kabayanan nga ma-order pagi iya sa online sa Shopee, no? Kag sa TikTok Shop. Dira kami ng may sa Changgida sa mga Shopee Boys dira mayong gabi sa Shopee Hub. Ang oras pa kami sa XFM Radio Patrol ilo alas 7:45. Pamati kita na yung mga tropa, mga kabinan sa mga tips kung paano, paano kita makalikaw sa mga balatian na amunisubong, no? Ang dalasang baha kag ining pangulan-ulan na pagi sa The Secret of Health upon kay Dr. Remilito Oy. Ang oras sa alas 7:45 mga katropa.
2: XFM. XFM.
3: Yes to health!
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina.

NERB. Ang pag-inom ng Bisonix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din

0: iugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero dito lang gumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus! Mambibili sa

0: Sample Gold Live Testimony Sample Plus Gold.
1: Nanay Christy?
2: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan, I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So, I tried Sample Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Sample Plus Gold and
0: Santon Vitamin C. Santon Plus Gold.
3: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom

0: plus gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon plus gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon plus gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix. Ako si

0: Sabot pa! Sample Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng Genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
0: The Secret of Health.
1: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remelito Oy, nagsasabing, you can't say it.

0: Yes, to help.
1: X FM.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: May ninja ka sa tinubuan ba na parang nulal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako lang Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako lang Santon Gold.
2: Santon Plus Gold. Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Malo.
5: Isa ka teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix.

0: 21 plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mango Steam sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dalitin.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Dati lagi ako walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
5: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
9: Santhan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sangnamati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sa climate change.
11: Oh.
10: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa

0: Ahora sa XFM Radio Patrol, el hilo a las 7.55, makabalan mga tropa. Padayon ka mga kapamati sa headshot ngayong gabi kay Stephen Montefrio Sobremisana. Yan ngayong gabi ka tropa. Shout out. Oh, shout out dira kay Stephen Montefrio Sobremisana. Kag happy listening man. Dira kay Jerry Climino Adorno sa Haniway. Kag happy birthday no sa Amon Station Manager sa una sa DYMB. Sa Bulldog Radio. Kay Ma'am Babe sa Vasquez. Ma'am, happy, happy birthday. Ang papanami ako rin diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Now, diri kita magkabanan sa sining natabo kaina. O kung kagabi, no? Sa Zone 10, Barangay Kalaparan, Arribalo. May kangtanan magkabanan sa sining sinasapuan ng isa ka 18 anos nga gingaid sa kahoy nga duldol. Gingapos ang iya sinaya kamot. Pagkatapos, gingaid sa duldol. Kag nasapuan ni kabanan nga nagaungot pa ang kutselyo sa iya yang ulo diri sa may kamla dalumlam sa ulo niya sa may liogo. Kag natudlo ang kabanan nga suspetsado isa ko ng mga katropa ka LGBTQ no isa ka agi inisuno ang kabanan sa investigasyon abis ang pulis na parang kutanon nga ang gingapos ng iya sining kamot wala agit siya nagwaras. Or base kung bagong koblang kaya man base mga katropa sa aton nga informasyon ngayon yung duwa nga ini permi ina kuno dira sa lugar nga ina no sa may zone 10 dira labirigid sa may duldul nga ina kag dira sila kuno naga naman may pagkababayi ang isa lalaki to pero may pagkababayi samtang isa brusko lalaki. Sino magkabanan sa Sugitsugi dito sa may Barangay Kalumpang nga kaya man ang lugar sakop matood sa Zone 10 Barangay Kalaparan Arribalo pero malapit man ini sa dira sa may Barangay Kalumpang nga kuno kapanugit ini ang biktima nga kuno ginabayran siya kuno 2,000 tapos gamiton siya sa LGBTQ di ano ayhan kay ako hindi ko magpati nga kunigapos na siya. Pagkatapos, dalon to siya sa duldol kag igaid to sa duldol, mawaras kito siya. No? Mawaras kito siya kati ginigapos ka lang mo. Tapos, igaid ka pa sa duldol. Luwas lang kung may gusto mo nga paribag-o naman abing nga styles kung paano siya gamiton sa sining nambitan nga suspect siya. So may mga interview dito kay ina magkabayan ng mga katropa, si katropang Robel Ibalonta kung ano ang sitwasyon sa sining nabitan ng biktima. Sang inisya ang masapuan kay bati ko ginabaklid ko no eh. Ang yakamot tapos ang yakamot dito ang ginagapos o ginagrigaid sa may duldul. Anong plastada? Nagupod to ang victim tapos gingapos yakamot sa samtang ginagamit siya gapos ang kamot niya tubtob nga wala siya kapanginlaman nga mutugali ang tuyo sa suspect siya. Kaganong status makabanan sa suspect, kapatid naton, nadakpan ni sa hot pursuit operation, may isa pagid sa kababayi, nga upod, nga mo ni makabanan na naghatag kuno sa kutsilyo. Lugabi katropang Alex katropang Romel Paclibar. Kunong plastada si Nino, kaya kuya nagapati nga kung hindi gusto sang biktima, nga gapuson ang iya sining nga kamot samtang ginagamit siya, di mabaras kito siya. Pagkanto dito makabanan sa duldul nga to nga permin lang to amo na permin ilang gina ang rumbuhan to sang iya sining nga parter ari makabanan ang special report upang katropang Romel Paclibar nga mo nagpadulong dito kaina sa barangay sa zone 10 Kalaparan Arribalo. Katropang Romel, mayang gabi.
1: Patay katropang boards ang 18 anyos nga lalaki sa barangay zone 10 barangay Kalaparan sa distrito sang Arribalo mga alas 11 sang gabi sang Domingo katropang boards sa Agosto 30. Natabong ang insidente dito sa barangay Kalaparan sa distrito sang Arribalo sang may nangayo sang bulig sa barangay official sa barangay Kalumpang kay ang natabuan sang insidente do boundary sang zone 10 Kalaparan kag zone 8B barangay Kalumpang katropang boards do may pader lang alagyan bala. Dito na tabo ang insidente. So may nabatian ang mga residente nga may nagasininggitan. Dominic Kapangayo, abisang bulig. So dito gintawgan sang barangay official kag dito nakita nga ining biktima ang naga nakahigot sa puno sang duldol do nakabaklid la ang likod kag mga boards sa likod kag naga sawsaw ang iyang tiil sa tubi sa puno sang duldol.
0: Do pareho may pilas ang kamot niya ginabaklid pero pababaw.
1: Oh, pababaw do ginsabod niya mala sa puno sang kahoy. Kag ginbutangan sang do higot do paha do bel nga itom. So kag dito nakita nga may dugo ang biktima kag may nagaungot pang kutsilyo sa wala niya nga do part do sa may guya katropang boards. Makita dito sa video. So giningagaw ini gintawgan sang pulis kag sang taga ICER kag gindala sa Western Visayas Medical Center pang gin deklarar ini nga napatay mga alas 12 imidya. Alas 12:36 dito sa Western Visayas Medical Center. Ginpangusisa kag ginpadayon ang hot pursuit operation sang mga pulis. So dito na identify ang suspect paagi man sa pagpamangkot sa mga residente sa biktima kay ti isang ginagait to siya nga may pilas nakahambal pa siya katropang boards mo.
0: Oo.
1: So may ginahambal siya nga apelyido sang suspect.
0: Wala pangalan.
1: So dito nga gin-check sang pulis ang sa cellphone niya nga ang pangalan nga ginahinambit niya may convo sila or may chat convo sila katropang boards nga sang suspect. So dito na identify sang pulis, dito giniimbitar sang pulis naton upod man sang mga barangay official sang barangay Kalumpang kag dito na siruin ang suspect katropang boards.
0: Pila ang edad sa suspect katropang Romel?
1: Do mga 20 plus man katropang
0: 20
1: boards.
0: 20 plus. Oo. So magulang si Elsa sa biktima.
1: Isa ni siya ka LGBTQ member katropang boards. So dito na dakpan sang pulis kaga ginusisa man kag imbestigar sang pulis. So ginako sang suspect nga siya ang naghimo sang krimen katropang boards. Isa sa mga angulo sang pulis kung nga ginhimo ni sang suspect based sa pagpangusisa man sa suspect may ara ko ng pagpangimon kay base ko na may babayi nga iban ang biktima.
0: Ano man katropang Romel, taga dra man na sa Kalaparan ang suspect?
1: Kalumpang.
0: Kalumpang siya?
1: Kalumpang siya.
0: Ang biktima niya?
1: Kalaparan.
0: Kalaparan sa Sunten.
1: Yes, oo.
0: Dito na to siya sa likod, no? Sa likod na to may sa Sunten. Ito na may pwede ka nakalusot ba na pagkanto iya sa kwan mo? Sa may
1: Eskwilahan,
0: no? Oo. Kamay na bakantin ang elote mo?
1: Oo, may bakantin ang elote.
0: Kamay na may talam-tulam ng ganyan na da? Oo. Dito sila. Ano ko na istorya ka ito pang Romelaw?
1: Based information ka ito pang boards ngayon ang term nga ginagamit yan ni Kagawad gani Kagina Kagawad Zolueta nga way nagsugtanay sa sukot sa bayad
0: gina robot ba nga ginagamit ni sang sorry ginagamit ini sang suspect
1: agi ang biktima
0: biktima.
1: Oo.
0: Pila ko na
1: bayad information kita do 2,000
0: kada gamit.
1: Gamit niya.
0: Okay.
1: So muna ang information
0: nga. Think ang convo sa ila nga sa cellphone ano to makita na sila dito gyapon kay kay batito na kon kay nakay Kagawad Zolueta nga do permis na kuno da sa duldol ngay na.
1: Oo. Permis sila da nagapamulya kun nagakadto kay ti madulom nga portion katong pangboards mo. Kaglaka lang may nagaagi kung gabi na. Kay ti ang mga pamalay dito sa sulod why naman nagagwa gid permi kun tama na kagabi ka tapang boards mo ti natabuan tong natabo tong incident mga alas 10 or mga alas 11 sang gabi why na sa may nagaagi dito. Susunod sa kay Kagawad nakita dito nga siya ang last nga ginmeet sang biktima ang suspect based sa chat
0: sa convo nila,
1: sa, convo nila sa cellphone sang biktima katropang boss.
0: Oh, nakita na sila kuno dito gyapon sa ano sa puno sang
1: dito ang area. So ang suspect subong detain sa lockup cell sang Arevalo Municipal Police Station kag talanang ang pasakaan sang kaso katropang board sa portion sang interview naton kay ina sa Bullseye sa kay Kagawad Zolueta sang barangay Barangay Kalumpang sa distrito sang Mulo.
2: Kagawad, good morning sa katropang Joe Salbanias, no. Kagawad, ang sapuan gidya sang patay ngayon, sakop na niya sang Kalumpang.
3: Sa Kalumpang, kagawad. Kalaparan. Sakop na diyan ang natabuan niya din guys sa may duldol, sakop sa Kalabaran.
0: Okay.
3: Tapos may nagkadto lang yes ako niya na blues ko nga dimpuka o kuya nga may gingae dito sa duldos sa puno sang duldol.
0: Oo.
3: Sang barangay Kalabaran. Kay kumo malapit man ko dira, ako yang intawag nila nga kagawad. Tiging kadtuan ko to pag abot dito. Yung pangayap babulig ang taho nga buligan. Sa pagkatukot dito, gao ba nga ginagaid sa puno sang duldol? Kaya mo to, siko hindi nyo anay pagtanduga na kay katuan ng mga polis kay para may baluhan ginada kung ano ginang na tabukid siya. Puro nakagaid na sa puno sang duldol.
0: So bali ang natabuan ngayon ang kagawad malapit sa boundaries ang Kalabaran kag Kalumpang.
4: Ano kagawad lapit sa boundaries sa Kalabaran kag Kalumpang?
3: Na side niya sa ang natabo, na side niya sa iya sang Kalabaran. Pero bago kato yung magkadto, maagi kagit sa Sunit B sang Kalumpang. Maagi gika sa balay namon nga bago ka makakadto dito. Kaya ang matapos nga alagyan, diri sa side sang sang Kalumpang.
0: Mm-hmm. Karon ang biktima pagabot ninyo kap or kagawad, anong plastada, anong paghigot sa iya, anong plastada sang paghigot? Ala 7:51 sa ato sa ninyo pagparagad liog lang ko adjust ka tropa Romela sa ato sa ninyo audio with kagawad Rami Zulweta of Kalumpang Mulo. Mulo niyang Kalumpang mo. Ang Kalabaran is Arevalo eh. Bullseye. Check tabi sa Cinema Tineon si Katropa Romel Paklibar. Balik ka. Kung ano gidman bala ang plastada. Pag-abot ni mo kagawad, anong plastada ang paghigot sa iya kagawad Zulweta?
3: Oo.
0: Leglang ko Katropa Romela. Oras tala 7:51 derig hapon sa
5: play ni makabenan sang interview kay kagawad Zulweta sa Bullseye kaina sa may interview no. Siya in- okay.
1: Nag-responde ka to pang boards.
5: Siya barangay official. Una, no?
1: Siya nakauna.
5: Okay, siya gin
1: kay siyang lapit dira sa area eh.
5: Oh, okay.
1: Barangay official.
5: Balikan tabi si kagawad Zulweta. Kata pa Alex. Gabi.
0: Pangs balay ninyo kagawad. Duhay na iban niya lagyan pasulod dira sa natabuan.
3: Wala na siyang iban nga lagyan. Kundi dirigit na di sa my side sang Sun It Be kag sa balay ko. Kag bago ka makakadto.
0: Pero pag abot ni mo kagawad, ano buhi pa ang biktima?
3: Pag abot namon, buhi pa ang biktima. Nga kapangayo, bulig. Di wala kami dayon naka-respondi siya nga maka para madalon sa ospital. Kaya ang gusto namon, polis.
0: Mm-hmm. So anong ginimo ninyo pag tapos ato kagawad? Tumawag ka mo polis?
3: Pagtawag namon ang polis, ara ng polis, dinopda namon.
0: Mm-hmm. Tapos, pag-abot ninyo dito, anong plastada, anong aparte sa lawas na nakagaid, anong ginhigot nila kagawad?
3: Hindi ko lang maanuhan, mabalaan ko na ang ginhigot nila. Pero, itom nga plastic.
0: Oh. Sa anong aparte sa lawas na ginhigtan? Tiil, kamot?
3: Ang ako nakita, kamot, duwa wala kag too. Kagin baligot sa puno sang duldol.
0: Oh, ang guwaya doon nagadupa sa galing kay nagapungkuon.
3: Nagapungkuon sa.
0: Oh. Pagkatapos sa nakita ninyo kagawad, diin ang pila sa biktima.
3: Pag abot tugid, may nagaungot nga kutsilyo sa iya side nga wala.
0: Nawala.
3: Sang guya.
0: Asa guya niya, bo yun di kakya. So, ano nila ba ang kutsilyo kagawad?
3: Ang kutsilyo, iya ka kitchen knife.
0: Mm-hmm. Stainless.
3: Oh, wala pa sang pulo.
0: Oh, amo lang gid ang pila siya, way na iban?
3: May ara pa gid. Daling okay. Pagkakita ko nga may nagkaungot ka chilyo. Dali-dali kong ngayo bulig.
6: So kung amo nakuha ang uluyatan niyang pakaw sang kutsilyon, ano na bali? O kung waigin man niya daan na nga way pakaw, way uluyatan?
3: Pag-abutugid, gaungot ang kutsilyo pero wala na sang puno.
6: Mm-hmm. So kung amo na bali sang buno, ang puno ya, ang pulo ya?
3: Basta wala na ya sang puno.
6: Mm-hmm. Why ninyo ma-recover kagawad? Ang pulo? Ang
3: pagaling kong gabi, ang kutsilyo gaungot pa.
6: Oh, see. Pero ang pulo ya, why ninyo ma-recover?
3: Wala na. Wala nang puno.
6: Okay. Kilala mo ini kagawad ang ano ni, biktima?
3: Hindi ko ni kilala kahit taga Kalaparanisa.
6: Oh. Pero inang lugar da ano na da kagawad daw nga kalabot na da yang biktima kagang suspect
3: ginda lang nila ginagay sa mga suspect.
6: Mm. Pero na simo nga lugar ini no ang lugar kagawad
3: ang lugar nga side na dire iyan ni kapamilya Tingiro nga duta
6: hindi iyan normal nga salabuyan
3: hindi.
6: No, hulong doon buta mo lusin. Kung magkanto ka dira, mano ka man lang kung dira ka magkanto ka, kagawad man?
3: Hulong doon na din nga kanto. Kung dumayo ang chimpo, ang amala, ang iba ng estudyante, trigagi.
6: Diin Lapos?
3: Ang Lapos yan ni side sang Kalaparan High School.
6: Ah, madalit so ikaw sa Kalaparan High School. Okay. Pero... Kagabi ka kagawad, why kat may natalupang dance ang grupo? Abi, kagang biktima ang ini, nag-agi sa inyo sa lugar, pasulod dira?
3: Ah, wala gito may natalupang dance nga may nag-agi. Oo, mm-hmm. Kaya pagkatukod eh, din po ka lang ko nila sa balay. Oh. Kaya alam mo, halin pa kami sa Boracay mo?
6: Mga ano oras kamo nakaresponde kagabi kagawad?
3: Ginlanta ko ang relo. Alas 10:21.
6: Okay. So, lugar immediately din dalaman dahil sa ospital biktima, no?
3: Oo, gindala na nila.
6: Oo.
3: So, nagtawa kami polis. Kag-Aisher, ara na yung Aisher sa gwa, gaulat.
6: Okay. Ang suspitsado iya kagawad, kilala mo na eh?
3: Hindi ko guna ni kilala.
6: Oo. Pero ano nga suna sa Daras Kalumpang, Gaystar?
3: Basta yung side niya ng Kalaparan doon sa Suntin.
6: Ang suspitsado?
3: Ang suspect. Oh.
6: Ang suspect.
3: Hindi ang...
4: Suspect yan din.
3: Ang bati ko ni siya sa suspect, doon may ara ang iya side siyang mulo.
6: Oh.
3: Puro may ari din nga bata ang involved. Hindi sa Sunit B.
6: Mga pila ka tao ang involved sa paggapos kag pagbuno ni sa biktima kagawad?
3: Sa akon wala ko man makita nga paggapos siya.
6: Oh.
3: Pero ang damo kaya gambal nga may mga upod. Kay hindi nila ni madali-dali ang tao nga uguso nila.
6: Mm.
3: Kung isa duha, hindi ka ni kasarang.
6: Bukod lawas sa gawad, no?
3: Bukod yung lawas ang biktima.
6: Oh. So mga pila ko no ka mga suspitsado ang naghimo sini kagawad.
3: Ah, kung ganin hindi maglubo sa duwa.
6: No. Oh.
3: Masubra lang.
6: Oh. So ang info nato sini nga daw may ara na nga taga Kalumpang na identify nga involved kagawad.
3: Tingabi eh. Ang gindala to malapit lang ta sa balay namon ang involved.
6: Mhm. Ano pa matan-on man eh? Moamo man edad.
3: Ano ka ba? Bataon pa ni?
6: No. Pila ka kabataan ang gin-pick up halin sa Kalumpang sa naibaluan mo lang kagawad?
3: Ang gin-pick up di nga bata nga isa, lapit lang ni sa amon. Bago ka magwada, agyan mo ni nga balay. Kaya amo ina, nga gin-opdan ko gabi ang mga polis.
6: Sa
3: pasulod sa nila balay.
6: Pero may dito na ang bata pag sulod ninyo kagabi sa balay ka kagawad?
3: Pag-abot namon, din pangita ang bata, kagin sa kanila si babaw, kagin papanahog ang nag-istoryanay.
6: Oo. ti may pag-ako sa bata kagawad nga kabalin sa sanagi mo.
3: Wala lang kuya kay Balo. Kay wala taman na yan na batian mo nga ginako ya.
6: Oo. Pero ano kunong tima-tima, ano kunong rason haw nga nahimo ni sa mga suspitsado haw?
3: Eh partiguro ni siya sa ako niya paglantaya may ara imbulguro nga pag tinagaay kumpila ang pwede nga mabaton.
6: Ah, druga gyapon, most likely.
3: Ah, sa druga, wala kaya ibalo.
6: Away. Partidahan na sa ano na gagawad?
3: Eh, si Bayran ay goro eh, kung pila ang...
6: Talagaan?
3: Talagaan da sa kwan.
6: May utang, no? Utang, bali.
3: Ang utang niya, wala kaya kabalo sa may utang.
6: Oo.
3: Pero kung Bayran ay, siyempre, suspect agi mo.
6: Ang suspect agi? O kung ang biktima?
3: Ang ginkwa na mo ito, gababe. Agi.
6: Okay. Ang biktima, agi man to o kung lalaki?
3: Wala lang ko ito kay Balaw, kay Gapangayo na yung bulik mo.
6: Kung na mo pinulihan sa sang agi, I'm sorry ha, pero daw mo nagwa ya.
3: Wala lang ko ay nakita.
6: Oo.
3: So, kaya basta pagabot na mo, binahigtan.
6: Oo. Why man other recovery sabi kay ti mga previous cases kinabo katulad sini may mga recoveries yung mga kondom pati man bala nga may sexual activity nga natabo bala gawad why man why pati man
3: wala lang kuya kakita
6: oho pero sa lalaki intact pa man short yan no?
3: Oh intact kay kita ko to kay siyempre ang puno sang duldol nga ginigtan nila may mga tubig.
6: Pero ining nadakpan kagabi, certified na niya nga LGBTQ member, agi niya kagawad?
3: Oo, agi.
6: Oo. Okay. Sige. At least we have that idea. Pero ang suspect yan, ang biktima yan, hindi mo niya kilala, gawad mo, no? Why yung gasaboy? Why gasaboy masamidara sa inyo lugar?
3: Oo, kagabi ko lang siya nakita, no?
6: Oo. Din sila kunuhalin kagawad, how?
3: Wala lang ko kay Balo, kay pagkato namun to, ara na sa balay nila.
6: Pero ito yan yung gin-pick up kagabi, ano, na ipatimahan, gidman nga, halin sa iban nga lugar, may pagpanghinaw, may higko pabayo iya, parte sa lawas siya kagawad.
3: Basta pa, basta yung pagabot ko, daw tinlo man siya.
6: Oo. Pero paano nga siyang gin-pick up, ha? May nagtudlo sa iya?
3: Ang nagtudlo babae nga taga side sang Kalaparan.
6: Nga ako no nga siya ano may transaksyon paano nabalaan sa babae gawad?
3: Di kay kilala man sa sang babae mo.
6: Ang babae most likely upod sang agi.
3: Ay hindi nagtudlo lang nga upod.
6: Bali sa side niya sang napatay, sang biktima, ang babae.
3: Ambot mo lang alam ko kay Balo kung sino itong babae.
6: Oho. Pero isa lang man gindira sa kalumpang yan na dakpan, ang gindako pa gawad?
3: Ang gindala gabi, isa lang.
6: Okay. Sige. So anong plano ninyo, dara, karon ka pa o kagawad? Kiti daw gina imuha nila da bukat mayad inyo barangay how?
3: Te amo kanin eh basta mag-agi na de magigini sila sa alagyan sang sa isang balay namon. Dagi jay magi mo. Wala naman sa iba niya alagyan.
6: Oo. Ati sige. Kagawad with that salamat gid sa information.
1: So portion sang interview natong katropang boards sa kay Kagawad Solueta ang una nga nakarespondi sa lugar after nga nangaba nga nangayo sang bulig ang mga residente sa mga barangay official katropang boards.
5: Tumo tumalo katropang Rebel pag agitos balay nila dito gid magi sa kilid balay nila mo.
1: Oo.
5: Wala ya sang siling mga gamo, wala sang mga nakitaan to nga may ginaguyod. Wala sa may nakitaan to nga agubay. Wala. Katilig, dagad sa kilid balay nila maagi mo?
1: Ang punto ni Kagawad ko kayo na katropang boards niya, kung dito nag-agi sa ila balay, sumahibaluan niya. Kahit ang lapos niya na amo ng gate nga pula mo kung dito mag-agi sa balay nila. So posible, kahit wala si kagawad na kabalong ang may nag-agi dito, dito nag-agi sa likod sa footwalk. So, nga ang lapos niya, kalaparan.
5: Oo.
1: So muna
5: so, ang... So posible, kaya katropang Romel nga kung ginabaklid o kung ginaguyod, gina... gina... agubay, gina... gina hakwat hindi kit pwede gurong lang sa mga nakita subot na balon nga ang ila ang ilang nga pirminahi mo kanto na das duldol o galing kiti sako niya ako niya personal siguro nga kwan niya nga paglantaw nga may bago naman nga trail bala sang paggahi paggamit sa iya guro katrapang Romel ang mga guro no kiti posible ginaya nga adito kadaan gina pag-agi ito sa mga balay ito, wala sa may nakitaan ginabaklid. Wala sa may nakitaan nga ginaagubay. Wala sa may nakitaan nga ginahakwat. Kati posible ginaya nga wala sa may nakita kato pang Romel mo. May arang ginaya nga makamunod ang ginanumuna. Sumunta ba nun, nga kay kumo sa konvon lang, dito sila makitaan ay sa ilang pirme nga ginarumbuhan, dira sa dalom sang kahoy nga duldol, kita ito sila. Pagkatapos mag una mga trail sa kung paano da, ano naman yung nagkaroon na kita naman yung isang nagamit sa iya niya bago naman niya di ba isi ka ba nung galigan mo itong tuyo nga siya ti para bago niya samtang guro gina ginagamit to siya ginagin higdan ang iya kamot kaya ti posibli kitra pa nung nga kon samtang nga ginahigdan ang kamot mo nga may ginahimo sa iyo nga malain mawaras ka ginaya. Mawaras ka ginaya kag masinggit. Or makita na sa palibot nga may ara yang nagkakwanda makita ang ginda nga may mga agis ang tiil na ako nanon ng waras ti. So sa kong nakita ito na wala sa nakita ni. Sa kung ako na palantaw ito sa palibot sa duldul wala eh.
1: May mga nainas gibi man pero sa pagpulok-pulok.
5: Oo, ulihin na to.
1: Ulihin na
5: to.
1: Kati ang balay dito ang antad sa balay mga just tub-tub 15 metros mo lang katapang boards eh.
5: Oo, ti imposible ginaya katapang Romel nga sa...
1: Hindi mabatian.
5: Oo, ti sa tungadaan niya sang gina... sabi, ginasakit siya, ginakastigo siya. Wala sa may naka... Wala sa may nakabati. Masinggit, ulihin na siguro magsinggit.
1: Sana kaya na siya bulig.
5: Gindusak na siya.
1: Yes.
5: Pero sa itong galakat sila, pagkado dito sa duldol, wala sa may nakitaan. Sa buta pa lang nga... ang ila sininga normal nga bulaton, tapos dalom sang... duldol. Isamtang guro nga ginakuan paano na yung ginahimo niya sa agi sa iya. Di bago naman guro para may trail naman eh. May bago naman nga style bala ka ito pa naman. Pwede sa kalik ka ba no? Yang ang tuyo iya sa ang agi nga bunon siya.
1: May nagdala na ito ka aking.
5: Oo. Kay kuno ang daw dala pang imon eh. Pwede sa kabalong nga abugan itong tuyo sa ang agi sa iya. Tub-tub nga gindusak siya sa iya drink nga aguya. Din ba ginagigo yung katapang lumilaw?
1: Dalong kay ilok.
5: Ilok pa git? Bawati, lapot na ng korason niya to?
1: Oh, posible.
5: Oo. Di, pero, kung ako malantaw, naman ang gano'ng puruhan, kasi nakasinggit pa siya mo.
1: Oo.
5: Kasinggit pa siya?
1: Kasinggit pa siya. May sa video, ganing ginpasa sa itong katapang boards, ginpamangkot pa siya sang nag-video nga kung pila kabilog ang naghimo sa iya. Aban niya isa lang.
5: Isa lang? Aban lang to si LGBTQ? Aban
1: lang to.
5: Okay, isa lang. Pero, batay ko may nagatag kung konsilyo eh.
1: Oo.
5: Ang babae ko no? Nga,
1: Celeste Cristal.
5: Cristal, amo tong babae nga nangin kunay ban siya.
1: Oo.
5: Nga amo to nagatag kung konsilyo.
1: Yes.
5: Di, ano tong konsilyo nga to? Wala ibang pulo to? Kung...
1: Do ay hindi mo ma-identify dapat kita pang boards kung why pulo or nahukas lang ang pulo.
5: Ba, ti siguro ba sa nukas lang pulo sa sobra niya nga kwanay ka akig siguro kasi sa sobra sobra nga unga niya sa pulo ito nga nag tabog ang pulo
1: yes
5: So
1: ti ginapreparar sa Arevalo Municipal ako na Arevalo Police Station ang kasong murder sa suspect nga 19 anyos kag sa iya ko na Evans nga itong naghatag kutsilyo nga 20 anyos katropang boards muna gani preparar nga kaso batok sa ningduwa nga murder sa pagpatay sa 18 anyos nga lalaki dira sa barangay Kalaparan sa distrito sa Arevalo.
5: Anong postura ni katropang Romel sa suspect dako ni sa biktima?
1: Ang suspect sa pag patagi na sa ato ni kagawad do ako ka dako mo
5: bukod
1: So, wala gid nakita na to ng suspe ang biktima hindi gawagid masyado dako katupang boards eh
5: mas taas
1: so, ang na overpower niya ang

0: Alain galing tuyo sa suspect. Oo,
1: nga siya kita dito sa aton dating rumbuhan. Oo. Ya para bago ng mga trip niya ka, gapuson tang amot mo, parang niya, para alain naman. Oo. Oh. Di, amot siguro nga tikon sa Tiprano, parang adaan siguro, katapag nobel ko na balaan niya na to.
0: Hindi na tamagad to.
1: Kag, bisan pa. Bisan pa, hindi siya, kung ito siya,
0: hindi siya mapasagot nga higitan
1: siya. Kag mabaras ito siya. Di ba?
0: Yes.
1: Oh, galing kati siguro basta yung gang mambal sa suspect siya para bagon man thrill na. Oh, ibagon mga thrill lang.
0: Sa ato na yan.
1: Oh.
0: Higot tawin.
1: Oh, higot ang higot din yung bakit din daw po si Halla man nga Moreda. Galing kay
0: Lain galing tuyo.
1: Lain tuyo ito.
0: Oo. So, muna katrupang boards. So, nagpatawag kayo na sa press conman si Police Colonel Wilbert Parilla, ang City Director sa ICPO regarding sa sininga kaso katrupang boards. Mm. So, ini nga balita kayo na dalawang sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Visionix Plus, Premium D3, at Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si katrupang Romel Paklibar, XFM News.
1: Madamang salamat kay katropang Romel Paklibar sa pagplastar makabalan kay ang plastada ko naman ay kay ang dira nga lugar makabalan sa may Kalaparan kag sa Kalumpang damo balay da populated area na da makabalan mga katropa. So po tumalon nga samtang garakat sila kay di ang ilagalik yung arumbuhan dira kit pirmi iya sa may dalom na ka puno sang duldol. Madulom na ka nung area mo. Kag nakita sa konvo nga dito sa kuno makita na gihapon sa may duldol te nagagwa makabanan sa investigasyon sa pulis nga kuno ginabayran ni sang suspect ang biktima 18 years old 19 ang suspect mo ti samtang gurong nga pag chat ya kita dito siya gang sa kuno sa may rumbuhan naton sa dalom ka duldol. Isabtang dito sila makabanan sa dalang duldol siya ti higdantang imo kamot siya para mag-o mga trail. Basiya mo na bala ato na na yung makabanan sa pag-describe sa sitwasyon kay nga wala ya magwaras ang biktima primero mo. Ya siguro basikon wala siya magwaras nga sabi nga nagwaras siya samtang ginhigdan ang iyang kamot. Kag gingaig dito makabanan sa puno sang duldol. Kasi balagin na balansya ti para mag-o naman trail ah. Oh. Tapos sabot magamit niya. Galing wala kabalo man kabanan ang biktima nga may lain yung galing tuyo ang iya sini nga partner. Kay nakabat ka sero kay kagawad man kabanan nga kuno. Naka balo sa kuno nga may ara kuno nga babayi. Ining iya nga ang iya nga boyfriend eh. Di wala kabalo to ya ang biktima nga matuntuyo sang suspetsyado magkabalan nga ti dumdumi iya nga muna to ya para may trail naman na magkaw sining nga style ang ilang nga ginahe mo. Gani kaya na ito ya ang panumdum sang suspect. Di binaghatag ko na magkabalan nga si Certain Crystal sang kutsilyo sa sining suspect na matunggig gabit sa pag buno sa biktima. Uli na siya magwaras, uli na siya buli gani. Samtang ini siya makabanan nga may pilas na sa iyang liyo, nga guya, kag sa iyang idalom sang liog. Ang ito sumingit siya kag nagpangayo bulig, kag kantuan siya sa mga tao, ilabinagin makabanan si Kagawad Solbeta. Diba ilang makabanan si Kagawad Solbeta? May presence of mind siya nga. Anong konsekwensya sa ito magkabanan kung pag-abot abi ni Kagawad Solbeta, kinatuan niya kagin kaptan tong kutsilyo. Kagin gabot to abi sa guya ni sining nabitan ng biktima magkabanan. Tinong konsekwensya siya, amon rin dapat ninyo nga dumdumon na ang kutob sang mga pareho sa nga sitwasyon ang kaibang may ara yung makabanan nga ang imo yung atuyo ay good faith mo in good faith pero may konsekwensya ni makabanan nga

0: Mayroon eh kay ginako sang suspect. Kasi ako naghimo to. Ano ba'y kung wala? Kag? Kung ingabot, abi to ni kagawad, sulbeta ang kutsilyo nga nagaungot sa guyas ang biktima. Kag wala abi, no? Sang na-establisar nga suspect. Na-recover ang kutsilyo mo. Tigaron pag pa-fingerprint sang kutsilyo, sino fingerprint yung mapir? Kisimpre na kuyate. Ha? Madula na to o kon mapanas na to ang fingerprint sang suspect na kuyat. Kundi, ang ma-appear dito makabalan sa kutsilyo ng fingerprint, ang iyasang ulihi nga nag-uyat. Kaya sa pag-fingerprint, kag-pag-investigar makabalan, mambal, abis ka, for example, ang nagkanto to, yan in good fit akong to. Kaya kita ko nga nag-aungot ang kutsilyo sa iyang uya. Kaya anong konsekwensya sa ito, makabiran, imo yung good faith lang, mabulig ka mo. Di, nagagwa karon sa fingerprint sa kutsilyo, kay mo yung nga nagbulig, nag-appear dito. Di, paano mo na nga madipinsahan sa korte? Kati, imo fingerprint ang nag-appear. Di mo ya, mambal kaya ti, sir, in good faith lang to akon. Wala kaya labot lang, in good faith lang to ya, ginhunos ko lang to kutsilyo, o kon, kuha ko lang to kutsilyo. Kaya ito na over sa inyo, provide ko yung labot. Sabi na karon, wala abi mag-aungot to ng pag-abot, abi ni kagawad. Wala abi gaungot, wala ato dito ang kutsilyo. Pag-abot niya, ginkuway ang kutsilyo kagay pag-abot sa pulis, dugay pa, gintunobre niya ang kutsilyo, in good faith. Te, kita ka to sa pulis, ikaw gauyan ang kutsilyo. Wala ma-establisar ang tuntun ng suspect, dalahig ka. Amo na kung nga magkabinan, pareho sila ng mga sitwasyon, dapat may nilongon kita. Tod, in good faith, nga bulig ka parang basi pa malang yang nga ma salbar pero dapat makabalan may upod ka nga mga tuod nga ang kutsilyo nga to ginkuha nanto sa kilid sang biktima or gingabot nyo pero mas mayo ang ginimo ni kagawad sulbeta tabag sa pulis ya sir yung nalisero kayo may ginbuno niyo. Ari pag-aungot sa iyang guya ang kutsilyo. So mga bagay ni makabinan nga siguro makuhaan na itong leksyon. Nga pareho sini, hindi ka mo magdaso-daso kuha sang mga ebidensya. Kaya abi karon to kung gin-desisyon na abi ni kagawad to naging kuha niya ang kutsilyo kaya nag-aungot sa guya sang biktima. Kapag abot eh, karon niya sang pulis iya, siya gauya sa konsilyo, kundi siya ay na mukmukan. So wala, makabalan mga leksyon ini. Although nga magpamangkot yan, ano pa na siya nga, ano sila niya nga, nagpangayo na bulig ang biktima, no? I'm sorry niya, ka? Siguro ba, mga bagay, hindi nga dapat ito nga tadlongon, no? Kati pareho sila yung makabalan ng sitwasyon, kung ikaw isa ang nag-responder, di wala ikaw sang support, wala ikaw sang nagahambal kapag masuportar sa imong nga aligasyon nga ti ako niya, sir, in good faith lang to. Gingabot ko lang to yung kutsilyo, kati in good faith, kasi pa malang kagindala namon sa hospital. Ito galing kati pag, kunabi, pag fingerprint, kag imo to yung fingerprint, mag-aper to, ano ba? Bala nyo naman magkabalay nga sa subong nga panahon niya. Tama, yaka damo mga kagamitan sa pag identify sa mga suspect bisan tuod wala kada labot o gani ka ti nagagba karon sa imo yang ang fingerprint mo to ti ano bay ano pag identify mo na tibay mo na ginimo ni kagawad nga gintaw ganya pulis although nga ti ano abini kon bata mo siguro kung bata mo ti pasi pwede mo yung mga kawad kaya kilala mo yan mo tindi mo kilala karon ang victim. Kagin uyatan mo to yang konsilyo kundi ikaw iya imo magpukan kay imo tiya fingerprint ang na nagitapik to. So pero wala bagay di mga kabilang nga dapat inyo dumdumo na. Pareho sila yung mga sitwasyon kay hindi nyo kilala ang sabi sa gagawin ka mo naga gamotor ka mo. May nakitaan kung madakaroon nga nagawaray ay gatawo. Kag may konsilyo skilid niya. Hindi nyo pagtanduga ang kutsilyo. Kasmayo, nga report ka mo sa barangay kapitan or barangay hall or sa police station. At kung sir, Luglaw, sir, may na-agyan ko itong nag-ahurayad tao, may kutsilyo sa kilid niya. Kay una, ginamas ka, meron nga pamangkoton sa police, basi kung investigaran ikaw, nga anong mangkot ikaw, diin mo na, diin kao, diin ka sa itong mga tinion, di ba? So mayo man nga ginimo ni kagawad kay may presence of mind siya, wala niya ginkal tandog to ang konsilyo. Agoras din makabalan sa XFM, Radio Patrol Iloilo. Alas 8:37 makabalan mga tropa. So liwata, leksyon ini sa aton nga mangkaturan, nga pareho sa mga sitwasyon, kung merkita ang kamuda nga kurea ay gatawo, kung merkita ang kamuda nga ebidensya, nga mga ang ining patalom, hinga na iban, nga ras kilid niya, don't touch, hindi niya pagtanduga. Kay basi kung kamo ang isa sa pag-investigaran kay iyong ang inyong fingerprint ang mag-appear dito mga katropa sa na-recover nga patalom o kon ang mga pusil kon gintiro ang biktima mga kabinan. Di, pag-abot ko sa police station, ginako man ko sa suspect nga agi, nga siya ko noong anaghimo kabangod sang pagpangimon nga ko noong ining biktima. Mayara ko nung ginaligar mga kabinan nga mayara ko nung nabaluan siya nga may girlfriend. Natala na mga kabinan nga pasakadang kaso ang suspect nga nakaroon detained sa lock-up cell sa Arevalo Police Station. Ang oras din mga kabinan mga tropa sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 8:38 mga kabinan mga tropa. Pabalik natin. Aton himaloon ang mga lugar mga kabinan din sa Pabia. Kay base kon maripat ka mo, bas ang unang adlaw, implementar sa Pabia Public Safety Transportation Management Office, Pabia LGO, ang clamping ordinance. Mga 2,500 daning iya sining penalty kung madakpan ka mo. Sa diin yung mga lugar, ha? Standby ka mong kami ng dirigyapon sa atong pamalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo Headshot. Ang oras, alas 8:39 na mga katropa. XFM
1: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na.
2: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Wednesday!

0: Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo! Guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
5: Oo, abaklan ka ka. Pero dali langit bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Katik. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminuria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
10: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
9: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
11: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Chronic pain.
13: Ang sakit.
12: Mag-system pain.
14: Muscle fever.
12: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
14: Mag-system pain.
12: Pagkalang pain.
14: Fast and safe.
12: System pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: System pain.
9: Magbibili sa mga butika.
15: Katropa, yari na ang atun winners sa atun weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
16: Ako si Elsa Suliano, Santa Bea, Iloilo City. Nagpasalamat sa XFM kay Doc Romilito Oy sa akong nanadatuan ng 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo. Salamat!
15: O, ikaw man katropa, may chance ka pakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na!
17: DOH CFRR permit number 0098 series of 2026.
18: Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
19: Madayat na kubuwas ah.
9: XFM.
2: Katropa mo!
11: Exciting!
4: Mga katropa, exciting!

0: Ang oras ay sa FM Radio Patrol ng Ilaw, alas 8:44, mga kabayan, mga katropa. Manayon ka mga mati din sa Headshot. Sa Gyapo, ang inyong katropa ko si katropang Phoebe Balls, Tibor Morales. Headshot. Sa ator mga kabayan, sa ator mga katropa, damo subong ang nagabatyag sa arthritis bago sa ulan na nga ato na experiencehan kada adlaw, no? So, para manikaw kita makabayan sa mga balatian, labanagid sa mga arthritis, kagasuman, rayuma, kag high blood. Iban sa atong high blood, kati ubos na ang nabaton nga allowance, nabaton nga mga sweldo, ubos na nga high blood. Para manikaw natin makabayan ang atong mga kagalingon sa high blood, maginom kita makakatropa sa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Damon na nabuligan sa pag-inom sang Santon Plus Gold Herbal Capsule tungkol kay ini puno sang antioxidant properties kung makabulig sa tanang nga sakit labi na sa mga gubag, bukol, arthritis, rheumatism, kag high blood pressure. Limpyuhan sang Santon Plus Gold Herbal Capsule ang atong ganugo. Agad mga rikaw kita makabayan mga tropa sa mga balatian ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mas epektibo kung updan man sa pag-inom sang Santon Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C, subong uso ang lanag. Banyo si makabalan sang Santon Plus herbal oil. Kaya mo ni subong makabalan ang masakit, no? Kung may mga rayo makita, may manisya sa, paano, sa lanag ang Santon Plus herbal oil. Sa aton mga katuran, sa aton mga katropa, kung nagpangita ka mo sa kape ganamit na kag-healthy pa, mag-inom kita mga kabinan na sa Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee. By the way, ang Santon Gold Coffee mga kabinan available na ini sa Mercury Drug Stores. Ang Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee, isa ka natural, makabulik ini mga kabinan sa mga malikaw kita sa talang nga balatian. Mag-inom kita kape. Ining Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee, makalikaw kita makabalan sa tanang nga balatian. Pareho sa mga hormonal imbalances nga ginabatyag sa inyo sining mga partner. Maginom kita makabalan sa pimnasya sa Santon Plus Coffee Mix. Sa aton mga lalaki, para malikaw kita makabalan sa prostatitis, maginom kita sa Santon Plus Coffee Mix. Dako mabulig sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix. Kayo ni may self-labons nga mag-control sa aton ngon mon sa all natural ng kakapi ka na may bulong. Kapa mga katropa, mga kaabyanan. Ang oras din sa XFM, Radio Patrol in Ilo, alas 8:47 na. Dirigya po magkabalan sa Headshot. Now, sa ato mga driver, nga naanad ba namang gaga-parking magkabalan sa highway nga sakop yan sa Pabia, kag sa provincial road, ka barangay road. Bas nga adlaw magkabalan ipatuman ang clamping ordinance sang Pabia. Aring malugar nga hindi pwede maparkingan. Notice to the public, pursuant to DILG Memorandum 2024-05T, Barangay Road Clearing Operations and Municipal Ordinance Number 2026-04, Pabia Well Clamping Ordinance. These areas are designated as clamping zone. Oh. Clamping zone. Ining mga lugar ang makabanan. Buta balon nga tibawal dira magparking. No parking area. Kay kung makitaan ka mo dira magkabalan nga naga parking along the road. Pagakampingan ang iyo sining nga mga salakyan kung wala tawo. Kay kung may tawo da kara kamo da abdan kamo da may abdan kamo da sang enforcer ti tagaan kamo ticket. Ari magkabayanan ang mga lugar nga bawal parking. Effective was kay ipatuman ni makabayan sa Pabia LGU ang masunod ng mga dalan nga no parking zone kay clampingan inadirang inyong masalakyan kung wala sang driver. Old Panay Railway Access Road from Ungka Dos to Kabugaw Sur. Na ba ng dalan da nga pambala inang Old Panay Railway Access Road sa railway na sa halin makabalan sa Kabugaw Ungka Dos to Kabugaw Sur. Bawal ina makabalan ng parking handa. Ikadua, National Highway from Ungka Dos to Kabugaw Sur. Halin sa Ungka Dos to Kabugaw Sur. Ungka, dos tibla man ang katropang Alex na sa may coke, no? Coke na, no? Ungka, dos na, no? Ang ungka, dos makabanan, nalindra sa may coke, sa may Robinsons, pakadto na to sa Kabugaw Sur, sa highway. Pero ang isa makabanan, ang unagid, Old Panay Railway Access Road, ang railway, di ba na? Halin sa ungka, dos to Kabugaw Sur. Ikadwa, National Highway from Ungka 1 or Ungka 2 to Kabugaw Sur, hibawan, ikatatlo, hibawan to San Miguel Boundary. No parking da, makabanan. No parking zone, clamping zone, ina. Ika-apat, Gonzaga Street, Evangelista Street. Dira sa may high school, pagkanto dira sa may tubang police station. Bawal parkingan, clamping zone na makabanan mga katropa. Provincial Road, halin sa Phoenix and Angela Gurisita Abinio to Purok 3, Anilaw, Pagsangaan, Tigom, Kabugaw Norte. Bawal. Malapit, malapad-lapad, kag malawig-lawig niya yung mga area, makabanan ang designar nga no camping zone. Provincial Road na makabanan sa Felix and Angela Gurisita Abinio. Halin din sa may Purok 3, diretso sa Anilaw, agi pagsakaan, Tigom, pagkadtog na ito sa Kabugaw Norte, mga katropa, mga kabanan. Nang dito sa may antes pala na sa lakturan bla paliganes da. Pero sa tabaran ng area, before sina makabanan, inang dalan na dira, kami, may ara dira nga may marker na mo. Kabugaw Norte. So bawal, ina makabanan nga parkingan, kay camping zone, ina makatropa makabanan, kag Barangay Roads, harin sa Kabsaka Road, Nia Road. Kaya mo mga lugar nga ang Nia Road ang manadakot na pang Alex sa ako, no? Sa may diri sa pag sa may pagsangaan, no? Paglapaw nga da ang manakabsakada pagwa na to Tigom area nan. So kalabanan na biga parking mga lagko nga salakyan da sa may C1 Tibawan, C1 Road Tibawan. Dira, alin sa ako, no? Sa may ongka playover, pakanto na to sa area, ang direksyon, pakanto sa may, ano ganda, ang kay Bilyar lang ako, ang ganda, ang Vista Mall, naan. Ante sa Vista Mall, alin das dalom sa ongka playover, pakanto na to, before sa Vista Mall, no parking area na da, clamping zone na da. Tika damo, sa nagapalarking na ka to pang Alex, damo na sa mga dalagko ng mga salakyan, damo na sa mga tracking na nagpalarking. Dira ka lugar magkabalan mga katropa. Kaya ano ang pila bala sila mga katropa ang multa? Kung kaso madakpan ka mo dira magkabalan mga katropa, kaya hindi lang iyang followers mo. Pati ang e-bike, motor, tricycle, light vehicles, kag-heavy vehicles. So, aring multa, magkabanan ko, madakpan ka muna. Ang multa, first offense, 500 pesos, sa sunod sa 24 hours sa mga e-bike, motor, kag-tricycle. 1,000 pesos sa mga light vehicles, 2,500 pesos para sa heavy vehicles. Ina 24 hours. Maglapaw, mga kabanan, 24 hours. Nga hindi mabayaran ang penalidad, dugangan sang 500 pesos ang multa kag guyoron ini ang salakyan. Pagkanto sa impounding area sang pabiya. Salibata, ang mga lugar nga gindesignar makabanay nga camping zone, ang pisabwas nga adlaw, Old Panay Railway Access Road, halin sa Ongka 2 to Kabugaw Sur. National Highway, halin sa Ongka 2 to Kabugaw Sur. Highway na. Hibawaan to San Miguel Boundary Highway na. Ongka 2 to C1 to Hibawaan before sang Vista Mall. Highway na. Provincial Road, Felix and Angelica Gurisita Abinio, Purok 3, Anilaw, Pagsangaan, Tigom, Tukabugaw Norte. Barangay Roads, Kabsaka Road, Nia Road, mga kabinan, mga katropa. For FYI, sa talanik ng mga motor riders or drivers, e-bike drivers, ang auto, ang tracking motor tricycle bawal sa ginmang mention makabanan nga mga lugar kay base kon multahan kamo sang LGU pabiya makabanan sa pag-implementar na buwas kadlaw sang clamping ordinance makabanan mga katropa. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Ilo alas 8:56 na makabanan mga katropa. It's Turbo Time. Turbo, dietary supplement for men. Gamita ini 30 minutos antes marabing-labing kay Mrs. Ha? Magtumar sang isa kakapsula siguradong mas manami mabakon inyong relasyon ni Mrs. Kay man solid ka kung nakaturbo ka, makabulig pa sa sex life ninyo nga mag-asawa. Turbo, dietary supplement for men. Salamat kay Nick Espinosa sa pag-comment diri sa ating program, sa pag-upod sa ating program. Kay Stephen Montefrio Subrimisana, kay Vincent Comoda Rafael sa Dabao, kay Bongbong Tirotso, Vincent Comoda Rafael, Nick Espinosa, salamat gid sa pag-upod makabinan sa ato na program, Headshot. Standby na makabinan sa masunod ng programa ang Fon Paolo Paul kay Trinity Soy kay Dolphy Langka. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Phoebe Borg, Stephen Morales, XFM News.
1: Mga katropa,

0: Paan ang puso bago pa mahuli ang lahat. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may bawang na kilalang tumutulong sa cholesterol management at spirulina na may nutrients para sa cardiovascular support. Isang simpleng hakbang para sa mas malusog na puso. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 Antioxidant Compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: X. X. F. M. X. F. M.

0: Cain.
1: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apiktado ka isa, ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe, side sa akit nga diakon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sis the pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sis the pain. Symptoms persist, call the doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kaya may ara inis ang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.

0: sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Woo!

0: Balda po sa naman. Ay, dali lang yun.
1: Nga man.
0: Daw inog Bulanga subong, ha?
1: Ito po ang parong...
0: Parong yun ba na?
1: Ha?
0: Daw nga ako manabukin pagunting ng ligad adlaw. Yung gamit mo?
1: Okay lang.
0: Okay lang. Basi maging bilin ka daa. Basi pasikir ka. Manda ka lang sa ako na.
1: Kamatsaga mo sa akong galot ulana ba?
0: Tingala ko kitiyo doka munuhun ko siya mo mapahilot guro kay Dulpo kay para maumpawan na ko ay. Okay. Sa una daw wala makumuni nga sugo siya mo mapahilot. Pero yung punggan ko lang ginakon kaugalingon. Basi siguro nakapadala ka na sa buko sa Sikihor, no?
1: Ha?
0: Kapadala ka na, wala pa.
1: Hmm.
0: Isumpa, tagin ka. Welcome na sa phone pala ko si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Mahirap na kita sa alas 12 sa buong gab isang...
1: Sang August 31, last day of August.
0: Gab-isang?
1: Gab-isang Lunes.
0: Ano bisobong kay August 31?
1: National Heroes Day.
0: Nakadumdum pang animal, abi ko masala. Holiday sobong.
1: Ma'am, balpa ko tani, araw nagkagiting.
0: May lang wala ang sulod sa imo utok kasi Kani Supremo nga pangalan. Kay kung nakadumdum kay Supremo, laban na ban araw ng kagitingan yung umit lang. Kaya inaagap ako nagwa, magkuhay katawas ang dalan. Daw gusto ko makapadlagan 100 km per hour sa highway.
1: Wow!
0: Tapos may nakita ko sa Veterans Village bala, ay, may mga senior citizen nga naka-uniforme. Dito ko nadumduman nga National Heroes Day gali subong.
1: Amo gali.
0: Sigurado ka ba si sala ko ha?
1: Oo, oo.
0: Kung sa bayani, sino ka?
1: Si... Ah, gusto ko yun si Kwan Kuya. Ah.
0: Bayani gani. Hindi na yung mapili. Ngayon mo yung gusto. Mga bayani.
1: Bayani, ag bayani. Bayani, ma'am, blasaling mo.
0: Kung sa mga heroes, sino ka?
1: Si... si Kwan lang ko. Ah, sila pula po lang ko.
0: Nga aman, kabalo magbitbit ang samurai.
1: Correct.
0: Amo na nga sila pula po gusto mo.
1: Oo eh.
0: Ah, ako si Magellan. Ha?
1: Nga aman. Oy,
0: eh kung na nila pula po.
1: Hindi mo lang siya Filipino. Although nga ang citizenship niya ni
0: Magellan is Espanyol.
1: Hindi.
0: Ano?
1: Portuguese na siya.
0: Ah, Portuguese.
1: O, tapos kaya wala siya yung pasugtan sa mga kwasang pang Portugal.
0: Oh.
1: Amo to nga nagpa
0: Espanya siya?
1: Oo.
0: Ah. Amo din halin sa Espanya bit-bit niyang spada.
1: Nan. Oh. Antoy, sa Troya, ano man niya?
0: Ano?
1: Mamaltak.
0: Pero dako-dako ang ano ha, dako-dako
1: ang contribution.
0: Ang contribution sa Espanyol sa ato, no? Kay until now, na-practice dyan po natin pares na ang
1: Christianity.
0: Ang Christianity, Katoliko, mga muna bala, no? Ang mga, basta, sa pagkarabudamo, daw mga 80% siguro sa aton nga, ano, nga ito na ginabuhat is from Espanyol.
1: Ubisan sa mga pagkaon na ito.
0: Tapos, ang Espanyol, subong libre kita ito kumagadto sa ila.
1: Nga man.
0: Preparar ka lang pamasahe.
1: Nan.
0: Okay, ila gina-acknowledge na ito na friendship since then.
1: Oo, ah.
0: So, kung gusto mo ito magpa-Espanyol, wala ito problema. Kag-advantage sa mga taga-Sambuanga, kay kabalo na sa mag-Chabacano, ang ila ito lingwahe, mo man ang lingwahe sa Espanya.
1: Daw amo-amo. Ang kwan man...
0: Hindi kay amo-amo. Hindi kay daw amo-amo. Amo-amo. Amugideya.
1: Ang Pampanggenyo, pagkid.
0: Amo na. Nadumduman ko lang yung Sambuanga. Ang mga Chabacano.
1: Amo na gani.
0: Oh, Chabacano o kung tsaka kayo.
1: Tsaka kango.
0: Tsaka kango. Ay, dali lang yun ang bata ni Kap Mulong bala nga si Haji Villacastin. Hi, Haji. Good evening, Haji. Mayo kayo nakapabatsyag ka pa. Gusto mo si Haji, man. Na may minisagi magrampa-rampa mga misgay.
1: Wow.
0: Pero hindi na siya agi ya. Kabalo lang sa magdala kag magpagi-agi.
1: What a

0: si Gardo versus Agaliin.
1: Oh, daw pras mo siya sa una blasang hindi ka pa open gid ka tama. Mm-hmm. Pagi agi ka pero agi ka gid ya.
0: Oo. Ay ako on ko na iya.
1: Kagad mo na mo sing ano, sing mga ganap kay Buwas, bare months na.
0: Mm-hmm.
1: So maumpisa na kita sing sa bulan sa Setyembre, mabatian nyo na naman ang mga paborito nyo mga Christmas songs. Pero hindi gid mo nang abunga-bunga gid. So diri na kaumati sa XFM para updated ka mo kag malingaw gid kamo ya sa balita, drama, entertainment, tanan-tanan na pati correct. Sa DJ.
0: Amo na gani nga gina-advise na subong ang mga kabataan.
1: Oo, nga.
0: Na sugod subong o sugod buwas gali.
1: Oh.
0: Pwede na kamo kakaruling.
1: Ay, temprano pa na iya.
0: Ha?
1: Temprano pa na yung karuling.
0: Hindi, mapatukar ka gani Christmas song.
1: O tilay man na yung karuling, guro masugod na mga December 16.
0: Oo, kung sa bagay.
1: Ah, di ba? Hmm. Hasta mag-ano-gani na.
0: December 24, sang gabi.
1: Ang Christmas Eve ye, di ba?
0: Ang
1: iban gani, asagit gani, pizza tantay uno.
0: Pero ang kuwan gani sang simbang gabi ya is
1: 16.
0: 9 days lang ginaiya.
1: Tinga nga, 16 to 24 gani.
0: O gani, pero namin ko 9 days gani.
1: Amo gani. Karuling yun isulihanta nga, simbang gabi ka naman yao. Karuling isulihanta nga, simbang gabi ka na yao.
0: Ikaw man nagamba, December 16 bala.
1: Ang karuling ya gani.
0: Ang karuling bala, gasugod niya, ibis kang pizza uno pala.
1: Ay, ang buta, bisan yung December, mga badyaw, sige man pangaruling.
0: Bisan hindi gani December.
1: Hey, welcome tanan-tanan nga XFM Radio Station nga naka-hook up na sa phone pal. Mayang gabi sa mga taga Iloilo. Mabatian kita sa XFM Iloilo 100.7. Upod na si Katropa
0: Alex.
1: Correct. Daw mayo kasubungan.
0: Sige lang bala ka, hindi kayo pagbulagan na Alex. May kapon, tagad kaya.
1: Sa Rojas, XFM 106.5 with Katropang
0: Neil.
1: Correct. Sa Kabankalan, XFM 106.1 with Katropang
0: Papa Rodel.
1: Correct. Sa Bacolod, XFM 103.9 with Katropang
0: Judy Ray.
1: Correct. Sa Antique, XFM 93.3 with Katropang
0: Kuya J.
1: Correct. Sa Kalibo, XFM 96.5 with Katropang
0: Noel.
1: Correct. Sa Canlaon, XFM 101.7 with Katropang
0: Biberon.
1: Correct. Sa San Carlos, XFM 98.9 with Katropang
0: Romel.
1: Are you sure?
0: Romel.
1: Correct. Perfect sa Cebu.
0: Nadyapatan ba?
1: Hindi na pagkaksa parong mo, ha? Yadi na lang may yata malalaki. Kogti lang lastik ko, ha?
0: Correct, yan.
1: Sa Sagay, 87.5, gamakita sa television. Analog Channel 13, IPTV Digital Channel 29. Via Star Cable, si Lai, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Kadi, Sagay, Kagiskalante. Ang oras, 9:34. Ang phone pala program, magadulong sa inyo, sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na!
0: Tindog-tindog pa!

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-Premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Samsung Plus Herbal Soap.
3: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Samsung Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Samsung Plus Herbal Soap. Gamit na! Samsung Plus Herbal Soap.
4: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa tour nyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
6: Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuraduan ni Mrs. Nimo.
5: Sige, sugayon na ako na, miss.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kuso o resistensya.
7: Turbo, wagas, hamlakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang panumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Yun, ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Epektibo, mabibili sa mga butika.

0: 6 minutes before 10 and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo. Bugto ang isa permi ugat sa ako niya yan, no? Ala, base may internal hemorrhage gani. Balik na sa phone, palubod yung si Katropang Troy Tisoy.
1: Yung si Katropang Troy Filangka.
0: Gwapo na, LL pa.
1: Bighala na, tamsi pa.
0: Ginadulong na sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix, ang ginakapi ko sa bunga gabi sa mga gusto magwapagwapo. Santon Gold Coffee Mix, may gluta, kag collagen, para sa inyo.
1: Sa ginadulong man sa aton sa Santon Plus, mangustin and malunggay kapsul, pinaka-epektibo ng herbal food supplement para sa may mga bukol-bukol, sis, kag tumor.
0: Mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Dapat hindi ka na magsala subong sa imo endorsement.
1: Yes.
0: Kaya ginamonitor na kita subong kung masala ka, lapit na gadaan Disyembre. Laban-laban lagi na bilin si mo bonus. May bonus ka pang gina-expectar subong Disyembre.
1: Amot lang ay.
0: Doon advance mo naman.
2: Wala.
0: Advance na wala. Wala ka pa ka-advance?
2: Wala.
0: Ah, wala ka pa ka-advance. Wala. Sa taon kong record, be.
1: Oo.
0: Kedo sa ako, imo nga daan puli-puli. Abi ko gani kung gina-advance mo na.
1: Oh, it will donate.
0: Kasi meron ka pa iba nga gin-prikurahan siya na.
1: Well.
0: Dabati ko, nabagin bakal ko ng karabaw.
1: Sino? Oh! Anong kong karbaw?
0: Hindi mo ko na ipasagot sa mga mga nubyoso mo. gusto mo naman ang mga farmer, ha?
1: Maturuhay kami.
0: Oo, oh, syempre, para malubngan ka naman eh. Malubngan ka sa oraro sa farmer.
1: Wow.
0: Dasa ano wala nga daw ginasadol ka ginaguna.
1: Oo eh.
0: Oo, oh, di ba? Hawan permi mo sa rabumbum ka.
1: Oo eh, pwede manipiko ang pala.
0: Pwede na ako makatawag yung XFM call and text line.
1: Sir, 912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. 0915-8311-431. I would like to say good evening to Lelani Labrador, watching live from Canada.
1: Wow, good evening.
0: Lee Fardigno, numero 5, happy viewing. And Jack Baya, Alan Habiliana, Janela Ang Bato ni Darna, Rodney Ann Valencia, and Ayorn Porzuelo. Good evening. Thank you so much for watching.
1: Hello and good evening sa kay Lilet Ferrer. Yes, Lilet Ferrer. Kag sa kay Gilbert Dosejo.
0: Mayang gabi, line number 2.
1: Hello?
0: Hello? Dawin ni kabati out. Ayan kita. Hello, good friend. Evening. Hi.
3: Friend, ako po ito.
0: Sandali, friend, ah. Sandali. Oo.
3: Ako po ito.
0: Si Joy na naman.
3: Opo.
0: Oh, tuwang-tuwa yan.
3: Namimiss ko po kayo.
0: Talaga lang, ha? Nakarang gabi ka lang tumawag. Namiss mo na kaagad.
3: Ha? Nagka-load po kasi ako.
1: Wow, may load siya.
0: Oh, may load siya.
3: Bukas na matapos.
1: At maluluhod yun sa karo.
0: Siyempre, sabi niya sa husband niya, babe, pa-load mo naman ako para maya-maya ako naman ang i-load mo.
1: Ano?
3: Nauna po matulog sa akin.
0: Oh.
1: Edi.
3: Pagod siya eh.
0: Anong oras ba siya kumakagod sa iyo? Madaling araw, tanghali, gabi?
3: Madaling araw.
0: Wow! Yung tumitigas talaga.
1: Alas tres?
0: Dolph, pag madaling araw ba, Dolph, tumitigas din ba yung sayo?
1: Nag-flag ceremony yan eh.
0: hindi pa pala mataas yung sugar mo?
1: Hindi pa naman.
3: Ako?
0: Kasi tumatayo pa.
1: Siya, ikaw, Joy.
0: Bakit? Meron ka bang tarugtog na nagtatanong ka?
3: Ay, sorry po, friend.
0: Maya-maya ka na muna, sumalikbat. Kasi pag ikaw ang tatanungin namin, Joy, tumatayo ba yan at tumitigas? Kada madaling araw? Meron ka bang isasagot?
3: Opo.
0: O, saan banda yung tumitigas sa tumatayo?
3: Sa bana ko.
1: Sa bana, yagad.
2: Siyempre, ang sayo, ano?
0: Alam namin.
3: Siyempre, pag nasasarapan, siyempre, kinikilig.
0: pero meron ding daw tumatayo dyan, yes, sa inyo.
3: Ano po?
0: Ano? Ikaw ngayon tinatanong namin, bakit meron ba kami yung para sa iyo? O ano? Ano to?
3: Si Rich, hindi ko po alam.
0: Ah, hindi
2: ako na lang sasagot?
0: Ikaw na.
2: Okay.
0: Tumatayo yung...
3: Hi, Alpi, ganda.
2: Hello. Hi. Yung tumatayo sa iyo, Joy, ay nipple.
0: Nipple.
2: Kasi pag i-pronounce ko lang ano.
0: Ah, ganon?
2: Oo.
0: Yung totong tumatayo yan?
2: Mm-hmm. Nipple nga eh.
0: Oo. Madaling araw?
2: Yes.
0: I-try ko nga ikapan na. Binigyan mo ako ng idea, ha? Sige nga, galawin mo nga maya-maya. Tumitigas din ba yan, Joy? Yung totong?
2: Diba?
0: Tumitigas din daw ba yan, yung totong?
2: Sasabihin ko na lang ni Paul, ah.
0: Tumitigas din ba yan?
3: Oo, pag sinakala mo.
2: Sinabi ko na sa iyo, eh.
0: Ah, parang tarog din pala siya. Yun sa'yo, Dorf. Ilan yung tumatayo?
2: Ha?
0: Yun sa'yo, ilan tumatayo?
2: Siyempre, tatlo.
0: O, una, saan?
2: Yung ano?
0: Yung tarog.
2: Yung dibdib.
0: Wow, tumatayo din ba yan?
2: Ha?
0: Flat naman yan, tumatayo pa ba yan?
2: Eh, kung tatayo siya.
0: Ilan na yung anak nyo, Joy, ni Labidudes?
3: Ay, wala po, siya po, tatlo.
0: Ah, ikaw, hindi kayo nagkaanak?
3: Wala po, inborn kasi sa alak.
0: Ah, ikaw, hindi ka nagkaanak sa una mo?
3: Opo, isa po.
0: Ah, meron kang anak sa una, isa, pero hindi na yung nadagdagan.
3: Hindi na po, kasi on and off ang hiwalayan, on and off hiwalayan.
0: Yan nga yung nabubuo yung hiwalayan eh, di ba? Kasi pag mag-ukihayan ulit na...
3: Pag magbalikan, magsarihan, buka ka.
0: Hindi pa nga ako natapos, sumasabat ka na. Alam mo naman pala yung sagot eh. Sana, hindi mo na lang ako pinasalita ng ganun.
2: Kaya eh.
3: Hindi po, anything po. Anything yun na lang po.
0: So ngayon, ano na lang yung hobby nyo ni hobby mo, husband mo? Yun na lang every early morning, ganun.
3: Basta pag susunod ako sa mga gusto niya. Babait siya.
0: Oh, siyempre. Kahit sinong lalaki naman, pag hindi pinagbigyan, may initin ng ulo nun.
3: Mm-hmm. Ah, oo. Isa pa yun.
0: Oh, mostly pag ano, yung ulo-ulo. Pag yung ulo... Ah, sandali lang. Mala muna. Wag ka muna.
2: Nag-overlap pa kasi sa
0: usapay natin. Eh, patapusin mo muna ako bago sumagot.
3: Oh.
0: So, di ba, pag pinagbigyan mo talaga yung lalaki, maganda talaga yung mood niyan buong araw. Pero minsan naman, di naman pare-pareho yung mood natin. O minsan, ikaw parang ano, parang bad mood, tapos si husband mo gustong gumalaw-galaw ng ganyan. Tapos inaayawan mo, kaya yun ang simula ng pag-aaway-away ulit, di ba? Sa ngayong taon, nakailang away kayo?
3: Ah, madami.
0: Sa kama?
3: Pero nagkaabot yun kinabukas.
0: Hindi nga, ganito. Pakinggan mo yung tanong ko. Ngayong taon, nakailang ano kayo? Nakailang away kayo?
3: Hindi ko po yung away po talaga na ano? 10 beses lang po.
0: Sa kama? Ay!
3: Kala ko kung ano na.
0: Yan nga yung sabi ko sa iyo. Patapusin mo muna kami. Oh, sa kama, nakailang ano kayo? Nakailang sultada kayo?
3: Isa lang po sa isang linggo.
0: Dolph, kung naging lalaki ka, Dolph, maka ilang beses ka kaya?
2: Huwag mo nang itanong.
0: Ah, manya ka rin pala. Bakit nakatawag yung my friend namin na si Joy? May problema ba na gustong ano?
3: Sana kaya lang baka magalit kong banak.
0: Wag na, hindi naman siya nakikinig. Sabi mo natulog na eh. Natulog na, 'di ba?
3: Mm-hmm.
0: Mm. Sige na, hindi naman niya nakikinig eh.
2: Gapangin mo na lang mamaya.
0: Ano i-share mo?
3: Kasi po nagkaroon ako ng best friend sa cellphone, sa text.
0: Sandali.
3: Ano po, sandali. May problema siya.
0: Sandali muna. Nagkaroon ka ng best friend sa cellphone through text. Yung tanong namin, lalaki o babae?
3: Lalaki po.
0: Ayun. Okay.
2: Kaya pala.
0: Continue.
3: Pagre-request po ako ng kanta para sa kanya.
0: Hindi pa nga tayo natapos eh. Nag-uusap pa lang tayo. Simula pa lang eh.
3: Sige po.
0: Huwag mo muna ibahin yung topic.
3: Sorry. Oh.
0: Nagkaroon ka ng best friend na lalaki, then ano yung sunod?
3: Ha? Wala po. Magkaibigan lang kami.
0: Sabi mo may problema kayo ng husband mo pagkatapos sinare mo na meron kang ano,
2: best friend
0: through text. So, ano? Ano yun yung problema
3: ano
0: doon?
3: Po? Nagkahiwalay sila ng jeep niya uli.
0: Dahil?
3: Ewan ko sa kanila.
0: Hindi siya nag-share sa'yo?
2: Oo.
0: Hindi siya nag-share? Baka tungkol sa'yo?
3: Ewan.
0: Wala naman tayo makukuha sa'yo. Mag-request ka na. Gulo-gulo mo kausap.
3: Yung ano po.
0: Magulo na nga yung buhok ng partner ko. Ang gulo-gulo mo pa.
3: You are not alone po.
0: Ano?
3: You are not alone. Ay, walang kopya.
0: Ha?
3: You are not alone. Kaya ano yan? May
0: kopya kami. Siya nga, kaso, mali yung pagbigkas mo. Bigkasin mo nga ulit.
3: You are not alone.
0: Ayun.
3: Ay, Michael Jackson po yata.
2: Hey, ano? May bagong version yan.
0: Ano?
2: Tagalog.
0: Oo. Oh.
2: Sa aking pag-iisa.
0: Cinderella yun.
2: Oo, oh, Korea.
3: Ay, hindi yung bagay.
0: Oh, sige, play namin. Salamat. Paalam. Bye.
3: Patayin nyo na lang yung dalawa.
0: Okay, yes, bye.
2: Babush.
3: Bye, salamat.
0: 6 minutes after 10, mabalik pang phone, palupod yung si Katropang Troy Tisoy.
2: Come si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
2: Exciting!
4: Troy Tisoy.

0: ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
2: Maghisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from
1: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: X.
4: X.
3: F.
4: M.

0: mas pinalakas. Mas pinavitamin C. Santone Vitamin C. 66 sa lakas. Puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag Santone Plus
1: Herbal Oil.
3: Yagar, Elvan Buena. Ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit.

0: Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Supun ni. Supun ni. Who was fun, the electric fun.
1: Price to fun, sa restaurant.
0: Jingle bells, jingle
1: bells. Angkot, not ga Barbie.
0: Ano sa jingle bell, jingle bell? Ang bugtot
1: niya barbel. Ang gano'n sa panan nila, ang daspan sa restaurant. Hey!
0: Jingle bell! So, mga bukol-bukol, si Sir Tumor, di ka magkalipat, magtumar ka mo, Santon Plus Herbal Capsule.
1: Cab Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga na supplier. Tumakad daw ko din mo. Makabulig sa nari-tari nga balatian.
0: Okay.
1: Pag Santon Plus Gold
0: na. Okay, buhay na. One kya. Wow. Well done. Ang tanang ESL product si Boss Rem sa Mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TJP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. And caller, good evening!
2: Hello, Toy.
0: Hello.
1: Hello.
0: Sino ni?
2: Hello. May nabi si Remy nito eh.
0: Oo. Si Rene?
2: Remy.
0: Ah, si Remy. Tigiloilo?
2: Okay.
0: Ah.
1: Tinga to kaluya, say mo, wow.
0: Kapakyot ka?
3: Kapakyot.
0: Kapakyot ni siguro. Ah, sino yung napakyotan niya ni man? Sino ginapakyotan mo? Pag-ambala, pag-prangka lang bala kung type mo man ang upod ko, ah.
3: Ay, hindi na. Wala lang. Aling-uling, wala lang. Kontra ka.
0: Ah, wala ta ka na tawagan gabi gali kay ginuna tato ang ano ang senior citizen to bilang taga Cadiz doplum tuman.
1: Oh, oh, oh.
0: Siya to una nakatawag sa aton. So nagpaiway siya kay hindi siya magbato sa 71.
1: So, gani man.
0: Hindi siya magbato sa 71 pero sa 61 okay pa ko no.
1: Tay ama kon mo na pulo ka to iglang gitang agwat siya na.
0: Oo. Oh. Ano bra mo gani? Ngalan niyo to guys? Reynan? Reynan, no?
3: Remy.
0: Ah, Remy.
3: Dito sa mga ikis, ano, nakasubong gobra.
0: Hindi lang pagkauna, balay mo mouthpiece, bla. Kay galaw, ay matingog, o.
1: Sa din ka, gobra, subong?
0: Ah, dumduman ko na.
1: Ah, guys, sa ano, city.
0: Dumduman ko na. Ang imugin, ano?
1: Ha?
0: Imo, imbis ikaw nga masayon, ikaw nagmasayi sa iya.
1: Hmm.
0: Siya ni? Tekin, kalipatan mo na siya rin pagkatapos na naghikapay ka mo?
1: Ha?
0: Oo.
1: Oh. Hikapay?
0: Ah, hikapay? Hilotay gali, I mean? Hilotay?
1: Ha?
0: Hilotay? Hilotay!
1: Hilotay gani!
0: Oo, oh, may kanta na mo. Initotay. Initotobig. Kantabi, ikaw be?
1: Initotay tubig. Initotay tubig. Initotay. Initotay tubig.
0: One more time.

0: Sino pinagkakanta, Migo? Sino na pinagkakanta? Saan nga muna kakanta?
1: Kalipat ko, Troy.
0: Ay na, no. Manayaman daw. Huwag hindi alam, may atong caller. Sabi, hindi ka balong magsabay sa mga DJ, ano? Ang DJ na lang isa makutong ko. Sino ba yung kanta, be?
2: Huwag ka ba, mag-umuan ka na ba niya, ha? Duwa kita. Duwa kita.
0: Ay, di ginoo. Gaskan man yung tutunlan ko, merga pilit ko lang, di kita, ha? Kaya huwag yung kalusot ba, nag-igam yun siya ba? Sino kakanta, sina Dulpi?
2: Basta parody song man na.
0: Hindi ah, vlog pat may harag ina yung original.

0: Oh, yun. Gani. Pero si ano, pinuti.
1: Siguro mo na eh.
0: Mati, mati. Ah, sige, ano mabuling naman si Imo, Migo?
2: Man, long ko
0: through. Tadlungan.
2: Ang
0: mata na, irita ko, mati, si Imo Tingog. Tadlungan bali mo Tingog, hindi pag gani, hindi pag panamiak, ikalaw ay si Imo Tingog. Hindi ba lang magamit na, matamyaw lang ko tanitro.
1: Lubog ka?
0: Gani. Ang una-una, to ba lang ang pag-hello mo ba lang? Okay na to?
2: Matamyaw lang ko tanitro. Yung mga meron na mga.
0: Hindi gani pa nakuha mo tingo. Kaya hindi ka gani ang ngayon. Hindi ka nakaroon makita. Kaya mo
2: ginang cellphone ko ba lang mo, Troy? Kaya giniulog cellphone ko, Troy.
0: Hindi gani pag ipalapit yung mouthpiece. Ilaw ay disulod mo din. Hindi ka nabation ka rin sa kabilugan. Luwat. Manamyaw.
2: Aralan,
0: idiretso na dahil grit sa imo, ino grit. Rime? Rime? Rime?
2: Ano kay?
0: Rikta na grit kay daw na mamatsagan ko, nagadayaw ka kagmayara kapag ina-endorse ano, nga
1: gani.
0: Nga produkto. Rikta na greeting sang family na dayon para makakuha pa kami sa ka-color.
2: Okay. Amo na try ah. Amo na lang ko ng birds ko try.
0: Kita mo, may on-air pa sa amin. Sige,
2: 0948 973 7548.
3: Good day.
1: May gabi, man.
0: Yun eh.
3: Good day, sir.
0: Yun eh.
3: Ayun, yung boy pa lang.
0: Ang puros na ng letter R ang ako naman call.
1: Gani, man.
0: Mute yung radio. I-mute. Cellphone ng pamati.
3: Sige, sige, sige po.
0: Siga kay delay na. Hello, hello, hello, hello. Ara na ako kayo.
3: Hello.
0: May gabi. Rene, Rene, no? Rene?
3: Opo, opo.
0: Taga din ka?
3: Kadiwaan.
0: Kadis?
3: Oo,
0: oh, po. Oh, Tagalog na pala.
1: Tagalog na pala ngayon, oo.
0: Ilang taon ka na? Ilang taon ka na?
3: 42.
0: 42. Nagtatrabaho ka?
3: Oo.
0: Ano trabaho mo?
3: Sa sinda.
0: Anong ginagawa mo sa sinda?
3: Ano, bala sa kampo, bala sa raw?
0: Hindi, magtagalog tayo. Sinimulan mo eh. Sinimulan tatapusin natin.
3: Ganda ta.
1: Bakit? Umaarado ka rin ba?
3: Oo naman.
0: Oh, magaling ka sa araduhay?
3: Kahit pa tuwan, di ba?
0: Oh, ba? Nakailang arado ka na?
3: Naka
0: ba? Binibilang talaga.
1: Ah, talaga lang.
0: Sige nga. Yung ilan?
3: Nakatatlo.
0: Huh? May pumatol pa sa'yo?
1: Gusto mo akong ano? Gusto mo akong araduhin?
0: Paano? Paano mo diniskartihan nyo na naarado mo yung tatlo? Inano mo ba? Ginapang mo agad?
3: Hindi naman.
0: Hindi naman. Inano mo ba? Inano mo?
3: Kinakausap.
0: Oh,
3: kinakausap.
0: Anong pag-usap mo?
3: Pwede ba kitang makilala o taga saan ka?
0: Wow. So taga saan niyo yung babae na nakilala mo, mga taga saan?
3: Una taga ano, taga Cadiz 'yon, taga Cadiz.
0: Tapos yung pangalawa?
3: Pangalawa taga pero dati yung ano
0: nasa pangalawa na tayo, huwag mo nang palitan muna. Doon na tayo sa Cadiz una, yung pangalawa taga saan?
3: Inalbagan.
0: Okay.
1: Inalbagan. Wow.
0: Yung pangatlo?
3: Pangatlo, taga dito lang sa amin.
0: Saan sa inyo?
1: Kaduwaan.
0: Kaduwaan sa Cadiz din. So meaning, dalawang Cadiz at isa yung sa Binalbagan. Paano mo yung nakuha yung mga number nila?
3: Hindi nang Ano bala nang totoo bala?
0: Tagalog, Tagalog. Huwag mag-Ilonggo. Paano mo nakuha yung mga number nila?
3: Di ba nagsali ako nung sa K-5 pa, di ba sir?
0: Ay, iwan ko yan. Di ko yan kilala yan.
1: Hindi namin alam yun.
0: Oh, wala kaming ganun. Mali yun. Ay, pagkakaalam ko, pinalitan na yun. K-9 na daw. Aw, aw, aw!
1: Sir, yung... Ano?
3: Sir, nakikinig siya ngayon sa kabantalan, sir.
0: Ah, wala akong pakialam. Ayun. Wala akong pakialam. Hindi naman ikaw yung binabantayan eh.
1: Yung alam na namin kasi, K-12.
3: Sir, nakikinig siya ngayon, sir.
0: Huwag mo na kaming sabihan kung nakikinig kasi di naman namin alam kung sino-sino yung nakikinig. Correct. So, is open na yun na talagang nakikinig yun. So, ano naman yung paki mo?
3: Kasi naka-XPM sila.
0: Ayun!
1: Uy!
0: Mabuti ka, yan yung binanggit mo kasi pag iba yung istasyon na binabanggit mo, kinakat off na namin kaagad yan.
1: Kaya
0: kasi,
1: nga eh.
0: Hindi na namin gusto mapakinggan yan kasi pag sigisigihon mo yan, si Dolphy mag-aano nga, parang aso ang ano yun?
1: Ganun!
0: Nagta-transform siya eh.
1: Oh.
0: Oh. So ano yung maitulong namin sa'yo? Wala ka na bang girlfriend ngayon? Hello?
1: Hello?
0: Patay ka na ba?
1: Tumag-ulang ako. Hindi ka na nagsasalita?
0: Hayop ba to? Tao talaga yung kausap natin.
1: Oh,
0: ayaw, tanungin ko ah. Hello, hayop ka ba? Hello?
1: Talagang ano?
0: Natakot
1: sa ano? Sa K-9?
0: Hello? Oh, iba na to. Mayong gabi.
1: Hello?
0: Sino ni? Gabi man.
3: Hello?
0: O pangalan?
3: It's Grace. Grace.
0: Tagadiin ka?
3: Taga-office.
0: Ay, salamat. Uy, may taga-office na kami. Hi, Grace. Pila na edad mo, langga? Pila na edad mo?
3: 24.
1: Bahu, binbagaliin, no?
0: Lingod pa si Nene, Bulane. Te, ano ka ron?
1: Anong malaga naman kay Gracia?
3: No! Nakakotring ng betoy!
0: Ay, dali lang. Hindi ka ma-plug, pangitaan ka ginamon niya kay istorya mo niya.
1: Dapat may istorya, huwag ka gid.
0: May pamangkot lang kami sing gamay lang gid. Mangkot man lang kami kung natilawan ka na o kung nakatilaw ka na.
3: Wala ako po yan.
1: Wow! Wow to! Odd!
0: Ano obra ni Grace?
3: Wala sorry, tambay lang anay po
0: eh. Ah, tambay lang anay. Pero makalakat ni Tarong si Grace?
3: Oo.
0: Ha, ah, hindi man
1: wow,
0: undag.
1: Oo.
0: Hindi ano mangkot man ko basi ko undag ya, di ba?
1: Nang wala pa na sa mga kabugsay sang imo nga busay.
0: Wala pa?
1: Wala pa gyud?
3: Wala pa
0: gyud. Bow do mga kanta kag sini nga gabi nga ano. Tinkerbell tinker all the bell.
1: Amo gid pagkanta mo nga si Inday nga jutay sa dugan may sungay sa dalum sang pusod may linab anwas.
0: Linab anwas. Ano yung may lalaki? Sabi ang kalinya, lalaki! May gabi.
3: Hello,
0: my gabi ko. Sino ni?
3: Man? Si Ricardo.
0: Tagadiin. Tagadiin.
3: Sa San Joaquin.
0: Alam ko patay sa radyo mo. Kaya
1: medyo lay na. Headphone kay... Oo.
3: Patay ko.
0: Hindi pa ilaw speaker ang cellphone. Tasiga bala ka laway si Mojo ah. Lingan ko na mo.
3: Why lang yung loudspeaker?
0: Okay, masignal check ta. Signal check ta. Grace?
1: Grace, ara ka pa?
0: Oh, say hi anay sa caller natin sa line number 1. Say hi Konobe. Hi.
4: Hi. Hello guys. Hi. Hello.
0: Hello. Hello. Mega pamati abi radyo mo. Sino da may radyo? I-mute bi anay. Tiga-tiga ulo ah.
4: Why to radyo?
0: Grace mo na, Grace. Hmm, pati on di bala sa monitor.
1: Gani. Hindi pag i-loud speaker. Hindi gani pag i-loud speaker.
0: Ah, sige. Ah, discarte na so good migo para matapos sa dali. Hindi kay siling hi hello, hi hello. Discarte da yon pipes.
4: Grace. Low grade. Rarin ko sa kapit grade.
5: Ikaw, nai, parate. Ano?
4: Ha? Bayad ano, na ako, naway mga signal naman.
0: Pamati bala, nai, migo bala, pula, hulata bala, magsabat, hindi kay asod-asod mong iyo, pamangkot, liwat, pamangkot, liwat.
4: Sarin ko grade sa kapit.
5: Kaya ako pong dirigla.
4: Ah, pandidigra. Ah, napik na. Hmm. Eh, may napangita ka pa sa nabiyo?
5: Depende.
4: Ah, ano napangita mo sa isa ka lalaki?
5: Na buot. Kaya hindi naman ang sunto ah.
4: Ah, okay ah. Di saan may dalidad na dito sa isa mo? Okay lang?
5: Ha?
4: Isang medyo taas ang edad isang sa imo.
5: Okay, wala problema. Edad ah. Edad mo lang na.
4: Ah, okay ah.
0: Mangkota man na lang ka nga Grace kung pilaya edad. Mangkota kung pilaya edad. Kaya wala ka pagani ka pa mangkot, nag-okay ka na dayon. Mahambala sa karo, ipasulod ko na ni, dahil mo makasika ka. Makuta kong pila yung edad.
4: Sa edad mo 24, wala ka din ang talang na matyar sa imo da.
0: Why gani? Ginapilit mo gisa yung why gani? Ambot ah.
1: Hindi, ano naman yun.
0: Why gani? Lain naman nga topic na yun bala.
4: Okay ah. Ako na na, Grace.
0: Ano to?
4: Ako na lang ang matalang na sa imo, mama Masyar.
0: Bo?
1: Ba?
0: Sana all. Hindi, anakay bala nilang ka, bala Grace, na may ama bala sabat mo do. Ari man niya 24 na edad, wala pa buot.
1: Di ano sa imo, Grace? Kaya makatulo sa kong sa imo?
0: Bukita mo.
1: Eh, arap malanggali nga.
4: Sige yan. Eh, sabihin tama kita na eh, Grace. Dira sa kanwa ang pundibigra o kon... Ha?
5: Tonto na nung mga ang pundibigra.
0: Kalapad bala sina sa diin ayun?
1: Sa diin ayun sa pundibigra?
4: Ano ang barangay?
5: Patawak ka.
0: Eh, kung hindi ka man lang ka, muna mo sinabtan.
1: Sa tabok sa ngano?
0: Tabok taytay, tabok karsada, ano git bala? Tikita mo, ang nagi dyan. tarunga man na lalaki, Grace. Nga pinaugtas kay Imuya ah.
1: O, kita mo lang.
4: Ano ka barangay?
5: Tabok,
0: Pontevedra. May mga purok pa nakagiskina mo. Kumplito ha, gani. Pati ang ano, pati ang zip code, postal address. Kaya kasi ay na kami subong.
1: Oo.
5: Tabak pa siya, bayan koy.
1: Ang pinakalapit na nabalangat siyang Gibala.
0: Landmark?
1: Oo, nga landmark. Amun na. Lapit sa Amunibib. Butang tabi, lapit sa 7-Eleven, mga muna bala.
0: Oo, simbahan. Mm-hmm. Mga muna.
5: Lapit sa simbahan ng Katoliko.
0: Ah, dabot na bala simbahan ng Katoliko. Ngalan sa simbahan ng Katoliko. Itik note mo da, amigo, ang iyagin na pangambal para matultulan mo. Anong ngalan sa simbahan ng Katoliko da sa Pontevedra, Grace? Bong langka, dugi-dugay mo sa bat.
1: Parok yan ni Gargor. Ayang bot lang.
0: Kura parokos ang ano na, Grace. Ah, wala na. O ito, tripping-tripping lang to guru iya. Pero iya, tagusin mo number, amigo. Dira ka lang ha. Hindi mo pag-ibutang ha.
3: Sige, Troy.
0: Oh, okay, daw paras mga modo, labot. Abi mo kung tarong-tarong na kita. Mga bati mo yung story ha. Hindi, may ma-intra pa da. Ang oras, 12 minutes before 11 o'clock. Mabali pa ang phone, balapun nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kasi Katropang Dolphy lang ka.
0: Kining XFM, Katropa mo! Exactly.

0: the pain.
1: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong serbikardya o pagkalanakit sa akong niliog. Ang sis the pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
0: Sis the pain, tanggalang pain, fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, talk to doctor. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape pero naguntat ko kay tas taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid siya sa may diabetes.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Live Testimony.
3: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suging butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: Padayon sige amo sa programa nga phone pala po dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Vitamin C, ang non-acidic kag ascorbic acid Santon Vitamin C. Pabaskugay mo immune system panagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C.
1: Kag sang Clear Skin Herbal Soap, kutis artista na, kutis porcelana pa.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na katawag, XFM call and text line sa Smart
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. Good evening kay Jerry Magbanwa, Ash Abarientos, Rosalie Villarama, and Kevin Katubuan. Good evening si Imo Kevin. Kag may caller kita sa line number 1. Good evening.
2: Hi boy, mayang gabi.
0: Hi, mayang gabi. Sino ni?
2: Ang imo nga kilala sa Iloilo.
0: Ah, hindi kami wala kaya kilala sa Iloilo ya. Hindi kami pag-ubrahan mo nagpakot.
1: Mugo dyan ya.
0: Wala kami diya kilala sa Iloilo ya.
2: Si Rams.
0: Rams. Oh, ano karon?
2: Di ba?
0: Ha? Ano nag-ano man ta? Nagpaitanay man ta nga duwa nga madumduman ta ka?
2: Nakapangita ko sa friend ko ba?
0: Ah, di kita gali ang bal mo. Friend na ta nga duwa, hindi kaya samo na.
2: Hindi ah, friend man ta nga duwa. Eh, siyempre, more than friend. Ah, mas madamo.
0: Ah. Titi ka sa amon more than a friend?
1: Oo.
2: Ay, gusto with you.
0: Kay subong yan, mabato na lang kuya sa lalaki, magamon na yan.
1: Ang kabalo lang ko tani eh.
0: Hindi, ikaw na lang yung una ko, Dok, no?
1: Dapat na!
0: Teka din si Migo Rams.
2: Alimod dyan.
0: Okay, pila na edad mo?
2: 25.
0: Damo kita subong mga taga-Iloilo na caller, no?
1: From Alimudyan, pakadto sa Leon, pila ng pretty subong?
2: Why na, why na kung kumalos ang pretty subong kay nagmahal ng gawang yung pretty, kay mahal ang magatong mo.
0: Sala ang imong sabat.
1: Gani man.
0: Dapat ang isabat mo, wala ko kabalo, kay hindi kuya konduktor. Pamangkota to doon ako, doktor.
1: Nagasakay ka gimana ayan sa ano, di pa saye.
0: Hindi magkadlaw, wala pa kaladlawan.
1: Gani man, kapamangkot na gani, pero kay basi makakadto kita da.
0: Gani, ngayon gusto mo magkadto sa Leon now?
1: Ha?
0: Gusto mo magkadto sa Leon?
1: Pwede.
0: Oo, oh, manami na lugar.
1: Diba?
0: Oh, tugnaw na. Nakakadto ka na sa Leon? Rams?
2: Sa Leon?
0: Oo.
2: Pagbukari
0: ay makukanto. Ha? Tag-Iloilo ka? Walang mong kantuan ka? Kanto kami gani ka tagani gross.
2: Pero pagkanto, kay bulag ko.
0: Ah, kay bulag.
1: Okay.
0: Isay mo damgo eh, hindi pwede ha?
1: Masinsya lang.
0: Ha, bali, totally blind ka gidya, Rams?
2: Hmm.
1: Pero kakita ka sa damgo mo.
2: Ang damgo, kumakita ko. Pero ang atsura ko, hindi ko makita.
1: Nante!
0: Ano nga damgo, hindi mo malipatan sang nakita ka?
2: Oh.
0: Ano nga damgo mo, nga hindi mo malipatan?
2: Mm-hmm. Ano damgo ko, sang magbiya ko dati.
0: Ah, nag-ano ka mo? Nag-ukubay ka mo? Ah, nagbalbalanay ka mo si
1: Mugangko. Oh, isurahima kami, Bi, ang damgo mo, Bi.
0: Sige naman pa, uga, tabala. Oo. Sige na, ah. Saan nagdamgo ka, nagbalbalanay ka mo si Muuyam?
2: Oo.
0: Mayo, manggali mo. No? Tinakambal ka man, tani, damgo na lang ang adlaw-adlaw kay para makabalbal man ko. Pisa imo damgo, nakita mo, Gidman, kung ano kadako ang giya sa imo Uyam?
2: Yung type
0: na
2: titi
0: na
2: pumangkagi mo.
0: Ah. Pero pinamin ko ya sa imo damgo na kita ka na sang monarkiya.
1: Wow.
0: Sige, i-describe ko no be.
1: Ano kortiya?
0: Kay i-describe ko no be kay kami mga kita. Amo lang banta man taon ko siya kuhin man. Ang imo damgo.
1: Oo.
0: Ano na biya yung itsura,
1: be? Ano
0: biya
1: yung itsura, be?
0: Oo.
2: sa pagkakita ko daw kung sasagwa na itim o sa silmapula.
0: Ba? Doon hindi ba na amo? Daw amo nakita iya nga kami nga mga kita puros ng tanang tagiptip. Doon lang ito pula, Dol.
1: Doon may bunga sa bangkiling.
0: Hindi kayo man makakita. Sala yung mga pag-describe.
1: Oo, oo, oo.
0: Ano to yung mo nakita? Ya, kala chuchi. Rams? Hindi, sala ang yung mga damgo. Hindi amo na. Nga, ano to hambal mo? Daw?
1: Daw, ito mga may pula.
0: Oh, hindi na yan. Sala na yan.
1: Kaya kung itong to may pula, kag may pollen grains, ti gumamela, gito.
0: pollen grains?
1: Oo.
0: Grabe ba?
1: Di ba lang, may amugin na yan gumamela. Oh, ya. Kaya ang gumamela, malang pinaka-kompleto nga pulak mo.
0: Si Dolpo, malang nga ton, pa-describe on, para may ara ka man, ano, idea, Rams, nga kung magdamgo ka, makambal ka na nga, makambal ka na nga, amo na ning i-chakto nga ano.
1: Oo.
0: Nga purangkay. Paano ano ganing kolor idol?
1: Syempre pula.
0: Pula. Pula,
1: oo.
0: Kung hindi pa usado.
1: Oh, correct.
0: Ang hindi usado na min kuya.
1: Ang hindi gani usado pula. Dason, may pollen tube.
0: Pollen?
1: Pollen tube.
0: Okay. Ang sa sulod na pula.
1: Oo.
0: Ang sagwa.
1: Ang sasagwa, siyempre ito. Ina akong Pilipino siya.
0: Dali lang yun. Kambal ako ganyan nga sala itong yan nga, damgo. Imo man niya, imo man gin justify ngayon, chakto gali.
1: Nang, ito siyempre, ang yato yung damgo, ang gina-describe ko. Pero ang tutuod, gina-eya.
0: Ang tuod.
1: Kukwan na si Ramsia brown.
0: Aha, chakto mo na. Oh, brown. Ang sagwa brown.
1: Sagwa brown.
0: Oo, tapos ang sasulod.
1: Ang sasulod ay the yellow.
0: Ano na kapurang kay ginihepa?
1: May masakit ng hepa. Natamaan.
0: Hindi na i-check to. Tood, hindi ko man mambal nga si Dolphin nakatilaw na kay ti. Hindi yung man na gusto mo.
1: Ay, wala. Ay, kung na yung ganap, no. Rams.
0: That is why, sa lang yung description sa pag-describe niya, ako na lang mahambal.
1: Sige, mayo no. Pa.
0: Kaya ara, iya ginbusikadkad ko ginaya.
1: Lubulak. Ako sa bagay flower man na.
0: Ako ni Ramso, magdamgo ka. Ang iyagi man na color yan, nag-agaw-agaw, gailog-ilog ang color sang puti kag brown. Na, amo nang iya nga, ang sagwa na ya. Tapos, may mga balahibo na siya, Rams. So, ang sasulod na, nang medyo ano na siya, nang lapsi.
1: Gali, Todd.
0: Siyempre.
1: Nga, aman.
0: Lapsi na iya.
1: Mm.
0: Ikaw man nabipit alan, hindi ka mang lapsi. Ipit alad ka sa kulunan, hindi ka mang lapse.
1: Kung sa bagay, ang tahong gani, kung abrihan mo, kapang lapse, ang kwan pa. Diba ang tahong na orange-orange gina sa abrihibla kayo kapang lapse?
0: Na amo nang yung imagine nun, Ramsa, sa yung damgo, kaya amo nang yung tsakto. Rams?
2: Oo. Oh. Okay.
0: At least sa damgo, ya, ma-inchakto, kung makorek mo. Man. Kay bro, ang iya to damgo sa una-una, sala gito ya.
1: Pero ang damgo mo, colored man?
0: Black and white, colored.
1: Ha?
2: Colored.
0: Colored. Wala Diyos sa punta. Diyos ko, Lord. Baw, tuod lang, Gid. Mas manami pa tuod, hindi ka makakita sa mga panahon.
1: Oo, bala.
0: Kay, kung makakita, kay Gid Man Rams, mas stress ka lang, Gid.
1: Mm-hmm. Pero kakadugangan sa lamo.
0: Oo, pero at least mali pa yun siya. At the same time, wala man siya nagkakadulaan sa iyang pag-asa. Pero, na makakita sang may matuytoy gid sa iya kag may correct. Kag may matutuyan siya.
1: Ang hindi ko lang gid maintindihan, bala nga sa limo hindi ko kakita. Puti nga kabalo ka mo nga amo nang color sa amo sini, amo sina.
0: Oo man, paano man? Paano niyo describe na, Ram?
2: Amo na lang digban sa ulo ko.
0: Aha. Uh-huh.
1: Nga.
2: Mabalaan ko ang color nga hindi ko makitaan.
1: Nga amo na gani.
0: Pero sa mga damgo, may makita mo man nga may buho gid siya?
2: Oo eh.
0: Ah, ano na ang itsura sa buho kung tsakto damgo mo liwan?
1: So, Arjan lang para po sa imo mag ano magsabat daw buho sa bubon o kung daw buho sa gripo sa ano
0: ara mo na lang ang pilihan mo kaya rin tsakto na tanan daw buho kung sa bubon o kung daw buho sa gripo
2: Tabo, sumubon
1: nga
2: gamay.
1: Ah, insakto, gidiyain, no?
0: Ati, wasak na ito galiyan nakita.
1: Kapila na ito, guro galiyan, masag... May timba-timba man, wala.
0: Kaya kung nagsabat ka, buho nga daw gripo.
1: Oo, oh, virgin pa ito.
0: Hindi, amo na ang kariponat ni Dolpo. Ay, ang boss eh. May tsakto na niya. O, sige na. Pangita na dahil. Kaya i-describe ang ginapangita mo nga, Uyab.
2: Pangita ko sa captain ko na kung pili man boss eh. Basta na. Basta. Imatanti eh. Kung pinagao na.
0: Number mo?
2: 09-05-195 1-4-6-8 0-9-0-5 1-9-5 1-4-6-8.
0: Salamat, Migo Rams. Mayong gabi.
2: Mayong gabi, ma'am.
0: Bye-bye. Mayong gabi kay Soriano, Bisana, Jan Ray. Shoutout sa mga taga Pontevedra, Binuntukan, Capiz, Tagay Troy.
1: Wow, amo niya ulang sila tagay pa ka mo.
0: Grabe, gina-describe mo kaya ang daw buho ngayon ka gripo, no?
1: Uwe.
0: 23 minutes after 11 o'clock, mabalik pa ang phone pala po niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa Masgin Pasadya kadagabi. Ini ang XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: si Rose. Ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at putas na mababa sa sugar, exercise at nagsasantun plus gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga Bargoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Handa mo wala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
8: Ako ko si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, tumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang spare tire. Sa ako nagpatira.
9: Oh no!
7: Sa imo, nagpauli.

0: ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema kung gitsong una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo din na firme basta mga pay ko sa ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Panamig kit kaya wala akong gina-insomnia. Kag manamig man ang ako niyong bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Huh? Ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
4: Claire Skin Herbal Soap?
5: Oo. Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ka. Pero galit lagi bala. Di yung tagalit mabayad sa tuition mo?
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ah,

0: Buzz Herbal Oil.
1: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Plantum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
0: Plantum Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa puson.
0: Desminuria.
2: No more.
0: Plantum Plus Herbal Oil.
3: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Chronic pain,
6: sakit,
5: pag-sister pain,
6: muscle fever,
5: acute pain,
6: kahit ano pang pain,
5: basta pain,
6: pag-sister pain,
5: kagalang pain,
6: fast and safe.
5: Sister pain,
6: symptoms persist, consult your doctor.
5: Sister pain,
6: mabibili sa mga butika.
7: Eggs.

0: Para sa mga busy at laging on the go, mahalaga ang tamang suporta sa katawan. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may natural ingredients na tumutulong sa energy, immunity at overall health para sa mas productive na araw. Simulan sa loob ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Dipay-dipay ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santon Coffee Mix. Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yugnutin at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula. Important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. Visionex Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pag-

0: masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
1: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas ito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ang brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imog kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: Ay mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
1: Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Santhan Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, breathing malulasan. Ito ang tamang vitamin C

0: Santo Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship ka na ng Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santo Plus Gold. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santo Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santo Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.

0: Plus Cafe Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. Manik kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang panunuta ng aking mata. Take na po ng Vision X Plus. Ayun, ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: Santan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang yun bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo?
4: Oh, galit. Diri yun.
5: Ah, dali na.

0: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centrum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centrum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centrum Plus Herbal Oil.
1: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sunzone Vitamin C, ang alkaline.

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang Santon Gold Coffee Mix. Maswakit sa akong palabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kagloka. Bangudyara na sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
4: Magandang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Isang malusog na pakinig sa atin pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang lingkod, Sir Michelle Hinas. Makakasayang po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, maghahatid na naman tayo po ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang ating pong pangangatawan gamit ang mga natural na pamamaraan. Syempre, katuwang po natin dito, mga kaibigan, ang mga dekalidad, mga nutraceutical grade na produkto ng Yes to Health. Sa mga kababayan po natin na gusto maka-avail nito, puntahan ang pinakamalapit ng mga butika, parmasya dyan sa lugar po ninyo at lagi pong hanapin ang tatak Yes to Health para makasiguro na inyong pong bibilhin ay yun yung inyong pong napapakinggan nyo dito sa atin pong programa, ha? At pwede rin ma-avail ang atin pong mga produkto sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Pwede rin kayong pumunta, ha, sa atin pong official Lazada and Shopee page para maka-avail ang atin pong mga produkto. Siyempre, sa programa po ito ay makakasama pa rin po natin, ha, ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At siyempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
5: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat nating mga katropa, mga kababayan na taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome po muli sa ating usapang pangkalusugan. Siyempre, pag pinag-uusapan po natin yung kalusugan, preventive, ang pinaka-the best, ano? Gamit ang naturopathy, alternative medicine, at holistic healing. At mamaya po, marami tayong pag-uusapan. Tutok lang po kayo sa ating palatuntunan. Ako po si Dr. Algie Bakla.
4: Sa mga kababayan po natin, ha, na meron kayong mga katanungan, nais ko nyo pong i-consulta on-air kay Doc Algie, pwede po i-text yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At huwag niyo pong limutan i-like and follow ang ating pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Makikita niyo dyan lahat ng mga produkto natin. Makikita niyo rin dyan yung mga kababayan po natin, ano, na nagpapatotoo at na natutuwa, ano, sa kanila pong na-experience sa pag-take ng atin pong mga produkto, ano. Kayo rin, kung meron kayong mga experiences about our products, pwede niyo rin po i-post dyan, mga kaibigan, sa atin pong official Facebook page, ha. At huwag pong kalimutan, ha, puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre, makapagpa-check up kayo ng libre. Meron po tayo dyan mga program, especially yung detox program po natin, ano, para mas mabilis gumana yung mga iniinom po ninyo na mas supplementation or other medication pang solusyon sa inyong mga karamdaman, mainam, ano, na nakakapag-detox kayo or nalilinisan yung atin pong mga pangangatawan, iba't ibang sistema sa katawan po natin, ha. So punta po kayo dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyong pong mga lugar.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar para po makapagpakonsulta po kayo ng libre. At syempre, mabigyan po kayo ng mga program ano, about sa mga dapat nyo pong gawin at kinakailangan nyo pong iiwasan, ano, lalo na po pagka gusto nyo pong mabilis ano, yung pag-recover ng inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. Ha? So, puntahan yan, mga Yes to Health Clinic natin na yan. Open tayo mula Sunday hanggang Friday, Doc. Ano? Bukas po tayo. At syempre, araw-araw ang ating pong free consultation. At yun nga, bibigyan kayo ng mga guidelines dyan, especially sa modification of your diet. Maraming po mga ipapaiwas po sa inyo. Ano? Minsan nyo ba, Doc? Nagre-reklamo na eh. Ano na lang kakainin namin?
5: Hindi naman lahat ng pagkain ay talagang inaalis. Ano? Ang principle naman natin, mostly moderation, not omission. Ang kinatanggal lang naman talaga dyan. For example, may isang specific ang sakit. Eh talagang may mga pagkain na hindi talaga pwede sa'yo. Huwag na natin ipilit kasi yung iba, reklamo na reklamo, lumalala ang sakit. Eh, hindi naman iniisip na may mga sila mismo yung gumagawa ng dahilan para lumala. Yan. And mostly, alam niyo mga kaibigan, lifestyle. O pagkain, yung hindi pagpapahinga ng sapat.
4: Yan, ako.
5: Oh yan, stress. Number one yan. Kaya nga iba nagtataka, Dok, ano naman ako sa pagkain, mapili. Puro gulay. Hindi naman pala tutulog ng sapat.
4: Sapat.
5: Kaya nagkakasakit pa rin. Kumbaga, ang batas ng kalusugan, hindi lang isa yan. Ha? Yun yung, kumbaga, nag-roll sa ating buong sistema ng kalusugan.
4: Kaya nga, dapat holistic yung approach niyo, Dok. Kaya, no? Kinakailangan lahat po ng angulo. May dapat po titingnan, mga kaibigan. At dapat bibigyan po ng pansin. Kasi pagka doon ka lang nakafocus sa isang part, okay nga, ano, maganda nga yung pagkain mo. Good choice yung ipo mga kinakain. Eh, kulang na kulang ka naman sa pahinga. Kulang ka sa tulog. Ano? Halos hindi na nakakatulog. Yung iba, Dok, ilang oras lang yung tulog. Ano? Either busy or kahit gusto matulog, hindi makatulog. So, ang mangyayari yan, yung pag-repair ng ipong pangangatawan at as well as yung pag-take nyo ng mga supplementation ay nababaliwala. Kumbaga, nasasayang.
5: Ang laki kasi ng diferensya, no, isipin mo 30, 50 years ago na kung saan ang mga tao nun para mapuyat ka, manunod ka ng telebisyon. Isang bahay, isa lang yung telebisyon. O di ba? Eh ngayon, lahat may hawak. Anywhere, any nasa sulok ka dyan. Mapupuyat ka talaga sa dami ng mga masarap panoorin. So, kaya kailangan din nating i-moderate yung ating o bigyan ng limitasyon yung ating mga sarili kasi ang susi sa paggaling nasa ating mga kamay din.
4: Yun, ha? O, sa mga kababayan po natin dyan, ha? Kinakailangan ma-correct natin ano? Yung mga wrong lifestyle, wrong habits na nagagawa po natin. Ngayon po yung nagagatong ano, doon sa mga problema, yung mga karamdaman na nagsisulputan sa atin pong pangangatawan. Okay, kung meron kayong mga inquiries, ha? Just text lang sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545. Kung hindi po ganun kamasala yung mga katanungan, lagayin po ng pangalan po ninyo, address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa.
3: Secret of Health, Health Info.
4: Pag-usapan po natin, Dok, ano? Itong isang napakahalaga na parte sa atin pong pangangatawan. Bakit napakahalaga na mapangalagaan po natin o maingatan natin yung atin pong mga blood vessels at at mapanatili po ito na healthy. Ano po ba yung role na to, Doc, sa atin pong pangangatawan?
5: So, usapang kaugatan. Mm-hmm. Pag gagawin natin ngayon. So, alam nyo mga kaibigan, very important talaga to. Kasi, alam mo, ang papel ng blood vessel, dahanan ito ng dugo. Kumbaga sa normal na sitwasyon natin, ito yung mga daan, yung mga highways, yung mga barangay roads, imagine mo yon, may iba't ibang uri ng daan at sa katawan natin yun yung nagre-represent o kinakatawan na ng mga blood vessel. Mm-hmm. So nagde-deliver yan ng oxygen, number one. Very important ng oxygen kasi without enough oxygen, like yung utak natin, ilang minuto lang patay na yung brain cells pag walang oxygen. So pati yung mga vital organs na nangangailangan ng nutrients, yung mga tissues natin, napaka-importante, pati yung lahat ng waste product o dumi na galing sa cells, dumadaan yan doon sa ating blood vessel. Mm-hmm. So, alam nyo, ayon sa pag-aaral, itong ating ugat, lahat ng parte ng blood vessels natin, iba-iba kasi yan, may artery, veins, may capillaries, pag pinagdugtong-dugtong mo daw yan, pwedeng umabot ng 60,000 miles.
4: Ganun kahaba.
5: Kumbaga, nakailang ikot ka sa buong mundo. Mm-hmm. Sa kung pagdudugtong-dugtongin mo, according to study, ano, meron tatlong major blood vessel. Ito yung arteries. Usually, ang trabaho niya, nagdadala siya ng dugo mula sa puso papunta sa iba't ibang part ng ating katawan. Mm-hmm. Yun namang veins, ito naman yung nagbabalik. Ito yung ugat na nagbabalik ng dugo mula sa iba't ibang part naman ng katawan. Kumbaga, return vessel ito. Mm-hmm. And yung capillaries naman, ito yung smallest blood vessel na nagkukonek ng arteries and veins. Parang intersection ito, mga kaibigan. Mm-hmm. Ano? So yung artery, yan ay malakas at muscular blood vessel po ito. That's why ito yung maririnig nyo. Ito yung makikita mong nagpapalpate, yung parang pumipitik-pitik, partner. Ha? Kapag may nakikita kang ugat na parang pumipitik-pitik, yun yung inyong arteries. Usually, dito sa leeg, may malaking tinatawag na carotid artery tayo dito. Mm-hmm. Tapos, dun sa puso natin, may makikita kayong parang spaghetti sa picture. Mm-hmm. Yun yung ating aorta, which is the largest artery. Ano? And may pressure talaga ang dumadaloy na dugo dito, mga kaibigan. Mga nasa 10 to 15% ng blood volume ng katawan ay nandun sa ating artery. Yan. And siyempre, yung mga part ng katawan na kung saan medyo maliliit at habang lumalayo kasi sa puso yan, lumiliit yung arteries natin, yung mga arterioles, malakas din yan. Even though maliliit sila. Kaya partner, sa mata natin, may mga maliliit tayong artery dyan. Artery. Mm-hmm. Kahit na maliit yun, malakas yun. Mm-hmm. Okay? Hindi yung basta pumuputok. Okay? So, yung capillaries naman, sinabi natin kanina na ito yung pinakang junction ng dugtungan ng ating arteries and veins. Yan. Yung isa naman yung veins. Yan. Yan, diba? Makikita nyo. Unlike sa artery, ang veins natin, hindi siya mataas yung pressure. Mm-hmm. At wala din, hindi ito muscular katulad ng arteries natin. Ang pagkakaiba ng veins, meron siyang valve. Mm-hmm. Na yung valve na yon ay pumiprevent na mag-backflow yung dugo. Mm-hmm. Ang dapat ang direksyon ng ating veins is pabalik dun sa puso natin. Mm-hmm. At dumidepende ito sa galaw ng muscle at sa gravity. Mm-hmm. O kaya minsan, yung mga nagkakaroon ng varicose veins. Mm-hmm. Ano nangyayari pag may varicose veins tayo? Lumalaki yung varicose natin. Lumulobo. Yung veins natin, nagbabaricose. Mm-hmm. Dahilan yung mga balbula ng ating pong veins ay nasisira. So nagbabackflow yung dugo, lumulobo yung veins, at ito pwede maging dahilan ng mga problema sa sirkulasyon. Mm-hmm. Pag kinukunan kayo ng dugo, saan ba tinutusok? Tinutusok ng nurse yung veins. Hindi pwede yung artery ang tusokin kasi magbe-burst yun, ano? So, ibig sabihin, itong ating veins, mga 75% ng blood volume nandun siya dumadaloy. Pag tinitingnan mo yung picture ng mga ugat natin, yun yung kulay blue, yung vein. At pula naman yung artery. Yan. So, ulitin ko, yung dugo na dumadaloy sa artery, may oxygen. Mm-hmm. Yung veins naman, pabalik sa puso, marumi na yun. Kumbaga, nandun na yung mga waste product na ibinabalik para ilinisin ng ating lungs at muling ibalik sa puso to repump sa ating iba't ibang part ng katawan through the artery.
4: Mm-hmm. So, yun yung gamit, ha? Yung function ng mga blood vessels sa ating
5: katawan. At lahat yung partner, elastic. Mm-hmm. Ibig sabihin, parang ano yan, parang goma yan. Lalo na yung artery natin na hindi ito basta-basta pumuputok kung healthy.
4: Mm-hmm. So, sa mga kababayan po natin, with the healthy blood vessels, mga kaibigan, inagagampanan nila bawat function, ano, na designated para po sa kanila. Ang tanong, Doc, ano po ba yung mga possible na problema na maaaring mangyari dito sa mga parte na ito ng mga blood vessels po natin.
5: Medyo mga komplikadong sakit ang pwedeng tumama dyan. Yung usong-uso ngayon na kinamamatay ng kahit bata pa, bumubulagta na lang, namamatay. Yung tinatawag na aneurysm. Ang aneurysm, isipin nyo na lang na meron kayong lobo na hinipan nyo ng hinipan ng hinipan. Nagbabulge yun. Ibig sabihin, nagkakaroon, nahahatak masyado yung artery, tapos time will come na very weak na siya. Hindi na matibay. Okay? Yun ang ibig sabihin ng aneurysm. So, pag nagkaroon ng aneurysm ang iyong artery, okay, pwede po ito mag-rupture kapag mataas ang inyong blood pressure. Kaya marami yung bumubulagta na lang kasi nagkaroon ng aneurysm sa utak, pumutok dahil sa sobrang taas ng BP, naku, walang kalaban-laban. Kung may agapan sa ospital, pwede maligtas, pero mostly, namamatay sila nang walang kalaban-laban. Yung mga arterial disease naman, katulad ng coronary heart disease, yung pagbabara sa mismong artery na nagsusupply ng dugo sa puso, cause din ito ng pagkamatay, yung heart attack. Ano? Carotid artery disease, kung itong carotid artery sa leeg natin, magbara, nagkaroon ng clotting, malaking problema din. Saka yung mga tinatag na peripheral artery disease, na kung saan yung mga malalayong arteries sa mga peripherals, paa, kamay, nagkakaroon ng mga pagbabara or kahinaan. So yung mga sakit na yun, pwede nagpapa-narrow, nagpapa-sikip, o nagpapabara doon sa ating mga daluyan na artery. Ang tawag nila doon sa kondisyon na yun ay nagde-develop ka ng atherosclerosis o hardening, na ang pangalim nito pwedeng pagdating ng panahon magbabara yung inyong arteries. Yung atherosclerosis is nagkakaroon ng plaque. Parang ano, sa ngipin natin, nagkakaroon ng maraming deposit. Ano? Dahilan niya sa fats, cholesterol, at sobrang pagkain ng maaalat. Yan yung composition kasi ng plaque sa ating artery. Yung blood clot naman, nangyayari ito once na we have a traveling blood clot na bumabara, nagka-clump together, yan, at ito ay pwedeng maging dahilan ng mga deep vein thrombosis, pulmonary embolism, or pwedeng stroke. O yung mga nagkakaroon ng mild stroke, sila yung mga taong nagbara yung clotting sa utak, pero hindi totally. Okay? Kaya ang nangyari, mild lang. Oo. Yun yung tinatawag na mild na stroke. Ano? At isa pa yung hypertension. Ito yung punot dulo eh. Pag high blood ka, ang ibig sabihin, dalawang bagay. Either yung artery mo ay hindi na normal, yung kanyang elasticity, kaya lagi siyang masikip, or malapot ang iyong dugo. Yan. Alin man doon, ha, sa dahilan na yun, pwede magdulot ng hypertension na siyang punot dulo kung bakit marami na i-stroke at marami na heart attack. Marami pa yan. Ha? Wala lang tayo masyadong oras, pero napakarami pa, katulad ng varicose veins, yan, na yung sinabi na natin kanina, bumabara yung veins natin dahilan sa valvular disease. Nagkakaproblema siya. Vasculitis, makikita mo yung mga maliliit na mga ugat na parang ang dami-daming mga tumutubong ugat na litaw na litaw, ayan, or pamamaga din ng ating blood vessel, ayan. Ganun din yung malformation, di ba? Marami kang makikita ng mga parang nakikita mo yung ugat partner, parang liko-liko na gano'n. May mga gano'n tao eh. Tapos ang kanilang mga binti, nangingitim. Tapos hindi na sila masyado makalakad kasi namamaga yung mga paa nila. So lahat po na yon ay pwede mangyari kapag nagkakaroon ng diferensya ang alinman sa ating mga blood vessels.
4: So, mga kababayan po natin dyan, dapat pag-ingatan ng gusto, ano, alinman sa mga kaugatan natin na yon na magkaroon ng problema, ay maapektuhan po, ano, yung normal blood flow sa ating pangangatawan.
5: So, paano mo malalaman na pwedeng mayroon ka ng problema sa dami ng dugo mo? Any ugat, ano? Walang pinipili, artery man yan o veins. Pwedeng nagkakaroon ka ng pangangalay. Pwedeng ang pakiramdam mo sa kamay mo, parang, di ba, may mga, yun, nagmamumotor ka, tapos parang punong-puno na yung kamay mo ng dugo, na hirap, ang sikip, masakit. Nagkakaroon ng changes yung skin color mo. Kapag ang kulay ng balat ay nangingitim or nagiging parang bluish, meaning, kulang ang daloy ng dugo or may congestion. Kapag naman malalamig ang legs, feet, arms or hands, insufficient ang blood circulation doon. Pwede rin ikaw ay nagkakaroon ng pagkapagod, pagkahapo, laging masakit ang dibdib mo. Okay, lagi kang parang pagod na wala ka namang ginagawa. Magpa-check up po, baka meron kayong problema sa daloy ng dugo at lalala po yan kapag hindi po naagapan.
4: So mga kababayan din, obserbahan nyo po ha. Dapat po bantayan nyo yung mga simptomas na nagpapakita na hindi na normal. Ano? Yung blood flow sa pangangatawan nyo na yun ay apektado na sa pagkakaroon ng hindi malusog na mga ugat sa ating pong pangangatawan. Ano? Either arteries man yan, veins man yan, as well as yung mga capillaries sa ating pong pangangatawan. Yun po mga kaibigan ay nagbibigay sila ng mga senyales. Ano? Tulad mga nabanggit ni Doc Algie na dapat nyo pong bantayan. Ano? Kasi the more na tumatagal, Doc, na nagkakaroon ng insufficiency sa blood circulation sa ating pangangatawan, maraming organs sa katawan natin, mga sistema, ang naapektuhan ng gusto.
5: Yes, because yung buhay ay dumadaloy. Kaya sabi niya sa Bible eh, keep your heart with all diligence. Cause out of it are the issues of life. Ibig sabihin, sa Tagalog, ingatan mong iyong puso dahil dito, dumadaloy ang buhay. Yung buhay, yung dugo. Ang puso at daluyan ng dugo, yung mga blood vessels natin, yan ang importante, yan ang super highway ng katawan na dapat walang bara. Kumbaga, parang ano partner eh, nagpapatakbo ka ng sports car sa subdivision na purong puno ng humps. Di ba nakakainis yun? Ganun yung nangyayari sa katawan kapag hindi maganda yung mga blood vessels natin.
4: Ayan sa mga kabayan natin ha. Ingatan po, ano, pangalagaan ang mga kaugatan sa atin pong pangangatawan dahil yan yung nagbibigay ng sapat na nutrisyon, oxygen at iba't iba pa ano na functions sa iba't ibang organs po natin ng pangangatawan po natin, ha? Okay, so mga kabayan, kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ang tanong ng karamihan, Doc, ay paano daw maiingatan itong pagkakaroon ng healthy na blood vessels?
5: Ayan. Sagutin natin mamaya yan. O, ngayon na ba natin sagutin?
4: Sige, Doc. Pwede ngayon.
5: Oo. So, kinakailangan natin kumain ng mga pagkain na merong abilidad o sustansya na maganda sa ating pong daloy ng dugo.
4: Yeah.
5: O, marami yan. Maraming herbal yan. Kaya nga yung, di ba yung Santon Plus Gold na, na nakita nyo. Meron siyang limang sangkap na karamihan sa mga nandoon eh merong mga phytochemicals na nagpapatibay ng mga lining ng ating pong blood vessels. At nagbibigay din ito ng epekto na nakatutulong sa pagpapaganda ng daloy ng dugo kasi may mga sangkap ito na nagre-regulate doon sa pagkakaroon ng malapot na dugo. Eh mostly kasi taba. Mostly, yun yung problema sa kayong sugar. Which is doon sa ating sangkap, yung ating yung santon, nasa mangustin natin, yung ating garlic is very important kasi ang garlic meron siyang sangkap na allicin and allein na nakatutulong sa regulation ng cholesterol ayon sa pag-aaral at ito'y maganda rin para doon sa ating pong mga daluyan ng dugo. At meron din yung mga phytochemicals or amino acid galing sa spirulina. At meron din na blood cleanser property o ampalaya ano, na nandun sa ating pong Santon Plus Gold. So marami, pwede kayong kumain ng mga herbal araw-araw. Yung mga matatanda ng unang panahon, naaalala ko, sambong, yan, banaba. Yan ang iniinom nila araw-araw kasi nakapagpapaganda ito ng daloy ng dugo, ng pag-ihi at marami pang ibang benepisyo sa katawan. Pwede ka rin kumain ng mga yung mushroom, pwede ka rin kumain ng ginger, onion. Lahat ng yan ay may mga compounds na pwede makatulong sa ating katawan. At isa sa pinaka-importante partner pag pinag-uusapan ng daloy ng dugo, yung mga tinatawag na essential fatty acid.
4: Ayun.
5: Ano ba yun, partner?
4: Sa mga kababayan natin, napakahalaga po ng essential fatty acids, mga kaibigan. Kasi yun yung nagkocontrol ng lipid sa katawan po natin or sa ating pong mga dugo, mga kaibigan. Kasi pagkakaroon ng healthy na dugo, pagkakaroon po ng healthy na pangangatawan. Pag healthy yung dugo po natin na dumadaloy sa ating pong mga ugat, so less yung tendency na magkaroon ng plaque, ano, tulad ng magiging Doc Algie kanina, pamumuo ng mga kolesterol sa ating pong blood vessels, pagtigas ng mga ugat sa ating pong pangangatawan, may iwasan yun basta normal yung lipids na nandun sa dugo natin. Ibig sabihin, yung good cholesterol mo nasa normal range, yung inyo pong bad cholesterol, yung LDL, ano, na yun yung nag-attract ng pagkakaroon ng bara sa mga ugat. na-minimize po yun sila, mga kaibigan. No? So you need essential fatty acids to have a healthy blood and also to have a healthy blood vessels sa ating pangangatawan.
5: Pag pinag-uusapan ng mga essential fatty acid, wag na tayo lumayo. Ano? Mm-hmm. Yung makukuha natin, yung MCT,
4: yan.
5: Yung lauric acid na makukuha natin mm-hmm. sa virgin coconut oil, yan yung extract na talagang inilagay natin doon mm-hmm. sa ating premium D3. At hindi lang yun, meron pa itong essential fatty acid galing mismo sa moringa seed
4: mm-hmm.
5: na ito proven na yan sa Ayurvedic medicine. Ano? Kaya nga sa Ayurvedic medicine, pag may high blood ka, ang advice ng mga Ayurvedic physician is kumain ka ng buto ng malunggay. Kakain ka at least mga 5 seeds per day.
4: Mm.
5: Munguyain mo. At yun yung pwede makatulong sa'yo. Ay, hindi mo na kailangan magmunguya ng malunggay seed.
4: Mm.
5: Kasi kung munguyain mo, minsan yung iba, wala silang makuha. Eh.
4: Mm.
5: So, nandun na yan sa ating premium D3. At samahan mo pa yan ng mga ibang sangkap. Like vitamin C, yan ang mga magaganda. Vitamin C, very important talaga sa problema sa blood vessel. Bakit?
4: Mm-hmm.
5: Ang vitamin C kasi ay nag-i-encourage sa ating katawan to generate more collagen.
4: Mm-hmm.
5: Without vitamin C, yung collagen babagal. And collagen ang nagpapatibay ng lahat ng parte ng katawan. Parang mm-hmm. pinakang binder ng system natin. 75% of our body is mm-hmm. composed of collagen.
4: Mm-hmm.
5: O, ang collagen ay protein.
4: Mm.
5: Okay? So, without vitamin C, yung collagen synthesis, imposible yun.
4: Mm.
5: Kaya nga, napaka-importante, kapag tumatanda na tayo, nagbabitamin C tayo, meron tayong essential fatty acid, meron tayong mga phytochemicals na nakatutulong sa magandang pagdaloy ng ating dugo.
4: Mm.
5: Kaya yun yung ating ultimate trio, partner.
4: Plus antioxidant pa,
5: yes,
4: mga kaibigan. No? Kasi yung isa sa problema ng tao, pag masyadong marami yung mga oxidants sa atin pong pangangatawan, napakabilis ng oxidation, ano? Yung pagkasira ng katawan po natin. So, kailangan nyo po, mga kaibigan, ng mga antioxidants na nakukuha lamang yan sa mga gulay, prutas, ano? At ibang mga masustansyang sources. At yung atin pong mga produkto, punong-puno po yan sila, mga kaibigan, ano? Ng mga antioxidants. Tutulong yan para kontrolin yung pagkarami-rami na free radical sa katawan po natin. Na hindi mo maiwasan yun doon, kahit saan ka pumunta. Kahit nga nakatago ka lang sa kwarto, ang dami pa rin free radicals na makukuha.
5: Yung mga malalanghap po sa paligid, nandyan yan. At bago ko makalimutan,
4: yes,
5: ang importante

0: pero minsan pag nagkulang ka sa tubig, which is the simplest ano na pwede mong ma-intake, may pasok sa iyong pangangatawan, ang daming problema na nag-a-arise sa dugo na lang mismo po natin, ano, pag kulang ng tubig yan, ang concentration ng mga minerals, ano, like calcium, sodium at iba pa, ano, eh nagiging sobrang concentrated. Ganun na rin yung asukal pag sobrang kahit po yung taba, dok, ano, pagka kulang yung tubig sa dugo, yung ratio niya sa dugo natin, nagko-concentrate sila ng gusto at nagbibigay ng problema, ano, sa daloy ng dugo at saka doon na rin sa ugat mismo natin, mga kaibigan.
1: Oh, eh, sa survey partner, nasa more than 60% daw ng mga tao sa mundo ang hindi nakakasunod sa normal or healthy water requirements sa katawan. Totoo yan kasi sa mga pasyente, ilang beses po kayo umiinom ng tubig? Isang araw, eh, hindi pa po kami nakaka-apat na baso. Eh. Diba? So, isa yan sa pinaka-importante na kailangan. Very simple para makaiwas tayo sa pagkakasakit.
0: Problema kasi, Dok, pagka hindi nauhaw, hindi inom na tubig.
1: Hindi, pag nauhaw na tayo, meaning 1% of our body's water reserve, wala na.
0: Yun, ako.
1: Ano na ang uhaw? Ang uhaw ay indicator na nandun tayo, nag-ano, kumbaga sa ano mo, sa makina mo, o sa sasakyan mo, reserve na lang ang
0: naiiwan.
1: Kapag nagkaroon ka na ng thirst.
0: Malapit na mag-overheat siguro.
1: Kinakailangan, huwag mong iintayin mauhaw ka. O, ganun yun, mga kaibigan.
0: Eh, sa panahon natin ngayon, Dok, ano? Pagka nasa loob ka ng ano, mga closed facilities, like naka-aircon, halos hindi ka uuhawin yan, eh.
1: Hindi ka nauuhaw, pero ihi ka ng ihi. Napansin niyo yun? Kaya paglabas mo ng opisina, pag-uwi ng bahay, para pagod na pagod, eh, nandoon ka lang naman, nakaupo lang. Diba? So, ganun, mga kaibigan yun, ha? Medyo napapasarap ang ating kwentuhan, ano? Wala na pala tayong oras.
0: Sige, Dok, baka may maiwan ka pa ng mensahe sa ating mga avid listeners.
1: Ayan, so, tandaan po natin na yung pagpapalusog, eh, may paraan yan. Kailangan lang natin, alamin natin yung mga kailangan natin gawin at alamin natin ano yung kailangan natin inumin. Yan. Pagdating sa suplemento, produkto, kami po, napakatagal na natin na nagbibigay ng mga dekalidad, FDA-approved ng mga produkto at subok na ng libo-libo natin mga kababayan sa buong Pilipinas. So maraming salamat. Nawa po eh, makadaupang palad muli namin kayo bukas sa ganito ring oras timpilan. Salamat sa pagpakikinig. Salamat sa suporta at tiwala. Siyempre, ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algy Bakla po ito.
0: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga kababayan po atin na lagi nakantawa at nakatutok dito sa atin pong programa. May tanong dito, basahin ko lang, ha. Tanong ko lang po saan po ang clinic nyo dito sa El Nido, Palawan. Ang wala po tayong clinic sa El Nido, ang pinakamalapit po na pwede yung puntahan is sa Rojas, mga kaibigan. Ano? Yung location natin dyan, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street. Sarap po yan ng Asmes, katabi po ng JNet. Ang mga kaibigan, dahil tayong oras, hanggang sa araw po ng bukas, tayo po magkarinigan dito sa atin pong programa ng The Secret of Health. Halid po ito ng Yes to Health Incorporated at ang mga mabibisa, mga nutraceutical grade and FDA approved na mga produkto po nito. Ito muna yung lingkod, Sir Michelle Hinas, pansamantala nagpapaalam. Hanggang sa araw po ng bukas, magkasama-sama po tayo at magkarinigan sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Ang ayon pong dalangin, ang Panginoon nawa, pagaling sa lahat ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes to Health! X-FM.
4: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule, subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
6: Ako si Joy Javier, nabudayan gin ko sang una kay Dr. Mi lang maluya ako lawas. Dr. Mi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakal man ko kanami gid bala kay batyag gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon ubra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nag

0: ka na, may sample kang vitamin D3 ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, abaklan ta ka. Pero galit-lagit bala? Tiyan tagali mabayad sa tusyon mo?
2: Oo, oh, galit. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
5: Girl,
4: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
5: No more!
4: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
6: Ako nga pala si Herwina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pag-ihi. Subukan niyo rin. Ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor. Pagbili sa mga butika.
1: Diet na kumuwasa.
0: XFM.
2: Patropa mo. Excited.

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, nagapalayag sa kanginan ng palatuntunan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Mga balita, mga katrupa, nga mga exciting, exciting nga balita, exciting istorya, exciting information. Sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 sa mga lilisuan sa inyong mga radio. 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyong mga radio na FM band. Makita man ninyo kami sa duha namang kami Facebook pages nga among XFM Iloilo 100.7 kag XFM Radio Patrol Iloilo. Sa palatuntunan, exciting Pilipinas. Mga katrupa, September 1 na entrada nga adlaw sa bulan sang Setyembre. Maayo lang ang entrada na kaigo sa Pizza Uno.
1: Exciting Pilipinas!
0: Medyo nakaangkon kita sang malawig-lawig nga weekend. Iban siguro sa aton may mga hangover pa. Pero back to work na kita, no? September 1, mga abyan, adlaw kita nga Martes na lampuasan na naton ang katapusan nga bulan sang Tigkiriwi. Kahapon, last day sang bulan o last day sang bulan sang Agosto nga ginakabig, mga abyan, katapusan ng adlaw sang Tigkiriwi. Samtang nagasulod kita sa bulan sang Setyembre, lauman ang medyo maayo-ayo nga sitwasyon na pang ekonomiya, pagkaunta, kagiban pa nga mga ginapaabot natin nga mga blessings. Kaya ang September, mga katrupa, amo ini ang sugod nga bulan nga ang mga Pilipino ginasilibrar ang Christmas season. Makita natin ang mga Christmas decorations, ang mga Christmas carols nga aton mabatian sa kahanginan. Kay ang September, mga abyan, sugod sa pag-meet lang naton sang bulan nga may bear. Amo na ina, mga abyan, ang aton nga Christmas season, mga abyan, sa Pilipinas. May pinakamalawig ang Christmas season sa bilog ng kalibutan ang Pilipinas, no? Kay mga

0: pagod na ang Christmas season sa Pilipinas. Pero kay balo ka mo sa itong 1900, siniman nga bulan, siniman nga fetsa, gin-create ang Philippine Civil Service. Ang Philippine Civil Service Commission mga abyan gin-create sa itong matinion sa pag-formal establish ang Pilipinas sa pagpatuman sa mga merit systems ng gobyerno. Sa itong 1896, the Battle of Imus, ginpamunuan sa ito na isang revolutionary nga si Emilio Aguinaldo. Ginlunsar ang ining Battle of Imus sa Cavite, mga abyan. Gamaman ang nagdala sa pagtipon sa mga revolutionaryo sa itong mga tinion. Kay Kebalo Balacamos, sa itong 1901, September 1, nag-establish man ang Philippine Normal School. Ang American colonial mga abyan nga panggobyerno, nag-establish ang Philippine Normal School mga abyan sa Pilipinas sa kinandang ginatawag na nga Philippine Normal University. Kagamo ini ang isa sa pinaka-pioneer nga eskwelahan kag maayo nga standard para sa mga nagakuha sang kurso nga education.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Since September 1 na mga katropa, antes kita magpatpat sa mga balita lokal, nasyonal, kag international, mga exciting information, exciting balita, exciting istorya. Kay September 1 na, nag-aara na gin man siya. Nakasunod na sa inyo, katropang Alex. Kahapon nag-tulot-tamwa pa lang sa bintana. Labay-labay pa lang sa karsada. Pero sa mong ara na, panuktok na siya, no? Nagapanuktok na siya. Actually, kay na sa ngagayon, pasulod na namon siya eh. Para ba lang makaangkon kita sa atmosphere of Christmas. Ang what is the essence of Christmas, gani? Essence of Christmas, of course, mga abyan, it is the month of joy, the month of thanksgiving. The spirit of giving is very high, you know. It is better to give than to receive. Ang paghinang panay, ang pasailuhanay, kag-importante siya nila, ang paghatagay, you know. It is better to give than to receive. Give love on Christmas Day. Pero dugay pang Christmas Day, ah. Pero subong, sugod na kita, practice-practice sana kita sa pagpanghatag, no? So, ladies and gentlemen, bilang pag-andom naton sang maayo nga sitwasyon, sugod karon nga adlaw, bilang September 1st, mga abyan, sabay pang mag-aabot ang mga grasya kag blessings sa aton. Nga pagpangabuhi, nalampuasan na naton. Pasalamat kita, nalampuasan na naton ang tatlo kabulang itigkiriwi, the lean man season. So, ari kita, nakalampuas, tigid man kita, no? Today, September 1st, mga katropa, adlaw nga Martes, bilang paghatag naton sang inspirasyon. Kagabay pa, mag-aserbi ini sa aton nga inspirasyon to work hard para malabot naton ang maayong sitwasyon, bala. Tuloy-tuloy ang pagdaloy sang grasya, blessings, as we celebrate the Christmas season starting today. Ladies and gentlemen, para sa inyo, kag para sa atong tanan.

0: order yung ang mga abyan na beautiful song from Mr. Jose Marichan. Naga-sindi mga abyan sang karon nga adlaw bilang sugod sang Christmas season diri sa Pilipinas. So, let us greet you ladies and gentlemen, mga katrupa, Merry Christmas!
1: Exciting Pilipinas!
0: Ang ini nga bahin mga katrupa, mga abyan ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix may moringa, may mangosteen, kag may soya powder. Ang Santon Plus Coffee Mix mga abyan sa sining matinon kay kanami sang panahon wala sang ulan. Matugnaw ang huyop sang hangin. Pagbugtaw ninyo bangon kamo kag mag-inom sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix may bulong ka na makakapi ka pa. Kaya ang Santon Plus Coffee Mix mga abyan ilabi na sa mga nagaminoposubong nga nagasufrir sang insomnia, pag nagasufrir mga abyan sang mood swing, ining arabuton, magkaisa hindi mo mapaktan ang iyang dalagan sang paminsaron, natural lang ina sa mga babae nga nagaminopos kay may mga hormonal imbalances. Gani, paimna ninyo sila sang Santon Plus Coffee Mix nga may mga medicinal properties nga makapabulo balansi sang hormonal imbalances sa mga kababaihan. Antes sila magtulog sa gabi, i-offer niya sa katasang sa Santon Plus Coffee Mix para makaangkon sila sa medyo malawig na tulog kag hindi na mangin irritable. Sa mga diabetison naton nga mga katrupa nga naguntat na sa pag-inom sang kape, bangod ang masamini lang nga gininom nga kape, ang regular nga kape, kag nagakin ang lansang kalamay pampatamis, no? Ano pa sa sige-sige na sang inom sang kape, samtang nagalakat ang panahon, nagataas ba ng ilang sugar level. So naguntat na sila inom kape. So sa mga luyag pa magkape ng mga diabetison, ang ginarekomendar ta sa inyo, ang mga Santon Plus Coffee Mix, wala niya sang kalamay. Ang nagapatamis, natural sweetener nga amo ang stevia. Sa mga nagareklamo na nga naghihilabang ilang sulok-sulok, bangon sa damo na nga kape nga nainom nila, ang regular nga kape nga may caffeine, nagataas na, naghapdi ng ilang sulok-sulok. Magkambyo na kamo sang kape ninyo. From irregular coffee to Santon Plus Coffee Mix. Kaya ang Santon Plus Coffee Mix, wala niya sang caffeine. Nga amo ini nagapahapdi sang sulok-sulok naton. Santon Plus Coffee Mix with mangosteen, may moringa kag soya powder drink mix mga katrupa. Sarang ninyo gid mabakal sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar ha. Subong naan. O nami na ning panahon subong kay masami sa hapon kag sa kagabihon nagaulan eh. So subong aga, masanag ang aton nga kalangitan. Perfect time for Santon Plus Coffee Mix. Pagbugtan nyo, bangon ka mo, kaya may mga obligasyon kita subong. May klase na, back to work. Ang aton sining mga empleyado, empleyada sa mga pangpubliko nga mga talatapan, kagpribado nga opisina.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Kaya balo, wala ka mo para sa aton nga exciting istorya, exciting nga balita, exciting information. Kaya balo, wala ka mo mga katrubanga sa Nigeria. Madamo man galit itong mga scammers katrupang Alex, oh. Nagapakuno-kuno nga nagapanag-iya sang mga dalagko nga building, mga matahom nga mapuloyan, kaginabaliga, either online or sa mga kakilala nila sini. Ilabi na sa mga inosenteng manugbakal. Nagakuha sila sang dalagko nga mga down payment, mga abyan. Pinagi sa pagpakunukunong akuno sila ang nagkapanag-iya sa mga propiedad, mga building, kag mga residential houses. Uso man tugli sa Nigeria ang pang-scam. Amuna mga abyan nga dito, madamo-damo sa mga balay, propiedad nga ginapaskilan sang tarpulin nga hindi binibinta ang bahay na ito. Amo galit na, rason katrupa nga Alex, no? Hindi, may iba din katrupa Alex nga may mga propiedad nga gina-advertise nga this lot is for sale. This lot is for lease. Kung kaysa matingala kita, this property is not for sale. Di ano? Ah, amo galit ng purpose niya, no? Kay may ibang galit mga katrupa. Halong kamo, ah. Nga mga tao, blang ginaangko nilang property na hindi ila. Di ang tunay, kag genuine, legitimate nga tagiyag dyan sang duta, amo na nagapaskil da. This lot or this house is not for sale. Kaya regalis kami, pabaligya sila sa propiedad nga hindi ila, kung anong nila sa down payment. Amo gali ng rason. You see, may mga rason gali. May rason nga, ginapas kailan sa iban, this property or this house is not for sale. Kasi siguro gin-attempt sa iban, baligya, no? Oh, ara, gali ba, no? apat yun na yan. Pero iban gitudlo sa propiedad nila sa patio. Para iban nga gaklaiman nga this property belongs to Mr. So and So according to court declaration ng Beramonia. Amo na mo to, no? So along ka mo sa mga pagpamakal sang properties, ha, no? Para hindi bala ka mo mabiktima sang pagpang-scam. Mga abyan dito sa Pampanga, sa iban nga bahin sang Luzon, sige-sige pa ang baha, mga katrupa. Actually, subong sa iban nga parte sang Pilipinas, suspendido ang face-to-face classes. No, kay bangod sang hangin habagat gihapon, southwest monsoon nga nagadala sang mabaskog nga ulan sa pila ka bahin sang Pilipinas. May mga lugar sa Luzon nga ginadeklarar, mga abyan, nga suspendido ang ila sining face-to-face classes, no. Diri sa aton sa Iloilo province, sa siyudad sa Iloilo, so far wala man kita di sang anunsyo nga suspension of classes. Sige-sige lang klase naton subong adlaw, mga abyan. Although nga may mga pagtupa sang ulan sa kagabihon, pero okay lang kay wala sang suspension, no. Dito sa Pampanga, nakita ko, mga abyan, may isa dito ka soltero nga napatay bangod na hulog katrupang Alex sa manhole. Dito sa Pampanga City nga sa diin nagalakat-lakat ining lalaki, mga katrupa, nagabit-bit pa sang payong sa higad sang karsada nagaagi. Nakabulaong siya sa manhole nga wala sang tabon, kag sumarurot siya. Dasig lang, mga katrupa, nga pagsarurot niya, pero wala gid matabangan. Ay ang pila ka porsyon sang Pampanga gina sulod bansang tubig bahay. Ang problema galing sini, mga katrupa, kay wala bala tabon. Dali lang amoning ang pinaka latest nga ginpagwa nga memorandum circular sang Malacañang katrupa nga Alex. Upon the recommendation of the National Disaster Risk Reduction and Management Council and in anticipation of continued heavy rainfall is associated with the enhanced southwest monsoon, which may result in urban flooding and traffic disruptions, government offices are directed to implement appropriate alternative work arrangements in the provinces of Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Calabanan ni Luzon, Abra, Benguet, Kalinga, Mountain Province, Apayao, Batanes, Nueva Vizcaya, Zambales, Tarlac, Pampanga, and Bataan on September 1, 2026. Okay. Agencies involved in the delivery of basic and health services, preparedness, response to disasters and calamities, and or performance of other vital services shall continue their operation and render the necessary services. Contract of service and job order workers who are placed under alternative work arrangement shall be paid the corresponding wages or salaries subject to applicable rules and regulations. Okay, sige. Ito sa Luzon na bida, mo gid mga lugar nga ginbaha dito. Balikan tadi lang isa ka lalaki nga nakita ta mga byan sa nag-viral nga video, nagalakat-lakat sa higad kasada katropang Alex. Gibit-bit pa yung daw sa wala man lang. Gulpi lang nabulasot siya sa bukas nga manhole. Ti ang manhole, mga byan, binuksan bangod nga aguto nga madasig mag-subside ang tubig baha sa ilang kalye. Ugaling ano mga klase nga ginabuksan ang manhole tapos wala sang signage. Kabay pa hindi ina matabo diri sa aton sa Iloilo, no? Kay balo naman kamo ang Iloilo City. Sa mga ulan katulad sini, masami man gina baha. Halong gid kamo sa mga sidewalk, no? Na ara kita mo na og lakat-lakat sa sikrasada. Oh. Bit-bit yang payong na disuway man ang tani, oh. Sang kun ano man nga sistema nga nakatapak ang tiil niya sa manhole nga wala gid jasang signage, no? Sa Pampanga ini, mga katrupa, nga ginabaha man na damo man tong mga lugar sa Pampanga province kag sa siyudad nga ginabaha. Ti amoning lugar ni ano eh, ni former President Gloria Macapagal Arroyo sa napulo katuig nga pagka presidente ni Arroyo. O bulasot gino. Sana pool. Why sa ano, no? Wala sa ma-save, no? Wala sa ma-retrieve, oh. Wala, galing aga kong tani, pero siguro dalong klase manhole ni. Tika mo, halong gid, ha? Halong ka mo, makita nyo sa screen, oh. Ang pagsarurot sang lalaki, oh. Ti ini mga byante si Gloria makapagalaryo 10 years nga ningin presidente. Nga ningin 10 years aw kay ano man lang katuig ang 10 years ang presidente kay bala kamo nga na austo si Erap Estrada sang siyang vice president. Oh, gidap lang nagbulos siya sa apat ka tuig nga pagpungko niya ti nagpapili pagin sa presidente. Anong pagin ka tuig? Eskandalo man to kay Gloria makapagalaryo nga mga tinion during her presidency ang CTA communication scandal to bla ang Hello Garcia pulo ka to ay ngapungko niya presidente ang iya nga nito lugar Pampanga di man matipanto damo man gabaha in other words dugay-dugay nagaliin nga klase sa skandalo kag corruption mga abyan ang flood control sa Pilipinas dirigi dagli nagdalag ko ang mga contractors ang madamo nga congressmen, ang madamo nga mga senators, nga ginbangil nila ang flood control project mabiyan sa ila hinali nga pagmanggaran. Ano pa ang ibaan? Pagkapungko nila bilang congressman, pagkapungko nila bilang senador, wala na sanggan ang mga abyan nga maghalin sa pwesto. Luyag na nila nga ang bilog nga pamilya, papungko nila sa pwesto kay dira gali. Hindi kita makahibalugit sin kung saan ugid nga tuig nagsugod ang dako nga korupsyon sa flood control. Mayroon gani subong, discovery sang presidente. Sa bagay, no? Wala man sang presidente nga kampiyon gida. Pero tiyan mo lang na galing, na-discovery lang ni Bongbong Marcos nga sugod sa itong 2016 nga pagkaladula sang lagko nga kwarta bangod sang mga flood control projects. Tilang tawa niyo subong, oh. Bangod sang iskandalo, bangod sa madamo nga flood control project scam o skandal or ghost pagani ang iban. Ti damo-damo nga lugar sa Pilipinas ngin ba? Kamay pa nga hindi matabo mga abyan. Ang dako nga baha sa Pilipinas katulad sang natabo mga abyan sa Nepal. Masiling kita lain man to nga sitwasyon sa Nepal ya. Kaya ngila to nga dam mga abyan ang naguba. Amo to nga dako nga volume sang tubig ang dumarosdos mga abyan sa patag. Kaya balo ka mo diri sa aton sa Iloilo may dam kita diri. Oo, basi lipat ka mo. May dam kita. Ang Halaor River Multipurpose Dam. Sa Kalinog bla. Nga kun mangin 100% operational na ang ini nga dam mga katrupa. Ang mga rice farmers naton, mga rice producers naton sa kamuha, kaumhan nga sama-sami makaduhala mag-cropping o kaduhala mag-harvest sa tiun nga mag-operate na ang Halaor River Multipurpose Dam katatlo ka beses. O mag-harvest. In other words, makaangkon kita tang 3 croppings mga abyan diri sa Iloilo Province. Kag sa mga kaiping nga mga kaprobinsyahanan kung mangin fully operational na. Di ni katro pangalik sa Pampangan eh. Ah? So in other words, tatlo ang madala sini nga function. O, sa Bulacan, grabe man to ba oh? Amo na nga sa Luzon damo-damo itong mga lugar nga ginapedalom sa state of calamity kag ginasuspend ang face-to-face classes. Balik kita di sa Halaor River Multipurpose Dam. Ang benepisyo ta, tatlo ka beses kita maka-cropping sa aton nga mga rice farmers, potable water, kag ang hydroelectric power. Masaling kita nga makatatlo ka beses mag-cropping o kung magpananom ang aton nga mga rice farmers. Kaya ti bastante ang tubig sa irigasyon eh, no? Pero mga abyan, as of now, bangod nga na-experiensyahan sa Nepal ang pinakadako nga baha nga ila na-experiensyahan sa ila bilog nga kabuhi, mga abyan. May mga grupo diri sa Kalinog, kag sa Iloilo, nga nagapangabay kung daw ano ka-preparado. Ang ining multipurpose dam naton nga makasagang sang dako nga volume sang tubig nga hindi matipag sa tiyon mga abyan nga magbaskog ang ulan. Na may mga pagkahangawa ang aton nga mga environmentalist diri sa Iloilo nga base ang natabo sa Nepal mahimo man matabo diri sa Iloilo. God forbid palayo lang o Ginoo.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kaya balok ka mo ang Kalaor o Halkalaor Halaor River Multipurpose Dam, makadeposito o kung makahold ini mga katrupa, mga abyan, sang 250 billion kalitro sang tubig. Ha? Nga pwede niya tipunon kagpunggan. 109 meters ang kataason sang Halaor High Dam nga makita sa Kalinog Iloilo. May mga environmentalists o kung may mga environmental group nga nagapangabay sa mga authorities nga i-publicly disclose ang safety data sang sininga dam. Bangod may kahangawa sila nga base, kabay pa wala lang, kabay pa hindi lang, nga matabo bala ang natabo sa Nepal nga mangin. Katastrophic ang sitwasyon sini kag mangin makahalit sa madamo nga pumuluyo downstream. Maagyan niya da ang banwa sang Kalinog proper, ang Duenas Iloilo, ang Bingawan taas-taas gawa, dalos-dos di siya sa Duenas, sa Pasi, sa Pututan, sa Dumangas, sa Saraga, no? Nga amo ini ang posible nga mangin na outlet ukon ang agyan sang tubig sa tiun. Ba hindi lang just in case lang, no, nga mag-awas ang tubig sa Halaor River Dam. Ang direksyon sini katrupang alis amo ang Dumangas, Dumangas kag Saraga, Liganeste, alin na to dalas dason niya na ang mga banwa sang Kalinog, Duenas, Pasi City, Pututan, Saraga, Dumangas. Gwa to ang tubig sa dagat. Di antes ni makalabot sa dagat ang tubig harin sa dam. Damo-damo siguro. Damo-damo sa mga puluyan magyan niya pa sin. No? So amo ini ang pagabay sa mga environmental group mga abyan sa Iloilo na kung mahimo ipa-ibalo sa publiko ang mga emergency protocols. No? Nga makapreparar man ang pumuluyo. Sa tiyon mga abyan nga may mga insidente katulad sa Nepal nga umawas mga abyan kung natipag ang ilang sininga dam nga nagresulta sa pag-awas ang billions of liters of water mga abyan nga nagresulta sa kamatayan sa labot na gani libo ang nagkalamatay sa Nepal kag madamo pa ang nagkalamising nga tub-tub sa karon. Hindi pa makita sang mga rescuers dito sa Nepal, no? Makita man ninyo mga abyan, hindi lamang sa propiedad naghalit ang hinding baha sa Nepal, kundi naghalit man ninyo mga abyan sa kagamitan kag sa makakabuhi sang amo nga lugar. So sa sininga kang tanan ninyong Halaor River for the People Movement, amo ini ang environmentalist group, no? Nga nagapanawagan nga kun mahimo iplastar sang aton nga motoridad, ilabi na gid ang nagatukod sini nga kun paano ano ang mga palatandaan nga daw delikado ang sitwasyon sang dam para nga makapreparar man ang mga pumuluyo. So ining pinakadako nga reservoir mga abyan sa Kalinog, no, nga amo man ni ginakabi gani naton katrupang Alex, eh, no, amo ini mga abyan ang pinakadako nga reservoir o kun dam outside Luzon, no, nga gindesignar ini o kung gindesign ini nga makahold nga makapugong sang 250.7 million cubic meters sang tubig o kung masubra sa 250 billion kalitro, no, sa mataas nga structure sini nga naglabot sa 109 meters ang kataason sini. Pero siyempre wala naton mahibaloan gid ang detalye kung daw ano kadamol ang siminto nga mahimo makapugong sang sining tubig lang tawa blaw tas taas, no, 109 meters mo, no, kung makita nyo da sa screen lang nga ginapakita ta sa inyo. Kaya man suno mga bien sa mga katapos ang GRPM o kun Halaor River for the People Movement mga bien nga suno sila ang pagkumpleto kag pag-impounding sang sining taas nga dam mga bien sa Halaor River Multipurpose Project Stage 2. May mga pagbag-o sini sang nagligad mo, no, nga ginliwat ang design bla para mapasiguro gid nga hindi mapiktuhan ang mga communities downstream sa dulo-dulhogon nga bahin sang probinsya sa tiun nga magawas, no, awas-awas okay lang na ya kay hindi na gulpiada mo ang masakit ang masubo ning ano eh ang matipagla, no? Palayo lang, no? Kabay pang mabakod kay sabagay, Koreano sini ang nagkontrata eh. Kalabanan sini sang nagubra mga Korean engineers, mga Koreano ang nagkontrata sini kay kun nihatag mo ni sa Pilipino, sigurado gid way pamtapos tipag dun. Gin pabayaan. Pero bayaan tani sa mga Pinoy ng mga contractors na iway pa matapos ka tropang alis, tipag na. Kaya sa pagkadamo, maabiyan sang bulyom sang tubig na mahold sang sininga dam. Ti luyag sa may environmentalist nga ining mapatod para may peace of mind man ang mga tao si Dalom nga nagapuyo. Sa tiyon mga bing magsigisigi ang mabaskog nga ulan. Wala kinanglan bagyo mo. Asay Pabla, mas masunsun pagani katropang Alex ang pagtupas ng ulan sang sa wala bagyo, no? Bangun sang hangin na bagat, bangin sang abagat, tukbukun bagay na tawag natin nga southwest monsoon. Mas madata pa ang ulan nga inexperience natin sa buong. Actually, suno sa aton sining mga agriculturist, kag sa aton sining mga weather forecaster, above normal na mga abyan. Ang gatupa, ang level sang tubig sa aton sa nga mga kadutaan. That is why magtupa ang ulan, pasamin nga nagtaas dahil ng tubig. Kay hindi na makasalupsop ang tubig mo sa duta, kay may pundo na itong daan. No? Ginapanawagan sa sininga mga environmentalist mga abyan nga i-plastar sang maayo ang mga safety measures, ang safety protocol sang sininga dam. Kag kun anong nga level sang tubig ang ara sa dam nga makapulo paaligmat sa mga pumuluyo nga makahibalo gyud ang mapumuluyo agud tumay balaw nila ang ila sining nga mga emergency procedures sa mga kabanuhanan nga ginpangmitbang naton. Do ano kataas sang level sang tubig nga maghuni, mag-alarm, patimaan nga ati si okay. Preparar na kamo. Tipunan nyo mga gamit nyo, mga miyembro sang pamilya nyo. Mga muna bla, mga alert level bla. No? Daw ano nakataas ang level sang tubig, ang kinanglan nga mag-vacate na ang mga pumuluyo sa mga kabanuhanan nga posible agyan sang tubig baha sa Halao River Multipurpose Dam, mga abyan. Amo na pangmit lang natong kina ang mga banwa. Kalinog, Duenas, Pasi, Saraga, Pututan, Dumangas, Nan. Amagin na. Kaya ti mabuslog sa dagat mo. Ang tubig, labot ka na di guro base di sa may coastal area, no? Liganes kag coastal area, no? Pero, ina mga men, kabay pang hindi matabo, ah. Kabay pang hindi matabo. Kaya itong sinidri, mangin proactive kita bla, hindi kita mangin reactive, no? Dapat safety first, safety first. Oras mga abyan, 12 minutos na nakaligat sa takna ng alas 5 sa aga sa pala tuntunan Exciting Pilipinas. Dugang pa nga mga exciting nga balita, exciting information sa ato nga pagpangalagad sa pala tuntunan Exciting Pilipinas. Sining nga bahan nga nadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap, nagapaputi sang panit, nagapahamis sang kutis para sa mga dalaga, para sa mga may bana, mga byuda, mga binayaan. Pwede gid ini sa inyo ang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Adlaw-adlaw ninyo gamiton, nagapahamis ang kutis, nagapaputi isang panit. Basta adlaw-adlaw lang gamiton. Inusno sa guya, inusno sa panit. External use ini. That is why wala ini mabiyan sang side effects. Hindi na mag-risgo pa sa pagpa-injection, pag-inom sang tableta. O pukun pagtumar sang mga kapsula, sandom nga magputi ang panit kag maghamis ang kutis. Ang Yes to Health Incorporated, nagmanufacture sang habon nga para gid sa tanan. Lalaki pwede makagamit, babae pwede gid. Sandom nga maghamis ang kutis nga magputi ang panit kag mag 10 years younger looking kamo. Wala sang side effects, external use. Basta sige-sige lang ang paggamit sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Available ini sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar katulad sang Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, ang South Star Drugstore, All Green Pharmacy kag Generica. Mabiyan maga panumbalik kita dugang pa nga mga exciting nga balita, informasyon kay istorya. Pagkaligad lamang sa mga importante naton nga mga pahanumdum.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. TV Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Blast Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Blast Gold! Sigurado ka dito! Sundown Blast Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
4: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sundown Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Sundown Plus Gold Coffee Mix, bibili sa mga butika.
6: Uy! Boy! Gising!
7: Ano ka ba? Kaya aga-aga? Natutulog ka? Lalamya-lamya ka sa trabaho? Magkape ka? Mag Sunson Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka.
8: Sunson Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
9: Yung parang laking tuyo, yung mata mo, parang may buhangin. Yung vitamin E sa VisionX Plus Soft Gel, tumutulong protektahan yung eye cells. Habang yung lutein at zeaxanthin, tumutulong sa overall eye health. Hindi man instant, pero ramdam mong mas komportable ang mata mo. VisionX Plus Soft Gel.
10: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan.
11: Premium D3, your premium partner in health.
12: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapatas ng libido. Kaya, subukan mo
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung malaki.
13: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
17: XFM.
18: Exciting!
19: Mga katrupa, exciting!

Oras sa Pilipinas, mga katropa, 18 minutos na nakiligan sa takna ng alas 5 sa aga. Ano ni ganing bagyo subong sa aton, Pilandok? Amo ni no? Amo ni naghalit map yan sa, ano eh, sa sining ulihi lang. Kay man, sunod sa pag-asa map yan, may mga pito pa kita kabagyo nga ma-experiensyahan. Tub-tub nga magtakop ang bulan sa Disyembre kung magtakop ang tuig. No? Si Pilandok nga ini, mga katropa, ara sa 1,060 kilometers east of extreme Luzon. Hindi magintuman kabaskog pero may hangin o kung may ulan nga ginabit-bit 55 to 70 kilometers per hour ang iyang kabaskogon. Ang iya sining paghulag west-northwestward pagkadto sa Luzon area pero mahinay ang iya sining travel time 10 kilometers per hour lang. No?

0: tanara sa okay. I-check tabi ang pag-asa sa sining matinon kita matama gid 5:20 na ang aton nga oras. Si Sir John Baron na pud naton sa pag-asa. Sir John sa XFM live ka. Kumusta, anong pinakauli naton ng sitwasyon sang panahon?
1: Hello sir, good morning. Kag sa aton man mga tagpalamati sa XFM Iloilo. Latest nga weather update naton sa adlaw sang Tuesday, September 1, 2026. Latest nga update nato, no, sa ginamonitor nato nga tropical si tropical depression Tilandok sa Leon ini 1,050 kilometers east of extreme northern Luzon. May maximum sustained winds nga 55 kilometers per hour malapit sa yang asento. Kagustinas nga pwede mong labot sa 70 kilometers per hour. Present movement siya is west-northwestward at 10 kilometers per hour. Expect na mag-exit niya sa far possible basic bus or sa Thursday. And sa bagay ang naman siya, no, ang babaw naman niya location, so unlikely naman siya mag-landfall and wala naman siya direct ng effect sa ato niya landmass. Meanwhile, ang southwest moon, so nag-updahin niya po niya effect ng sa may Luzon at sa may western section sa Visayas. Sa muning sistema dito sa atin sa western Visayas, generally fair weather na kita. May mga chance again sa mga isolated ng mga pagulan pangilat kag panag-uob dala sa southwest monsoon. Ang hangin, kasarangan, tumabaskog sa direksyon ng bagat na nakatundan nga muna magadala. Sa kasarangan, tumabalod nga kadagatan. Pagkas temperature na ton, 25 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw magabot ng 5:40 sa aga, magatan na din 5:59 karon sa hapon. Ang itong latest weather update at si John Baron. Dalamagin nga salamat.
0: Salamat Sir John Baron. Mayang aga, mga abyan, batian ang balita na gikan sa pag-asa, pinakuling sitwasyon sang panahon. Wala magin sang direktang efekto, mga abyan, ning si Tropical Pilandok, mga abyan. Only that, ma-experience na nato ng pagtupaas ang ulan. Wala sang direktagid nga efekto kay base sa Huwebes, magwa na ang tropical depression nga si Pilandok. Ha? More or less 7 weather disturbances pa ang aton nga lauman bago magtakop ang tuig 2026. Kabay pa nga wala sa may mabaskog sa 7 nga ini ma ng mga bagyo nga mag-aabot sa Pilipinas, no. Hopefully wala sang mabaskog. Hopefully hindi kita magka-experience sa sang mabaskog nga bagyo bago magtakop ang tuig 2026, mabyan. May gani na ambal sa ibang mga trupangalis nga sa gunso ng ilang nga pagsulod mo para blang hindi pirsado. Wow. Mabudlay kung maglinong sa, no? Tapos magtipon sa pirsa niya, tapos anuto niya sa kalugar, bla. May naman lang ning medyo sunod-sunod, ha? Kay sa Bilog, Pilipinas, mga katrupa, naglabot sa 646 ka mga lugar sa 7 ka mga riyon, ha? There are 646 cities and provinces sa 7 ka mga rehiyon, mga abyan, sa nagliligad nga weekend kag nagligad nga semana ang ginbaha. Ining 646 ka malugar, mga abyan, sa 7 ka mga rehiyon amo ning lubos nga nahalitan sang tubig baha dala sang pila ka mga tropical depression nga naglabay sa Pilipinas. Yara sa 2.3 ka milyon ka pamilya o may pangkabilugan nga 8.1 milyon ka mga tao ang apektado isang mabaskog nga pagulan dala sang southwest monsoon kagabagat, mga abyan, sunod sa report sang Office of Civil Defense as of today o kun as of kahapon. Kalakip sa mga apektado nga mga lugar nga lubos nga may napiktuhan sang tubig baha kag sang ulan halin sa aga tub-tub sa hapon amo ang Central Luzon o kun Region 3. 402 kalugar sa Bataan, 402 ka mga lugar sa Bataan, sa Bulacan. Bicol, Bulacan ayos kay tagadira si Henry Alcantara sang DPWH. Ha? Nueva Ecija, ang Pampanga, o grabe man Pampanga, lugar ni Gloria Macapagal Arroyo. Sa Tarlac, lugar ni Anay Pangulong Aquino. Zambales, Mimarupa, sa Region 4 Dasbi. 151 naman ka mga lugar sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Kagromblon. Sa National Capital Region, ang NCR, 53 ka mga lugar. Kalakip din mga katrupa ang Malabon, Quezon City, Valenzuela, Caloocan, kag sa Western Visayas, ang Region 6, mga abyan, 26 ka mga lugar ang apektado. Sa nagligad nga semana, tugas ang pagbaha, tub-tub kahapon nga adlaw. Wala gid matumod diri sa Region 6, ang mga natam-an gid nga lugar pero ginatudlo sang Office of the Civil Defense 26 ka lugar diri sa Iloilo City kag province. Minimal ah no. Sa La Union kag Ilocos may ato sila dito ka pito ka mga lugar. Pero ni Central Luzon gid no, NCR gid no ang damo no. Sa Calabarzon Region 4-A, anum ka lugar sa Cavite, Laguna, Rizal, Batangas, Zamboanga, Peninsula sa Region 9, kag sa Zamboanga del Sur. Pero may nagkalamatay mga katrupa ang death toll as of today. 32 mga byan ang nagkalamatay. Suno sa reports ng Office of the Civil Defense, may 3 ka mga missing. At ang isa pag ini na patay blaka punto sa Pampanga, isip pagid guro na 33 na napatay. May 3 ka mga missing kag may 19 ka mga nagkalasamaran. So kita diri sa Iloilo. Halong kita ha. Sa mga manhol magaserbi ning eleksyon ining tawo soltero nga nagalabay sa sidewalk. Nakabulasot siya sa manhol nga bukas. Wala na makabutwa pa. Igo sang na-recover siya, wala na sang kabuhi. So dire kita sa Iloilo, kapin pa kung may mga ginabaha-baha nga porsyon nga dalan, halong gid kamo no. Ulo aligmat gid kamo basi bala. Makatapak kamo sa manhole nga bukas. Iban, ginabuksan ang manhole maabyan sa tuyo nga madasig ang pag-subside sang tubig. Pero galing kulang lang sa safety measure o kun mga early warning device nga kun kaisa kun ignorante ka masarurot kagid sa manhole. Magabaton kita sang report na gikan sa kakatrupang Febby Borges Morales, former Iloilo City Vice Mayor Jeffrey Ganson, may mensahe sa mga kabataan kag mga ginikanan sa anong okasyon. Pamatiang taabi ang report ni katrupang Febby Borges Morales. Katrupang Febby Borges, sa report, please come in.
2: Former Iloilo City Vice Mayor Jeffrey Ganson, may mensahe sa mga kabataan kag ginikanan na ginpanugyanan ni Anay Iloilo City Vice Mayor Jeffrey Ganson ang mga ginikanan na natudluan ang kabataan sa maayo nga pamatasan kag makabulig man ang eskwelahan na nga makatudlo sa good manners and right conduct. Ginpagabay man ni Vice Mayor Jeffrey Ganson ang mga kabataan nga magrespeto sa mga ginikanan ka magkahadlok sa Ginoo. Suno kay Ganson nga importante ang cultural upbringing nga pareho sa panimalay kung paano ang pagpadako sa kabataan sa eskwelahan kag sa iya makuha man sa iya palibot nga amo ang factor sa baliyo sang kabuhi. Ginpabugal ni Anay Vice Mayor Jeffrey Ganson ang maayong nga pamatasan na gintudlo sa ila sang ila amay nga si former Senador Rodolfo Ganson nga isa man ka disiplinaryan.
3: Kamataan ba lang involved sa gamo? Anong kulang?
4: Well, I think ang importante dala, ang tawag na cultural upbringing. Pag siling cultural upbringing, tatlo na factors sa panimalay, pagpadako sa ginikanan, no? Sa eskwelahan, ang involvement sa teachers mada sa ila pagpadako. Emphasize nila ng good manners and right conduct. Kagang environment eh. Amo nang factors nga affects ang atong managerial philosophy or values in life. Amo nang factors nga dala ta dapat makurong ta. Hindi mo na yung mabaso ng isa daan. Kwan ka na yan, panimalay, upbringing sa school siya min, kagang environment. Oo, kikilanan may system na dyan sa magtudlo sa kabataan. Tag-uras ay mag-pangamuyo. I-emphasize ko ng Matthew 6.33, you have to seek first, you know, the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Ika-tudlo ko sa
3: ginagawa. Kulang kita sa spiritual...
4: Well, upad mo ng factor, upad ako sa ginagawa niya.
3: Kaya mo din importante gid.
4: Importante gid. Kaya amo nito yung parents ko yan. Si Ruling disiplina ko yan. Wala sa amo niya mga gaingong nasusunta. Dako ko gina yung factors.
3: Sino nga doon na mensahe sa mga kabataan sa buong permito na mabatian ba na vice, no? Nga involved sa mga gamo? Anong atong palabot nga mensahe, no? Hindi lang abi bilang former official na sa Sudan, kundi as a pastor sa mundo.
4: Ilan na na-emphasize kin sa kabataan, no? Bikadlok sa Ginoo. Ilan na lang pagpanako. Ang respeto sa ginikana, ang respeto sa mga mistra, pag-mistro, sa mga katigulangan. Huwag na i-emphasize ang respect sa kabataan sa katigulangan. Tapo na yung factor.
2: Si former Iloilo City Vice Mayor Jeffrey Ganson ang ini nga balita nga dulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Besonex Plus Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Femi Borsipol Morales sa XFM News.

Senador Ruding Ganzon. Siguro na panilagan man ni former Vice Mayor Jeffrey Ganzon nga daw kakulang nagidbalas ang disiplina sa mga kabataan Subong, no? Lain-lain ang mga influensya ang matudok sa paminsaron sa kabataan Subong. So tatlo ka mga lugar, tatlo ka mga factors ang dapat mabin makakontribute sa pagkadisiplinado, sa pagkamatinahoron, kag sa pagpatuman sang good manners, sang right conduct sa mga kabataan. Una, ang pagpadako sang mga kabataan sang ginikanan sa ilang mga kabataan sa ila sining mapuloyan mo ina ang panimalay. Ikaduha, may contribution man ang mga maestra, mga manunudlo, mga byan sa eskwelahan, because our school amo ni ginakabig nga the second home sang aton sining mga kabataan, nga kun tani kampanti kita nga kun wala sa puloyan ng aton kabataan ara sa isa kahilway safe nga lugar nga among bulutuan, pero sa karon nagagwa may kadlok na mga byan nga ang bulutuan gani Subong, hindi safe, hindi hilway, katulad sang mga bulutuan sang una nga mga panahon. Kag ikatatlo mga byan amo ang community, no? Sa diin ka nga community, ano nga mga grupo ang ginaintrahan mo. Sige, Subong nga be prone ining kabataan kapin pa below 18 years old sa pagpaintra bla. Pagintra sa mga ganggang nga wala ka man makuha da, wala ka man makuha nga moral values, wala ka man sang moral lesson nga makuha dira sa mga ganggang. Ang ila sini di mga challenge bla. Hangkat-hangkat para nga maging full place member ka, ubrahani, ubrahana, ubraha mo to. Bisan hindi maayo. So may maning mensahe ni former Vice Mayor Jeffrey Ganzon sang siyudad sang Iloilo nga naghiwat sang iya sini nga kaadlawan kahapon nga adlaw. 33 minutes after 5 o'clock ang hatong nga oras sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Ini nga bahin mga abyan ang inadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men nga may makakaglabuas ka. Ang Turbo Dietary Supplement for Men nga may makakaglabuas ka, amo ni mga abyan ang mga main ingredients ang Turbo nga among makapapukaw sang madugay na nga gakatulog nga si Junjun nga inyo alaga. Ibalik ang sigla, ibalik ang nagakayaba nga performance sa kama. Pukawon si Junjun kag ipahanumdum sa iya nga may isa pa siya ka function magluwas sa pagpangihi. Kay si Junjun nagamahuloy una, pukawon kag ibalik ang nagakayaba nga performance, ibalik ang mabakod nga panindugan ni Junjun, ibalik ang madugay nga standing ovation ni Junjun. Magturbo Dietary Supplement for Men 30 minutos antes ang inkwentro, antes ang championship. Base may chance pa nga mag-champion si Junjun. Hindi pag-surrender ang bandera, John. Bangon, John. Pinpasubong nga medyo matugnaw ang panahon. 30 minutos antes ang labing-labing. Magturbo Dietary Supplement for Men. 100% natural, safe and effective. Basta 30 minutos ah. Ibalik ninyo ang nagakayaba nga performance sa kama nga daw iya sang huraminta do nga kabayo. Nga daw iya sang rabbit nga desperado, kag daw iya sang sadista nga pato. Ang mga bolontero sa Iloilo Terminal Market, may mga nagareklamo nga gamay ang income nila grito. Although secure sila sa third floor sa Iloilo Terminal Market, mga katrupa, rain or shine, pwede sila makabaligya dito. Pero ikumpara mo siya sa Agad Karsada, may nagliktos babaw ko, no? Amo na reklamo sa iban. 6 to 6 mo. Huh? 6 sa kagabihon hasta 6 sa kagahon the following day, makaplastar sila sa ilang mga baligya dito sa third floor sa Iloilo Terminal Market. Pero mahina, kung okay, kay balo ka mo, kung nagahina, kay hindi masako, bla, katropang Alex, ang ginatawag nila, bla nga, foot traffic, bla, ang nagalabay-labay, bla, nagalakat-lakat, no? Ang iba nabi, tamara na magsaka to sa ibabaw, kag magbilid-bilid sa mga baligya to para lamang maka-avail sang diskwento. Lain gin man tanig yahigad karsada, ti, I don't know. Kay pila man ka mga vendors na istorya nato namin ito mamasyar po kung kisa kapi-kapi ka to makail istorya ka to sa mga nagabligya sang batsoy, gabligya kape, gabligya mga native products, gabligya mga prutas eh, no? Kag mga urutanon ti banto po at wasila niya pinamangkot naton kung kumusta ang ilang sitwasyon dito sa babaw sa third floor. Sila niya gahina, although nga rain or shine medyo komportable kami dire. Pero kung ang income ang paghahambalan, mas madahog ang baligya kunyara kami sa dalom.
Si Amona Blandi, natuon gid ma please ang tagsa-tagsa sa isa ka gobyerno mga Bianyo, cannot please everyone.

0: Ano everybody. Tike mo man ipanaw hanggang sang damlag lang at agaan sila pisto. Ano yung agaan sila sang pisto subong ti ang income naman ang medyo pigado. Aras si Katropang Rebeldo ganyo kayo. Aras away pa. Away pa. 36 minutos na nakaligan mga biyan sa tak ng alas 5 sa gabi. But in fairness, no, manami gid man ang public markets ta subong because coupled sang mall mo. Pagkato ka sa wet market, magkato ka sa mga dry goods, okay man. Then pag sa ilo mo sa Piak may malls, naka-aircon siya, gusto mo rubo-rubo, sa open market ka, gusto mo air-conditioned, bulubog na, dito ka sa ilo ka sa mall. Dami nga kombinasyon. Mga biyan, oras na itong 37 minutos na nakaligat sa tak ng alas 5 sa aga. Kahapon tobla nagligad nga adlaw tong nasapuan tong isa ka lalaki tong ginhatok-hatok sang buno. Tapos may kutsilyo pag-aungoto sa ulo niya. Nakamit lang pang mabiyan sang suspect na nagtira sa iya. May ano gali to sila? Ano gali ni katropang Alex? May relasyon sila sang suspect. Ang suspect kinatudlo mga ben nga LGBT member, gay. Kag ang biktima isa ka straight o kon lalaki, pure, no? Amo ni mabudlay gali kay actually hindi ni gali first time nga ginubra nila ini. There are several times nga ginaamo ni nga sistema bla. Amo ni nga sex escapade ang ginaubra nila. Di masami ko nung nga nagabayad man in advance ang si Brading. Pero during that time, daw ay sa kabayad in advance. Di nangaking itong ginkonsumo niya ang waibla mga kabayad. Pero prior to that, may lai na silang pagtamdanay. Nga daw, akig na niya si Brad Bla. Di ginhingaga po kong tani nga labhan sang biktima o kung sang suspitsado, mga abyan nga nagbuno sa iya sila kagugma ang bayo nga puno sang dugo. Matapos nga ginigot sa puno sang duldol. Kag napatay sini nga kagugma nga taga Barangay Kalaparan Arevalo sa tung Agosto 30, no? Again post man sa Bagay Station pero blurred lang kay ti hindi mayo ang ano bla ang epekto niya, may violent effect ini. So sunod sa mga kapulisan sa kay Colonel Wilbert Parilla, ang director sang Iloilo City Police Office, nga sang natumod sang kapulisan ang suspitsado. Ilagin padulugan ang ilapulian, ginkadtuan gito ang pulian kay ti sigi-sigi ang ilahat pursuit operation sa nagligad nga adlaw. Sus na labutan pa nila, labtan pa nila ang suspitsado nga nagalaba. Oo, sang bayo nga puno sang dugo. Amo to mga katrupa nga nagdalom ang pagpati sang mga otoridad nga inigid man siya ang suspitsado. So bangot sini, ginkuha sang aton sini nga mga kapulisan ang mga panapton kag ginturn over sa suko para sa dugang investigasyon kag matumod gid nga ang dugo nga ma-recover sa bayo kag dugo dito sa scene naga-match, no? Para nga matumod gid ang suspitsado. Nadumdaman nga nasapuan nga nagahigot sa puno sang kahoy o kunduldol dugoon kag madamo mabiyan sang pila sa lawas ining biktima. Matapos nga magpakikita sa sininga karelasyon nga isa ka LGBT. Budlay kun makapahold ka sa mga sitwasyon nga ka ano bla ka tropa ngalis makarelasyon ka kapin pa kum lagko bla no. Kita mo ning iba nga gym-gym. Hindi man tanang nga nag-gym brading ha. With due respect sa mga sisters and brothers ta sa LGBTQ. Inadala nato ning balita hindi nga sa tuyo nga hindi sa tuyo nga yamo haton kamo. Balita iniya mo no. With due respect sa ila, sa mga damo-damo man tamigo nga mga brading, damo man kuya amigo nga tibo, ining kalantabla. Wala niya sang kunanano nga pag-insulto sa inyo kun pagyamuhata. Balita lang niya. Damo abi katrupa nga Alex, mga katrupa tabla sa gym. Abi mo dalagko nga tawo. Daw tunay gid. Pero may mga gestures na silang kung kaysa maabot si kiik mo eh. No? Amo ni bi mag-hold sa ibu, no? Ang dako-dako muscle, bla? So, standa yan. Madlagko paad, lagko muscle. May mga pandisal pas dugan. Amo ni magtanday siguro sa imo katropa kanin kay siguro ka buto apro na. Pilipinas. Kaya mo ni natabo sa biktima tong sa pagkabuno tubtub nga mapatay nga naka-boyfriend o kung naka-girlfriend sa sang medyo maisog nga brading ti budlay kay kung gusto mo na magkalasbla. Mayara ko kilala asset sa sang pulis ha? Sa anti-drug operation. Grabe nga bata, bagsik mga 28 siguro edad niya. Si Spock. Ang itsura, tall, dark, and handsome. Mga 5'8", 5'9". May muscle man katropang Alex. Mailom-ilom nga bata, kag medyo maliksi bla. Maghamal ka maliksi, medyo mapagsik bla. Tapos ang panulukan, medyo abtik bla. May nag-hold siya nga branding. Amo-amo siya kadako, pero dako to yung lawas. Amo to kaisog kay Spock, kag kagatulisan. Basta ang mamang niya gani nga mag-hold siya, hindi siya kapalag mo. Pagwa sa boarding house, maubra na kong tani sa construction site, nag-utso-utso agi mo, gabalang-balang. O giikis, ambot na nuna, tabo to. No. Linya, sir, hindi gid ko di kaluwas ni kay mamang di, dako-dako dan lawas. Mga do, M2-O3 na niya. Basi. Basihin patalikod, Blau. Yan mo na, no? Halong-halong kita. Di, tama na, mapunggan sila kay ti Balatsyagon, Blau. Pero dapat hindi gid mag-resulta sa nga muni, Blau. Nga tamaan gid ka brutal, Blau, nga pag-utas ang kabuyas ng isban. Bakod lang sang ngalan sang paghigugma. Maabiyan sa nasyonal nga sin sa buong sa exciting nga istorya kag balita. May ara, subong maabiyan, masubra ka 200 personnel sa Bureau of Fire Protection kon BFP. Ang kalakip maabiyan sa mga regional directors, ang ginaimbestigaran sa karon, ang ginatawag nga slot for sale scheme. Grabe ang korupsyon diri maabiyan, nga may mga bakante sa Bureau of Fire Protection, pero ginahatag nila ini sa mga kapabli magbakal. Slot for sale mo, ha? Nga pwesto. Hindi kuno ginapatuman ang eksakto nga screening, examination, kag-interview bago ka makasol sa Bureau of Fire Protection. Ginatigana, galit na isang iban nga mga provincial director, kag-regional director, kag ginabaligya ang posisyon. Pati pa ini, no? Sabagay, amumana gani sa line na panay sa maestra. Iban gani, ginabaligya pa. Hindi ka na gani magpate kung isa sa eksakto nga screening, pinagi sa examination, oral or written examination, then interview. Kay iban mga biyan ginalaktan sang korupsyon na maligas ang iban. Kay sunod sa Department of Interior and Local Government, DILG Secretary John Vicri Mulya, mahimo nga magalapot mga biyan sa isa kagatos kalibo, 100,000, tub-tub 800,000 mga biyan ang ginabayad sang aplikante. Kabaylo, sang pwesto sa Bureau of Fire Protection. Kung mapamatud-an ini mga abyan, mga katrupa, hindi lamang inisimple nga recruitment anomaly. Mahimo man ini nga mangin sugod sang isa naman ka cycle sang korupsyon sa sulod mismo sang ahensya. Why kita kebalo basi madugay na ini nga naga-exister sa Bureau of Fire Protection. Sa Bureau of Fire Protection, mga katrupa, tawhay lang ang trabaho kung wala sang sunog. Bisan may sunog, gani, basta kontrolable lang, tawhay sa gihapon. Ini maabyan ang makabig sa karon nga nagatamwa nga korupsyon nga dapat usisaon sang DILG. Ini ang makatalagam, ini mga katrupa, kung ang trabaho o bakante nga trabaho sa gobyerno ang ginagamit sang iban nga puhunan o kapital sa ila sini pagmanggaran. Sino man makay mo sini, siyempre ang yara sa pwesto, ha? Tigaylo nga serbisyo publiko ang una nga ginapamangkot sang makasulod sa amo nga departamento. Mahimo mga biyan nga mangin less priority sang nagbakal nga slot sa pagka Bureau of Fire Protection member ang imuon. Mambal ang nakasulod. Lagi ko ako responder to sunog man. Binakal ko man lang ni pisto ni, bawion ko ni anay ang ginbakal ko di. Bayad ko di. Amatamatong ko ni anay bawi ang gingastos ko bakal sa pisto antes ako maghatag sang serbisyo publiko. You see? Kulang ang sinseridad. Hindi man tanan ha, kay under investigation pa man ini. Kulang ang sinseridad sing isa ka membro sang Bureau of Fire Protection if at all kun ginbakal niya lang ang iya posisyon. Kay unahon niya gid na prioritize mga byan ang pagbawi sang gingastos niya gamit sa pagbakal sang iya nga pwesto. Ulihi na lang ng mga serbisyo publiko. Masa maka alarmya ini mga byan. Bangod nga hindi lamang slot selling ang ginaligar nga yara sa Bureau of Fire Protection. May ara pa kuno nga promotion for sale. Suno sa DILG mga byan, kalakip sa mga ginapangusisa sa karon ang mga questionable nga practices sang mga kickbacks sa pag-procure o kung pagpangbakal sang mga fire trucks kag mga fire safety measures, mga fire inspections, ang mga fire prevention para paraphernalia sa mga buildings, sa mga hotels, kagiban pa. Lakip diri mga abyan ang pagpabayad, pagpangsukot mga abyan sa pagpatuman sang fire inspection. Hindi paghugton ang fire inspection kung bastante ang bayad sang mga negosyante or aplikante sa fire permit. Hindi na pag-ipakadtuod sa mga firemen para ma-aprubahan ang fire permit ko. Sir, padala ko lang sa inyo subre kasi no ko address. Sa 2026 recruitment mga byan, sa karong atuig nga recruitment, may ara ginabulabanta ang DILG nga 23,000 ka mga aplikante. Ha? 23,000 ka aplikante, pero ang bakante nga posisyon yara lamang sa 2,500. You see? Damo-damo ang aplikante, gamay lang ang bakante nga posisyon. So agud nga makakuha ka sa 2,500 out of 2,500 nga posisyon. Suno sa investigasyon kag report, tigana kagid 100,000 pesos tub-tub 800,000 pesos para makakuha ka sang isa ka slot sa 2,500 nga bakante nga posisyon. Madumduman pa ninyo mga byan ang pagpamakal sa mga fire trucks, may mga kickbacks man diri. Subong lang ining administrasyon nga nasiplatan nga suno sa iban madugay na ina nga kala kalandira sa Bureau of Fire Protection. Hindi man tanan ha. Ini sandigla ina sa investigasyon eh. Sining ulihin lang ni nagway, no? Sa sining nga sa isang kompetisyon mga byan, 23,000 ka-aplikante sa 2,500 nga vacancy sa trabaho. Sus! Hindi klaro sini kung anong balasihan sa kwalifikasyon sini. Ha? Agod nga makapili kag makakuha ka sang pwesto, amo na iban padali na lang pahapos kung sino may wawart tigan ante isa ka pwesto diya. Kung mabakal na ang posisyon, hindi lamang yara sa disbintaha ang mas kwalipikado nga mga aplikante na kompromiso man ang integridad sang isa ka ginhatagan sang slot. Agud to nga mag-deliver sang matutuod nga serbisyo sa publiko. Kinahanglan diri mga byan ma-id-id nga investigasyon kag kumpletong ebidensya sini kay hindi ini manami nga development base hindi bala kay istrot man magsaka sa hagdanan sang mga building kag di man makaistrot ba magpapishwit sang gripo sang host mga byan sang tubig galing sa fire truck pagkanto sa nasunugan. Ha? Kaya hindi ni maklaro. Dapat maprotektahan mga binang mga kwalifikado ng mga aplikante. sa sining ahensya sa gobyerno nga may mga madata subong report kag investigasyon nga ginabaligya sa ibang mga opisyal ang ilang slot nga inatawag nga slot for sale bahon nga kadamo sa mga aplikante nga mangin katapos ang Bureau of Fire Protection pero limitado lang ang posisyon. Again, 23,000 ka mga aplikante sa 2,500 nga mga bakante nga trabaho. Ang aton nga Bureau of Fire Protection namo ini ang ahensya sa gobyerno nga ginalauman naton nga makatap na sang sunog hindi na makahalit pa sang lapnagon o kun hindi na makatuga pa sang lapnagon nga sunog kag hindi makatuga sang dako nga halit sa komunidad kun epektibo will train ng aton nga mga katapos ang bombero maabtik magulag laban-laban mabin nga madamo pa sang mga kalamidad katulad sang sunog katulad sang mga linog nga mangin epektibo ini sila sa pagpatigan sang rescue operation kun sakto nga pagpatuman sang eksaminasyon, sakto nga pagpatuman sang pag-admit sa ila, sakto nga pagpatuman sa pag-usisa sang ila kwalifikasyon. Hindi pinagi sa palakas ay kagbaligyanay sa among ahensya. Kay pila na katuig mabin na balitaan nga nagahinuring-uring nga ang korupsyon sa Bureau of Fire Protection nagatuhaw. Pero subong lamang ini na tagaan sang medyo dako nga atensyon kaya ginalapawan man eh. Ginasapawan man namin sa ibang nga korupsyon sa ibang ensa sa gobyerno ang Bureau of Fire Protection. Hindi natin mabihan pagpabayaan nga mangin lapnagon pagid ang korupsyon din sa Bureau of Fire Protection kaya ini sila mabihan may vital role sa mga kalamidad. No? Sa mga sunog, sa mga linog, nga mangin kabahin sila sang retrieval operation. Hindi kita magpasugot mabin nga bangod lamang binakal nila ang ila sining nga posisyon kun ara na sa ital-ital nga sitwasyon ara na ang pagkakinanglan naton sa ila hindi gali makaisrot kay kid wala sang bastanting training mo ha? Wala sang may id-id ba lang training na acquire kay ti binakal niya walang posisyon niya. Sabagay, sang una sa Department of Education, may araman na sang una eh. Lagyanay man ah, sa ranking anay blah. Kung sinong principal, sinong district supervisor sa una, medyo paldo man ah. Ang oras, mga katropa sa Pilipinas, 53 minutos na nakaligad sa takna nga alas 5 saga sa palatuntunan, exciting Pilipinas. Sige-sige lang ang pagsabtanay mga abyan ni Senator Panpilo Pinglacson kag ni Senator Alan Peter Cayetano. Bangod mga abyan sa ginaid-id kag ginapausi sa subong ni Senator Pinglacson ang mga anomalya nga mga proyekto sa tagig nga among biliwik ni Senator Alan Peter Cayetano. Mga madamo mga abyan nga mga questionable nga papeles sa pag-reclaim sang pila ka lugar sa tagig. Lakip na din mabiyan ang pila ka mga ginakabigman, mga ghost projects sa tagig kag mga substandard sa mga flood control projects. Kaysa nguli lang, nangayo ko sa ceasefire si Alan Peter Cayetano. Siya man yung una nagsugod-sugod eh. No? Nga gintira ya si Senator Pinglacson lah. Nga kuno nagbiglang yaman si Senator Pinglacson bangon sa questionable nga source of income, bumalo si Senator Pinglacson. Nga gali ah, huwag takot. Mga negosyo nga iban, huwag ganit ko gakuha sa nga akon nga confidential funds. Huwag ganit ko gakuha sa nga akon nga pork barrel fund. Di subong kay nag-built si Senator Pinglacson kay Cayetano, medyo mangilamos gini si Senator Alan Peter Cayetano upod sa utod niya sini nga si Pia Cayetano. Grabe man gali ang hold nila sang tagig, no? Kaya man si Peter Cayetano, yung dasig niya magkambyo at asang iyang nga loyalty, blah. At tuman sa kay Digong sang una, ara man sa kay Pinoy sang una, kay GMA, ara man siya. Matanda ni si Peter Cayetano magsaylo-saylo. Daw ala Lorin Ligarda man, blah. Nga ginapangita na sa mga taga-antike. Hindi tanang nga taga-antike, pangita siya. May grupo sa mga taga-antike nga nagraduar sa UP, kung nag-eskwila sa UP, nga nagapanawagan sa Senator Lorin Ligarda, kag sa iya na kasi Leandro Libiste, Senator Lorin Ligarda, in the spirit of transparency and in the spirit of accountability, uli do dis antike. Ato ba nga ay mga kaso, nga plunder kagraf sa ombudsman, amo malaraya panawagan ka mga taga-antike. Ha? Ining mga nakagraduar sa UP nga nagapuyo sa antiki. Inong antikin nyo nga nakaeskwila sa UP ah? Kag nagraduar sa UP. Di mga maalam kag may mga panindugan man na sila eh. Hindi tamo gusto nga ang antike madra kag madalahid kay imong katuntuhan ra. Hindi tamo gusto ni sa antike nga mamusingan ang aran ka probinsya ng mga ginako-ako mo lang timo at taga-antike ikaw hayin nagpadlaga ka kato kapag kakongresuman. Huwag matimo titudlo ang balay ni sa antike. Amurambal ka taga-antike. Pag uli di ka, Loren, daray bata mo di sa Pilipinas na tubangay yung ombudsman nga kaso ninyo nga graft kag plunder. Sari tinyo katiner dyan sa Pransya. Mano tinyo dyan, mangin citizen. Uli ka mo di. Amoran, ya panawagan sa mga taga-antike nga naka-eskwila sa UP kag mga graduate sa UP nga may mga panidugan, may prinsipyo nga mga antike nyo. Sinkwintay siyete minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 5 sa aga sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas, mga biyan. Kolabos sigit kita sa panahon sa matugnaw nga kaagahon, September morn, mga biyan. Buwas pa to karoon tang September morn, ha? Ang trapangan ito. So, medyo matugnaw nga panahon, mga biyan. The first day of September, tanda sa pagsugod na sa Christmas season diri sa Pilipinas. Una kami ni Katrupang Alex magtamyo sa inyo. From our end, from the men and women of XFM Radio Patrol Iloilo, we wish and greet you happy and Merry Christmas. Pagkabalik ako, upod ko si Katrupang Era Espinosa sa Express Balita sa Aga. Upod ko si Katrupang Alex Aspas sa Technical Side. Para sa XFM, Radyo Patrol Iloilo, Alvin Dennis Arama. XFM News.
1: XFM. Mga katropa,

0: panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa Awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan ito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, iyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paa nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik, di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbaba ang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkaluuban po sila ng ginintuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkaluuban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: XFM. Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras XFM Philippines, XFM 100.7. Ang Ketropa mo station, lasais, 7.
1: At law-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karunin. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumoong diri sa XFM. Express Balita. Express Balita sa aga.
2: Express Balita sa aga. Express Balita.

0: aga Pilipinas, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Ning Express Balita sa aga Martes, Setyembre 1, 2026. Kami ang inyong mga tagbalita, katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis, Arabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapangunang balita o nakita sa balita lokal. Lalaki patay matapos gingaid kaginatok-atok buno. Kutsilyo nagaungot pa sa guyas ang biktima sang ini ang nakita.
1: Suspek sa pag-aid kag pagatok-atok buno sa lalaki sa Kalaparan Arevalo nagdakpan.
0: Wala pagkasugot sa Bayranayo kung transaksyon posibleng rason sa pag-aid kag pagpatay sa lalaki sa Kalaparan Arevalo.
1: Lalaki nasapuan patay sa Barangay Santa Fe, Arevalo.
0: Isa patay, isa pilason sa pagbuno sa Ungka o kung sa pagpangbuno sa Ungka 2 Pavia.
1: Epes ang Pavia MPS, nagpanawagan sa duha ka mga suspitsado sa pagbuno nga mag-surrender.
0: Minor de edad, nasapuan patay sa higad sang dalan sa Barangay Balod, Liluan, Zaraga, Iloilo.
1: Iloy ni alias Nico, ginapa sa Diyos na gidlamang nga natabo sa iya anak, apat ka mga minor de edad nga ulihin na kaupod sang biktima, ginimbitaran sang Zaraga Municipal Police Station.
0: Alias Nico, wala sang naagom nga major injuries, sunod sa Zaraga Municipal Police Station.
1: Order of suspension of operation, ginisyon ni Tigbawan Mayor Virgilio Teruel, batok sa GT Poultry Farm.
0: Headlines naman, Balita National. Pila ka mga eskwelahan kag government offices ipailalom sa Malacañang sa alternative learning modes kag alternative work arrangement subong adlaw Setyembre 1.
1: Failure sa mga mayor nga dam sa Pilipinas mahimo nga maka-trigger sa katulad nga hitabo sa Nepal sunod sa Office of Civil Defense.
0: Probinsya sa Tarlac ginpailalom sa state of calamity.
1: Solar power plant, ginatudlo rason sang pagbaha sa Olongapo City, pag-aimbestigaran.
0: Senator Loren Ligarda kag Pia Cayetano ginabantayan abangon sa posible pag-swing votes sa impeachment ni Vice President Duterte.
1: Mga duta sa kilid sang Laguna Lake sa Taguig City, magakadto sa gobyerno sa tiun nga mapamatudlan nga ilegal ang mga titulo.
0: Department of Education nagapanawagan sa mga ginikanan nga himuon ang ila papel agud nga matap na ang school violence.
1: Department of Foreign Affairs wala pa sang informasyon angon sa nadulang Filipino nga doktor didto sa Nepal.
0: Provincial Director sang Negros Oriental Police Provincial Office kag anom ka mga hepe sang Negros Island Region gin relieve sa puwesto. Headlines sa Balita International, 8 patay di sa 8 missing sa naglugdang nga barko sa North Cyprus.
1: 38 patay sang ginbomba sang Russia ang Kyiv.
0: Entertainment news, Jamie Casino ginkoronahan bilang Miss Equality World 2026.
1: Sa sports naman, Gilas Pilipinas gindominar ang Iran sa FIBA World Cup Asian Qualifiers sa score nga 68-56.
0: Sa ato naman, nga extra wow balita, lalaki nga nagagamit sa vacuum cleaner. Agud nga madakman ang iya asawa nga nagaluib na preso.

0: 6:12 mga ketropang oras sa XFM. Ang oras ginadalong sa inyo sang Southern Plus Gold. Southern Plus Gold team si Mangosteen, ang palaya malunggay garlic kag spirulina nga produkto sa Yes 12 Incorporated. Magkabulig sa atong ikayong lawas ilabi na sa pagprotekta sa atong immune system batok sa mga masakit. Southern Plus Gold supports health. Magkabulig sa mga ketropa natin nga may mga high blood diabetes, heart problems kag bukol-bukol sa lawas. Epektibo, safe, immune, FDA approved, kag health certified. Available in all leading drugstores nationwide. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building in Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, atubang sa Midtown Hotel. Kabakalman mga katropa ang Southern Plus Gold sa Yes Health Wellness Center sa Shopee kag sa TikTok Shop. I-search ang Southern Plus Gold. Pangitawan ang may tatak nga Yes to Health, i-add to cart, kag i-check out. Lasa i-stresse si Karon sa detalye sa mga nagapangunang balita lokal. Nasa puwan ang inabanta 95 anyos nga lalaki nga ginkilala kay alias Aaron nga gingaid ang magtim mga kamot sa ilalom sang puno sang duldol kag ginatok-atok buno. Ang ginuntran sa insidente ang dulunan sang barangay Kalumpang Molo kag barangay Karlaparan Arevalo. Sa pagsaysay ni barangay kagawad Rami Zalueta sang barangay Kalumpang Molo, ginpukaw siya sang iya hinablos bangon malapit sa Ilapulian ang ginuntran sang krimen. Nakita niya nga wala sang pangibabaw nga panapton ang lalaki. Nakita man niya nga nagaungot ang kutsilyo sa wala nga guyas ang biktima. Nagkapangayo pa sang bulig ang lalaki kag gilayon sila nga nag-report sa mga kapulisan kag nagtawag sang ICER. Ginpahayag ni kagawad Zalueta nga wala na sang iban nga mga malabyan ang suspect kag ang biktima pangadto sa ginuntaran sang krimen kundi sa tupad sang Ilapulian apang wala siya sa may natulupangdan nga nag-agi antes sa sapuan ang lalaki.
1: Amon, buhi pa ang biktima nga gapangayo bulig. Oh. Tiyo, wala kami dayon naka-respondi siya nga maka para madalon sa hospital. Kaya ang gusto namon, pulis.
2: Mm-hmm. So anong ginimo ninyo pag tapos ato kagawad? Tumawag ka mo pulis?
1: Pag tawag namon ang pulis, ara ng pulis, din-opda namon.
2: Mm-hmm. Tapos, pag-abot ninyo dito, anong plastada, anong aparte sa lawas na nakagaid, anong ginhigot nila kagawad?
1: Hindi ko lang maanuhan, mabalaan ko na ang ginhigot nila. Pero, itom nga plastic.
2: Oh. Anong aparte sa lawas na ginhigtan? Tiil, kamot?
1: Ang ako nakita, kamot, duwa wala kag too.
0: Nabatian ang gabayeng sang pagpahayag ni Barangay Kagawad Rami Zalueta sang Barangay Kalumpang Molo.
3: Angot sa nasambit nga balita, galayon nga nadakpan ng suspitsado nga nagaid kag nagatok-atok buno sa ginabalbanta 25 anyos nga lalaki sa Zone 10, Barangay Kalaparan, Arevalo. Ang suspitsado nga nadakpan paagi naman sa pursuit operation sa mga kapulisan. Babae nga taga Kalaparan, Arevalo ang natudlo sa suspitsado. Samtang padayon pa ang ginahibalo sa mga kapulisan ang motibo kag rason kun nga ang gingaid kag ginbuno sang suspek ang biktima. Ginapayag ang miyembro sa LGBT community ang suspitsado. Nagapati si Barangay Kagawad Rami Zalueta sang Barangay Kalumpang nga isa sa mga unang nagresponde sa posible may mga upod ang suspitsado. Bangod hindi madali-dali puguson ang tao kun ikaw lang isa, bangod mabukod man ang lawas sang biktima. Sa pagbulabanta ni Zalueta nga hindi maglubo sa duha ang mga suspeksa. Ang gindakop nga suspek sunod sa kay Zalueta ang nagapuyo malapit lang sa ginluntaran sang krimen samtang hulong doon ang area kung sa diin nasapuan ang biktima. Sunod pa sa kay Kagawad Zalueta nga plastic twine ang ginhigot sa kamot sa biktima.
1: Gapo siya. Pero ang damo kaya gambal nga may mga upod. Kay hindi nila ni matali-dali ang tao nga puguso nila.
2: Mm.
1: Kung isa, duha, hindi ganit kasarang.
2: Bukod lawas sa gawad, no?
1: Bukod yung lawas ang biktima.
2: Oo. Oh. So mga pila ko, no, ka mga suspitsado ang naghimo si ni kagawad?
1: Kung ganit, hindi maglubo sa duha.
2: Oo. Oh.
1: masubra lang.
2: Oo. Oh. So ang info na to, sir, nga daw may ara na nga taga Kalumpangan identify nga involved kagawad?
1: Di kagabi eh. Ang gindala to, malapit lang sa balay namon ang involved.
2: Mm-hmm. Ano pa matanon man eh? Mga moman edad?
1: Ano ka ba? Bataon pa ni?
2: Hmm. Oo. Oh. Pila ka kabataan ang gin-pick up halin sa Kalumpang sa naibaluan mo lang kagawad?
1: Ang gin-pick up di nga bata nga isa, lapit lang ni sa Amon.
3: Ang kabahin sa pagpahayag ni Barangay Kagawad, Rami Sulueta, sa Barangay Kalumpang, Molo.

0: Sa kaangot nga balita lokal, ginatan-aw nga posible rason na isang paggaid kag pagatok-atok buno sa lalaki sa barangay Kalaparan Arevalo amo ang wala pagkasugot sa bayranay o kontransaksyon. Iniang sa pagbanta ni barangay Kagawad Rami Zulweta sa barangay Kalumpang Molo sa Diin, siya ang isa sa mga unang nagresponde bungod malapit sa Ilapulian ang ginluntaran sang krimen. Ang suspect, ang ukon nga nadakpan sang kapulisan ang miyembro sang LGBT community sunod kay Zulweta, samtang wala na ibaluan ang gender identity sang biktima. Wala man na ibaluan kung bala may nagluntad nga sexual activity antes ang krimen. Bakante nga lote hulung doon kag madulom ang ginluntaran sang insidente. Sunod sa iban nga mga residente sa lugar nga nagaistoryahan ay sa chat ang suspect kag ang biktima kag nagsugtanay nga magkikita sa isa kag isa. May nabatian nga ginsinggit sang biktima ang pangalan sang okon. May nabatian nga nagsinggit ang biktima sang pangalan sang suspect antes ining nga sapon. Sa informasyon, ginakot sa suspect na siya naghimo sang krimen apang ginakompirmar pa kung bala payupod ini kag kung ano ang motibo.
1: Ako niya paglantay, may ara imbulguro nga pag tinagaay, kumpila ang pwede nga mabaton.
2: Druga, gyapon, most likely.
1: Sa druga, wala kaya ibalo.
2: Away. Partidahan na sa ano na gagawad?
1: Si Bayranay Goro kung pilang...
2: Talagaan
1: da sa kwan?
2: May utang, no? Utang, bali.
1: Ang utang niya, wala kayo kabalo sa may utang.
2: Oo.
1: Pero bali, kung Bayranay, siyempre, suspect agi mo.
2: Ang suspect agi? O kung ang biktima?
1: Ang ginkwa na mo ito, gababe. Agi.
2: Okay. Ang biktima, agi man to o kon lalaki?
1: Wala lang ko to kay balaw, kay gapangayo na yung bulig, no?
2: Kung na mo pinulihan sa sang agi, I'm sorry ha, pero daw mo nagkwa yak.
1: Wala lang ko yung nakita.
2: Oo.
1: So, basta pag-abot na mo, ginahigtan.
0: Nabatian si Barangay Kagawad Rami Zulweta sang Barangay Kalumpang Molo.
3: Ay 20 minutos na nakaligat sa tagnang alas 6 sa aga sa iban pang mga balita lokal. Patay ang 35 anyos nga lalaki nga nasapuan sa ikaduhang panalgaan sang puluyan sang Barangay Santa Fe Arevalo. Ini ang nasapuan sang iya kaupod ma sa iligdaan sa diin iya kuntani nga pukawon apang wala na ini nagasabat. Ginpayag ni alias Gabriel nga naghapa ang lalaki kag nakita nga malapsi na ang lalaki kag nagatiskog. Tagagimaras ang lalaki nga nagatrabaho lamang sa mga lugar. Wala sa may nakita nga pila sa lawas sang lalaki kag suno sa iupod nga wala man ini sang masakit.
0: Lasa is 21 oras sa XFM, mga katrapang oras, ginadalong sa inyo sang Premium D3. Premium D3, himo sa virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3 nga produkto sang Yes to Health Incorporated. Magkabulig sa atong ikayong lawas, silabi na sa pagprotekta sa atong immune system, batok sa mga masakit, maproteksyon na ng atong ikayong lawas, batok sa mga bakterya kag viruses, pagi sa pag-inom sang Premium D3. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, available sa Yes 12 Wellness Center sa Ayang Building Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Tubong Sung Midtown Hotel. Lasais 22 sa Piyakabahin, patay ang panday nga ginkilala kay alias Popoy samtang yara na sa establing nga kondisyon ang kaupod man nga panday nga ginkilala kay alias Nestor sa Nabunan sa Zone 2 Barangay Ungka 2 Pavia. Dun sa residente sa Barangay Poblasyon Sebastian Tique ang mga biktima. Sunod kay Police Major Bonifacio Alavid Jr. Hepe sa Pavia Municipal Police Station. Upon nga nagainom ang mga biktima kag mga suspect nga sanay alias Delphine kag alias Olot sa Ilagina Obrahan ng apartment. Apang naglisensya ang duha nga magkadto sa ospital sa syudad. Pagbalik sa mga suspects sa apartment nga Ilagina Obrahan, nakita ni alias Ulot si alias Popoy nga nagapahuway sa kwarto kag gilayon niya ini nga ginbuno. Ginsaway pa ni alias Nestor ang suspect apang ginwaslikan pa siya sa konsilyo rason nga naigo sa ulo. Nagkaagom sang pila si alias Popoy si alias Popoy nga gintunaan sa iya kamatayon. Wala ma-recover ang at silong gingamit sa suspect. Hinubog ang inalantang motibo sa insidente kag nagapabilin nga at large ang mga suspect sa do.
3: In panawagan naman ni Police Major Bonifacio Alabi Jr. ang hepe sang Pabia Municipal Police Station sa mga suspitsado nga Sunday alias Ulot kag alias Delfin nga mag-surrender sa pulis agud sabton ang ginhimo nga krimen. Sunday alias Ulot kag alias Delfin ang suspitsado nga nagbuno patay kay alias Pupoy sa pagka-ospital ni alias Nestor nga lunsay naman residente sang barangay Poblasyon si Basti Antique. Nagpalagyo ang duha pagkatapos ng insidente kag nagapabili naman nga at large.
0: Samtang patay na sang nasapuan ang 15 anyos nga lalaki sa higad sandalan sa barangay Balud, Liloan, Zaraga, Iloilo kahapon sa ngaga Agosto 31. Ginkilalang biktima nga si alias Nico, grade 8 student, kagresidente sang barangay Talaugis, Zaraga. May mga pila sang biktima sa wala sining mga nga middle finger kagasgas sa magtimbang nga tuhod. Sa interview sang XFM News team sa Iloy, alas 5 sang hapon Agosto 30, sa naglisensya si alias Nico magkadto sa inaobrahan niya nga poultry sa barangay Balod, Liloan. Suno sa mga ulihin nga nakaupod ni Nico, ginbili nila ang biktima sa tanod outpost sang Balod, Liloan. Ginabanta alas 10 sang gabi matapos nga sila ang nag-inom-inom. Nagaisahanon si alias Nico nagpauli suno sa isa sa mga kaupod sini. Nagapati ang pamilya nga posible na tripingan ang minor de edad. Ginakuman sa Iloy nga nakaaging may kontra si alias Nico apang wala nila inigin report sa kapulisan. Malamang kutanon pa sa karon ang posible nga rason kag motibo sang kamatayon sang biktima. Natala lang ipaidalom sa autopsy examination ang bangkay ni alias Nico.
3: Angon sa nasambit nga balita, ginpas sa Diyos na lang sa Iloy ni alias Nico ang kunsino man nga posible sa likod sang kamatayon sang iya subang nga anak. Agosto 31 sang aga sa nasapuan patay si alias Nico sa higad sang dalan sa barangay Balod, Liloan, Saraga, Iloilo. Suno sa Iloy, mabuot kag mabinuligo ng bata nga sa alias Nico kung sa diin nagabulig-bulig ini sa pagtrabaho sa poultry agud nga makakwarta. Si alias Nico ang grade student kag may lima ini ka mga manghod. Nagapati naman ang pamilya nga posible gintripingan lang si alias Nico kaginbilin lang sa higad sang dalan malapit sa punungan. Ginapamangkot sang pamilya ang mga nakaupon ni alias Nico nga nag-inom-inom apang suno sa ila nga ginbilin lang nila ang biktima sa tanod outpost sang barangay kag nag-iisahanon ini nga nagpauli. Samtang ginimbitara naman sang Zaraga Municipal Police Station ang apat pa ka mga minor de edad nga ulihin nga nakaupon ni alias Nico. Padayon naman ang investigasyon sa mga otoridad sa nasambit nga insidente.
4: Tani, bala ma'am, mag-ano man sila bala sa akong ma'am. Kasi siyempre, naluoy ako sa bata ko. Manugid na sila, tani, lang ang mga tuod bala. Di. Subang ko pa na, sir.
3: Kabahin sa ang nagahilibion, pahayag ni Eloise ni alias Nico.

0: 6:27, kaangot ng balita lokal, wala sa naagom ng major injuries. Si Arias Nico, ang menor de edad, ginasapuan patay sa higad sandalan sa Barangay Balod, Liloan, Zaraga, Agosto 31, sang aga. Sa interview sa XFM News Team kay Police Major Beaver Lee Catalunya, ang hepes ng Zaraga Municipal Police Station, may nakitaan ang soko sa lawas ng biti mga gasgas sa magti mga tuhod kagpila sa nawala ng middle finger. Nakitaan man sa likod sa biktima ang dako ng lagob. Natala nang ipailalom sa autopsy examination ang bangkay sang biktima agad nga matumod ang posible rason sang iya kamatayon.
1: So as of now, sir, no, actually natapos na ka-process sang SOCO ang scene, and based sa ilang investigation, wala man may makita ng major injuries sa lawas ng biktima. But we requested for the autopsy para mabalaan kinaton ang cause of death sang napatay, sir. Yes, sir, no. Bali, may mga apat ni sila, sir, ka mga sultiri, mga minor di edad nga ara sa may computeran. And according sa mga kabataan ng upod niya is daw nag-shot-shot ni sila. Mm-hmm. Then naglisin siya di ang aton biktima nga mauna daw siya puli. Mm-hmm. So gindulong pa daw nila ini sa may tanod outpost sang Barangay Liloan. Papuli sa Talaugis is ang biktima na lang ya, pero wala siya nakaabot sa balay nila kag sang aga amo na to ang nasakwan na lang siya.
0: Napatian si Police Major Beaver Lee Catalunya ang hepes sang Zaraga Municipal Police Station.
2: Sa 6:28 na ang aton nga oras, siningabayan kita dulon sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ginpasirado na ang GT Poultry Farm sa Barangay Sipitan, Tigbawan, Iloilo, matapos nga nag-issue si Mayor Virgilio Teruel sang order of suspension of operation batok sa GT Poultry Farm sa tung Agosto 28. Nakasaad sa order ang pagpasirado sang poultry farm bangod sa hindi magwantahan nga langaw kag baho nga madugay na nga ginareklamo sang mga residente. Dugang pa nga wala na comply sang poultry farm ang ginarekomendar nga mitigation measures sang Environmental Management Bureau o kun EMB. Sunod sa order nga tugutan nga mag-resume ang operation in kaso mayara na sang certification halin sa LGU Composite Team, certification halin sa EMB nga magapamatuod nga nagasunod sa sanitation kag Environmental Protection Ordinance kag kun may solusyonan na ang legal issue sa mga opisyal kag residente sang Barangay Lino Bayan. Matandaan nga nagpasa man sang resignation ang mga opisyal sa nasambit nga barangay matapos nga ginpasakaan sang kaso sang tigiya sang poultry farm.
0: Sa Easy Media, mga kitropay, nabatian ang detalye sa mga nagapangunang balita lokal. Balita lokal nga inyo nabatian, ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Vision X Plus, himo sa lutein, beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin nga produkto sa Yes 12 Incorporated, makabulig sa itong ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa aton mga poor eyesight. So, kung pagbulig sa aton mga poor eyesight, Vision X Plus, mga kitropay, makabulig sa mga kitropay na ito nga may mga cataract, pterygium, glaucoma, kag poor vision. Vision X Plus, available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Available sa Shopee, kag sa TikTok Shop, i-search ang Vision X Plus. Pangitaon ang may tatag nga Yes to Health, i-add to cart, kag i-check out. Nabatian ang detalye sa mga nagapangunang balita lokal sa Ilocita, sa detalye sa ating mga nagapangunang balita national. Ipatuman o kung ginpatuman sa Malacanang ang alternative learning modes kag learning continuity measures sa pila ka mga partido kag pampubliko nga eskwelahan. Amo man ang alternative work arrangements sa mga government offices subong adlaw Setyembre 1. Inibangon sa padayon nga paglain sang panahon dala sa nga bagat. Ang mga lugar ang wala sang klase kag opisina amo ang mga masunod: Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Kalinga, Mountain Province.

nga makaapekto sa lima ka mga syudad sa Metro Manila nga amo ang Quezon City, Caloocan, Valenzuela, Malabon kag Navotas. Ang dam failure ang posible man nga mag-occur in kaso nga may mabaskog nga linog o kun iban pa ang hitabo nga makaguba sang istruktura. Pagkigbahin man ni Alejandro nga nagapabilin sa karon nga structurally o kun structurally sound ang La Mesa Dam. Ang tubig ang periodically nga gina-release gikan diri sa pag-manage sang kapasidad kag mapunggan ang overloading. Ginklaro man ni Alejandro nga ang pag-release ng dam ang sang tubig ang hindi primary nga rason sang pagbaha.

0: ng Department of Education sa mga ginikanan ka guardians nga mangin mas aktibo sa ilang papel sa pagtap na sang school violence. Sunod sa hersya nga sa balay nagahalin ng first line of defense kontra sa mga pamahog sa mga estudyante. Kinahanglan man nga i-maintain sa tag sa pamilya ang regular kon ang regular communication sa mga kabataan kag makig-angot sa eskwelahan agud nga ma-identify ang warning signs antes nga magresulta sa violence ug bullying. Panugyan pa ni Education Secretary Sunny Angara. Nagapanugyan man ini sa mga ginikanan nga istoryahon ang mga kabataan, pamatian kag panilagan kung may changes sa ila paminatasan. Ibaluan nga nagakandak ang hensya sang Parent and Teacher Learner Protection Sessions halin sang Hulyo tubtob Dobyembre sa nagkalain-lain nga mga rehiyon agud nga masolusyonan ang issue sa bullying kag cyberbullying, online sexual abuse kag exploitation of children, online safety kag violent extremism.
1: Wala pa sa impormasyon ang Department of Foreign Affairs angon sa Filipino doktor nga missing matapos ang mudslide sa Nepal. Ginpayos ang DFA nga sila mismo ang nagpakigangot sa Philippine Embassy sa New Delhi kag sa Philippine Honorary Consulate General sa Kathmandu. Ang Filipino doktor nga nadula amo si Dr. Juan Carlos Manalo nga volunteer sa Asia Foundation nga ginapangunahan sang non-profit spiritual organization. Si Manalo ang na-assign sa Kirong border area sang Tibet. Ginakabalaka sang pamilya ni Manalo ang kakulang sa update sa gobyerno bisan pa nga ila na intindihan ang kabudlay sa ground. Ulihi nga na kontak sang pamilya si Manalo sang Agosto 25 antes pa man ang flash floods. Yara sa 3,048 ang missing matapos ang nagluntad nga makamamatay nga flash flood kag mudslide sa border sang Nepal kag China.
0: Sa 6:39 sa katapusan ng Balita National, gin-relieve sa puwesto ang Provincial Director sa Negros Oriental Police Provincial Office. Kagaanom ka mga hepe kadungan sa pag-implementar sa Philippine National Police ang one-strike policy batok sa Sugal. Ang mga gin-relieve amo Sanday, Provincial Police Chief Colonel Timar Alam upod ang hepe sa mga kabanuhanan sang Ayungon, Tayasan, Sibulan, Pamplona, Bayawan City, kag Gihulngan City. Niyang kasunod sa pag-aresto sa Special Operations Group sang NIR sang anum ka mga individual sa Agosto 28 bangon sa involvement sa illegal gambling. Kindesignar ni Brigadier General Romano Cardinio Negros Island Region Police Director si Colonel Lito Patay bilang Officer in Charge sa Negros Oriental Police Office. Sang damlaglang sa nagbando si PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. sa mga regional offices o kung sa mga regional police offices sa pag-intensify sang kampanya batok illegal gambling kag pag-impose ng decisive administrative action batok sa mga field commanders agon nga mapunggan ang proliferation. Las 6:40, mga katropay nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga Balita National. Sa karon, silo kita sa detalye sang aton mga nagapanguna nga Balita International.
2: International News.
0: Patay ang 8 samtang missing ang 18 sa 267 ka mga pasahero sa naglugdang nga barko sa North Cyprus. Nagpatigayon nga ukon natigayon nga mag-rescue ang 241 ka mga sakay sang barko, lakip na diri ang 8 ka mga crew. Makita sa video ang mga survivors nga nagasuksok sang pula nga life jackets, nagapungko sa kag nagatindog sa ibabo sa nagkulob nga barko samtang nagahulat sa mga rescuers. Naibaluan nga antes natabo ang insidente ginagyan sa ang Cyprus sa mabasko nga bagyo sang weekend. Sa diin isa ang patay sa nakabunggo ang baroto sa bato bangod sa mabasko nga hangin kag dalagko nga balod.
1: Patay ang 38 sang ginbomba sang Russia ang ammunition depot sa Ukraine na ikaduha ini ka best nga nakapang-atake sa sulod sang duha ka bulan sa Kiev area ammunition warehouse uno sa residente. Parte naman sa extended Russian air campaign batok sa Kiev kag nagapalibot nga riyon ang drone strike. Nabaluan nga kulang sa air defense ang Kiev agud nga ma-intercept ang mga elusive ballistic missiles kag high-speed drones nga ginagamit sang Russia. Sang weekend naglunsar ang Russia sang 2,000 ka mga strike drones, masubra isa kalibo naman ka mga bomba kag 31 ka mga missiles.

0: Podcast.
1: Alas 6.44, sa ilo kita sa Italian sa aton Balita Entertainment. Jami Casino ginkoronahan bilang Miss Equality World 2026. May dugang ng Italia si katropang Bea Joy Subaldo.
2: Ginkoronahan ang tiglawas ang Pilipinas nga si Jami Casino bilang Miss Equality World 2026 sa ginhiwat nga Coronation Night sa Bangkok, Thailand. Nakasulod sa top 3 si Jami matapos na lampuasan ang sunod-sunod nga elimination round antes na kuha ang krona. Sa Q&A portion, ginpabilib sang beauty queen ang mga judges. Magluwas sa iya performance na baton man ni Jami ang Voice of Equality Award para sa Project More, isa ka inisyatibo nga pagahimuon upod ang Love Yourself kag Masterpiece Hospital. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo. Ako si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
3: Balita sa sports, Gilas Pilipinas ginkundinar o kung ginduminar ang Iran sa FIBA World Cup Asian Qualifiers sa score nga 68-56. May detalye si katropang Jansen Crisostomo.
4: Ginduminar sa Gilas Pilipinas ang powerhouse team sa Iran kag nakuha ang kadalagaan sa Window 4 sa FIBA World Cup Asian Qualifiers sa score nga 68-56. Nasweep sa Gilas ang Window 4 sa qualifiers kag na-improve sa 4 wins kag 4 losses ang standing sa Group E. Agosto 28 ang inluto sang Gilas ang kuponan sang Jordan sa makalawat hawat nga overtime game sa score nga 82-81. Ginpangunahan ng Juan Gomez de Liano kag Dwight Ramos ang Gilas matapos nga naka-record sang tig 16 points. Nanginyabi man sa kadalagaan sang Gilas ang depensa na Junmar Fajardo, AJ Edu kag Kai Soto. Naghatag sa nakong kumpiyansa sa national team ang pag-sweep sa Window 4. Sa piyak nga automatic na nga qualified ang Pilipinas sa FIBA Basketball World Cup bilang co-host sang Japan kag Indonesia, inahimo sang national team ang tagsa ka mga windows sang qualifiers agon matakos ang lineups sang mga players kag chemistry sang koponan. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang Jansen Crisostomo, XFM News.

0: Balita sa Hinampang, ngayon nabatian mga katropa. Ginadalong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men. Himo sa maka, kag-tlavawaska. Baskog ka kung nakaturbo ka, 100% natural, safe, and effective. Available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Available sa Shopee, kag sa TikTok Shop, pambakal sa Yes 12 Wellness Center sa Ayang Building, Ilo Street, Barangay Arroyo, Ili-Ila City, at Tubong sang Midtown Hotel.
1: Extra! Wow! Bonita!

0: 6:46 sa karon sa Italia sa ating extra wow balita. Ginsentensyahan sa 5 kabulan nga pagkapreso ang mister sa Taiwan matapos nga nagamit sa robot vacuum cleaner agad nga kuhaan sa video ang iya asawa kag kirido. Base sa report My Vacation House, ang wala na ginapangalanan nga mag-asawa sa Taiwan o sa Taiwan kung sariin masa Manila ini ginakadtoan agad nga magbakasyon halinsang silang ginkasal sa 2023 sa una natalupang dan sa lalaki ang lain nga hulag sa asawa kung sariin, may nakita pa ini nga hindi familiar nga toothbrush sa ila pulayan. Nakaagiman nga nakita ang sangbana sa ila CCTV sa parking area nga may nagdulo nga lalaki sa iya asawa halin sa ulobrahan. Ginpanginwala sang asawa nga may relasyon sila sang lalaki. Matapos ang 3 kabulan, nagbakalang mister sang robot vacuum para sa ilang vacation house. Pila sa mga features sang robot, ang camera kag communication sariin, pwede ini nga magamit sa video chat. Sabay lo nga makibot ang asawa sa iya ginbakal, ang bana pa ang nakibot sa iya nakita. Nagdakpan sini ang iya asawa nga naghampang sang kalayo sa kama, upod ang upod sini sa ulobrahan. Padayon lang nga gin-record sang bana ang ginhimo sang iya asawa. Ginkasuhan sang bana ang iya asawa kagirido lakip na ang pagpangayo sang 2 million new Taiwan dollars o kung ginabanta sa 3.9 million pesos nga danios. Ginapaboran sang korte ang bana apang ginpabayad lang sila sang tig 500,000 new Taiwan dollars. Apang wala nakaluwas ang bana bangod sa iya ginhimo nga recording without consent, depensa sang bana nga nag-record lang siya agud nga himuon nga ebidensya. Sa ulihigin, sentensyahan ang bana sa 5 kabulan nga pagkapreso kag ginmultahan sa 150,000 new Taiwan dollars o kung ginabanta sa 300,000 pesos. Oh, siya pa katapang Alvin, nagkuha sa ebidensya, siya pa yung napreso.
1: Good line na kay privacy siguro.
0: Oo, recording without consent ko, no? Oo, nan.
1: Kaysa pa sa private place, no?
0: Extra wow balita mga katapang inyo nabatian. Ginadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap. Express, balita sa Aga Express.

0: Okay, tropay na batian ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita sa aga, Martes, Setyembre 1, Tuig 2020 sa East. Merry Christmas! Merry Christmas! No advance, Merry Christmas! So, mga katropa na ito, ang nga nagpamati na katutok sa XFM Radio Patrol, Iloilo, kag sa mga programa sa XFM Philippines. Good morning, good morning! Mayong aga gid sa mga katropa na ito, nga nagka-tune in sa 100.7, your frequency sa ilang mga FM bands. Mga katropa na ito, nga nagpamati sa ating pagbalita sa bunga aga. Good morning, mga katropa, kag mayad ayad gid yung pagpamati sa inyo tanan. Good morning sa mga taga-nunong sa Eatery, sa Acacia Eatery, sa Dikamay Eatery, sa Trias Eatery. Good morning kag syempre sa Maymay's Bukuhan. Mayong aga gid sa inyo tanan. At mga katropa patrollers nga ara subong sa Dalanon, sa siyudad ug probinsya sa Iloilo naka-tune in sa aton. Good morning sa inyo tanan, mga katropa. Mayad ayad gid yung pagpamati sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo. Kay syempre mayong aga man sa ating mga Facebook Live viewers, sa ating Facebook pages, XFM Radio Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Kay Mama Loha Bueco, kay Sir Rinaldo Abeto, kay Brando Santisas, good morning. Kay Sir Peter Padillo, kay Trizen White Gulay, mayong aga sa inyo tanan. Kay Sir Mark Joseph Panganiban Aurelio, kay Sir Totong Brillantes, mayong aga gid sa inyo tanan, mga katropa, and happy Burmont sa aton tanan. Bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Kami ang inyong mga tagbalita. Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
0: XFM News.
2: XFM. Mga katropa,

0: FM.
1: Yes, Tol!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang palusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilang

0: Gold. Yahoo! Ang sikreto ni Nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold sa isang buwan. Napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na empaisima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
1: The Secret of Health.
0: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Vision X. Marami na ang natulungan.
2: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa aking teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot-takot talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months. Elsa sa Panas.
1: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
1: The Secret of Health.
0: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Vision X Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
1: The secret of health.
0: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw.
1: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, sinaaraw-araw ko na siya, masarap at nakakatulong pa sa katawan.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
0: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
1: The Secret of Health.
0: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa binipisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lituoy. Antabayan ng muli ang ating

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. See posters for details. Promo period kaning March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 029. Free series of 2026. Drink responsibly.
2: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.

0: Kanina ba may hangin sa tiyan?
1: At masakit sa pakiramdam?
0: Kabag yan!
1: Mag Santon Plus Herbal Oil.
0: Isang pahid lang,
1: tanggal agad ang kabag.
0: Santon Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid
0: na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
0: Santon Plus Herbal Oil.
1: Win!

0: Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Pagpipili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
2: Pag nasiman ka, akin ka.
1: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. Pagpunin sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ibilis sa mga butika.
9: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
10: Ako si Ilita Galiardo, sang barangay. Buhang Haro, Iloilo City, nagapasalamat sa XFM kay Dr. Renilito Oy sa ako na nadagaan niya 3,000 pesos cash. Yani ka mo mag-entra man sa Santon kag XFM. Libu-libong papremyo. Thank you.
9: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
11: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
12: Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
13: Makalage na ko!

0: Santo Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumalaki yung mga varicose veins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kasuan ko, mga kaugaran ko, pinasolve na ng Santo Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santo Gold.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Santo Gold Coffee Mix.
2: Ako sa Rodera sa Untapuli. Damo ka pamangkot sa apon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santo Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag Santo Gold Coffee Mix na.
0: Santo Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santo Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Habibili sa mga butika. Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako, kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kapilang pala ang sagot. Pero, yung tama, Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santone Coffee Mix.
3: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong gagas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yan is ko na, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap. Sang namati ako sa XFM, nahibaloan ko ang meaning sang traidor. Inang ginatiraya ka, patalikod.
0: XFM.
9: Patroba mo!
10: Exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang bala. Diyan tagli mabayad sa tuition mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Ako si Avon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sister Pain.
9: Si Siren, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sister Pain. Adasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Call the doctor.
6: Magbibili sa mga butika.
10: Pa-diet ako buwas ah.
6: XFM.
11: Patroba mo!
12: Exciting!

Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 7:19. Mayong aga sa inyo tanan mga suki naton nga mga tagpalamati diri sa XFM 100.7 Iloilo, nagapalayag na palatuntunan Bullseye. It's a Tuesday, Martes, sato sa ring pagparagad. Today is intrada kita sa pinakauna sininga bulan sa tuig na nagatapos sa ber. Today is September 1st, 2026. Abuning adlaw, ladies and gentlemen, kung sa din si Joe Marichan is in demand. Bangod mga abyan kay ang Pilipinas sa may pinakamalawig sininga Christmas celebration. A Pilipinas sa mong nag-umpisa na nga daan sa pagsaulog sa Christmas season pag-intrada pa lang sa bulan, sa Setyembre. That's why yung pinaka-in demand subong ng mga kanta, muning kanta ni Joe Marichan, katulad abisang no ganina, Christmas in our hearts. Ipabati tabala katropang Alex Bala. Entrada, asato siya rin nga pagparagad, ladies and gentlemen, para to light up our Tuesday morning. Parang makakisay-kisay man kita gamay. Kamusta ang inyo sa inyong Christmas preparations? Kiti, gaumpisa kita, September 1 pa lang mo. Supot-supot na, may pulo kagkapesos ka, supton ka dadlaw, apat ka bulan ka tropang Alex, dako-dako naman nagawa ang telepunan sa pamilya. Diba, hindi lang bangid tama ka dako ang imo sininga pamilya. Umpisahan tandaan, supot-supot, tagpulo, tagbinti ka dadlaw. Daw, ano man lang na, hindi mo malang mabalaan. Diba? Kung kaysa gani, wigit pulo mong piso, suway mo naman lang gani ginasapak. How much more kung supton mo ina, no? Pag-abot sang Christmas Day, pag-abot sang okasyon, at least may kuuton ikaw. Misan na tawag dato siya ni litson bilog na lang. Manok lang, di lang baboy, kiti mahal baboy eh. Diba? That's why the Lindari Samon sa XFM 100.7 Iloilo para mabuhi-buhi ang ato sining Tuesday morning. Amon sining unang pagpanamyaw sa inyo sang Advanced Merry Christmas.

0: 7:24 sa ato sa ring pagparaga, the way of saying advance Merry Christmas sa inyo tanan. Kamusta na yan ang ato sa ring mangin Christmas, no? Da hindi man nami abiyang mga balita sa palibot sa pungsod subong iyang 2026. Batang na sa ring naton enjoyment sa anuman niya sahi sa okasyon is all in our minds. Arala na sa pinsarta kung gusto ta pasadyahon na aton ko galingon kagang okasyon. Ha? It's all in the mind. Sandaan tagin na pirmi. Our mind is very, very powerful. Suno sa mga nagapati sa pungsoy bala. Kung ano kunong pirmi mo ginapanumdom, laban-laban niya matuman ina somewhere, someday, and wailan ta kahibalo. Amo na ka-powerful ang ato sininga mind. Amo na ka-powerful ang ato sininga panumduman. 7:25 sa ato sininga pagparagad diri sa palatuntunan Bullseye. Nagagumguom diri karon sa siyudad kag nagatupa kon kay isang manipis kapag pulo panalithi. We'll be checking pag-asa first for the latest weather update.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Sa linya upod ta si Materyo na Pag-asa Iloilo, we have Engineer Leonor Silvestre from Pag-asa Iloilo. Engineer Leonor, si Katropang Joe Salbanya sa XFM Iloilo. Good morning.
2: Hi, hello. Good morning. Muna yung ating latest weather update para sa subong adlaw sa Tuesday of September 1, 2026. As of 4 a.m. pa din ang adlaw, dinamonitor natin yung tropical depression silandok. Ay gina-estimate natin ang mismo available data ng ang iya sentro ay yara mo 1,050 km east to extreme northern Luzon. May maximum sustained winds na 55 km/h near the center, sa gusto niya siya up to 70 km/h. Ang iya hulag ay po west-northwest wind at 10 km/h. So, base sa ating tropical intensity outlook, sa ibang ng Pinandok ay magagawa man o magayos sa ating Philippine Area of Responsibility by tomorrow evening or Thursday morning. And then, gina-expect natin nga possibly siya mag-intensify into a tropical storm within the next 12 hours and may remain as a tropical storm as it moves towards southern Japan. So, ang mga bagyong gina-monitor natin ng Pinandok ay wala na siya direct mga effect sa atong dito sa Western Visayas. Samtang Southwest Moon, tumumulong pa tayo ng epekto sa Luzon ng Western Section of Visayas. Bangon sa mga sistema, dito sa Western Visayas ay mag-experience siya sa magulugan umon at tumagal umon ng kalangitan na may mga posibilidad sa mga isolated mga pag-ulan sa ngalasyon panago tuda sa Southwest Moon Zone. Makasarangan tugtugbok susod naman ang hangin natin ng magahalit sa direction southwest nga magadala sa makasarangan tugtug na balot nga kadagatan. Forecast sa mature natin siya narinig sa 33 degrees Celsius ang adlaw na maglakagin ng alas 5.40 sa kaga kag magatulog din alas 5.59 karoon sa hapon. Sa buhay ang ating latest weather update, haling dito may iniirotap na realization. Ako si Leonor Salvestre, madami po na salamat.
0: Engineer Leonor, kamusta mangin panahon na to in the next 24 hours? Magumgumon gihapon kag maulanon, Engineer Leonor?
2: Well, possible na ang isa naman yung sa tubo karon mangin improving ating atlaw.
0: Okay. With that, Engineer Leonor, salamat yada ka. Good morning.
2: Welcome, sir. Good morning, message.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: There you are, latest weather update to Purapagasa, Iloilo with Engineer Leonor Silvestre. We can experience an improved weather condition starting today. Kaya nagapagwa na si Pilandok, morning bagyo nga nagagi dari sa ato niya, nagdalaman sang mabaskog sininga pag-ulan, no? Labi lagi dito iya sa Luzon. Ang direkta yung epekto, not that much, pero ang pag-inhan sa sanghangin habagat, amoning hangin niya nagadala blas ang pagulan-ulan dari sa aton kuni nagaprevail subong ang hangin habagat southwest monsoon dito iya sa Luzon. Baw, grabe mga pagbaha to. Up to now, ladies and gentlemen, in Metro Manila, madamo sa mga lugar nga nabaha. Makun mo na nagkalastranded ang mga pasahero sa Northern Luzon Expressway. Hindi sila kapanahog pagkadto tos Bulacan, katropang Alex. Pagkadto na sa Northern Luzon, di blang, Bulacan. Pagpanahog mo sa Inlex. And in Metro Manila, in Manila City mismo, may mga lugar nga grabe gidya kadalom ang baha. Labi na gidira sa Espanya. Nga pagkadto ka sa Boulevard, Espanya, katropang Alex, grabe gidya ang baha man. Kaya nga, Hamakon mo na ang baha na galabot sa tagahawak. May ara porsyon nga manubo, tagaliog. Amoy ni kalala ang baha. Ano ang rason kung agin baha? Ang Metro Manila. Ang Metro Manila, several dozens of mga tawag daton pumping stations ang gin-set up. Pila nga dang kadistritong Manila o anum kadistrito? Ang Manila City alone, ha? Six district of Manila City, si Congressman Bienvenido Abante. Third district of Manila City, si Congressman Valeroso, if I'm not mistaken, or Congressman Chua. Ha? So with that, ladies and gentlemen, may mga problema. Ang mga projects pertaining to flood control and flood mitigation. Hindi naman pwede nga patason, matambakan mong bilog ang Manila City, matampukan ang ibang sining mga structures. So hindi naman pwede, ang himuon sini is to be creative. So ginbutangan nila mga pumping stations. Abi nyo kunari lang dari sa aton, may pumping station, ha? You know, ginumpisahan ini isang BGC, the Bonifacio Global City. Iyan isang Tagig kag Makati City, gintunga na nila ni. Ang BGC, amo ni nagumpisa, kay ti low-lying area man ang BGC, dira nagabubo ang tubig, ilig, halins, karsada. Knowing for the fact na ang BGC is a high-end city within a city. Bonifacio Global City, a city within a city. Kung sa din, kumpleto dira ang mga kinanglanon mo kung mag-enjoy ka. May restoranda, may barda, everything. Kag ati mahalang galing presyohan na ida. That's a premier destination sa mga rich and famous ang Bonifacio Global City. Ang presyo sa balaklon dreya dolyar sa sagwaya makakaon ka 200 pesos mo ga hiting-hiting ng tiyan mo sa Bonifacio Global City. Kulang pag ano na ibakal mo to isa ka botilya sang beer. May araya bar nga isa ka botilya sang beer. Pila ka tropa Alex? 500. Isa mo ka shot tag 1,000, tag 2,000, tag 1,500. Isa ka shot sa mga scotch, whiskey. So amo nang kamahal sa BGC.

Metro Manila. Ang Metro Manila is comprised of 27 cities, if I'm not mistaken. Ang bilog sininga National Capital Region. So ginsunod nila ini ang Manila City has several dozens of pumping stations. Nga mo ini naga pump, may catch basin, tapos amo ni naga pump para nga ibalik sa Manila Bay ang tubig, ha, pailigon pa kadto sa Manila Bay para hindi magbaha. Pero sa nagligad, grabe ang pagbaha sa weekend. Hasta kahapon, hasta subong, may mga lugar pa nga submerged sa flood waters dito iya sa Metro Manila and Manila City alone. So ano ba lang problema? So the spokesperson of Malacañang was confronted with this question. Ang problema sa pagbaha sa Bulacan, amo ning epicenter sang tawag nato sini mga ghost project sa flood control. Deb lang dira na dali si Engineer Alcantara, si Bryce Hernandez and the rest. Kay madamo sa mga flood control projects in Bulacan nga wala maimplementar pero nakubra ang kwarta, millions and billions of pesos. Nagkadto lang isa dira kagin kadtoan casino. Gapamirdihan na mga ginpangminsonar ta mga tao tag 30 milyon isa lang kapungko, isa lang kagabi mo. Ha? Nagkadto sa mga luxury vehicles nga pinamakal nila bangod kiti bugan ng kwarta mo. Nagkadto sa ila sini mga personal sini nga mga kagalastuhanan. So wala ma-put up ang flood control project. So na-late kita sa demand of the time. Ha? Kaya nga, tikin ang lana nga may improvement ang flood control. Butangan sa dako sini nga pensa, butangan sang dako sini nga kanal. Why madayon bangod kay ginbulsa ang kwarta, ang pundo. Now, Bulacan number one. Team may senador tada, si Senator Joel Villanueva. Debla? Why gin mapunggan? Ladies and gentlemen, ginbaha ang Pampanga. Lugar sang former president, Gloria Macapagal Arroyo. You see? Now, i-congresswoman representing Pampanga. So, grabe man ang pagbaha sa Pampanga. Ang Zambales. Grabe man ang pagbaha sa Zambales. Kag may mga landslide, may mga nagkalamatay. Pakadto ikaw sa Pangasinan. Ha? Grabe man ang pagbaha. So, these are some of the areas. Nga ginbaha, magluwas. Eh, napating Baguio City. Grabe ang tubig nag-agi sa tunga sang karsada. Ang Baguio City, pili-piliwan na to sang bukid. Ha? Pero dito sa ibabaw, kulang abi sa ginatawag nato sa drainage canal, hindi kasarang sa bubo sa tubig sang ulan nga nagadiretso kuntani sa kanal pero hindi kasarang ang kanal gaagi sa tunga sang karsada. Sosyal na ganing baha subong, ha? Hindi naka ibalo manultol ya sang kanal, nabahuan sang kanal sa karsada tanan nagagi. That's why dako nga problema. So ang pamangkot sini paano ini-address ato sa ninyo gobyerno? Mambalang perme ng gobyerno. It's not only the government. Do not rely only sa government to resolve this problem. But number one, our government is the policy maker. Diba? Ang gobyerno, tamo nag-control, amo yung nag-police. Kiti, why man pulos gobyerno, tako ng tanan, masinulundon katropang Alex, mano sila da pa busyad-busyad sang tiyan. That's why we have government. Ang government supposed to be policy maker. Number two, amuman amanog implementar sa mga policies, sa mga kasuguan. A problema, ladies and gentlemen, kaya ang gobyerno ta, mong ginakusaran, nga numero uno, manyak tangkaw ang iban nga mga tao da. May mga gintukob sinikag ginkawat ng mga pundo sa mga flood mitigation projects. Rason nga ti, we were overtaken by the demand of the time. Kiti nga, sang una mambal, ti sang una way man gabaha nga ginbaha subong. Kiti sang una, ang bukid sang una kahoy pamananagatindog, subong tanawa nyo blang bukid. Anong pinakamahal subong subdivision? Aras bukid. Kato-kato sa Cebu. Anong pinakamahal nga subdivision to? Ato tos bukid. Ang bukid bala nga ginabutangan sang at the peak at the top, amo nang iyasang pamilya bala ni Ellen Adarna nga ginakadtuan to. Ang subdivision nga na sa bilog a bukid, amo nang isa sa pinakamahal nga subdivision dito iya sa Metro Cebu. You see, ang bukid subong among premier destination kag among premier

0: nga in terms of price sa mga subdivisions, kag hindi ini malayo. Ha, nga matabo sa iban pagid sini nga mga lugar across the Philippines. Kisang una kahoy pagtindog da. Pag ulan, ma-absorb pa sang kahoy. Mamitigate pa sang kahoy, hindi magdarus-us gulpi ang tubig. Maamat-amat darus-us ang tubig. Subong kaway na kahoy. Ang gasalo, subong GI seats. Top sa mga sub, no, balay sa subdivision, ang mga mansion. Tikundi ang tubig, madiritso sa ila sining balisbisan, matulo. Sa idalom, pagtulo si idalom, hindi magpanulupsup. Kaya nga, ang tupan niya siminto, hindi ganit bricks. So, mailig sa kanal. Kung hindi mabuslog ang tubig, nagadako, nga nagadako, ang volume sa tubig, nga nagaragasras, pakadto iyas patag, pakadto iyas sa mga low-lying areas. Gasulog-ak ang ato sa rin nga mga flood mitigation projects or flood control projects. So, dapat masunod sa demand of the times. Nga, ti para makater ining bahay, nga nagadako kag nagadasig kag nagadamo ang volume sa tubig kay wain na nagapanalupsop kay inatupan sa tubig siminto na. So dapat yati mangin futuristic ang plano. For example, kung may subdivision nga putapon, dapat nga mangin nagakabagay ang mga kadakuon sang abala flood sa control projects nga ginabutang naton kag ang mga kanal nga ginabutang ta. That's the problem, ladies and gentlemen, that confronts us. Kaya ti ang kalabanan, subong ano eh, it's not about following really to the line sang ato sa rin kasuguan, but whom you know. Ti kung may kilala kay mo daman, but ti may kanal naman to, okay na na. Okay naman na guru ah. It's already 7:39 sa ato sa rin pagparagad. Kung si katropang Alex pa dito sa Manila Hills Subdivision, babaw yun na Montalban Rizal, di ba? Dara sa Montalban, Rizal Province, may dako na da nga suba, katropa Alex, kamo na nagabuslog pagkados Metro Manila. Ha? Pagkado, di ba? Lapos siya, Manila Bay. Di ba, katropa Alex? Dara, galapos. Aginas Marikina River. Karon, ladies and gentlemen, kay dito sa babaw, gadagusdo sa tubig to, ati kuni sumugak, kag sumubra, sa kadakuon sa mga canals, sa mga drainage systems, nga rin di si Dalom. Amo nang rason sa pagbaha. That's why, madamo sa mga naglagubang mga balay, madamo sa mga lugar nga flooded. Nga sa subong, agantos pang mga, ano subong, Manilan-un, ang mga Manilinyo, antos pa subong, and some parts of Luzon area, Bulacan, Pampanga, pagkanto ikaw Tarlac, as far as Tarlac, kung di imagine datang Tarlac, pilang biyahe nga daan katropa Alex pa Tarlac, matatlok oras. Duridritso pa na, tatlok oras, halin sa Manila City, halin ikaw sa sentro, gidya. Kung di imagine dat nga grabe pang pagbaha dito. That's why, sang kahapon, even though it's a holiday, si Jose Claire Castro, nagpa-presscon and answered all the things. Ang mga dapat sabton sini not only flood control or flooding in Metro Manila and some parts of Luzon, kundi ang iban pa sini mga issues being confronted sa gobyerno kag pamunuan subong ni President BBM. Ano ba lang plano sang gobyerno sini? Ari mga abyan ang kabahin sang presscon gagin patawag ni Jose Claire Castro of the Presidential Communications Office, Undersecretary Claire Castro, sa pagsabat sa mga palamagutanon kung anong plano sa ito sa inyong administrasyon. Administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos.
1: Kaya nga po, nung sumobra ang baha sa Davao City, hindi naman po nagpatumpik-tumpik ang Pangulo at si Secretary Vince Dison na tulungan na ang Davao City dahil malubha na rin po ang pagbaha sa Davao.
2: Na lang po on the flood control. Congressman Pulong Duterte, nung medyo pumalagpo siya doon sa naging pahayag ni Ombudsman Boying Remulla na epicenter yung Davao ng flood control corruption, ang sabi niya po, kung iimbestigahan, dapat lahat, even before his term, matignan lahat dahil may mga dokumento siyang hawak na magpapatunay na completed yung mga flood control project na nasa ilalim ng pamumuno niya. Sabi niya po, kung ang Ombudsman dapat naghahanap ng katotohanan and not convenient villains. Tapos, and speaking of baha, parang ilang linggo na rin yata baha sa iba't ibang bahagi ng Luzon na hindi pa rin humuhupa. Mukhang mas malubha pa yata ang mga yan kaysa sa flood control na bansag nyo sa Davao.
1: Okay, una-una kung ano man po ang sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya, iyan po ay kanyang mensahe at wala pong hindi manghihimasok ang ehekutibo dahil ang Ombudsman ay alam naman natin pong independent body. At patungkol sa kanyang dokumento, nais po nating tanungin, maganda po yan at makakatulong. Kaya lang nung siya po yata ay pinatawag sa ICI ay hindi po siya nagsumite ng anumang statement at anumang mga dokumento at ito ay kanyang binaniwala. So ito mga dokumento sinasabi niya ay malaking tulong para malaman natin kung ang mga flood control projects na naisagawa sa Davao City ay hindi sa dokumento lang, kung hindi talaga nag-i-exist. Iba po kasi yung dokumento lang at iba naman po yung talagang totoong nakikita, nararamdaman at nakakatulong sa problema ng baha. So, lahat naman po ng lugar sa Pilipinas na binabaha ay tinutugunan ng ating pamahalaan at yan po ang utos ng Pangulo Marcos Jr. Kaya nga po, nung sumobra ang baha sa Davao City, hindi naman po nagpatumpik-tumpik ang Pangulo at si Secretary Vince Tison na tulungan na ang Davao City dahil malubha na rin po ang pagbaha sa Davao.
0: So there you are, Davao City gihapon, binuligan ng Davao City. How about ang taga Tarlac? Naguba tong taytay. How about ang taga Zambales? How about ang taga Bulacan? How about ang taga Pampanga? How about ang taga National Capital Region? Ang 27 tanan ka mga cities comprising the National Capital Region. Pero ari pagid, ladies and gentlemen, ang kabahin sa isang press con, the latest so far as you si Claire Castro, ang gusto nato sa nimabatian, ining specific ba lang, we'll address this, we'll address that, ang problema sa Metro Manila, yeah, to be particular sa NCR, gintumod na rin nga nagkalaguba ko, no, ang mga pumping machines, ang mga dlagko ng makinabla na gasuyop sa tubig baha, para ibuga dito sa outfall niya, kalabanan sinayari di sa Pasig River, madiritso dito sa Manila Bay, ha? May ara na da sang madamo do mga 20 plus, malapit 30 ka mga pumping stations sa ginpambutang, pero madamo kuno sa mga pumping stations, guba. Here's Secretary and or USEC Claire Castro.
3: Ninanakaw yung mga components, mga pumping station affecting its operation. Directive sa DILG, DPWH to prevent it. Reminder, warning sa mga nagnanakaw. Nakakalungkot ito dahil ginagawa ng Pangulo at ng DPWH, MMDA at iba pang ahensya ang lahat ng paraan para maibsan ang problema sa baha. Ipinagmamalaki ng Pangulo ang mga pumping stations na naipaayos at gumagana na. Na siyang isa sa mga dahilan kung bakit kahit sobrang lakas at tuloy-tuloy na ang pagbuhos ng ulan na nagdudulot ng pagbaha ay mas mabilis na bumababa ang tubig sa ibang lugar sa Metro Manila. Pero dahil sa mga ninakaw ng mga halagang piyesa ng pumping stations, hindi sila gagana. Gagastos tayo ulit para sa mga replacement na ito. Paano kung walang makuha agad na replacement? Hindi agad maiaayos ang mga ito na magdudulot na naman ng mabagal na paghupa ng baha. Ang ginagawa ng Pangulo para sa kontrabaha ay para sa ating lahat. Huwag tayong maging makasarili. Buhay, kalusugan, at ari-arian ang maaapektuhan dahil sa mga pagnanakaw na ito. Huwag ninyong isabotahe ang mga proyekto ng Pangulo. Magtulungan po tayo. Lahat tayo ay Filipino, maging mabuting Filipino po tayong lahat. At sa lahat ng mga gumagawang pananabotahe na ito, kayo po ay hahabulin ng batas. Papanagutin po namin kayo dahil buhay at kabuhayan ang maaaring maapektuhan ng inyong mga makasariling gawain. On criticisms about the President's Honorary Degree by PLM. Marami kasi ang hindi nakakaunawa marahil ng katagang honoris causa. Ang mga tumutulik sa rito ay mga taong kung hindi man mapagmataas, ay mga kumakalaban sa Pangulo. The usual obstructionists at destabilizers o yung mga sumasakay lang sa nakikita sa social media pero hindi nauunawaan ang totoong issue. Mahalagang malinawan ng ibang kababayan natin na naloloko ng iba gamit ang fake news o ng pagiging mapagmataas lamang. Ang titulong honoris causa ay isang honorary degree. Ito ay isang pagkilala o parangal para sa taong mataas ang naabot na posisyon. May mga mahalagang naiambag sa komunidad o mga nagawa para sa bansa. At hindi ito nakukuha sa pamamagitan ng tradisyonal na pag-aaral, pagpasok sa law school, o pagpasa sa bar examinations. Huwag nating kalimutan ang pagtindig pa lamang ng ating Pangulo, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa karapatan natin sa West Philippine Sea. Ang pagpapaputol ng 300-meter floating barrier na inilagay ng China Coast Guard sa Scarborough Shoal noong September 2023 para harangin ang ating mga isda na makapasok at makapangisda sa traditional fishing lagoon ay isang gawain ng isang matapat na leader. Ang pagkilala sa halaga ng buhay ng bawat tao, paggalang sa due process at hindi pang-aabuso sa kapangyarihan. Pagpapasimula sa pagpapaimbestiga sa isyu ng korupsyon. Siguruhin na hindi mawawala ng supply ng krudo ang bansa sa gitna ng krisis sa Middle East para hindi mahinto o madiskaril ang mga negosyo sa bansa. Pati na ang supply ng fertilizer para hindi maapektuhan ang ating mga magsasaka. Ang masagip ang isang kababayan mula sa death row.
0: So kabahin lang na sa statement na gikan sa kay Jose Claire Castro sa Presidential Communications Office. So pertaining iya sa pagbaha dito sa Metro Manila. Could you imagine that? Ginakawat ko ng pisas sa mga pumping machines. That's why nga nangin non-functional. That's why pag ulan, pag igo sa ato sa habagat, grabing pag ulan dito ya sa Metro Manila. Could you imagine that, ladies and gentlemen? Nga we are just like a country nga dawa ay na pagrespetong mga tao sa ato sa ninyo kasuguan. They're no longer afraid nga maiguan sila kag madakpan and they will suffer the consequences of their criminal acts. Pati pisas ang pumping machines ginakawat. Amo ni kasubo gali ang ato sa ring sitwasyon. Kung madamo sa mga ginbaha dito sa Metro Manila, may mga reported sa ring mga missing kag nagkalamatay. Ha? Bangod kay ti ginasaligan ang pumping machine mag-function to drain sa mga lugar nga ginbaha pero waay nag-andar. Ang pamangkot sini ladies and gentlemen, kasi no ni responsibilidad to make sure and ensure that prior sa occurrence sang pamahog sang pagbaha, mapasigurado nga ini nga mga pumping machines functional. Ladies and gentlemen, these are projects of different congressmen in Manila City ang mga pumping machines nga ini, but to no avail. Waay mapuslan. Kay nga instead nga magbiyahe sa mga dalanon highways dito ya sa Manila City, for example, specific Manila City, ang nagabiyahe dito ya kagay nasakyan sa tao ang mga rubber boats, ang bangka kag salbabida. Amo ni kalala ang kinawatay diri sa aton sa Pilipinas. That's why nga kon mabatian gani sa iban sini. Mahambal nga iti sila nga, ay kaluoy man to madakpan siya nagkawat sa pisas ang pumping machine. Dito yas Manila. How about sila na nga? What sila niya sang binilyon? Halin niya sa flood control. Tisubong ginatawag tapagani sila mga honorable members of Congress, both chamber of Congress, the House and the Senate. Kung mga what kapisas, you are a criminal. Ha? You will be treated just like that of a criminal. Pero kung ikaw gani, ha, politiko kag mangawat, you still be called as honorable. Amo nang pinakamasakit diri, ladies and gentlemen, sa ato sini nga pagpangabuhi. Napamangkot sini, what's the specific actions to be taken in order to address all of these problems? We were tested by time. Gintestingan na kita sa tiyempo kag panahon. Ang pamangkot sa ni, paano naton ini ma-mitigate? We're not saying nga ma-eliminate ginato ni totally. Paano naton ini ma-mitigate? Pilang luses in case, kung isipon naton in terms of pesos, in terms of millions, in terms of billions of pesos. Nga mga nagkalapirde, hindi lang gobyerno pirde diri. Ha? Ang mga negosyo pirde, kaya nga, di way magbulukas mo, sino mabakal si imo da sa hardware? Kung ang imo sinay hardware, gani, taga-hawak man ang tubig, may maubog to kang magbakal, nga mabakal ko bida, 9mm nga kabilya. Hindi mm, 9mm. It's already 7:53 sa ato sining nga pagparaga diri gihapon sa palatuntunan Bullseye. So ang pagbaha hindi lang diri sa aton. Pamangkot sini ang iba nagasiling. Siling yati ginabaha ganing Manila, ginabaha ganing Davao, ang Iloilo pa. Tinga gusto ta magbaha ahaw. Ha? Antuson ta lang ni because why na kita mimihimo? No. Ang baha niya why niya utok. Ang tawo ya may utok. Bullseye. Ang baha niya kay balo kita mag-estimate kung diin sa maagi. Kay kung din low-lying areas dito sa maagi. Tingnan mo ang tapamagi, may utok yung tao mo. Politiko ta may utok. Congressman ta may utok. Senador ta may utok. Vice-presidente ta may utok. Presidente ta may utok. DPWH, puro utok. Ha? Galing kiti, puro palpak. Ang ilang mga projects. Diba? Kaya nga, nasimpunan sila sa way utok, kuro, katropang Alex ay. Amuna, ladies and gentlemen, ang pamangkot siniti, mabalik-balik itang istorya ko din ang problema. Ang problema sini, kinawatay. Ang problema sini, sobrang pamulitika sa pundo sang banwa. There is a ton, for example, sa Iloilo, we are being confronted by bigger than baha. Ano inipagid? Ha? Malain siniti, baha o na kita, brown out ton pa. Ha? What's the problem? Where lies the problem? Daano kasakit ini nga ginabaha ka na, brown out ka pa. Kulang supply sang kuryente diri sa aton sa Iloilo to be particular. Hindi lang Iloilo, kundi bilog sini nga isla sang Panay. Ti unaddressed ini ga compound, ya naga compound ang problema. Gadamo nga nagadamo ang problema. Natak-an na kita manumdum kag halakamuno ka problema. Ang hambal permi bisan sa balay la maginistoryahan na ibala. Mahambal ka sa asawa mo, ang asawa mahambal sa bana kag kabataan. Ano na lang niya aton nga sitwasyon man? Ginabaha na kita, brown out pa. Kung kaysa sina sawayon mo lang, hipos na da. Tama ka stressful, why man tada may mihimo? Why kita may mihimo individually pero may mihimo collectively? Ha? May mihimo kita individually. Ati what we call as responsible nga pagpagabuhi, hindi mo pagabuhi basura mo bisan din lang. Number two, may mahimong gobyerno diri, agud to, solusyonan ini because ang government has trillions of funds. It is a matter of prioritization. Ang hambal ganin naton, ginmensyonar tang uto katropang Alex, kaya nga, we are supposed to be a thinking animal. Ha? Ang mga pagpanghangkat ini is threat to our lives. Tikon may threat sa kabuhi mo gani, anong thinking ni mo? Parehos ni, pinaka-basic lang yun, may kontra ikaw. Hay, may kontra ikaw, paano mo ma-preserve ang kabuhi mo? Kay base magsumalangay ka mo ka-kontra mo. Amoy ning iban gadala pinute, kutsilyo, gadala binangon, gadala garab, gadala pusil to preserve sang kabuhi niya kay may threat to his or her life. Diba? So, solusyonan mo, dalan mo pusil, dalan mo kutsilyo. Diba mo na ang trend? Tikaron sa gobyerno, there's a threat to our lives. Lives and properties sang tao. Tanong himuon sa gobyerno karon. It's not enough to mention that we have these problems. May problema kita sa baha, may problema kita sa supply sa kuryente, may problema kita sa korupsyon, may problema kita sa mentalidad sa aton sa iban nga mga leaders. That's not enough. Given na natak-an na kita kabalik-balik sina. Apaman ko sini, what are the solutions to these problems? Anong solusyon to sa pagbaha? Anong solusyon to sa kulang sa supply sang kuryente? Ha? Parehos ni subong. Adlaw-adlaw may rotational brownout. Kay dugay-dugay naghambal ang NGCP. Ha? Selinyara sa yellow alert ang grid below Gavisayas grid. Kulang supply sang kuryente. We have problems sa sources nato sa Mindanao. We have problems sa ato sa ring interconnectivity. Hindi makaya hakuton ang extra nga supply sa kuryente alinto sa Luzon. Paano i-address ini sang gobyerno? Wala kita sang may mabatian abisin niya specific nga mga plano bla. Ning pinaka-basic lang yun sa panimalay. Mambal nga, ti kulang kita supply sa kuryente, ti ma-put up kita solar panel, ma-install kita sa solar panel. Kung daytime, ang makaya sa solar panel, darati saksa, kung nighttime, patyunta. Pareho sabi siyang ref mo, kung huwag malang unod, di ba? Nga kada takop mo sang iya sini nga portahan bala kon ha malampos mo gamay blag uyog kiti way unod mo oh tisagi mo pagpaandar na kon gabi kon way ka solar source of energy o kon kuryente ti kon ikon gabi patyon mo kon adlaw pandaron mo solar ka. That's it, ladies and gentlemen. Ginapangitaan ta mitigation measures para nga ma-address kag ma-mitigate ang problema ta. Ang gobyernong pamangkot na ton sini, some of the brightest, and if not, the brightest breed of people aras gobyerno. Kaya nga, kahibalo, gani sila magmanihar kung paano kita yung makawatan, paghatag pa solusyon sa problema. Di anong ginahimo, subong katropa Alex? Ang ipikto yung sini kapigaduhon. Manghatag, tag 20,000 kada graduating students kada barangay. Te ang 20,000 nga ini good for 4 pila lang 5 lang ka scholars. Te ang graduating students karon sa isak barangay 10. Ang 5 yan no matulok-tulok lang. Ha? Ang 5 nga ini nga pigado man deserving pero kulang ang pundo. Te ginapamulitikahan sa barangay. Debla? Sino una daw? Ti kon indi pariente sa barangay official o kon sang kapitan, ti sip-sip sa kapitan Silang mauna, debla? So that's it, ginapamulitikan. Ato sini nga pundo. Ang pamangkot sini, paano ma-mitigate ini nga sistema sa ato sini nga gobyerno? That's the thing that we would like to hear from our people in government. Ay, gina-isa-isa talang ini, ladies and gentlemen. So that in the forthcoming 2028 elections, maka binag-binag kita kung sino nagkakadapat ang butuhon bala. Parehos ni. To address the problem locally, there is aton sa Iloilo. Who can push sang solusyon to this problem? Ang solusyon sang problema tanga ini is the government's effort to push really to the limit sang mga naganegosyos kuryente just like the National Grid Corporation of the Philippines. So far, may mga efficient nga mga electric cooperatives kita. Parehos na rin sa aton sa Iloilo City na improve gin man. Ang respond time lang, for example, sang MUR, kumparar mo sa PECO sang una, manawag ka Lunes, kantuan ka Biyernes. Ha? Antos ka na brownout sa sulod sang lima kadlaw. Subong Dasig ang response time. At least may improvement. Ha? Ang pamangkot sini, kulang supply sa kuryente. Sino na mo basulon? MUR, Eleco. Pero anon ka taga Eleco na dangawan? Mambal nga tikin ang lanon tapulo, hatagan ka lang pito, mano ka? May tani na kon, ha? Kinanglan ng damambal. O sino sinyo da ang may ara stock ka panty kag brief? Kay, ha? Tipunon tang panty kag brief para mag-enough supply sa kuryente ta. Ah, bisan ako guro, mamot ng takon. Bisan isa lang kadusina, katropang Alex. Para lang nga hindi ka magka-brownout. Galing kiti hindi mo na madala sa iban nga bagay. But ang kinanglanon sinay, ang pag-dissect din ang problema. Anong problema tahaw? Ang carrying capacity sang NGCP submarine cable. That's the problem, ladies and gentlemen. Ang pamangkot sinis with the government. Anong ginahimo nga pag-push sang aton sining government? Anong ginahimo nga pag-push sang aton sining mga leaders of government diri iya sa Iloilo alone, city and province, para nga ma-address ini sa Madasig sang National Grid Corporation of the Philippines. GRID na ang grid, ha? Hindi kay GREED. Kaya ang GREED niya, dalok niya kagkadalukon. So, may ara, bala ka, nagtungkaw ka, tropang Alex? Kagmunuhon ang taga National Grid Corporation of the Philippines? Nga, if you will not address this problem and design sang solusyon to this problem, the soonest possible time to answer the call of the time, the demand of the time, ha? Ti bagay siguro ti i-open na si iban sini nga willing investors. Debla? And that's the solution. May isa ka kongresista ta nagpanindugan sina. May isa ka government leader na ton nga nag duso sina, ladies and gentlemen. Passive sila eh. Magambag kita passive, Ate ko, ano lang may ara da? Pagkatapos kung may ara, gigani,